0: Di hindi dali ang matigulang kay matigulang gid man ta pero hindi lang dali.
1: Hindi lang dali. Hindi temprano.
0: Amo na ka importante nga mag-inom gig ka DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon. Why not nga mag-invest sang nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Kinatong score gani?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 116. Na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Lubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mabagat, mangabot ka.
8: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Kinatong score gani?
4: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po nga kape pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Dikasin.
2: DTX 500.
15: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Good morning sa liwat mga ka-K5. Kamo nagapamati sa K5 Sunday Balita kagalingawan. Kaupod sa gihapon ang inyong mga ka-K5.
6: Ka-K5, Rodney Daban Dalanon.
5: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Mga ka-K5, direkta kita sa mga pangulong dinalan sa mga balita nga nagakahinabo ka-K5. Sa bugos nga simana, una nga simana sa bulan sang Setyembre. Una kita ka K5 at sa tagan sa ngaton nga paniyempo subong nga adlaw sang Domingo, Tropical Depression Pilandok na si Platan sa Luzon. Habagat naman ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Mga balita ka K5 sa probinsya sang Capiz, tricycle driver na kuhaan sang armas lutang kag droga.
6: Kaso nga homicide na pasaka na batok sa manghod nga naglutang patay sa iyang magulang.
5: Tapas, Municipal Police Station ginsuguran ang 32nd National Crime Prevention Week.
6: 216.9 million pesos nga local government support fund para sa anum ka infrastructure projects sa Panay na download na sang DBM.
5: Bangkay sang lalaki na sapuan sa barangay Banika.
6: Lalaki nga nakuhan sang armas lutang ginaangot sa mga kinawatay sa ilang lugar.
5: Capiz Provincial Health Office may panugyan sa publiko sa epekto sang asong halin sa forest fire sa pungsod Indonesia.
6: Suspect sa pagbunok patay sa manuguling sa kwartero ginhilway sa presuhan.
5: Traffic Management Unit na kadakop sa masobra 300 ng mga driver violators sa bulang gidlamag sa Agosto.
6: Traffic Management Unit kulang sa personnel, suno kay Gonzalo.
5: Truck nga may karga nga lapok na tumba sa Pontevedra.
6: Tatlo kabalay, totally burned.
5: High value individual dakop sa buy bust operation, 62 gramos ang ginapatihan shabu na kumpeskar.
6: Capiz Sugar Central may posibilidad nga igabaligya. Ginatos ka mga empleyado posible nga madulaan sang trabaho.
5: National Simultaneous School Safety Drill ginpatigayon sa mga eskwelahan sa Capiz kag Rojas City.
6: Soltero nakuhaan sang granada kag armas lutang subong man droga.
5: Lima kabalay gintupok sang kalayo sa barangay Kagay.
6: Construction worker arrestado bangon sa pagupot sang illegal nga armas lutang.
5: Kag mga balita ka K5 sa pungsod Pilipinas, inflation na ginay sa 6.1% sa tung Agosto suro sa PSA.
6: DBM nagpagwas ang 8.68 billion pesos para sa salary upgrade sa mga pampubliko nga manunudlo.
5: BFP chief gin kaka sa pwesto sang ombudsman, graft kag bribery gin pasaka nga kaso. Mga balita ka K5 sa pungsod kon sa luwasang Pilipinas. 20 million nga mga kabataan biktima sa online sexual abuse sunod sa UNICEF.
6: Mga napatay sa Nepal flash floods nagsaka na sa masobra mildos.
5: New York City nagpatuman sa istrikto nga paggamit sang AI sa mga estudyante.
6: United Nations nagpaandam sa very strong El Nino tubtob sa Pebrero.
5: Mga KK5, direkta kita ka K5 sa kaungdana sa mga balita ga aton ginpang linyada. Una kita ka K5 sa dalagan sang paniampo na siplatan ang sentro sang Tropical Depression Pilandok sa kalayoon nga 865 kilometros na aminhan na sidlangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabon sa 65 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 80 kilometros per ora. Nagahulag ini na sidlangan na bagat na nasidlangan sa kada sigon nga 10 kilometros per ora. Ang adlaw ka K5 nagbutla ka alas 5:44 subong aga kag magatunod alas 6:05 karon sa gabi. Kaya K5 direkta kita sa mga balita nga nagakinabon sa probinsya sang Capiz. Dako pang isang ka-tricycle driver matapos dakuhaan sa isang ka-arma silutang sang kapulisan. Agosto 31 sa National Highway Barangay Vizcaya President Rojas Capiz. Ginkilala nga kusado kay alias Alan, 37 anyos, residente sang Block 14, Lot 20 Vizcayaville sa Nasambit nga barangay. Nakuha kay Alan ang isa ka unit sang brick type homemade shotgun kag sa pagrekesa. Duga nga nakuha ang mga bala sang 12 gauge shotgun nga armas lutang. Duha ka sa shay sang girapatihan shabu nagabugat isa ka gramo kag may kabugaton nga size 1800 pesos. Naevaluan nga ginakabigman ang nadakpan bilang street level individual nga sa karon nakahunong nasa karasel sang President Rojas Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o buman ang Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Sa dugang pa nga balita lokal, napasaka na ang panumbungon nga homicide batok sa lalaki nga naglutang patay sa iya mismo nga magulang hapon sang Sabado Agosto 29 sa Sitio Lunoy Barangay Patabat maayon Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Fernando 60 anyos samtang ginatudlo suspect ang iyang manghod nga ginkilala kay alias Tadio 57 anyos lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Naibaluan nga base sa investigasyon sa Maayon Municipal Police Station ginapahayag gasang natabo ang insidente yara sa guwa sang ilang kapuluyan ang biktima sang nagabot ang suspect kag nagkumpronta may kaangtanan sa mga manok nga nagatuka sa iyang atalamnan. Sunod sa panaysayon sang suspect, una nga nagdaruso palapit sa iyang biktima kag bilang pag-andam naghunos ini sang .38 caliber revolver nga armas lutang kag ginluthang ang iyang magulang sa ulo. Nagapabili ini sa karon nga nakahunong sa karsel sang Maayon Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon.
5: Sa piyakabahin, opesyal na ang ginsuguran sa Tapas Municipal Police Station ang 32nd National Crime Prevention Week pinagi sa kick-off ceremony sa Barangay San Julian. Nagtambong sa aktibidad ang mga estudyante, faculty kag personnel sa kapulisan nga may tema Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities. Gimpakigbahin sa lecture ang pila ka mga rason nga nagatulod sa mga individuan sa paggamit sang illegal nga droga, lakip ang peer pressure, poverty, problems and pleasure. Kag sa paglikaw sini pinagi sa firm facts, focus kag flee. Tinutuyo sang aktibidad nga mapaligon sa kapulisan kag akadem ang ila pagbayluhanay sa crime prevention, youth empowerment kag pagpatuman sa malinong kag luwas nga banwa.
6: Sa iban pang balita lokal, kapin 216.9 million pesos nga pondo para sa anom o kon sa anom ka mga infrastructure projects ang naaprobahan kag na-download na sang Department of Budget and Management o kon DBM para sa Banwa sang Panay Capiz pagi sa Local Government Support Fund o kon LGSF. Center Rizal K5 News sa Febrojas kay Mayor Jonathan Sonny Besa sang Panay Capiz. Iyagin payag nga sa 12 kaproyekto nga gin-request sang alkalde anom ang naaprobahan nga may kabugusan nga kantidad nga 216,925,000 pesos. Lakip sa mga naaprobahan ang 150 million pesos para sa phase 1 sang bagong nga municipal hall sang Panay nga mo ang may pinakadako nga pondo sa mga proyekto. Ang iban pa nga naaprobahan ang mga 17 million pesos para sa tulay sa Barangay Ilamnay, 16.425 million pesos para sa Farm to Market Road sa Barangay Pili, 113.5 million pesos para sa Farm to Market Road sa Barangay Bahit, 10 million pesos para sa Farm to Market Road sa Barangay Buntod, kag 10 million pesos man para sa Farm to Market Road sa Barangay Pawa. Ginpayang ni Mayor Bessa nga kinahanglan na sang panay ang mas dako nga municipal hall bangod sa naganamo o kon nga nagadamo nga manpower kag kinahanglan ang mas dako kag mas hapos nga municipal complex para sa serbisyo publiko. Ang LGU panay nagpakalsang lote sa poblasyon Tabok nga may kalaparon nga 3.3 hectares kag ang portion sini pagatukuran sang bago nga municipal hall sang Banwa. Naibaluan nga ang prevailing market price ng lote na gabalor 4,000 to 5,000 pesos kada square meter habang paagi sa negosasyon sang alkalde. Nakuha lamang ini sa pinakabarato nga presyo sa 670 pesos kada square meter. Samtang ang daan nga municipal hall pagagamiton naman bilang library kag museum. Paagi sini imba preserbar ang maragtas sang panay kag makahatag sang dugang nga lugar para sa mga estudyante kag komunidad.
5: Sa piyak na bahin, nagkakaagnas na sa nakita ng bangkay sa isa kalalaki sa kilid sang Balgos Building, Barangay Banica, Rojas City. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Rojas kay Peter Caballero, una nga nakakita sa bangkay, iyagin payag nga sang among tion nagapang limpyo ini sang iya pananom sa lugar. Sunod diri nakahaklo ini sang tuman kabaho nga dapya sang hangin kag sa pagdumdum nga isa lamang ini kapatay nga sapat habang siya paglibot kag pagcheckyar sa lugar nakita sini nga nagakayaon nga bangkay. Daabod lay naman ang mga awtoridad nga makilala ang biktima bangod halos dunot nang ibabaw nga bahin sang lawas ilabi na ang ulo. Samtang makaligad ang pila kaadlaw na tigayo naman nga mapalubong ang bangkay matapos nga wala sang may isa sa mga pamilya ang nagclaim sa punerarya.
6: Sa ibang pang balita lokal, ginaangot sa pila ka mga seryosang pagpangawat ang lalaking nga nakuhan sa armas lutang Agosto 31 sa National Highway sa Barangay Vizcaya, President Rojas Capiz. Sa interview sa KFM 2 FM Rojas, kay Police Captain Jobert de los Reyes, ang hepe sang President Rojas Municipal Police Station, iyagin paya ang natigayon ng madakpan si alias Alan, 37 anyos, kag-residente sang Block 14, Lot 20, Vizcaya, Ville, sa nasambit ng barangay sang may nagpalabot ng isa ka-residente sang among lugar na may bit-bit ini nga armas lutang. Sa nadiri, matapos nga natakpan si Alan, may mga nagapadulong sa istasyon na good nga magreklamo, may kaangtanong sa pagpangbiktima sini nga pagpangawat sa ilang lugar. Naibaluan nga ang mga nakakuha o kung nakukuha sini sa kinawatan na ang ginagamit man sang akusado agud nga ibakal sa mga ilegal nga droga nga iyaman ginagamit kag ginabaligya. Dugang pa sang hepe nga anay naman nga napreso si Alan na may kaangtanan sa kaso sang ilegal nga droga. Sa karon, nagapanawagan ang natungdan na sa mga posibleng nga nabiktima pa sang nasambit nga persona nga makikangot sa ilang istasyon. Samtang, nagapabili naman nga nakahunong sa karsel sang President Ocon President Rojas Municipal Police Station ang akusado para sa nagkakaigo nga disposisyon.
5: Samtang may panugya naman ang Capiz Provincial Health Office sa publiko nga maghalong sa posibleng epekto sang hazo con aso nga naginapatihan nagikan sa malapad nga sunog sa kagulangan sa Kalimantan, Indonesia. Ang haze mahimo magdala sa magagmay nga partikulo nga mahimo makaapekto sa baga kag paginawang sang isa ka tawo. Ginahaylo ang publiko nga likawan anay magwa kung hindi kinahanglanon nga kaladtuan. Likawan man ang mga outdoor activities nga ginarekomendar ang pagsuksok sang N95 mask kung kinahanglan nga magwa. Ginapanugyanan man ang publiko nga sirada ng mga bintana kagpertahan kung maaso sa guwasang balay. Likawan ang pagpanigarilyo kagpagsunog sang basura kag iban pang aktibidad nga makadugang sa aso sa palibot kagpanimalayan. Kinahanglan man ang mas hugot nga paghalong para sa mga kabataan, tiguna ang nagabusong kag mga persona nga may sakit sa baga o kon tagipusoon. Kon makabatsyag sang kabudlay sa paginawa sakit sa dugan o kon iban pang nga sentomas, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health facility o kon ospital. Samtang ginapanugyan na ng tanan nga magbantay sa mga special nga air quality advisory sa natungtan nga ahensya sang gobyerno.
6: Sa ibang bang balita lokal, ginhilway sang Kwartero Municipal Police Station ang suspect sa pagbuno patay sa iyang kabilas nga manuguling sa Barangay Mainit Kwartero Capiz matapos nga maglapse ang reglementary period sang iyang detensyon. Samtanga, ginahulat naman sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung mapasaka sang kaso batok sa suspeka. Sa interview sang K-5 News sa Pembrojas, kay Police Major Jessel Lipanya, ang hepe sang kwartero municipal police station na iagin paabot nga ang okon gina paabot ang pagpauli sang asawa sang biktima nga yara pasubong sa Manila kag posible nga magabot sa sininga semana antes nga makadesisyon ang pamilya kung magapasaka ang mga ini sang kaso. Matandaan nga ang insidente na tabo sa sityo Agsag okon Agsag Guksok, Barangay Mainit, Kwartero, Capiz, ang Agosto 30 kung sa diin napatay sa pagpangbuno ang 44-anyos nga manuguling nga ginkilala kay alias Jere, residente sang sityo proper, Barangay Agnaga, sa Muman nga Banwa. Ang suspect nga iyaman nga bilas nga si alias Santiago, 43-anyos, nga residente man sa Barangay Agnana o kon Agnaga, voluntaryo nga nagsurrender sa kapulisan matapos ang insidente kag gindetain sa Kwartero MPS. Antes ini nga ginhilway bangon sa pagtakop sang reglementary period of detention.
5: Sa pihak kabahin, naglabot sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sa Traffic Management Unit sa sulod namang sang Agosto sa buong tuig. Sa nasambit nga datos, nagapanguna ang kulurom nga may 88, ginsundan sa no helmet nga may 57, driving without driver's license 51, ignoring disregarding traffic signs 50, reckless driving 44, expired nga mga OR kag CR 19, obstruction 18, failure to carry OR and CR 16, track ban na pulo without side mirror na pulo, track ban sa Capiz Bridge anom open muffler kag sidewalk coordinates nga may tig duha kag may tig isa naman sang discourteous arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagwa sa report nga 362 na diri ang nasettled kag 11 naman ang wala pa. Matandaan nga sa tungulyo nagapangunan sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang kulurong sang Tampa dayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud malikawan ang mga penalidad.
6: Sa kaangot nga balita, aminado ang pamunuan sang Traffic Management Unit o TMU Rojas City nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud nga magdumala sang trapiko. Sunod kay TMU Head Mr. Gonzalo Andrado Jr., 68 ka personnel ang ginapadala sa field, samtang 12 ang naka-assign sa opisina kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa tatlo ka shift agad nga matabunan ang kinahanglanon nga pagdumalas ang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad. Dugang pa ni Andrada, mas dako ang paghangkat para sa TMU sa mga adlaw sang Domingo tubto Biyernes. Bangod nga ginatutukan nila ang mga nagapangunang intersections sa Teodoro Arsenas Trade Center o TATC kag mga dalagko nga eskulahan hagod nga papabilin ang tayuyon kag maayo nga dalagan sang trapiko.
5: Samtang maswerte naman nga wala na pilasan ng driver kag kaupod sini nga pahinante matapos na tumbang ilasakyan nga truck sa may bahin sa crossing sang Barangay Bailan, Pontevedra, Capiz. Sa impormasyon nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag nga nagikan sa Barangay Konsensya panita ng truck kag padulong sa bahin sang Tanza, Panay. Pag-abot sa lugar, ginapayag nga nabugton sang preno ang truck kabangdanan sa ira nga pagkatumba. Naibaluan nga may karga ini sang buga sa diin gilayon gimbululigan nga kuhaon ang mga nagalapta nga lapok sa dalan. Nagtuga naman sang traffic sa dalan ang mga insidente nga sa karon. Ako nagtuga naman sang traffic sa dalana ang among insidente.
6: Sa dugang pangabalita lokal, totally burned ang tatlo tanan ka mga balay matapos nga gintupok sang kalayo pasadula 5 sang hapon Miyerkules, Setyembre 2 sa Hermano Barangay Punta Tabok, Rojas City. Ginkilala ang tagiya sang balay kay Analit Ocon Amelita Balyos, residente sa nasabit nga lugar. Sa nabes ang K5 News FM Rojas kay Balyos, siya ginpahayag nga nag-aisahanon nga nag-install sa lugar ang iya ikaduhang anak nga si Mark Anthony Balyos. Padayon pa ang investigasyon sa katapon sang Bureau of Fire Protection Rojas kung ano ang gintunaan kag pila ang ginbilin nga halit.
5: Samtang dakop naman sa mga otoridad ang isa ka high value individual sa gimpatigayon nga bypass operation sa sityo Pangpang, Barangay Tapulang, Maayon, Capiz. Ginkilala nga akusado kay alias Jeron, 42-anyos, isa ka soltero kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon sang suspect ang 7 ka sachet sa ginapatihan Shabu, nagabugat sang 62 gramos kag mayara sang standard drug price nga 420 euro mila 60 pesos 500 pesos nga buy bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Natigayon ang operasyon pinagi sa pagpanguna sang Special Operations Unit 6 sang PNP Drug Enforcement Group kaupad ang Main Municipal Police Station kag Aymec Visayas. Sa karon nagkaunong nasa karsel temporaryo sa Panay Municipal Police Station ang akusado kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591965 kag ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Seven pa nga balita lokal, ginatos ka mga empleyado sa Capiz Sugar Central ang posibleng nga madulaan sang trabaho bangod sa ginapahayag nga pagbaligya sang kumpanya. Sunod sa report, Huwebes, Setyembre 3, ginkakibot sa mga empleyado sa Capiz Sugar Central nga hindi sila pagpasudlon sa trabaho kag ginapahibalo nga paggamitingon sila sang taga dumalahan na. Ginpahibalo ang mga empleyado nga posible sila nga pahalinon na kag pagabayran sila nga benepisyo o consideration pay. Ang Capiz Sugar Central nga yara sa banwas ng President Ross Capiz ang ginapanagiyahan sang pamilya o gongko. Sunod sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, posible nga igabaligya ini sa Universal Rubina Corporation o URC nga ginapanagiyahan naman sang pamilya Gokong Wei. Sa sumong, ginaulat pa sang opisyal nga pa o kung ginahulat pa ang opisyal nga pahayag sa Capiz Sugar Central parte sa ginapahayag nga pagbaligya pagsira sang planta kag kahimtangan na sang mga empleyado.
5: Sa piya kabahing gintupok sa kalayo ang 5 kabalay sa City of Bliss, Barangay Cagay, Rojas City, pasado alas 8 sang gabi, Biyernes, Setyembre 5. Sa inisyal ng impormasyon, totally burn ang 5 kabalay nga ginapanagyan sang pamilya Buko. Naibaluan nga isa ini ka compound kay ginapuyan sa lesambit nga pamilya. Sa subong temporaryo nga nagatener sa SK office sa Barangay Cagay ang mga apektado nga pamilya. Padayon karon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung ano gid ang gintunaan sa nga mga sunog.
6: Sa iban pa nga balita lokal, ginpatigayon ang National Simultaneous School Safety Drill sa nagkalailain ng mga eskulan sa Capiz kag Rojas City bilang kabayan sang kampanya sa pagpalig-on sang kahandaan sa mga estudyante kag school personnel sa tiyon sang emerhensya kag kalamidad. Nagpakigbahin sa aktibidad ang Inso Arnaldo Integrated School kasakop sang Schools Division Office sa Rojas City. Sa Capiz naman, nagpatigayon naman sang safety drill ang Pontevedra National High School, Panay Central Elementary School, Cagusidiva National High School. Nagpakigbahin man sa mga aktibidad ang St. Joseph's School sa President Rojas, isa kapribado nga eskulahan. Pinagi sa siniga simultaneous drill, gin-practice o kung gin-practice sa mga estudyante, manunudlo kagiban pa nga school personnel. Ang gusto nga pag-responde kag evacuation procedures, agad nga ma-preparar sila sa posibleng nga linog, sunog, kag iban pa nga mga emerhensya. Kabayan ini sa padayon katikang sa mga eskulahan sa pagpatuman sa mga safety protocols kag pagpaligon sa disaster preparedness sa mga estudyante kag personnel.
5: Sa piya kabahin arestado ang isa ka construction workers entrapment operation sa Rojas Component City Police Station sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Pasado alas 12:31 sang uto, Setyembre 5. Ang arestado ang ikilala kay alias Nando, yara sa legal nga pangidaron, kag residente sang Sitio Masadyahon, Barangay Jess sa Sining Sinad. Narecover siya nga posesyon na isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang kag duha ka mga bala. Lakip man sa na-recover ang 3,000 pesos nga buy bust money kag isa ka backpack. Sa subong yara na sa kustodiya sang Rojas City PNP ang arestado kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
6: Sa katapusan nga balita lokal, nakuha sa isa kasultero ang granada, armas lutang, kagdroga sa ginpatigayon nga buy bust operation Setyembre 3 sa Barangay Banica, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Dennis, 29 anos, kag-residente sa Sitio Bagong Baryo, Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Na-recover sa akusado ang isa ka-unit sang Colt MK4 caliber 45 pistol, isa ka-steel magazine, kagapat ka mga balas ang nasabit ng armas lutang, subong man ang 14,900 pesos ka buy bust money. Ang operasyon na ginpangunahan sa idalong sang plan pagpakon paglalansag Omega sa din ginpangunahan ini sang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Capiz Provincial Field Unit bilang Lead Unit Rojas CCPS Pit Capiz RIU6 kag Capiz PPO-PIU. Nagapangatubang akusado sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 ukod ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 ukod ng Illegal Possession of ukod ng Republic Act 9516 ukod ng Illegal Possession of Explosives.
5: Kag-KFM inyo nabatian mga balita sa probinsya sang Capiz, direkta kita sa mga dalagwan nga balita sa Pilipinas. Naghinay sa 6.1% ang inflation rate sang pungsod sa itong Agosto sa mga tuig, sunod sa Philippine Statistic Authority. Sunod sa ahensya, ininang ikaapat gabag kasunod nga bulan nga nagrubo ang inflation. Ini ang mas manubog gikan sa 6.2% nga na-record sa itong Hulyo. Sino padri, nagapangunang rason na ang mga masa mahinay nga pagsaka sang presyo sang pagkaon kag non-alcoholic beverages nga nakabalag sang 4.6% nga inflation sa tuong Agosto. Subong man naglabot sa 5.2% ang average inflation rate humali ni Enero tubtob Agosto, mas mataas sa gihapon sa target sang gobyerno nga 2% tubtob 4%.
6: Sa dugang pa nga balita, national ginpagwa sa Department of Budget and Management o kon DBM ang dugang nga 8.68 billion pesos para sa salary upgrade sa ginabanta 93,000 ka mga public teachers sa pungsod. Iniangot sa ginpatuman nga expanded career progression system. Naibaluan nga kabayan sa ginpagwa nga pondo ang salary differential sa mga kwalipikado nga personnel sa Department of Education nga ang mga posisyon ang nareclassify na sa idalom sang ECP system sa fiscal year 2025 kag 2026. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginmando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpagwa sang pondo sa Department of Education agon nga suportahan ang expanded career progression system para sa mga pampublikong nga school personnel sa bugos nga pungsod. Kabayan ini sang padayon nga pagkilala sa eksperyensya, ikasarang kag professional development sa mga miyembro sa sektor sang edukasyon para sa fiscal year 2027. Ginsuestyon ang 12.9 billion pesos para sa ECP, 96.9% nga mas mataas kundi paanggid sa pondo subong nga 2026.
5: Sa dugang ka-K5 kagkatapusan nga balitang national, ginkakas ang Office of the Ombudsman si Bureau of Fire Protection Director Jesus Fernandez matapos na pamatud-an nga naulamin sa pagbaton sang 14.752 million pesos halin sa supplier sa mga ambulansya nga nagabalor 485 million pesos. Suno sa Ombudsman, nabaton ni Fernandez ang 10.752 million pesos atong Nobyembre 21-2024. Kagdugang nga 4 million sang Setyembre 25 sang tinalikdan nga tuig. Nahibaluan nga sadto Chairman Sir Fernandez sang Bids and Awards Committee kag nangin headman sang procuring entity sang BFP samtang ginapatigay ng procurement para sa 132 Type 1 Basic Life Support Ambulances. Magluwas sa administrative case, ginkasuhan man si Fernandez sang duha ka counts sang indirect bribery kag duha ka paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ginkasuhan man sang Ombudsman ang tiglawas sang joint venture nga Toyota Mabolo kag AutoZone Prime Distributors Incorporated bangod sa ginaaligar corruption sa public officials. Kag-K5 inyo nabatiar mga balita sa Pilipinas, direkta kita sa mga balitang abroad. Naglabot sa ginabulubanta masobra Vianti, kamilyon nga mga kabataan sa Vianti Uno Kapungsod ang naka-experyensya sang online sexual abuse kag-exploitation kada tuig sunod sa United Nations Children's Fund kon UNICEF. Base sa report, masobra isa, isa sa kada lima ka mga kabataan nga nagaedad 12-17 anos ang nangin biktima sa mga digital platform kalakip ng social media. Sunod sa UNICEF, wala pa sa 1% sa mga kasong na-report sa mga otoridad bangod sa kahadlok sa mga biktima kagkakulangan sa maathag na sistema sang pag-report. Bangod sini, mas mataas man ang peligro sang depresyon, self-harm kag pagpamensar sang pag-ugtas sang kaugalingon nga akon pag-utas sang kaugalingon nga kabuhi sa mga kabataan nga naka-experyensya sang kasubong nga sahi sang pagpang abuso.
6: Sa dugang pangabalita international, nagsaka na sa 1,252 ang numero sa mga napatay sa flash flood incident sa border sang Nepal kag Tibet sunod sa National Disaster Rescue Reduction and Management Authority sang Nepal. Sa nasambit nga numero, yara pa lamang sa 95 ang natumod kag nabalik na sa tagsa nila ka mga pamilya. Samtang, ginabanta naman nga yara sa 4,216 ka mga individual pa sa Gyapon ang nagapabilin nga missing. Naibaluan nga naguba sang pagbaha ang mga dalan na taytay kagiban pa nga mga infrastruktura sa mga mountainous areas nga nagpabudlay sa pagpalabot sang relief assistance. Sunod sa United Nations, ginkonsiderar ang paggamit sang mga porter agud nga madala ang ayuda sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sang kalamidad malapit sa border sang China. Nagapadayon naman sa karon ang Nepali Army kag mga rescue teams upod ang mga foreign experts sa pagpangita sa mga survivor nga ginapatihan nga na-trap sa sulod sang pila ka hydropower tunnels.
5: Samtang nagpatuman naman ang New York City sa isa ka tuig nga moratorium sa paghamit sang artificial intelligence kon AI sa mga pampubliko nga elementary kag middle school. Bangon sini temporaryo nga iuntat ang paggamit sang ginabulubanta 40 ka mga educational AI tools sa mga bulutuan. Suno ka New York City Mayor Zoran Mandame kon Ma'am Dane. Importante para sa mga kabataan ang personal nga paggiya sa manunudlo kag pagpakihalubilo sa kapareho nga estudyante sa ilang nga pagtuon. Katuyuan sa nga mga tikang nga masigurado nga hindi mangin sobra ang pagdepende sa mga estudyante sa AI bilang kabahin sang ilang nga edukasyon.
6: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, ginalauman nga mangin very strong o kon magakusog ang El Nino sa mga palaabuton nga bulan suno sa paandam sang World Meteorological Organization o kon WMO sang United Nations. Ginpahayag nga sigurado nga magapadayon ang nasambit nga phenomenon na tubtob Pebrero. Nagpaandam ang WMO nga magatuga ini sang tuman nga pagbag-o sa ulan kag temperatura pati man sang baha kag tuman nga init. Suno kay UN Chief Antonio Guterres, labi pa nga ginapasangkad sang El Nino ang init sang kalibutan nga padayon nga nagaantos sa epekto sang climate change. Ginpayag naman ni WMO Chief Celeste Saulo nga mahimo ini nga magtugas sang dako nga epekto sa pangkalibutanon nga ekonomiya, agrikultura kag ikaayong lawas. Na record man ang hindi kinaandan nga pag-init sang kalalawran sa Pasipiko nga nagdangat sa masobra duha ka level ang kataason kon ipaanggid sa normal nga average. Bangod sini ginaganyat sang United Nations ang tanan nga mga pungsod nga magpreparar na gilayon agud nga mapahaganhagan ang halit sa mga komunidad.
5: Inyo na batian mga ka-K5 ang mga balita nga nagakainabo sa unang simana sa bulan sang Setyembre. Mga balita sa probinsya sa Capiz, balitang national kag balitang abroad. Oras ka-K5 sa K5 News FM Philippines alas 8:39 na sa aga. Ini nga mga balita ka-K5 buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Detex 500. Detex 500 ka-K5 agad mapabilin nga mga healthy living, mag-inom kita sang Detex 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. So, may ito na mga ka-K5 ang mga balita nga nagakainabo sa unang simana sa bulan sang Setyembre ka-K5. Rodney, mainit-init kag madamo sang una kita diri sa probinsya sa Capiz. Asod-asod nga mga operasyon na sang kapulisan ang ilang siniyang nga ginpatigayon.
6: Correct, ka-K5 Myla, kagkadamo naman sa mga nagkaladakpan, no? No? So daw halos andoan na makabati kita sa mga subong sa inyong mga nagkakainabo sa palibot. Ate, saan o pa ka muna mag-untat sa inyo sa inyong mga illegal nga aktibidad? Kon ulihin, ha? Tapos, abo pa na ka K5 miles, di ba la? Hangaton, sinigaw, nagkakita gid mismo kung nag-bypass na nag-operate ng mga kapulisan ang mga nagkaladakpan todo, ngoy-ngoy. No, may pahibi-ibi na nga naibaluan ka K5 miles, ha? Kinadakpan na sila sa kapulisan pero ang panawagan sa kapulisan wala nila ginpamatian. Ngaunta to na ang mga kasubong sa illegal ng aktibidad. No? Ang hambal man to ganis ang iban pa siguro, naghambal pa niya ang iban. Nga total, wala pa naman gapandakop. Why not? No? So, salig-salig bala. Isang nadakpan na to, naman lang galing ngoy-ngoy. No? Sama na ka dapat sa mga subong sa mga individual na nagpatigayon sa illegal ng aktibidad. Samtang may oras pa, no? Unta to nyo na nga daan. Parang wala ka mo sang paghahinulsulan. Samtang nagahi mas rihas bala kamo no hindi kamo maghinul solda sa sulod nga ina lang ulihin na nga makapaminsar ka na nga tani gali ginuntat ko nang ining aktibidad.
5: Yes no jack toged no kag amo man na ang masamigit nga nagakatabo sa tion na nga madakpan sila sa mga awtoridad amo na gani nga ang paliwat-liwat padayon nga panumdom kag panugyan sa mga kapulisan sa mga individual nga padayon sa gihapon nga naghimo sang illegal nga buluhaton nga kon mahimo untata na ina ilabi na ang sa droga subong man niya ang mga nagahupot naman sa hindi lisensyado nga armas lutang kay isa man ina no sa mga masubo-subo nga nangin rason kon nga man mayara kita sa mga kauturan naton nga ginatunaan or nadudulaan na sang kabuhi una best no bangod man sa mga rason nga kun lang tawon mahimo pa man nga hinalaan kag indi na pag
6: padakoon pa
5: yes oo
6: nga mag resulta sa subong sang patsanay kaki 5 mile
5: kag isa ina no ka pareho lang kag amo na no padayon madamo sa gihapon sa mga nagakainabo nga pasulit-sulit lang pala no kag amo man na intindihan ta man ang mga awtoridad nga bisan nagatimaka sila nga mauntat kag masugpo makuha hindi sa gihapon ni mauntat-untat ang mga illegal nga aktibidad kay may mga individual sa gihapon nga nagasalig sa kasubong siniya nga mga ulubrahon. Pag-abot naman sa mga balitang national ya kay K5 Rodney, isa diri karon noon sa mga dalagko na nga nagkahinabo naman niya. Amo ining pagdamo naman niya no sang masiling kita epekto ini no sang pila ka mga atong natabo bala nagligad nga adlaw ang haze na bala kay K5 Road. No, nakag amo na no ang isa sa mga gina panugian gen sa Department of Health. No, hindi lamang ni sa kasubong sining sitwasyon kundi ang bisan ano man dira ya nga mga hitabo nga nagakainabo diriya sa aton kinanglan ta gina magsunod sa mga kauturan or awtoridad no, nga mayara gid sang ihibalo kon ano ang dapat naton nga
6: himuon correct yes. Kay 5 mile no kay para man sa safety naton ilabi na gid man tuod ara pang presensya sang haze mga kag 5 nang haze aso no ano lang nakikita ninyo sa aton sining nga kalangitan yanda nga daw hambalon mo daw maulan nga daw sa tunog no amoy na siya aso ina siya halin ina pa siya sa Indonesia nakatilaw kita international nga aso mga ka K5 no sana all pang international ang aso nga natilawan naton no pero mga ka K5 hindi ina siya sang palatawan ha delikado ina ilabi na kung may hapo ikaw no may problema ikaw sa respiratory system nimo amo na ka gina-advise gid sang Department of Health kag kita mismo nag-advise sa inyo nga kung magwa ka mo sa aton singa palibot pasiguro na nga daan suksok face mask kung hapoon ka ha pasiguro ka suksok sang face mask pati man ang mga kabataan suksokin na lang na sang face mask para nga hindi matrigger ang kunano dira nga mga ginapang batchag ninyo nga mga balatian mga ka K5 no kag syempre amo nagani kadungan sina sa paglikaw ninyo ti pag inumay TC no nga aton sing alkaline vitamin C agud nga magtibay pagit ang inyo sliman nga immune system mga ka K5 no kay kung magbackdown aton immune system dira gid adasan ang problema dira gid adasan maatakar ang nagkalain-lain nga mga sakit kay syempre wala ka nagana magkaon te kay wala ka gana magkaon wala na nutrients imulawas, mangluya ka na, no? So, amo na, ang imo nga mga sakit dira, mangululuha. So, dapat, para mangin healthy, no? Inom ka may TC. Kaya, syempre, amo na, face mask. Kung wala face mask, pwede man ang towel, nga basa, no? Tabon sa imo, sining bakag ilong, para nga hindi ikaw makahanggop sang siniman nga aso. Kaya, delikado ini, may mga small particles ini siya, nga base, nagasabay na sa aton nga hangin, nga nagkakahanggop, no, kag kumahanggop na dira da son barokuyon ikaw kon may ubo ka, may TB, o kon na amo na hapuon, no? So magalala ang imo sini nga sakit.
5: Yes, kag ang mga balita naman niya kay K5 Road ni abroad, no, isa diri karon sa mga nagahatag sang kahangawa, no, yes, sa publiko, amo ini karon ang pahayag, no, nga ti magposible nga magataas paged ang ginalauman no nga magakusog ining El Nino nga base man niya no sa WMO wakon ang World Meteorological Organization sa United Nations. So amunay ang isa sa mga problema kon mangintuman ang init o nabes ang maapektuhan diri ang supply sang tubig.
6: Correct, kakifay may la. Tapos magluwas sa supply sang tubig, no? Aton siniman lawas eh maapektuhan gid ni may mga skin rashes na. Kaya syempre, wala tubig, mainit. Tamaan ka pa ang sang temperatura. Maskin ano naton, pinangayab, kag tungab sang electric fan, pero ang buga, no? Mainit. At tayo mo na, kag pagkaon mismo, kaki 5 mila. Kaya kung wala na tubig, wala na sa mga pananom. Patay na ang mga pananom. Base ganing mga humay dira. No, patay na, hindi na makauma ang aton sin nga mga mangunguma kay wala tubig.
5: Yes.
6: No, so maapektuhan ang world market. Presyo sa mga pagkaon magagulpi ina taas. Ilabi na ining bugas base kag magalabot naman sa 150 ang gantang na agyanta na nagligad kay K5 Mila.
5: Yes, amugid no kag magluwas pa sinay kay K5 Road. Mangin na mabalik naman ni karon ang mga grass fire nga na. No nga ti last ito nga, ano nga, summer na experience na, grabe, tumad ka init, tagapang litik na ang duta.
6: Oh, yes.
5: Ito naman dayon, na nagtuga, nagguha, inikaroon ang problema naman niya sa tubig. Kung sa diin, ginalumutan na ang ginakuhaan sang supply sang tubig.
6: Correct. Kaya
5: resulta na sang hindi maayo, tikon hindi maayo, kagkalain ang dekalidad sang tubig na gagawa sa gripo, matuo naman sa pagbakal sa mga distilled water ang atuan nga mga kauturan. Iti, kung amo na nangadaan ang dalagan niya sang panahon bilang negosyante, magadugang naman ni dayon sang presyo kakipay Brody.
6: Yes, ilabi pa kung may mga bintahuso ng mga negosyante kakipay Mayla, ginaprobitsara nila ang subong singa time. Iti, mabugat gid para sa aton sing mga kauturan. Ilabi na nga sa mga ordinaryong mga pumuluyo, no? So, mabudlayan ang pagpangabuhi. Amo gid na, kakabay pa nga hindi madayon ang ining gina ginakuan bala ginaantisipar sang WMO no nga magalawig sa Pebrero ba hindi lang tani no kabay nga gamay lang ang epekto sini no kag hindi siya maglawig tubtob Pebrero kay kung tubtob Pebrero budlay-budlay na ginang kasi 5 mile damo yes. Gitsini nga sektor ang maapektuhan kag syempre
5: halos tanan gidya kagay 5
6: kag ang pinaka magadalagid sang tanan nga kabugat sang sininga problema dason kita nga mga pumuluyo.
5: Kay last to gani nga summer ang na experience to grabe na tong hinakutay sang tubig bisan nga di kuryente padra yang imo nga di motor ang imo sini ginakuan sang tubig wala gyapon mahimo kay di hubas na ang ano ang
6: ginakuan bubon. Oo
5: wala na malanagid. So, ang iban, ano na, daw nag-hoard na sang pagbakalya sang tubig kay K5 Road. No, halin sa ilang mga kabanuhanan, ako diretsyo man niya sa ilang mga barangay. Pero, mayara man iban, ang mga agod nga magkabulig, mayara kita sa tunga nakita, ng katapos ng Bureau of Fire Protection, no, gina-request sa pila ka mga lokal nga panguluhan, agod magkatugin sa mga areas, nga mga suok o konsuludlon gid nga mga barangay or mga sitio agod nga maghatag sang supply sang tubig dira dayo nagalinya kag nagaplastar sang ilan sini nga mga bulutangan sang tubig ang aton nga mga kauturan
6: kag pero kakifay Mayla ang subong man sa sitwasyon although nga ti makahalangawa reminder man ni gyapon sa aton
5: yes. No?
6: Sa piyak nga bahin reminder na ini siya naman nagka-El Nino, naman nga subong sa yung maagyan natin kay sala taman. Wala kita nagka-conserve sang tubig. Diba? Kung damo supply sang tubig, ati, pabasta man gamit. Maskin nga daw wala man sang kagamit-gamit nga tubig, hala, sige pinang basyada dira. No? Nausik ang tubig. Kag ang kwa naman, isa man nagyapon sa reminder, ti, mga basura nyo dira. Ang iban nga daan nagasuga, no? Pag nagasuga, nagapanipis ini siya sang mantle, earth's mantle, nga mo ang nagapalala pagid sang kainiton, sang kalibutan, no? Kung nagasuga ka, kakifay may la, na nagadugang ina siya sa init. sama na nga dapat hindi magsinuga, no? Kaya may lang magluwas nga healthy nga aton sa nga Mother Earth kung hindi ka magsuga, patingin mo nga baga eh, healthy man. Kaya kung nagasuga nga daan, maklo mong aso, kakifay may la, no? So, kalain, para sa imo naman sila nga ikaayong lawas.
5: Yes, no, kag, amo na, hangga, ton gid lang, nga pag pangamuyo, syempre pag tuo, nga ining mga ginapanhanaw karon sa mga eksperto, no? Nga hindi gid ya magtupa, magtupa man, pero hindi gid dako nga halit or epekto sini nga madalaya sa aton. Okay, madamo na sa mga balita karon nga nagakainabo nga masiling ta daw sa movie lang ni gakatabo, sa pelikula lang nagakatabo kay K5 Road ni kaangay sang natabo dito yung flash flood sa pungsod Nepal.
6: Kag syempre ang sa Indonesia pagit ka sunog kag 5 miles no, yes. Hindi mapatihan.
5: Oo.
6: Pero natabo gid.
5: Kag amo na no nga kun lang tawon ta ay matuod do naga ano na do kumbaga nagabalos na sa aton ang kalibutan. Una best syempre ang pagpangutod sa mga kahoy nga wala man ginabayluhan dayon kay K5 Rodney. Ikaduha amo ang paghinaboy sa mga basura sa hindi insyakto nga halabuyan, ilabi na sa mga suba, sa mga sapa, kagun sa diin pa nga isaman ini sa mga nagaharang sa mga lulutsan kunta ni kagalagyan sang tubig.
6: Correct. Kag syempre kag 5 miles hindi lang sa mga international or sa mga foreign countries na tabo ang ini nga mga pagbaha. Diri mismo sa ato nagligad nga semana. Kita ta to mga kulturan ta sa National Capital Region, no? Galalangoy sa baha kag 5 mile. Di ba? Makaluluoy ang ini nga kahimtangan. Pero amo na gani ang sala gid, no? May kapaltahan gid kita nga mga tawo. Kaya amo na ganing aton nga habits, basta lang di haboy, okay lang, haboy lang tadi kundiin lang ah. No, haboy lang nga haboy, wala naton ginapaminsar nga ang epekto gali sini, no, pag-aanihon ta sa mga masunod nga inadlaw.
5: Yes, kaga, amo na no, susubong nga, gama nga ka K5, nakatutok sa aton si Ma'am Roda Donato, abaga good morning, happy Sunday, kaga gina-greet niya lang no, sa 29th birthday subong. Si Adam Marco Amago.

0: Yes, kay Ada Marco Amago, happy, happy birthday. Ang pagpanamyaw halin sa imo nga iloy, sa imo sexy nga iloy nga si Ma'am Roda Donato. Wow. Amago.
1: Yan, ano.
0: Nakaga, amo to mga ka-K5, ang mga balita, ya inyo nabatian, kagdaga kay nabo sa unang semana sa bulan sang Setyembre. Sa ngalan na ginamang ka K5, sa bugos nga ubon sa K5 News FM Roja, sa ton nga partner sa technical side kaupod si ka K5 Michael John Ditoga. Samon nga news director ka K5 Roll Don Bisana Villarian.
1: Samon nga station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag samon mabuot kay gambang nga chief executive officer
1: Doc Ramil Uy.
0: Ka K5, kami ang inyo na kaupod sa bunga Domingo. Kami
1: ako si KK5 Rodney Dabandalanon.
0: KK5 Amayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluyaan na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag-rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag-rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat siya.
5: DTX 500! Mighty Seed, ang alkaline na

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.

0: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
3: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ipadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kumpleto sa health tips and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
8: Hindi lang gid carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumbalot, kalingin dayon ang akong ulo.
7: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
11: Basta.
7: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na ton nga tagpalamati,

0: welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Sa mga may edad na, ang aton advice sa inyo, kung ikaw nagatigulang na very prone kamo sa oxidative stress, hindi na nakasarang inyong mga selula magbato sina. That's why gasugod na kurinot inyo panit, gasugod na sakit inyong mga joints. Kung kinanglan mo mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C while hubin ka, mas nagin kinanglanon mo nga gatigulang ka na. Agod mabatuan ta ang mga bukol-bukol, cancers, tumor, kaiban pa, especially diabetes, hypertension, heart failure, kidney disease, liver cirrhosis, mag-DTX 500 ka na and Mighty C. Dugi-duga istoryahan ta ining nagasakit nga bahin sa imutsan way kakabalo ba si bato na ina sa abdo. Kaupod tayo nakaroon nga sa diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang isa sa nangin common nakaroon nga balatian sa mga Pinoy. Sini nga moderno nga panahon, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
1: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa abdo or bile. Sang una ang abdo ginatawag na nga gall, pero karon or subong ginatawag na nga bile. Well, ang abdo, Sir GP, ka or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce ang imo ano, imo atay.
0: Atay.
1: Kag i-store niya sa imo nga kuan. Gallbladder.
0: So amo gali na no ang gall gali kag ang bile pareho lang na sa ilonggo abdo. So wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang naga pagguha sang bile. Pakadto sa bile duct going to the small intestine naga mix sa pagkaon to aid digestion.
1: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sang kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo nang pinakaimportante nga man. Madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sang pagkaon. Siyempre ini nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Ti paglapuyot sina matamat na siya porma sang ano sa mga gallstones. Ti importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gituwag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imo organ, you need DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstones, no? Isa sa mga or isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, tikon pila ta subong, lima ta diri or apat. Kon anum na ta, isa sa aton may gallstones, no? Kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life, mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
1: Yes, Sir GP. Aripa, Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
0: Ay, prone galing kung ga-edad ka na, no?
1: Tiyam na ganing, minum ka DTX 500 kag Mighty C para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas tagid sa mabaing nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
0: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence ang gallstones from elderly to the younger generations?
1: Siyempre, wala na sang ibang, Sir GP. Diet eh.
0: Diet. DTX
2: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gitingi sa aton nga lawas.
1: Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag Mighty C para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
0: Correct,
1: hindi
0: ano?
1: Dali matigulang imo nga gallbladder. Nami ang function sa imo nga mga organ. So, layo kaya magbalatian.
3: Husto.
4: Nga, Sir JP, malikawan ta ang ginatawag gallstone kung nag-DTX kita. Kung healthy nga tayo naton, no? Amun ang nga pa healthy sa ato na tayong pagtumaras ng DTX sa 500 kita adlaw kay ang sobrang bilirubin bala. Ang atay ta na nag-dispose ang sobrang bilirubin. So, kung pigaw nga tayo naton ang ginatawag bilirubin, pwede din siya nga mag-contribute nga magpormas ng gallstone.
0: Correct. Tarbato, hindi bala...
1: May Luis.
0: Hindi bala loglahog ang sakit sa mabatsyagan mo kung may gallstones ka, Dok. Tuman ka sakit.
1: Muna siya nga, may mga instances ginagadyon din sa pasyente kung atake yun naka sa gallstone mo. Nambala siya, gaawas ang
4: abdo.
0: Tamo na bala nila, no? Gaawas ko ng abdo.
1: Gayilo ka. Tungod sa kan. A waste product nga bilirubin, halin sa imo red blood cells. Muna gali yellowish mata mo, imo panit.
0: Ang lain pa na kay mag-gold ka. Ang lain pa na kay palagyuhan ka sang tao. Hindi ka to siyaw kay may hepatitis na. Palagyuhan ka bala? That's why nga dapat magmay TC ka and pure C. A good or may TC or pure C, ag DTX 500. A good nga kun palakaon ka bi matikaon, tamis again ini mga matikaon number one ini nga nagapagallstones.
1: Balaw ka, Sir JP, nagasugod lang pagporma sa mga milestones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako, daw pebbles na.
0: Tamo siya, no?
1: Kaya naman, bato na gidya. Ang research ganun, naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
0: Grabe, dako na. Ang iyasang bayaw ko bala, daw tunga sang habon nga santon, square.
1: Grabe, no? Ang bile, ang mayara sang damo nga kolesterol, bangod. Ang bile or abdo ang nagahimo sa mga sobra nga mga kolesterol. Sa lawas, halin sa ginakaon mo nga mga karnes baboy, karnes sa manok, or what I mean, panit sa manok, mantika. Kag siyempre, once nga tuma nakadamo ang concentration sa kolesterol, Sir JP, ang chances, dako iyan chances, di amat-amat na nga maporma crystals, kag ginaaga tinapik-tapik na para maporma siya bato. Amun ang bato, nga grabe ka mahal. Mas barato pang DTX 500 kag Mighty Caesar Boy. Kung atake yun ka sa Mugalson, 4 hours.
0: Grabe,
1: minimum
0: no? Grabe
1: 4 hours.
0: Nga, why ni untat?
5: Matagal mo may kakihad sa sulod. No?
1: Grabe ang pain.
5: Grabe ang pain.
1: So amo na gusto niyo magkabato. Hindi lang mo magkaon prutas, hindi lang magkaon gulay, hindi man mag-inom sang ano, DTX 500, Mighty C. So budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500, inom sang gitawag Mighty C or Pure C. It's your body, it's your choice. I hope you chose wisely. Pinaka the best nga supplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
6: DTX 500 DTX 500 Pure C ang alkaline nga vitamin C.
8: Vitamin niyan at taga lapas nagasakit ang ako ni ko diag ang kaso ako tapos nabrokoy ka obor tilaw ko nga magigamit sang Pure C pagpacheck up ko to kuha naman
6: Pure C vitamin C. Pure C ang alkaline nga vitamin C.
8: No meron nila kay lang ko bisan ga tulog ko ginom po kay ko sang ito sang paginom ko sang Pure C. Nagamatamat ka lola nang balik ta. Salamat sa Pure C.
6: Pure C vitamin C.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: So may lang kay ang milestones kung ara na ginman maupirahan ang bayaw sa ilok yan di mo ginya maupira.
5: Of course maligo ka per mino good hygiene
1: sa mga wala pa ka try try nyo bala ang Clinica Dio Fresh.
5: Dio Fresh oh come pero before ka magputang sa imo Clinica Dio Fresh magsantong plus herbal soap ka no ligo to do no ligo para makakas mga punggod mahamis ang guya wala ka pa sa body odor duangan mo sa Clinica Dio Fresh kampiyon you're ready to face the day na no yan why nagapalagyo sa imo no
1: importante sir boy pag bugta mo aga inom giga kape ah.
0: Correct.
1: DTX coffee mix.
0: Especially nga naga-intermittent fasting ta, naming kape.
4: Kape ni Tsaga.
0: Ang chia seeds, it will work wonders sa imo nga stored fats.
5: Oy, kag-scrub ng chia seeds, ang chia seeds sa imo colon, no? Gagatinlo na sa mga mucoid plaque. That's why kapangapi ka, why labot nga na-detox ang cells mo, na-detox pagit ang colon mo sa chia seeds.
0: Correct. Ang nami, pagit sir boy, kung may diabetes ka nga jabla, ang nami, abis sa DTX 500 ko DTX coffee mix, pre-diabetes. Nang wala ka pabla pre-diabetes, kinakuha niya ka. Pero kung may diabetes ka na gida, try nyo ang premium. Try nyo ang DTX Premium Coffee. DTX ang premium? Ganoderma Campion.
4: May rayo man ta.
0: Correct.
4: So, correct. Kada pakal mo may ara porsyento nga naghahatag ka sa GP.
1: Gusto mo madulong sa putok-putokan sa bahin sa imulawas ang mga sustansya, you need extend. Ang imong blood circulation kung 100 km per hour na, kung maka-extend ka, ma 500 km per hour.
5: Dulong na yun eh.
4: Daga exercise lang sa GP.
1: Nami din man nga da siglagan. Kasi hinay blagan.
5: Correct. Blood flow is really important. Kung normal ang imo blood flow, layo ang chance na maka-develop ka sa mga atherosclerosis kay normal mo. Pinaka-puntagid sa ginatawag hypertension is irregular ng imo blood flow. So dapat mag-extend, no?
0: Sige. Ano bala? Ang function ni D3 Bio in relation sa carbon dioxide sa talk ni Doc.
1: Ang matabo, sir boy, pag di mo ni siya mapagawa, it will create grabing mga balatian. Kung sobrang viral load, cancer.
0: Correct.
1: Balatian.
0: Batian.
1: Pwede kang magka-problema sa imong auto. Muna siya matambo.
5: Ari na ang point out ni Dr. Ramil kay Sir J.
1: Ang mga bagay-bagay nga ginatinloan ni D3 Bio.
5: Una-una.
1: Ano ba, Sir Boy?
5: Ang una-una ginatinloan sa D3 Bio ang imo chan, no?
0: Oy!
5: Pagsulod sa D3 Bio mo.
1: Dili chan, Sir Boy. Imo ba-ba.
5: Imo ba-ba, of course.
0: Una start ba-ba, nice no? Ba-ba, gli,
5: ang ba-ba. Once makagat mo ang D3 Bio mo accidentally.
1: Tanan Harbison niya tanang kagaw da.
5: Correct.
0: Do may floor polisher?
5: It even cleans your teeth.
1: Damo gigiya magamit ang D3 Bio.
5: Correct.
1: Oh, ti kung gusto kaya magtinlo ti use oil pulling method.
5: Oil pulling ka pa lang tinlo na ang imo baba no. Correct. Why naka bacteria that could cause gingivitis, that could cause halitosis, that could cause tooth decay. Tanan-tanan ni sila kwao ni D3 Bio. Pag agay da si imo abi mo diretso sa dalom. Diretso sa dalom, tinluan niya ang imo digestive system.
1: Himuson niya ang mga H. pylori bacteria.
5: Correct. Mga H. pylori.
1: Makagaw nga ang kabangdanan is amo ng kabangdanan sa imong hyperacidity, amo ng kabangdanan sa imo ulcer, himuson ni D3
0: Meaning,
1: Bio.
0: Meaning, si D3 Bio, amo ng janitor nga may mapper, may 45 skillet, samtang kapaninlo. Selyop!
1: I-style niya, patyon niya ang mga magyan niya nga kagaw, kag-tinloan na niya.
5: Grabe.
0: Ina, janitor.
5: Multi-role.
1: Pag-abot sa tinaiser boy, manghimus naman siya.
5: Himus naman to siya.
1: Pamatyon to niya anay ang mga bad bacteria.
0: Salmonella.
1: Tanan nga mga bad bacteria sa imo tinai, panghimuson niya, hindi ka di pwede.
5: Mga bad bacteria nga gagakompetensya sa mga good bacteria.
0: Hindi lang yung bacteria, no? Pati siguro itlog sang kwandok sa mga bitok.
5: Kayang-kaya, no?
0: Anti-helmentic siya.
1: Okay. Ang mga ganyang iban, ang experience sa iban sa mga palainom D3 Bio, nami ilabawil mo bin, sir.
5: Correct, nami. Why ka hindi ka na constipated, why ka magalupot.
1: Constipation is the mother of all diseases. Tapos na nga nami, ganin mo po pag nakainom ka D3 Bio.
5: Cause ang medium chain triglycerides, kagapan nami sa probiotics, ang probiotics kagapan nami sa imo colon walls. Mm. Once nami ang imo colon walls, gagiho na siya. Mm. Nami ang pag-excrete. No. Nami sang pagpagwa sang imo pupo. No?
1: Mm. Once nga patay na ang mga bad bacteria sa imo nga tinai, sir boy, mm-hmm. ganami ang function sa imo good bacteria.
5: Mm. Correct.
1: So once nga ganami function yung imo nga good bacteria, ga-produce na siya sang serotonin, mm-hmm. sa mga dopamine da. Mm-hmm. Ang serotonin, sir boy, amo naman ang precursor para nga magdami ang imo melatonin. Nami tulog mo.
5: Nami tulog mo.
1: Once nga nami tulog mo, ga-activate naman ang imo nga lymphatic system. Mm-hmm.
5: Correct. Mm-hmm. Ang lymphatic system mo, gaya ang darang ni kung tulog ka. Tingin pamayo ni dito ibayo si probiotics, nami ang imo tulog, kimi serotonin ka.
1: Mm-hmm. Once nga nami tulog, nami ang tinlo sa imo nga mga dirty fluid sa imo nga brain.
5: Kakasta nanto no, ake ang maandar na ang kanal sa imo brain. Amo na ginatawag nga lymphatic system. Da tanan-tanan ang ginapagwa ang mga ex mga patay nga cells, mga toxins, da ginahaboy sina nga stream no sa lymphatic stream ang ginatawag nila. Di nagakadto. Of course gakadto sa mas dako nga kanal. Amo na nang aton lymphatic system. Our lymphatic system will dispose of it through our excretory system. So da mo makita ang sleep nga ginpanami ni Tribayo, gapanami si imong lymphatic system.
1: Grabe, no? Halin sa tinaing tinloanay.
5: Halin sa baba, katos no? Tinaing.
1: Tapos, may mga indirect pa siya nga ginahimo. Himo siya serotonin. Tapos, nami tulog mo, tanan nga liquid nga higo sa imo brain, panahon yung pagwa niya.
5: Do ay ka na mapinsalan nga malain, matiyag mo, no?
1: Because of the Tribayo.
5: Let us dwell more no sa lymphatic system. Sinugid bala ang gatinlo to sa sulod. Amo ni gatawag nga autophagy. Ang autophagy ga-trigger man ni sleep man ni no. And D3Bio gives you that benefit. The most beneficial way of cleaning the body is autophagy. Next is apoptosis. Ginahatag man gyapon ni D3Bio si imo.
1: Ginpamangkot ko sir boy ang nagpositive la. Nagpositive to sa kilala ko.
5: Nakilala mo.
1: Tingo musta? So, nami, gin sa Ditribayo.
5: Tiyamakon mo na.
1: Sa every 4 hours, gid, di mo ginom. O, every 4 hours, gid.
5: Aha. Positive, gid, ya.
1: Tapos, positive, gid, ya. Tapos, pamangkot ko ang iyang ati ayon. Positive man.
5: Oo.
1: Ti every 4 hours man, eh. Painom. Wala simptoma. That's Ditribayo.
5: Regarding your lungs, paano bala si Ditribayo makabulig, magtinlo sang imo lungs? Ano bang kontrakin sang lungs? Excess carbon dioxide.
1: Indirect nga pagi sa pagtinlo ni Ditribayo, sir boy. Amo ni, di diba, ginpamatay to niya mga bad bacteria. Di nami ang function sa mga good bacteria. Then after nga manami ng function sa good bacteria, ga-produce na to sa B-complex.
5: B-complex.
1: That B-complex, isa sa mga kinanglanon para nga healthy ang imo nga dugo. Especially the red blood cells. Ano ba obra ni red blood cells? Tigdulong.
5: Sang oxygen.
1: Sang oxygen, nutrients.
5: Kag. Ang pinakaportante.
1: Titigkuha sa carbon dioxide mo.
5: Kwaon niya ang carbon dioxide, ibalik niya sa lungs, i-exhale ni lungs, gwa si carbon dioxide.
1: Tingko wala to si B-complex nga indirect nga ginbuligan ni ano Ditribayo.
5: Tihigko ang imo selula. Hindi ka gwa ang carbon dioxide. Let's go back to the brain. May nalipatan ko sa brain, no? Mag-inom ka Ditribayo, nag-imo sa medium chain triglycerides, nag-imo sa monolaurin na nagbantay si imo kontra sa tanan klase nga virus, nag-imo sa monocaprin nga gapatay man sa virus kag bacteria, kag monocaprin nga gapatay sa fungi, may himo ni sa ketones. Ang ketones does not only give your brain
1: fuel,
5: efficient fuel, clean fuel, but also cleans your brain from beta-amyloid plaques. Mga latak sa mga protina nga patay sa imo utak, gahimo ni siya, gatig-an ni siya, tig-a-tig-an ni siya, that's why gabunggo ang signal sa imo brain. That's why kisaka, lipat ka. Ay, nanuto man, nanuto. Kaya ang imo pusti sa brain, may nagtindog na bukid. Hindi na kasulod ang mga signals, no?
4: But sila nga, Sir Bagadulong, ang ginatawag MCT nga rasa Ditribayo sa pagkaon sa brain ta. Through ketones. Kag paglabot siya sa brain, ginahimo siya na ang mga higko da. Through amyloid, through lymphatic system. Mga beta amyloid ginahimo siya.
5: So may gatiltig to sa sulod sa beta amyloid plaques mo. Kakas.
1: May janitor man to. Masaka to sa imo brain.
5: Magkabing obra ni Ditribayo.
1: Hindi matawaran, Sir Boy.
5: Hindi pa matawaran. Kung may pa siya katapos. May pa natapos.
1: May
5: siya
1: matapos siya. May arapagin siya gamiton. The ferrolic and gallic acid na makita ang antioxidant na makita mo sa Ditribayo. Ang himuon niya, Sir Boy, kabuloka. Ha? Himuon niya is
5: ugasan niya.
1: Tinloan niya imo atay.
5: Tinloan niya imo atay. Kampyon, no?
1: Grabe, no?
5: Kuntinuan yung imo atay, layo ang imo atay sa...
1: Mayari pag sir boy. Mm. The good cholesterol nga makita mo sa ditribayo, mm. manghimo sa mga bad cholesterol nga galalapta sa imo nga...
5: Isa pagkita, no?
1: Sa imo nga... Why no maupo, no?
5: Isa pagkita, no?
1: The good cholesterol nga makita mo sa ditribayo. Panghimusod niya itong mga nagalalapta ng mga bad cholesterol. Uh-huh. Dali mo, dali. Musod na mo, dulong na mo, tos atay para... Mm.
5: Uli! Tambay!
1: Kaya mabara, mabara ka mo di. Mm. Mahimo mo di mga plaque.
5: Gabi na. Gabi si Ditribayo. Mm. But, antes magpuli, matapos ang shift ni Ditribayo sa iya janitorial services, makadto pa siya sa imo kidney. No? Ang imo kidney, kwaon niya ni mga acido that produce sa aton cells, nga gab-damage sa aton mga kidney, lalo na ang aton glomeruli. No? Mm. Ti, ang good fats ang Ditribayo, gina panubo ini ng mga acid sini kiga cause ni inflammation maintaining the health of your glomeruli. Mm. Your glomeruli is the kumbaga amon isang filter nga gakwaya sa mga toxins nga pagwa sa lawas ta through urination naman ang colon through excretion or pagtae ang ato naman ng kidney pang ang lungs ya through exhalation carbon dioxide gina pagwa exhalation iniya ang kidney through urination.
1: Isa lang ay hindi po kaya matinloan sa Ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Hindi niya matinloan ang kwarta sa imo bulsa.
5: Aha. Bulsitis. No?
1: Hindi niya kaya matinloan ang cancer boy, ang kwarta sa bulsa. Mm-hmm. Kaya nga man, kung pala inom ka Ditribayo, hindi mo ka magbalatian.
4: Correct.
1: Wow. Ang gadamo na lang ang gadamo imo kwarta sa bulsa, sir boy.
4: Gaka-bulsitis ka.
5: Kamahal, git. Magmasakit sa bong. Times 3 na tungod-tungod sa mga PPE. Sa tanan-tanan nga, dapat nga requirements before... ka to bangon ka doktor or nurse kananara na na
1: so kun nami gani hambal di sa mga kwan sa mga protocol nga hindi nami blaw sa mga hospital galing ibawal basin initan
5: correct no so sa mga
1: importante lang bawal magkasakit sa bong bawal magpa hospital kung kung kaya man lang ano na nga i-maintain mo likawan mo kaon sa mga nagakaigo nga pagkaon nga hindi ka magbalatian himoa.
5: Ang dapat nga pina sa mga tao nga wala nagsulod sa curfew, igaan Ditribayo.
1: Ha? Ang mga lagawan, damo nga lagawan
5: dapat kung mga lagawan na. Oh,
1: dapat inom gid Ditribayo, inom ITC.
5: Inom ITC, no?
1: Inom DTX 500.
5: Kung madakpan ka sa tapos ang curfew, dapat may ginagaan niya Ditribayo kag ITC.
1: May man mag-remind si Jilulo, no? Pag dahin tawag siya color, te, nainom mo na. Nainom mo na ang DTX 500 mo. Nainom mo na ang Ditribayo mo. Nainom mo na yung MITC.
5: Tanda, natanda.
1: Te, nainom nyo na?
3: Ditribayo! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo.
10: Ditribayo! Ang Ditribayo!
11: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
11: Yung may D3!
10: Makakas mga butika!
11: Ditribayo!
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: Ditribayo. Ang Ditribayo.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
6: Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Vitamin yan. At aga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod. Nagtrangkaso ako. Tapos nabrokoy ka obor. Tilaw ko nga magigamit sang Pure C. Pagpacheck up ko to. Kuha naman.
6: Pure C. Vitamin C.
10: Pure C, ang alkaline niya vitamin C.
8: No, meron nila ka, nagkumisang gagtulog ko ng puka. Kusang isang pag-inom ko sa Pure C. Nagamatamad ka lula, nagbalik. Salamat sa Pure C.
6: Pure C, vitamin C.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto na tas benefit, sir boy?
0: Ang problema, actually, Sir Boy sa healthcare is antibiotic resistance. Mm-hmm. Mas mabudlay, it will take years for a company nga mag-create sang bagong drugs nga antibiotic.
1: Ang problema to, combat, to Sir GP, wala ta system la.
0: Oo.
1: Kaya dapat tanan nga tao, dapat may history gitani.
0: Oo, nga nakainom ka na.
1: Libro sa, at least siya babalaan niya sa mga doktor. Oh. Lantaw kami sa imong health book, babe.
0: Oo.
1: Kung ano history.
0: Ano na nga antibiotic? Ano na antibiotic?
1: Para at least siya ang paggamit. Ang nakisa, may mga resistance. Kaya nga, nakainom na gali siya mga grade 3 or
0: pinainom paliwat?
1: Oh. Painom niya sang nubo-nubo ang antibiotic. Sigurado.
0: Ang lain pasubong, Dok, may arabi nga pagsulod mo, sa simple gid lang nga karahat sa tutunlan, makaya laman sa amoxicillin, resistance si profloxacin, no? Mm. So, ang problema nila, Subong, mas madasig ang rate sang resistance sang bakterya kaysa sa pag-ubra sang bagong antibiotic. Kita mo, Subong, nga ginamixkla-mixkla na co-amoxiclab, ang amoxicillin yung parisan nila sa isa para mag-third generation. Ang nami sa D3Bio, Sir Boy, why tada problemahon? Because wala sang kagaw nga makaresist sa D3Bio. Boy, siya pakialam eh. So ang pinaka nami sa antibiotic is broad spectrum dapat. Kaya ang gram negative, ang gram positive ng bakterya. So broad spectrum. D3Bio is more than that. Even broader ang spectrum. Kaya why masay pili? Mabakterya ka man, ma-virus ka man, ma-fungi ka man, even protozoans kaya niya. So that's why got D3Bio ko instead sa plain nga D3. Sir Boy.
5: Doc Sam?
4: So mag D3Bio ko over plain D3, Sir JP. Kaya nga man, ginalikawan niya nga ton nga mga arteries nga mag palanig ah.
5: Ay,
4: arterial stiffness. Oh, so ang kabagdanan sa JP ang pagdamo sa ginatawag calcium sa aton nga dugo. So kung damo ang calcium sa aton nga dugo, madeposit na sa aton nga arterial wall. Amo na nga gatiga sa Sir JP. So ang mabulig sang D3Bio sa ginatawag pagdamo sang calcium sa aton nga dugo, ginakwan niya gina-absorb sa aton nga tinai. Siyempre kabulig siya eh, para ma-absorb ang calcium sa aton nga tinai dulong directly sa aton nga tulaan. So malikawan, no? Hindi malikawan ang papalaniga sa aton nga arterial artery Sir JP. Kag hindi lang ina ah. May ara sa sinatawag D3 nga makabulig para idulong dayon ang calcium sa aton nga tulaan, Sir JP. No? So mo na ang bintaha kung naga D3Bio ka i-compare naton sa plain D3.
5: Correct.
11: Two heads is better than one.
0: Two heads is better than one.
5: Ako niya, Sir JP, ang atag niya sang D3Bio sa akin, hindi mabakal sang kwarta.
0: Ay.
5: Kumpiyansa and peace of mind.
0: That's good.
5: Kung galilin niya,
1: perfect. Mahala, Sir Boy, perfect. Ang kumpiyansa, the trust and the peace of mind. Pinaka the best nga mahatag sa D3Bio sa imo, ang benepisyo, mayara siya duha ka actor or more than two actors nga hatag niya. In terms sa cancer, D3 will activate your immune system, your soldiers of your body, to fight against
0: cancer.
1: Because of the D3, but BCO, the lauric acid of BCO, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells para hindi na siya mangsuyop ka mga sustansya kag magdamo. Ang nakanami lang is si BCO ang mauna siminto. Here comes si D3 nga gin-activate niya imong soldado, manghimos na lang. So amo na hindi matawaran. That viral load nga ara sa imong lawas, sa sige nimo inom D3Bio every 8 hours, amat-amat na lang na magdubo, Sir Boy. Especially kung may hipabikada, may mga gapanagoda nga mga virus, may gapanagoda nga mga bakterya sa imong lawas, amat-amat nga na ganubo. Sa tayuyon mo na lang nga inom sang D3Bio. Amo na nakanami o ang bintaha sa pag-inom sang D3Bio over sa mga plain lang nga D3, Sir Boy.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: K5 News FM. News FM. D3Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Apilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, apilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
17: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
16: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
22: happy ka nun ay
21: DTX 500.
22: Masaligan,
21: epektibo,
22: DTX 500.
21: DTX 500.
23: Juice 7 lot.
24: Nung ginabatsyag mo sa
23: high blood gid ko.
24: Ano sa una ang imo?
23: Blood pressure 180 over 100.
24: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
23: 3 times a day gina ko na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
22: Panahon na naman ang ubo,
21: si punch
22: at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
22: Mamakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mamakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
31: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala nagidya
32: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo
33: Extend food supplement for men.
32: May maca
33: kag flavawaska,
32: mga natural herbs
33: nga nagahatag sang gana. Extend
32: supplement for men.
33: Muling binuhay mo
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
33: DTX 5

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 5 Galinga One Time!
1: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: K-5 Galinga One Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-5 News FM.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kadaan mo gitsang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: E3 Bio.
6: Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio
6: nga may D3.
4: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: nga may Physio.
6: Ang Physio
4: nga may D3.
6: D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
8: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX

0: Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Extend the food superman for men.
6: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
4: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
7: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
8: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
7: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bakal sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: pambansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Galingaw ang time!
1: Kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagko niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya na
10: DTX 500 Mighty C
12: Alkaline nga Vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C
14: mabakang abutika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Karmila ko ginaubo. Kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo kag-sip on.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit
19: sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
6: Pumasang ang butika.
10: DTX Coffee Mix.
20: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Nestor, ang sinaing.
25: Luto na.
24: Ang labahan.
25: Nakasampay na.
24: Ang uniform ko.
25: Naplanta na.
23: Ganito ako.
25: Tigasi.
23: Tigalaba.
25: Tigasay.
23: Plansa.
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
25: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko
25: ang extend
23: supplement for men.
25: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend food supplement for men.
25: May maca
23: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
25: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
28: Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Gold, kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
7: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
14: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
19: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
14: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.

0: 5 Galingawan Time!
1: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
0: Manok!
1: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
0: Manok!
1: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
0: Alam ko na!
1: Ano?
0: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Galingawan Time!
0: Kampiyon!
3: KK5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3. Matatags
6: mga butika.
7: Ang sleep is really important. If you're gonna go back to the una-una gin sa parts ng Bible, Genesis, even Adam ginpatulog sa Diyos. So God could do His work. So basically, when you sleep, it's not only that you sleep, you close your eyes, tapos mata ka, no. A lot of things happen when you sleep. And D3 Bio helps you to have quality good sleep.
8: Pagdamo rason, Sir Boy, nga ang hindi nami imutulog. Ang kanang mga rason nga among kabangdanan sa hindi nami tumatulog, makorek na sa D3 Bio.
7: Correct, no? How does D3 Bio correct your sleep? Ginahilabtan niya gid ang imo sleep hormone, the primary sleep hormone, which is melatonin. Ang melatonin is basically a cocktail. Anong natawag nga cocktail? Misklada sa damo pat klase nga hormones. Isa na da si serotonin. Once accelerated and methylated, forms melatonin. Ang melatonin amo ni ga patulog si imo, no? Makita mo ni ang melatonin sa pineal gland. It could also be found in your gut, no? Some books are saying that ang gut derived melatonin mas madamo sa ara sa pineal gland. Ano balaga trigger para mahimo sang ginatawag ng melatonin? Ang ga-trigger sini is light. That's why kung gabi, natuyo ka na. No?
8: Kung dulom na,
7: gakatuyo ka na, kagadamo na ang imong melatonin.
9: Oh, sir, boy, magtulog ka, kinalang dulom. Gin.
7: Correct. Blue lights from cell phone, computers, and
8: likawan.
7: Likawan, no? Kaya amuni ang gapadugay si imo tulog.
8: So ang D3 Bio, Sir Boy, pag abot niya sa imo tinae, i-enhance niya imong gut bacteria or your good bacteria para mag-produce ang sina ng mga hormones.
7: Correct.
8: Especially ang serotonin.
7: Serotonin. Ang probiotics ay importante gidya maghimo serotonin because 95% of your serotonin is ginahimo sa probiotics powered by D3 Bio. Medium chain triglycerides promotes the growth, the environment of probiotics na gahimo sa imo serotonin, nga gahimo melatonin, nga gapatulog sa imo. So diri mo makita ang isa pa lang nga paagi why D3 Bio could make you sleep better.
4: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
7: Ang D3 Bio promotes magnesium absorption.
8: Wow. Once na damo ka magnesium, Sir Boy, relax imo brain, dali ka katulog.
7: Correct.
8: Buok imo tulog. Aside sa melatonin, Sir Boy, hindi nami imo tulog kung kulang ka happy hormones.
7: Correct.
8: Importante mag-inang dopamine kag serotonin. Imagine lang ang mataw nga may mga problema sa anxiety, mga dalong pa nga problema
7: hindi
8: sa
7: katulog
8: mga...
7: Hindi na katulog. Susmayo, Sip, may problema ka, abi mo makatulog ka, hindi.
8: I-D3 Bio lang nila,
7: Sir Boy. I-D3 Bio mo para magdamo ang imo serotonin, dopamine.
8: Pero take note, ang D3 Bio, hindi ni pareho sa mga sleeping pills kapag inumot, nami din tulog mo.
7: No.
8: It takes months. Nga ma-plastar tanan.
7: Ibalik niyang imo regular sleeping patterns, no? Through supplementation kada of login. D3 Bio. That is the effect of D3 Bio long term, no? May patuloy labot nga ginpaayo ka sa katalo mo, sa tangkaso mo, kagsipon mo, ginapamayo pa ang imo tulog. Because of the benefits of medium chain triglycerides nga ara lang sa D3 Bio.
8: Why isa sa rason nga hindi nami tulog ni mo, Sir Boy, ang sigi ihi-ihi panahon sa kagabion. Labis mga kalakinan, may

0: sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapakas, mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapakas, mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa

0: Das ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
10: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
12: My name is Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Tanis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko nga I-Care Capsule, kag-I-Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman niya kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I-Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I-Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: 100.9 Puntong Rikaw,
5: your legal clinic on air.
6: Mayong aga, Syudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig ng 100.9 punto legal subong adlaw sang Domingo. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5, nag-monitor, nag-pamati na, mabatian kita sa 100.9, 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM, K5 Radyo Tagbuan ay Pilar, kag sa K5 News FM Philippines mobile application, kag pinagiman sa Facebook sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross Digital, ng mga Facebook pages, mga ka-K5.
4: 100.9 punto.
5: Your legal clinic on air.
6: Subong nga Domingo, dere sa aton nga pagpangalagad sa Punto Legal Program. Mangin kaupod naton sa giapon si Attorney Remia Fuentes Bartolome. Sa ato naman pila ka mga topiko nga pagadiskusyonan mga ka-K5. Antes ang tanan, i-welcome tanay ang tingog inyo ginakalangkagantag sa kadomingo. Kaupod naton sa line number 3, ang abogada sang masa, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Attorney, good morning. Kaupod mo si ka-K5 Roldan.
7: Yes, good morning ka K5 Roldan. O, kag sa tanan nga tagpalamati isang punto legal nga programa sang K5 News FM, hindi lamang sa probinsya sang Capiz kundi sa nagakaingod man nga kabanwahanan sang iban nga probinsya. Maayong aga gi sa inyo nga tanan, kag happy Sunday, and of course as always madamo nga salamat sa chance kag oportunidad nga ginahatag ninyo sa akon every Sunday. Good morning.
6: Thank you, good attorney, sa liwat kapag pakigbahin sa imo sining oras diri sa Punto Legal Program. Noong aton sining nga istoryahan subong Domingo, mga ka-K5 sa mga listeners naton, samtang ang ibanda nagapreparar sang palanyagaw ng ibanya bisan manugod tong adlaw gapangapi, kapin pa ko ng kape nila DTX Coffee. May isang istoryahan ta, ining tuma nagid kadamo subong sa mga cases nga nakikita naton even online. May mga nagapost sa social media ang iban, nagasugid sa ilang mga kakilala nga mo ning ila problem. Ining ulang taon nato na attorney, ito managid kadamo subong sa mga online lending, bala? Very convincing ang ilang mga advertisements, no? Pero ang pamangkot, attorney, sa sining kadamo-damo nga mga online lending na nagatulohaw subong, legal bala ang ining mga online lending applications, attorney?
7: Okay. Antes natin umpisahan, no, ang ato na pagsabat sa pamangkotanon. As always, no, may disclaimer kita nga hindi, wala kita sang monopolya sang ikaalam kag hibalo pangut sini, but whatever answer that we give today base ina sa ato na hibal-an kag sa aton personal nga hibalman bilang isa ka ambugado. Legitimate bala o kung legal bala ang online lending platforms o kung online lending applications na nakikita natin sa mga online platforms. Okay, may mga lending companies nga nasa online platforms nga legal, kag may ara man yang online lending platforms sa online nga hindi sang legal. Kahibilig abi kaga kita abi nga mga Pilipino, no, gusto naton permi da sigay. Gusto naton permi makasabat nga daan sa aton mga kinahanglan. No? And that's correct. Why kadamo man sang mga tawo kung gisa nga nagapost sa Facebook o kon sa mga online platforms, no, sa mga online lending companies nila o kon online lending application nga kon sa diin ginaanunsyo nila, no, kung nga madasig ang pagkuha sang kwarta, madasig ang pag-release nila sang kwarta. Opo, apang kadamuan sini sa ila actually is wala sang nagakaigo nga lisensya. Nga na-acquire nila o kung nakuha nila para mangin authorize sila sa pagpautang online. That's why we should be very cautious because not every lending platforms hindi tanan nga lending applications nga nakikita naton sa mga online platforms mga legal. May ara dira sa ila kag halos kalabanan gid sa ila hindi sang legal kag wala sang gakaigo nga papeles o kon dokumento nga nagapamatuod o kon naghambal nga sila legal nga online na lending platforms.
6: I see. So, may mga liti mo, may araman iban nga mga hindi liti mo or hindi lisensyado. Yes. Now, ma'am, sa hibalo sang publiko, anong kinalain sang legitimate nga mga lending companies? Or may mga opisina, yabala? Ga-exist, may physical office sila, versus sa mga online lending apps or online lending?
7: Okay. Mabalaan mo ya nga legitimate ang lending companies, no? Una-una, hambal mo gani kagina, may legitimate sila yung office, mabalaan mo kung sa din ang ilang address, may ara nagatindong isa ka opisina. Ikadwa, dapat mambal mo gid nga legit siya kung rehistrado siya sa Securities and Exchange Commission kag nagasunod siya sa tama nga proseso nga pagpa-register gid kag may ara siya sa nga certificate of authority para mag-engage no sa online sa mga lending sa pagpautang abi kay kung gisa may ara nga nagapautang nga putyo-putyo lang no wala sang gakaigo nga papeles nga ginakaptan para makabig o kun makonsider sila nga hilihiti mo nga lending applications kag mabalaan mo man no ang mga legitimate gidya kay pagpanukot na sila may ara na sila ginagamit nga tama nga proseso para magpanukot versus ya abi ya kung gisa sa illegitimate o kung sa hindi sa mga illegal nga mga online na online applications lending applications no masami sa ila wala sang klaro nga opisina wala hindi mo sila makit-an kung sa diin sila o may ngalan sila pero kung lang tawon nimo wala sila nagapakita kung sa diin gyud nila opisina pag kung gisa makita mo sobra-sobrang ilang interest nga kung gisa hindi man makita o kung hindi man mabalaan sang nagapangutang kung pilang ilang interest. Kumbaga, nagapanago sila, damutamo sila sa ngalan, kung lang taon mo ganina, isa malang gali sina ang tag-iya, pero lain-lain ang ngalan nila kung gisa sa online platforms. That's why nagaka-confuse kung gisa ang tao, gakatingala siya, nga man nga, isa lang iya na utangan, isa lang iya gin-open, pero do kadamo na sang nagakontakt sa iya, kadamo sang nag-offer sa iya nga magpautang. Because, ini mga illegitimate nga mga, o kung mga, quote-unquote scammers ng mga lending online apps, no? Isa lang ni kung gisa kung lang taon mong tag-iya, damo lang siya abi sa mga ngalan, kakalailay. That's why, kung gisa ang ilang target, same person. And ikaduwa, no, mabalaan mo ya kung legitimate ya ang lending companies o kung ang lending corporations ka nagapautang, may ara sila ya kag nagahatag, sila ya sang ginasunod na nila, bala ang Truth in Lending Act Disclosure. So may mga statements na sila nga ginapakita sa imo antes kanila pautangan, pautangon ang versus ya sa mga hindi legitimate na kung gisa, gasigay lang, maklik-klik ka lang, hambalo nila kung di ka nakautang. Kung pwede na nila i-release sa imo akwar.
6: Okay. Now, na-mention mo kay attorney about Securities and Exchange Commission. Now, paano mabalaan sang borrower kung registrado sa SEC ang isa ka lending company? Kag ano ka-importante nga registered gid siya sa SEC?
7: Okay. Una-una, sabton ta, nga man importante nga registered siya sa SEC because only those online lending companies nga nakarehistro sa SEC ang pupwede makapautang. Kag kun na hindi siya abi rehistrado sa SEC, hindi siya makontrol ang ilang mga ang ila kung paano nila ginahimo ang ilang negosyo, kung paano ikontrolon kung pila ba lang interest nga ilang gina ginapa-impose sa imo. Kag of course mas maayo gid nga rehistrado sila sa SEC because balaan nimo nga ang tao nga naka-transaction nimo may personalidad kag legal ang ila pagtindog. Paano nila i-check in may mga website, may website ang SEC, no? Kung sa diin po pwede, gid nila ya ma-check kung bala inang nagapautang sa ila, nakarehestro sa Lending and Financial Companies section sang SEC. Dito ni mo na lantawon ang rehistrado sa SEC mismo sa ilang website, no? Dito ni mo lantawon kung diin dito ang mga nakarecord ng mga online lending platforms na pwede makapautang. Kay kung gisa abi mambal sila nga okay amo ni ang ngalan Remia Online di ba Remia Lending Corporation pero kung lang tawon mo sa SEC hindi egali ako rehistrado para magpautang. Okay, or Remia Corporation, ako yagali nga korporasyon, limitado lang ako ya sa lain nga negosyo, kag hindi ako nadala sa pagpautang. So pag nagpautang sila, pupwede ninyo malagsun, kag pupwede ninyo questionon. Kag buot silingon, scammer sila, kag nagagapang scam sila because hindi sila rehistrado sa SEC. Kay because that's the only government agency nga maka-attest kag makarehistro sa mga lending corporations na pwede makapautang sa tao.
6: Okay. Now, ma'am Arido, very common gini nga problema sang kadamuan. Kung nagulam ikaw sa online lending app kag wala na bayaran sa usto ka oras, anong legal nga mahimo sang kumpanya batok sa mga nakautang, mga legal nga pamaagi nila against sa nakautang and legal ba lang ginahimo sa mga lending company nga ni or online lending ay nang gakatabo bala turning nga pagpangharas pinagi sa pagtawag, pagtext, even kun kay sa email, pagpost sa social media bahin sa utang sang borrower attorney.
7: Okay. Kung matabo abi nga ang borrower o kung ang nagpangutang hindi makabayad no sang iya nga utang sa hustong nga oras o kung let's say for example na delay siya o kung hindi gi siya makabayad sang iya utang, ang legal lamang nga pamaagi o kung ang legal nga pwede mahimo sang isa ka kumpanya nga iya ginutangan amo ang padalaan siya sang demand letter, formal demand letter, either halin mismo sa kumpanya o kung halin mismo sa abogado sang kumpanya nga kung sa diin gina-remind ang nagpangutang no kag gina-kolekta halin sa iya ang o kung gina-remind siya nga magbayad sang iya kautangan. And in the event nga hindi inapagsabton o kung hindi inapagsapakon sang borrower o kung sa nagpangutang, ang legal lamang nga proseso nga pwede ubrahon sang isa ka kumpanya nga nagpautang is to file a case, no? Magpasaka siya sang kaso sa korte nga kung sa diin i-collect niya ang inutang o kung ang kautangan sa tong borrower niya. Pupwede bal ang depende sa sitwasyon, no? Pero usually, pag utang abi, it's collection lang. Collection, civil case lang i-file nila sa court to collect the remaining balance sang borrower nga wala niya mabayaran ang utang. Okay, ang sasunod din mga pamangkot, legal bala ang ining mga pagpangharas, pinaagi sa text, paagi sa tawag, pamatigid ang tanan, kay ina siya nga pamaagi, hindi gid ina legal, no? Kaghugot ina nga ginadumilian sang SEC kag sa aton nga kasuguan ang magpangharas kun wala ikaw nakabayad. Pagpangharas either paagi sa pag-text sa imo mga contact, di ba? Sa ara sa imo contact list o kung pag-post sa imo ngalan sa Facebook, ginabawal ina kag hindi ina siya pwede because kun ginapahog ikaw labi na gid kun may pagpamahog, no? Ang pagpamahog abi isa ka seryoso nga sala nga pwede buhaton sa isa ka tawo. So bawal gid ina ang harassment, bawal ang pagpanukot pinaagi sa nga paggamit sa mga tinaga nga do hindi manami, bawal ang i-post ang imong ngalan, ang imong address kag ang pagsambit sa mga tinaga nga do hindi maayo sa Facebook kun hindi ikaw makabayad sa utang kay hambal tagani, no? The only way and the only legal way to collect from a borrower is to either send a formal demand letter from the borrower and after that mag-file sang kaso sa korte.
6: Okay, so hindi galiya pwede ning gakatabo attorney nga kung kisa pinahugay, ginapakawian ka kag grabing epekto actually sa mga nag-utang kagani kay naga may problema ka na, so kisa do nadudugangan pa attorney.
7: Yes, that's why nga ginambal gin nato, no, sa aton mga tagpalamati. Nga di dapat maging cautious sila sa ila gina-applyan nga online lending application sa ila mga sa website, no. Because sa mga social media platforms o sa mga online platforms, because hindi ka mo sigurado kung paano nila kamo i-deal in the event nga hindi ka mo makabayad because hambal tagani, no? Well, while it is true that it is our obligation to really pay kung ano imo na utang, but sometimes may mga circumstance abi nga hindi man naton makontrol, hindi naton mapulong, and ginahambal tagani, no, pag online abi, kung online platform sabi, wala yas ang emotion nga involved. Kumbaga, di ba, mat-chat ka lang dira, mat-text ka lang dira, but sometimes hindi na maintindihan nila kung ano ang imo sitwasyon, kung ano imo naagi. And that's why kung gisaga, gag-resort sila into harassment, kay tibalaan nila, wala sila kainsindi kung ano imo naagi. Unlike ya, di ba, kung may ara sila nga legit nga opisina, kag ginakadtuan nimo, kag nakikita nimo kung ano mo ginpirmahan, you can always visit their office and then appeal to them or inform them of your situation. While ginaton ginambal nga hindi ina, I mean nga batunon nila ang imo nga pag-ampo, no, pero at least makikita nimo kung ano ila ba siya. That's why bawal gid ini kadamo sa mga nakikilala nato, no, nga naapektuhan psychologically and emotionally because of the harassment nga ginahimo sini mga online apps bala nga ginautangan nila.
6: Okay, now pero attorney, is it an excuse nga mo nang ginahimo sa imo di ka na dayon niya magbayad?
7: Hindi man siya excuse. Actually, hindi man siya excuse. But, you know, sometimes, abi, hulatun mo na lang, wala ko ginahambalan nga mag-isog, no, ang tao nga nagpangutang, kaginharas na siya, nga hindi na siya magbayad. Siyempre, hindi man na siya sa aton nga lagi, hindi man niya po pwede nga i-enrich mong imo kaugalingon at the expense of others. But of course, siguro po pwede ka na may ara ka na nga bargaining chip kun may ara siya nga mga harassment nga ginobra sa imo, because ikaw mismo nga ginaharas, pupwede mo na siya ambalon, nga pwede mo siya kasuhan. And if ever nga kasuhan mo siya, pupwede ka man makasukot sa iya. That's why, di ba, no, quits na lang ka mo. But of course, again, duna sa aton nga mga tao nga may maayo kita nga panamatasan, hindi man siya excuse nga hindi mo pagbayaran ang imo utang just because nga ginaharas ikaw. But then again, hambag ganin nato, no, kung ginaharas ka na abi, doon natagaan ka na sa isa ka bargaining chip para makipag-bargain ka sa nagapanukot sa imo.
6: Ang gakatabo pagid attorney, may kisa ang mga ara sa contacts mo ginapadalan, text message ginatawgan nga hambalon nga bi ambalato si Amoniho, nakautang siya way sa digabayad. Naong pamangkot, allowed na sila, may authority na sila nga i-access ini mga online lending apps ang contacts mo, even mga pictures ang borrower.
7: Okay. May ara nga circular ang ginapapanaog ang National Privacy Commission, ang NPC, no. Kung sa diin, amo na silang hensya nga nagaproteksyon din sa aton nga data privacy, kag sang aton privacy sa isa ka person. Ginabawal kag hindi gid allowed, no, ining mga online apps nga online lending apps nga magkuha o kun maggamit, no, sang imo nga mga personal nga mga information sa imo mga cellphone, imo mga contact numbers, o kon ang imo mga Facebook friends, o kon imo mga social media contacts, kag imo mga pictures para gamiton nila sa pagpanukot sa imo, because limitado lang ang dapat before ininila ma-access, kag before ininila kuwaon, may authority halin sa borrower kung pupwede bala ininila gamiton. And if ever nga gintagaan mo sila sang authority nga gamiton o kung i-access ang imo nga mga contacts, hindi na upodira nga gamiton ini para iharas ikaw sa pagpanukot. Diba? Miski pa ginambalan mo nga ginaalaw mo nga i-access nila, kasi syempre kung gisa, kung nagapangutang katanan nga, pwede mo i-check, gina-check mo na lang, wala kakadi para, nga isa sa na-checkan mo gali, imo nga i-ginaalaw mo ang application o kung ang online app, no, nga magkuha sang imo nga mga data o kung mag-access sa imo nga data. Even if you authorize and you allow them to access your data, whether phone contacts mo man ina, social media contacts mo man ina, hindi na nila po pwede gamiton para pakahuyan ikaw sa pagpanukot sa imo, no? Because ang authority lang ang ginatag sa inila sa imo is limited lamang para may ara sila, but not to be used para pakahuyan ikaw sa imo mga contacts. But then again, hindi gidya sila authorized, kaya hindi sila allowed na magkuha, mag-record o kung mag-access ang imo mga private nga mga information sa imo social media accounts o kung man sa imo nga cellphone.
6: Okay, sige. Klaro niya sa mga ka-K5 nato, no? Adamo sa mga nasanagan si attorney. Pero pagbalik ta mga ka-K5, paano naman ining nagginapatong tuman kadako ng mga interest? Kagapila pa diri ka mga palamangkutanon sa aton sini mga tagpalamati, mga ka-K5, balikan ta na diri sa 100.9 punto legal ko po naton gyapon. Pagbalik ta attorney Remia Fuentes Bartolome, ina kagiban pa, tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdon.
0: 100.9 punto legal,
5: your legal clinic on air.
0: K-K-5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluyaan na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
9: Ang VCO.
8: Yung may D3. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
9: Yung may D3.
8: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
13: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Biotics.
13: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
13: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa
14: Clinica Spore Biotics.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: Mag-TDX 500!
16: Ang may powerful compounds
15: na nagapanubos ang imo blood sugar!
16: TDX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis
16: TDX 500!
15: TDX 500!
17: Katalina Habagat,
18: anong ginabatsyag mo?
17: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita? Di nagbakal ko dahil sa DTS? Sa isa ka adlaw? Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na
18: namin nagit sa akong nga mata.
15: TDX 500! Mighty C!
16: Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C!
20: Mabaka sa mga butika.
21: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap.
20: Pabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka mga butika.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
29: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
29: Available now.
30: Extend food supplement for men.
31: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
30: Extend Food Supplement for Men.
16: DTX 500.
32: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ma ayaw ginang
16: DTX 500.
20: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
16: DTX 500!
33: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
34: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
2: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
2: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: May puso!
8: Legal. Your legal clinic on air.
9: Mabalik diri sa 100.9 punto legal sa gyapon ko pod sa iyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal kag ko pod aton attorney Remia Fuentes Bartolome. Isa mga ka K5 gadagatutok na diri sa aton pagpangalagad hindi pagkalipatan ng aton sini Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagamlig sa aton ikaing lawas subong nga panahon nga delikado na magastos pa magbalatian mga ka K5. Sa may mga high blood kag diabetes, may mga pagpalangubag-ubag sa kalawasan, DTX 500 ang suplemento nga para sa imo. Para naman sa mapagun nga immune system, kapod ta Mighty C alkaline base ga vitamin C. Para naman ang ubos, ipon trangkaso ilanat kag ben pamalikawan, yara man ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio mga ka K5. Available sa mga butika malapit dira sa inyong lugar, mabakal man online kag ba available man sa sentro sa Balaligyan dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT mga ka K5.
8: 100.9.
9: Balikan taton nga koreksyon sa attorney ni Remia Fuentes Bartolome. Ma'am, ang dugang diri naton nga pamangkot kun sobra ang interest rate nga ginapatong sang mga online lending app, pwede bala inireklamo kag diin? Paano naman sa mga penalties nga mataas man?
10: Okay. Kung sobra ang interest nga gina-impose sa imo mga ginutangan, no? This actually applies to, you know, sometimes miski sa lending apps o kung sa may mga may mga tawag ni may mga legit nga opisina nung nagatindog because base sa circular nga gipapanaog sa nga BSP especially sa mga utang no nga hindi na secure nga mga 10,000 below di ba amo na siya kung gisalit tag 5,000 wala na mabautang sa ano mo sa lending application kung gisa kag start ikaw ang maximum lamang nga interest maximum na ni amo ang 6% kada bulan so hindi po pwede kita nyo na kung gisa may ara na ang interest nga do kadako-dako gali amo ni ang kinalain kung gisa sa mga legit nga mga lending corporations o mga lending companies because sa Truth in Lending Act no nga gi-discuss ta man tula no ara dira naka-specify kung pila bala ang interest nga nagakaigo tag kun let's say for example ma-delay ikaw pagbayad sa imong interest pila lang ang interest nga pwede nila ma-impose sa imo because base man sa circular no ang pwede lamang nga penalidad para ma-impose sa imo kung na-delay imo pagbayad malimitahan lamang sa 5% kada bulan. So, hindi na po pwede nga magsubra-subra. So, kung lang taon mo gani, dapat ang imo nga ginabayad sa imo nga utang, upod na biyang interest, kagtanan-tanan, hindi kagang penalty, no? Hindi siya dapat magsubra sa kung pila ang kabilugan nga nahulam ni mo. Kaya kung bisa makita ni mo, bala no, kay K5 Roldan, naghumam ka lang 5,000, pero ang imo nga penalidad, ang imo nga interest, kung bisa nagalabot na sa 30,000. So, kumbaga, plus, wala pa ito na-deduct atong imo mga previous nga payments because pambal nila may mga delay ka nga payments. So, kung isa, hindi sobra-sobra na ina. Kung naglapas na diri ang mga lending apps, no, pupwede mo gid siya ya-file ang reklamo. Pupwede ka gid siya magkiha sa iya. That's why, importante, no, na kung legit sila, pag nakita ni mo sila, pupwede kaya ka-file sa SEC Lending and Financing Company Division dito. Na kung sa din, pupwede mo i-download ang complaint form sa SEC para ireklamo ining mga lending apps nga ini nga nagapautang kag sobra-sobrang ilang interest. Amo ni siya ang kinalain man kung hindi register ang imo nga ginautangan. Because kung hindi registered ang imo ginautangan, hindi mo sila po pwede mareklamo sa SEC. Because as far as SEC is concerned, hindi sila registered eh. Diba? So, mangita ka sa iban nga way kung paano mo sila ireklamo. Pero let's say, for example, ang imo ginutangan, luwas sa ginlapas na ining interest rate, nagamit pagid, ginharas ka pagid, may mga pangulay ng ginimo sa imo, no? O pwede ka man makafile sa imo nga reklamo sa National Privacy Commission. Kung sa din po pwede ka gid, no? Makareklamo kung ginabuso ang imo nga personal data. That's why, ang ginahambal ganin natong termino, kung makabaton ka mo sa mga text message nga pareho sini, pupwede nyo gin sila i-report dayon niya sa NBI, pupwede nyo sila i-report sa PNP, kag pupwede nyo sila sabton nga nagasubra na sila sa nagakaigo o kung pamaagi na pagpanukot sa imo because miski pa may utang ka, di ba, hambalong tagani, no, miski puno pa sang utang isa katawo, entitled gihapon siya sa nagakaigo nga respeto because hindi rason ang kapigaduhon sa isa katawo nga imo tapak-tapakon nang yakin na matarong or hindi rason kay tungod may utang sa imo ang isa katawo nga tapakon mo yakin na matarong because that person is still the same person nga may ginaproteksyonan ang iya nga di ba ang iya nga human rights sa constitution so regardless of iya nga financial status niya, wala siya kabayan sa imo, hindi ina naghatag sa imo sa kinamatarong para lapakon mong iya kinamatarong na respetuhon mo iya pagkatao. So, nagakaigo kag dapat lamang nga pagpanukot mo sa iya, inang may respeto man gihapon sa pagpanukot. Oo, syempre, intindihan naton, kagabatsyagan naton, especially ining nagapautang nga daw, grabe gina pagtunto sa ilan, no? There are legal ways, no? To claim your pautang. Pero hindi naupod dira ang imo nga pakawian ang imo isig katawo.
9: Now, attorney ko, nag-default ang borrower. Pwede siya kasuhan sang estafa or civil case lang ni pananglitan?
10: Okay. Kung amo lang na, kung let's say for example, ang kung ang ihatag mo lang yung statement is nakautang siya, ang pupwede lamang ikaso sa iya is civil case. But, if that person, no, para mapautang siya, nagamit siya sa mga dokumento nga mga peke o kung may nagamit siya sa pagpanunto para pautangon siya kagahungod siya nga naghimo bi sa mga fake nga mga ID o kung naghatag siya sa mga fake nga mga information o kung falsified ang mga documents para lang makautang siya well in that case po pwede siya kasuhan sang estafa. Diba? Ang difference here is kung nagpangutang ka nga let's say for example ako, nagpangutang ako bilang si Remya, pag wala ako nakabayad, 'di ba? Civil case lang ina. Mm. Pero kung nagpangutang ako, antes ako nagpangutang, damo ako maging submit ako ng ID, ang ID nga gipagwa na ako niya, ako si let's say ako ang asawa sang isa ka mayor, o kung ako dabado amo na siya para pautangon ako, or naghimo ako sa mga fake na documents para mapautang ako, then para lang maaprubahan ang akong pagpautang, well in that case pupwede gi siya kasuhan, no, sang falsification sang documents, o kung di ba estafa in the event nga may ara nga deceit, di ba, o kung nagamit siya sa mga pamaagi sa mga elemento sang estafa para lang mapautang siya. O kung man, let's say for example, may mga fraud siya nga ginagamit, so pwede man siya ikiya sang cyber fraud under Cyber Crime Prevention Act, na kung sa diin may mga fraud siya nga ginagamit para lang ma-approve siya sa online application na gin-applyan niya.
9: Okay. Now, attorney, kung may mga harassment na nga nagkatabo kapres kayo na sa pamangkota, pwede na magpasaka kaso batok sa lending application, online lending, kag sa mga employees ini?
10: Oh, yes. Kung pwede siya makapasaka sa kaso, especially if may harassment na, kung may threats na, no? Kasi siyempre, kung threats, may pwede ni mo ya, kasuhan siya sa threats na ginimo niya. Kung may ara na nga daw, let's say, for example, ginapwersa ka na, no? Nga magbayad, pwede kaya nga grave coercion, o kung let's say, for example, may pagpakahuya na sa imo, ginpost ka na sa social media platform, gintext ka inaw, ginaharas na ikaw, o po pwede mo man siya kasuhan, no, nga cyber libel, especially if naguba ang imo pagkatao tungod sa iyang mga post. Kung kagpupwede mo siya man, let's say for example, po pwede mo man niya may kinamatarong man ikaw sa idalom sang Data Privacy Act, na kung sa diin po pwede mo sila kasuhan tungod nga ginkolekta nila ang imo mga information, o kung wala nga wala sang permiso alin sa imo, o kung ginggamit mo ang iya, ginggamit nila ang imo mga information nga wala nimo ginpanatugan kung di nila dapat gamiton ini. So may mga kinamatarong kagid nga pwede sila kasuhan sang kung may mga harassment sa idalom sang Revised Penal Code, o kung sa special laws man, inidepende kung paano nga harassment ang ginhimo nila batok sa imo.
9: Ano notice tabi at nato na attorney, ang isa ka online lending company, which is example tabi A, dumay nga nagakuha bala sila sa mga third party nga debt collectors, no, which is do amoning mga masabad, and then tuman gidya kadamo sa nagakulit sa imo nga mga collection agents nila, attorney.
10: Yes. Kung let's say for example may ara sina, pwede mo man sila kasuhan. Ang mapudlay lang abi, no. This is the reality sang aton ma nga nakikita man naton. Miski pa abi nakabaton kita kung gisa sa mga text messages, we cannot identify the person who owns that number. That's why the best way nga po pwede mo sila lagson is to, you know, to record or to screenshot and to save the number and report it to NBI or to PNP. Kami ara man na sila nga office nila nga nagahandle sa mga kaso nga ini, because the collectors actually di ba ginahatag sila sa third party collector sa mga lending application, and amuna ang daw feeling ko ang ginagamit nila magpangharas. Kaya imagine mo kung gisa Ilonggo pa na eh. So meaning, kung malaan nila nga taga-Capiz ka, mangita sila sa mga collectors nila nga based there is either sa Capiz o sa Western Visayas, nga kabalos ang imo nga lingwahe. Kung gisa makikibot ka, may mga Cebuano nga nag-message siya aton. So depende siguro sa third party nga ginakuha nila para mag-collecta. Kung pwede mo gin sila kasuhan, but of course we have to face the reality. Paano nimo ma-identify ang person nga tag-iya sina? The best way is to report it, 'di ba? I-report nimo sa NBI, kay kung same nga number kag same nga mga persona kag same nga pamaagi sa pag-text, meaning ang identify basic man niya may record ng NBI kag ang PNP dira, po pwede nila ma-identify ang ilang nga person. But balik sa imo pamangkot, yes, po pwede mo gid sila ya mafailan man sang kaso.
9: Now attorney, anong mga alternatibo nga pamaagi sa pagulam sang kwarta nga kun sa layta bala mas legal kag mas safe kumpara sa mga online lending apps?
10: Okay. So of course, number one, may ara kita nga mga, di ba, ang bangko nagapautang.
9: Bangko.
10: Pero syempre, intindihan taman, magpangutang kita sa bangko.
9: Strict to eh.
10: Oo, stricto sila, damo sila sa mga requirements.
9: Correct.
10: And let's say, for example, kung 5,000 malang imo atahon, or 10,000 ang imong requirements, sobra ka dako. So, hindi, kumbaga daw, hindi siya feasible sa mga ordinaryo nga tao. But of course, may ara kita mga kooperatiba, di ba? Mas manami pagidsang kooperatiba, ya, kati mas flexible ang ila patakaran kag kung bisa may ara ka pa na nga share, especially kung miyembro ka sa mga mga, di ba, mga cooperatives na sa Banwa, di ba? In fact, may shares ka pa na gani sa ila kung may income. So, mas madali, kag mas mahupos sa mga cooperatives ka, pwede ka makautang man sa ila. Kung member ka sang SSS, Pag-ibig o kung GSIS, mas okay nga dira ka nalang mag-utang sa ila. At least balaan mo ng kwarta na ginabayad mo, ginautang mo, kesa sa ikurap ma lang sa mga, di ba? Actually, sa gobyerno, so utangon mo na lang para kung hindi ka kabayad, at least mabalon mo nga ang una mo itong bayad, dira na lang nila kuwaon. And of course, may ara man nga tiob. Although sa mga pigado, mabudlay man ini nga magambalta nga dapat may credit card sila, kasi hindi man sila maka-apply sa mga credit cards nga po pwede nila, no? But you know, there are other ways nga mas maproteksyonan nyo ang inyo kinamatarong pag nag-apply ka mo sa may physical nga opisina, kag makita ninyo kung ano ba lang inyo ginutangan, kag kung ano yung ginpirman. Of course, wala man tagahambal, no? Okay man magpangutang sa inyong mga abyan, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kakilala, nga although hindi sila registered, pero ang pamangkot lang din is, kung isaabi na ang utang nakaka-apekto sa inyong personal relationship.
9: Correct.
10: So that's why, nga dapat panindugan man nila, kaglantawon man nila. Pero as much as possible, dapat ang aton langit mambal, no? Be cautious. Kung nag-open ka mo sa mga lending apps, kaya kung gisa, miski wala ka gani inutang, gin-open mo lang, nalipat ka lang siguro mag-close and all. Kung gisa may contact sa sila sa imo, sagi na sila text nga text na yun.
9: Kagkisa, attorney, sa algorithm na bala, no? Ga-scroll-scroll kasi kisa social media, gagwa ya ini mga ads about online utang?
10: Oo, dubalaan
9: yung problema mo.
10: Dubalaan nila imo problema. And kung isa, di ba, natitintar ka man. Because, syempre, kung isa urgent ang imo nga need, pero lang taon mo bala. Although, hambal ko gani, wala ko sang experience. Okay? Let's say, ma-apply ka bi 5,000, pilagid man balang ilagi na release. Di ba? Kaya dira pala mismo babalaan. Kaya kung isa, di ba, doon may ara na nagagawa sa ito. Nga, ti, kung pila imo utang, amo man kuno ila i-release sa imo. But I don't know if it's really true. Kika budlay man kung isa nga tilawan mo kay base bala pati imo mga friends ma magwa imo mga kliyente gin pang-text na nila nga ti scammer, kay di ba may mga terms sila ginamit na scammer ka tapos lang taon mo kag gamay-gamay malasang utang.
9: Now attorney ma'am, ano ang mga practical nga tikang agud malikawan ang pagkautang sa sini mga abusive online lending applications?
10: Okay, so una-una pag nakakita ka bi kang naglabay sa imo nga wall sa imo nga Facebook, no, ang mga lending apps, kag daw natintar ka na gid, no? Kag daw kinahanglanon mo gid. Una-una, gid lang tawaan anay kung ano ang ngalan. Kag please lang, since balaan nyo man kung may amo ka sana, check nyo gid anay, no? Kung inibala, lisensyado. Diba, sang SEC ang inyo gina-applyan. Kaya kung once i-download mo na ina, kag hindi ka sigurado, ti-ara na na sa imong system, ara na na sa imong phone. So, base may tendency nga ang imong mga contacts, dira makuha nila. Ikadua, lantawon nyo gidayo, no? Kung ano bala ang imo ginahatag ng authority sa ila? Ano bala mga permission na ginahatag mo sa ila? Nagapangayo bala sila sang access sa imo mga contacts, sa imo mga pictures, sa imo nga mga social media accounts antes mo siya i-install? Kay kung na-install mo na ini, di ba? Meaning, tanan ni mga contacts, makuha na nila. So, once nga makita mo na i-uninstall nyo na nga daan ang app. Kaya both si Lingon, hindi siya masaligan nga man kinanglan niya nga kwaon ng imo nga mga contacts. Kaya ikaw mo lang yung nagapangutang, di ba? And in fact, wala man nila gani ginapangayuan ikaw sang imo nga, ano tawag na, doon may ara nga ga-support sa imo nga papangutang ka. So basahon nyo gid, tapos i-review nyo gid dayon ang truth in lending disclosure nila. Kung may ara, bala ina. Lantawon nyo pila balang inyo interest nga bagabayaran, kung mag-delay ka mo sa inyong utang, may interest bala, paano bala ini, base compounding interest, antes ninyo i-accept ang ila ginapa-accept sa inyo. Because kabudlay, once na-accept na ninyo, hindi nyo na ma-un-accept, hindi na pareho sang paghigugmang, kung saan nagapangaluyag sa imo, nga pagsabat ni mo, boss aga, pwede mo siya brikan, di ba? Do pareho ina sa imo asawa, nga antis mo, di ba, pag binaton mo, kag pinakasalan ni mo, madugay ang proseso bago mo siya mabulagan. Kaya hindi po pwede nga boss aga, balon mo lang, hindi na ko sa imo. Do pareho man yun sa online app, pag na-accept na ni mo siya, di ba, mabudlay na ni mo, i-un-accept inish na. So, dapat likawan gid nato no ang mga pamaagi nga mga do putyo-putyo nga pagpautang, and of course para ma-secure man kamo likawan ninyo ang inyo nga mangutang kamo para ibayad pagin sa isa man ka utang.
9: Mm-hmm.
10: Di ba? Oh. Kay kung isa muna nga nagadako ang problema sa isa ka tawo because may utang siya diri, tungod mataas na mangutang naman siya sa iban para ibayad diri nga utang. So dito may interest na dito mag-utang na naman siya. Asta nga nagadako ang inyutang, hindi na ninyo madiparahan na lubog na dali ka mo, and then diba? Wala na ka mo sang mahimo because you are at the point na wala ka na sang, kumbaga daw wala ka na sang lutsan, and then your relationships and the your relationship with your friends and your family na apektuhan na. So kung gisa mo na, so be cautious of the online applications, lending applications that you open, and the, you know, kung ano inyo gina-accept, kung ano inyo gina-authorize sa ilang pagkakuwaon para sa inyo.
9: Mm. Kag siguro, attorney, ilang taon naman kag pamatsagan mo man ang imo kapasidad sa pagbayad kung nag-autang ka.
10: Yes, o. Kag muna ganyan, ginahambal ta nga, di ba? Batunon ta man yan ka, siyempre, kung isa tao kita nga nagkakinahanglan, gid man kita yasang kwarta, pero lang taon mo, gid, kung kaya mo bala. Nga, let's say, for example, mautang ka, gismil, mapasugot ka sa interest nga 10%. Di ba? So, dihin mo na kuha, o, nagtangutang ka gani, kaya kasang kwarta, tapos mag-interest ka pagid sang dako. So, ano ang anong matabo sa imo? So, i-check nyo man, ano inyong kapasidad nga makabayad. Kaya, and sa mga nagapautang man bala, if balaan na ninyo nga wala inugbayad sa dako-dako nga interest, hindi nyo na pagpabayara sa dagko nga interest. I mean, miski gamay lang nga interest, kung makabalik sa inyo inyong kapital, okay na kaysa sa magpataas ka mo sa interest. Nga, di ba? Nga, hindi man makabalik sa inyo. Pariho ina sa pag-invest nila to sa isa natong kakilala dali sa una, tungod nagalaga sila sa dako-dako nga interest, anong natabo? Mas patila kapital na dala na natangan pa sila. So miski gamay na nga interest, kung nagabalik kag sure ka mo kag safe ina, wala gid problema.
9: Okay, sige, at least ibaluan ta ni attorney, Ma'am Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ma'am, sa sini nga oras kag imo nga mga ginatag na mga impormasyon, kagiya sa aton sini nga mga tagpalamati, dako gid nga bagay, madamo gid gasalamat sa imo.
10: Yes, madamo man nga salamat sa oportunidad nga ginahatag ninyo sa aton permino. Kag saliwat no, as always, you think before you click anything nga ara sa social media platforms. Kung isa wala kita kabalo, amo na gali ang makapalubog sa inyo. So, madamo nga salamat. Mayong ginto sa inyo nga tanan, and happy Sunday.
8: 100.9 Punto Legal. Your Legal Clinic on air.
9: Nabatian mga ka-K5 si Attorney Remia Fuentes Bartolome, abogada sang masa. Kabay pa, nakahatag inisang dugang akasanagan sa aton sining mga tagpalamati, kadamo gid do sa nakikita naton nga mga biktima sa mga online lending. Mga ka-K5 garaga kwan, nang ga problema ka na, imbis masulbar mo problema, nadugangan pa. Dason grabe pagid kon kaysa ang mga pagpangharas no mga pagpakahuya nga ganhimo na hindi makapatas, hindi makabayad sa nakuha mga kwarta na utang mga kwarta sa kahuyanan nga imo nadangtan mga ka-K5. Hoy, maayong aga sa mga ka-K5 naton nga nagatutok. Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, thank you. Ma'am Elma Dordas Manalansa, nagapamati, madamo gid salamat sa pagtutok dira sa Mandaluyong. Ay, sige. Ang iban din nga mga pamangkot, ha, nga gimpadala sa aton sini nga mga ka-K5. Banta ato nang atinguan nga sabton sa iba naton nga pagpangalaga diri sa Punto Legal Program. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, Mick Villaruel, maayong udto. Ma'am Elsie Acuña, kag sa aton mga suki nga mga ka-K5 gadago po da diri sa aton pagpangalagad. Thank you gid no sa inyo pagtutok mga ka-K5. Hilibati kita sa masunod nga Domingo sa gyapon diri sa 100.9 Punto Legal Program. Kag saliwat, madamo gid gisalamat Attorney Remia Fuentes Bartolome. Kung may mga palamangkutanon kamo legal nga gusto nyo nga diskusyonan ta sa masunod naton nga mga programa diri sa Punto Legal Program, ipadala lang ina mga ka-K5 para mangin na topiko naton diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Oy, sa aton Station Manager, ka-K5 Amy Birondo. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
8: K5 News FM. News FM.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: So good lang nag-inom ka
12: DTX 500.
13: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
11: DTX 500! DTX 500!
13: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500.
13: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sila therapeutic na no?
14: Music therapy.
13: Mm-hmm. Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi?
11: DTX 500.
13: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
11: DTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Tila ang imo blood sugar sang una?
15: Sobra 300.
13: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
13: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
13: Ano nakadugay ka naginom?
15: Mga sobra na isa ka bulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
13: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
11: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
14: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
13: Husto.
14: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
13: Oh, araman.
14: The reason one is, taas ang antioxidant.
13: Oh,
14: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
13: Aha. Isa
14: ka lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
13: Husto.
14: So,

0: detects ka para may panglaban ka.
1: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
0: Correct.
1: Ang ligan ng inyong pamatinan.
0: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Husto. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
1: Pamatinan.
2: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
1: So ini ha, simple.
0: Meningitis.
1: O, meningitis. Oh. Isaman, maka-affect sa
0: imong... inflammation sa imong brain.
1: Oh, example, wala ka ganyan balatian. But old age will eventually destroy your ears.
0: Kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
1: Grabe gito.
0: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason, nga ang kagaguba ang imong palamatinan.
1: Sige. So, hapos lang ha. DTX 500. Para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
3: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health! Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Sa barangay
9: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
8: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll-On. Gamitin

0: araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga po ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika
7: para sa inyo.

0: interview sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto mo sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey! Hi! Galing niya! One time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over DTX 500 na
5: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Galing ka sinapit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
20: isang bala ka lang.
19: Ako, ang linya ko,
20: isang kapsula ka lang.
19: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
20: ikapsula mo.
19: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
12: baby.
20: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
20: DTX 500.
21: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
20: DTX 500.
22: Matagal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juan.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juan.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juan.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
20: I Care Gold, ang I Care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
24: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: Ha? Sa din ta bakado?
1: Imo sa gamit mo layas na ta!
2: Hey! I'm galing ngawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas,
7: mga butika. Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3 Bio.
8: May mga research sila sa mga bago. Nga ining Lyme disease, Blaser Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina. Inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by bacteria nga Borrelia.
7: Halin sa pets.
8: Oh, halin sa pets.
7: May nabasaan ko to, Sir GP. Pasensya sa mga nagakaona. Ang mga parasites, mga kuto, gasulod, galinas, dunggan sa kwan.
8: Gasulod.
9: Sa tao.
8: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe kakatol-katol, you take D3 Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
7: Sa imong blood, kwan. Bloodstream.
8: Right. Delikado kayo.
7: Amo na gani, permi na ito, balik-balik. Isa sa mga benepisyo sa D3 Bio, ang pagpanubo sa mga bacterial load, kag viral load, nga ara na sa imulawas.
8: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yung gatinir sa lawas mo. But ang monolaurins ng D3 Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakagpatyon if you are taking D3 Bio. Unknowingly, bimog ka pulo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
10: Daog ka.
8: D3 Bio.
10: Daog ka sa D3 Bio.
7: Facts on D3 Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kagsa ng monolaurin nga ara sa D3 Bio? Ang lauric acid nga ara sa D3 Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga... Akas.

0: Then isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
2: Suportahan ko lang na si Dr. Ramil, ha? Dua klase virus. Ang virus, kaya ginapatay sang monolaurin. Amo ni yung ginatawag nga lipid in case.
3: Lipid in bilog.
2: Ang ilang membrane, ginaputos ang lipid, no? Ang bulat ginapatay, halos tanan nga mga makahalit nga virus kag bacteria amo na ang ila profile. Pero may mga virus yang wala skin.
3: Kung sa bike pa, naked bike.
2: Naked, no? Ako yung gusto kaya D3 Bio because I'm energized every day. When I take D3 Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawa sa ubos, ipon, kalanat, kaglang. Kaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamahaw, kaya dali ko. But D3 Bio does that for me. Sa mga estudyante,
3: Sir Boy, mga gaplano dahil nga mag-board exam.
2: Board exam?
4: Tumbar na
3: D3
4: Bio.
3: 3 months before pa, inom ka na D3 Bio.
2: Supplemento na, no?
3: Ang mga guys ko yung
2: law,
3: namin na, mga engineering,
2: gwapo makapagod. Masteral sa ilang mga PhD, mag D3 Bio ka mo.
3: Hindi, tamis ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: The best food supplement for your brain. The keton. That's why nga ang D3 Bio permi na mo ginapaparis sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya na ang tatlo ang combination, the best did ka tama, Sir Boy.
2: Oh, kampiyon, no?
1: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clean Max4 Biotics.
1: DTX 500.
10: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
10: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
10: DTX 500.
1: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
13: Ilatong score ganit?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX
4: Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pag

0: Mangod na dula ang pag-aslong kagang as drip lang.
1: DJX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
3: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
1: DJX 500.
4: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso.
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alauna 9 sang hapon.
3: Philippine National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag, nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga abyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakomplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, Capiz, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon, Gestasyon 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Mayong hapon, Kapis. Good afternoon, Siyudad San Rojas. Ginawelcome gid namon tanan-tanan ang aton mga suking at tagpalamati sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Of course, sa subong edisyon sa aton pagpangalagad, Petsa Size sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Of course, aton pagpangalagad sa subong nga hapon, ini sa pangalan sang bugos nga pwersa sang Philippine National Police, subong man sang Capiz Police Provincial Office, kag sang Police Regional Office 6. Of course, ang Capiz PPO ginapamunuan sa aton nga Provincial Director, Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Kag syempre kami ang inyong mga police anchor sa subong hapon.
1: Police Master Sergeant Roldan Belina Jama.
0: Kag ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Frofonga. Sa liwat, ginatamyaw gid naton ang tanan-tanan naton nga mga suki nga tagpalmati kag mga viewers natong naton sa mayad-ayad nga hapon. Kamusta ka mga kabiyanan? Kamusta ang inyong adlaw? Kamusta ang inyong kapunanon? Partner, mayong hapon.
1: Mayong hapon, partner, sa aton nga mga netizen sa bilog nga kalibutan, partner, sa bilog nga Pilipinas, na sa bilog nga Western Visayas, kag sumuman diri sa may probinsya sa Capiz, kag siyudad sang Rojas nga naga subong, nagabalaban tayo, partner, sa aton diri, na sa Capiz Pulisya, balita para sa masa, nagasubaybay, na kag nagatotok na aton nga mga kauturan, ako din man sila nga bahin, subong area o area partner,
0: yes.
1: Diri sa aton nga pagpangalagad sa Capiz Pulisya Balita para sa masa.
0: Syempre nga shoutout naton partner ang aton nga mga avid listeners, no? Nagapamati dire sila mga tagsa-tagsa ka mga transistor radio. And of course partner, malantaw o kung magkitaan kita live through the official Facebook page of the Cave of K5 News FM Rojas. Sa tanan-tanan natin nga makaturan dira nga naga-Facebook partner, yes. Pwede sila maka-view sa aton live. Pwede sila maka-pa-shoutout dira kung gusto nila nga mag-pa-shoutout sa ilang mga greetings, no? Ang aton nga mga OFW partner, no? Nga nakatutok sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon, sa kundin man ka mga bahin sa kalibutan. Gina-welcome naman kamo sa Capiz Pulisya Balita para sa masa. Kag syempre sa aton mga kauturan diri sa kabugusan nga probinsya sang Capiz partner,
1: yes.
0: No? Particularly diri sa siyudad sang Rojas.
1: Ang aton mga vendors,
0: yes.
1: No? Mga market vendors naton, subong man ang aton mga tricycle drivers nga nagasulay sa ulan sa pag maniho partner.
0: Gani?
1: Mga jeepney drivers naton, bus drivers, nagsubong man aton mga mangunguma, no? Subong nga naga ngito-ngito subong partner ang init, no? Sa mga bahin sa probinsya sa Capiz.
0: May mga party partner, no? Sa aton yung probinsya nga nagaulan-ulan man. But may mga pilaman ka mga lugar diri sa aton sa probinsya naton partner. Gawa dyan siya ulan.
1: Wala, gadyan.
0: Pariho to sa dumalag partner. Doon kapag tik tayo lupa. Tapos laya tayo mga palay doon to.
1: Litik-litik pa partner, no? Ang iban nga mga uyapad. Okay, ang ibang mga tanong partner na sa magkumahan, naglalaya na gani iban to.
0: Amo gani?
1: So, kag mag-halong-halong mga partner, mambal kita nga sunog, daw pila lang ka mga inadlaw ginawa ang ulot partner, daw may mga nakalatabo nga mga sunog, no?
0: Yes.
1: Sa siyudad sang Rojas, no? Mag-halong-halong kita, no? Sa ato nga mga uturan nga nag-kwanda subong, nag-sulosaksak sa inyong mga extensions
0: dira, yes.
1: No? Nag-obra sa mga octopus sa connection, no? Ang mga charger nga nag-unay, no? Inyong mga electric fan, no? Mga TV nyo, unang mga nakasaksak wala part ng mga appliances, dapat kakasungid kung wala ginagamit partner.
0: Gina-remind gid nato ng aton mga kauturan, no? Kaya hindi nato malikawan ang mga aksidente partner, no? Siyempre, kinahanglan gid maging safe kita, no?
1: Yes.
0: Sa nambali mo kaina, mas better kung ang mga wiring sa aton mga kuryente partner ang ipacheck sa aton nga mga electrician partner ang nakabalugi dyan bala.
1: Galing itong sa may punta tabok partner, lain
0: yes.
1: Tuya ang iyang ginobra ho.
0: Oho, ano itong iyang ginobra partner gani?
1: Ginhungot yung tuya partner sunog. Oo, nasubrahan sa katughong.
0: Ha? Arson partner.
1: Suyop.
0: Oo. Na Abinyagoro ang ginasindihan niya pa, partner, foil pa.
1: Oo. Hindi ba sobrang sabla, no? Nagkinakulang pa sa isang pagsindi-sindi, partner, no? Nagsindihan mo na lang iyo kung may mukhang gulingot para luwas siya sa iba, dito ka tayo lumpat sa suba.
0: Abinyagoro, kali cortina na yung partner ang iyan niya nasindihan or ang ding-ding siya ang kapalay partner, no?
1: Papil partner, nasa laan niya bala, foil bala partner, papil yan yung sinugaan niya, o karton.
0: Katuntogin nga klase siyang tao. Ha?
1: So, kumusta hon ta partner? Kumusta niyo Domingo? Ang ato mga kauturan dara, nakapanakon na kumbaga sa inyo mga kondera Christmas lights.
0: Yes, no? Nag-umpisa na partner, tunog ang mga Christmas songs na ton partner sa mga kauturan.
1: Nakapatindog na kumubala sa inyo mga Christmas trees dara.
0: Aba?
1: sa inyo mga panimalay, sa mga salan, nagmatamat ka partner.
0: Nagapangtakod na bala sila sa gila mga Christmas lights partner.
1: Mag-aga pa lang may nagpatunog na sa Christmas song. Kaya September 1 sa ngaligad na Martes partner, no?
0: Sa
1: Martes,
0: mga kwanda, sa mga ihada kag ihado dira, no? O, no? Sa mga ga-wave-wave na sila sa ninang kag ninong nila partner?
1: Oo. Ang wala mahatagan, kono, tibawi ko masubong last Christmas. No? Sokta nyo si Manino, kamaninayin nyo. Kaya wala ko matagan ng ligan nga December.
0: Sa mga akong ihada, kagihado na i-shoutout, gina-shoutout ng good partner.
1: Ay, no? Advance na lang partner.
0: Okay man ang natagaan, okay man ang wala.
1: So, advance na lang.
0: No? Ara ka mo sa gina-pregid ni ninong ninyo. No? Ara ka mo sa mayong alawas. No? Wala sang masakit. Kagkabay pang i-bless pa gin sila partner. Yes. Siyempre, bisan wala na sang regalo partner. No?
1: Importante ang pagpalanggaanay, no?
0: Yes, para, partner.
1: Ang pinaka-Christmas ko, no? Everyday you dapat partner Christmas, no?
0: Yes. Kaya ang bali nila partner, hindi sukatan, no? Ang kalipay, no? O hindi sukatan ang ginatawag na Paskwa.
1: Yes.
0: Tungod lang sa regalo ang basihan, partner.
1: Material nga bagay. Madula pa lang na siya. Masamat pa lang
0: na. Partner.
1: Oo, mabuka pa lang na. Masamat ang material.
0: Importante, contented, and happy kita sa aton nga life partner. Diba?
1: Okay, good na.
0: Ano mo kung tamo nga kwarta ko na adadla ko man gabakal bulong sa Mercury partner?
1: Ano mo nga kwarta ko pero mo lang mo ginaway? Kwarta.
0: Diba?
1: Oo.
0: Good health, no? Dapat wag ginaway. Ano mo malang ang kwarta ko na
1: gainisipay bala partner? Aba, mo gina ang kiss ang coast, no? Sa pag hindi sang maayo, no? Ma pag off the night partner.
0: Yung na-shoutout na ito ng aton mga kuturan nga nakatutok sa aton nga live subong partner, ho? Ang aton nga team, Provincial Investigation and Detective Management Unit. No, sang Capiz Police Provincial Office, ang aton nga mga kaopisina, dira? Siyempre, ginapamunuan sa amon snapping a chief, Pidmo, Police Lieutenant Colonel Edwin B. Luce, sir. Sa kaya Police Major Christine Serbo, dira? Sa Assistant Pidmo namon. And of course, Police Lieutenant, no? Maria Ellen Tayupon. Mama, yung hapon!
1: Nagapililitlak na part.
0: Gani, dahil ang pitla na kinasang 10 kilometers sa kayo partner.
1: Mahapo-hapo ng 10 kilometers partner. Sa kadiliwal man, dila mo sila nalaga sa mga hubi nun.
0: Kapala mo yung hod man pating kalag na kayo partner.
1: Pero congratulations sa successful no, nga ginpatagay nga fun run no, sa doctors. No?
0: Congratulations sa tanan-tanan ng mga finishers. No? Marami kit partner kay makita natin damo sa mga kutura natin nga nag-join. No? Meaning, no, madamo sang interesado nga maging healthy sila partner.
1: Running enthusiasts partner. Yes. No? Damo na sila nag-kwan na subong, mga health conscious na. No? Damo nag-kwan, walking-walking, nag-running-running, no? Yes. Kuturan, draga, especially partner sa may Pueblo de Panay, no? Kung hapon, damo dira. Kani, kung gusto nyo, kung wala ka mo libang, no? Kanto ka mo dira, kag malingaw, git ka mo, no? Ma-enjoy, git ka mo, samtang nag-walking, kag nag-running.
0: Tama, no? Gay ka mo, higda, guys, inyo mahiligdaan ka mag-sinalpon.
1: Oo.
0: No? Boy, i-burn man ninyo ang mga calories inyo nga lawas, ang mga fats da, bla.
1: Oo.
0: Isa sa ginatunaan sa nga balatian natin, ina partner, kung hindi natin na matunaw.
1: Oo, no? Ma-release pa tayo nga stress, no? Mga stress level na inanamon.
0: Yes.
1: Sa mga trabaho, no? Tapos amon na trabaho, no? Mungking walking kami da, no? Gapulo pa nga api pagkatapos partner, no?
0: Tama, gay. Gina-shoutout natin, dira subong, nagatutok sa aton nga live. Sa Facebook, subong partner, ang team ni Police Chief Master Sergeant Cherry Armada. Team Ambambam, dira. No? Nakatutokin sa aton. No? Si Mamin Min, dira. Si Sarge Bugo. Si Sarge Padrogado. nalipat ako sa ibang nga nakatutok ganito ang teammates nila. Tanan nga, kuna, mga personnel sa Provincial Investigation and Detective Management Unit sa Capiz Police Provincial Office.
1: Kag sumungman no, sa Amon, sa Rua City Police Station, no, sa pagpangon naman sa Amon nga mahugod nga Chief of Police kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Lim Tumugtang Jr. No, sa Amon nga kapdanan dira, no, sa Pika, sa kay Cha-Cha, nag-shout out ka dirin no, sa Police Community Affairs and Development Section no, sa Rua City Police Station. No. So, mayong hapon sa inyo tanan-tanan.
0: Siyempre partner, ang aton nga Provincial Director dira partner, gina-shout out na aton.
1: Sir,
0: no, Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Oo, sir, mayroon hapon.
1: Nag-join si sir, nagligad partner no, sa fun
0: siyempre,
1: run.
0: Partner, no? No? Tama ka, kuhan man partner. Athletic mabakot pa si athletics oo, si sir. No? Gayad na mag-basket partner, nag-lagan pa.
1: Oo, nagsabay siya partner sa mga FTPs na no, nagligad na no, fun run. No, din halata nakakalobi si sir, no? Ang panglawason ni Sir Dugo.
0: Abi mo do FTP man?
1: Pang ano ya, pang ano bala partner, pang scout or pang ano, pang bisok.
0: Wala sang partner, oh, wala sang fats partner.
1: Wala boy on si sir. Kani nga model nato ng atong provincial director partner, no? Gan na dapat amo ni mga lawas sa makapulisan, bala mga pang Boracay body bla partner.
0: Pwede makita kasi may abs pa goro ni si sir ay.
1: No? So mga dapat ato ng mga kapulisan manami tulukon mga naka-uniform ato mga kapulisan yung mga macho no? Ano pagit guapito.
0: Alright, oras na ito sa ito nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Alaw na 21 sang hapon. Gina-shoutout kina itong partner. Oh, nag-tutok sa ito subong si Ma'am Precious Marie Jimeno Gumban. No, Pidmo personal is watching. And of course, ang akon nga pinakamabuot nga buddy ho, Police Master Sergeant Sergeant George Veni Marciliana watching from the bottom of my heart. Aba.
1: Bottom.
0: From the bottom, gidya ba?
1: Bottom, gudong may top pa niyo, partner.
0: Sa kay Ma'am Anay Kai, good afternoon mga sir. Watching from Roja City, shout out to all the PICAD section and all personnel of Roja City Police Station. Ari pagid ang kumpare ko nga classmate partner ho, Police Master Sergeant Dale Litero Daliba watching all the way from Panitan Municipal Police Station.
1: Okay, Ma'am Cecil D. Jaime Besa watching from Panitan MPS.
0: Ang hashtag.
1: Aragya po ng hashtag bla.
0: Counted. Okay, yung ako na pinalangga nga butot na oh, si Tiny Tidy kag si Rain nga nakatutokin sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon. And of course, ang PNP personnel, ang bugos nga hubon sang President Rojas Municipal Police Station nakatutok sa aton partner oh. Kina shout out gid lang ilang snapping eh. Pwede ko no, Police Captain Jubert P. De Los Reyes, no? God bless Capiz PNP. Ang akong pinalangga ng Iloy kagamay nga nakatutok man sa aton pagpangalagad subong partner dara sa Barangay Santa Teresa Dumalag Kapi si Nanay Minda kag si Tatay Baoy partner. Okay, balikan nato ni karon partner ah. Ang aton nga mga kaputura no. Madamo pa sa nagapa shout out. Stand by ka mga kabiyanan. Kalma ka mo dira, hulat lang kamo kay shout out nato ng inyong mga comment karon. Dugangin nyo lang dako may mga greetings kamo sa nagasaulog galit partner. No? Sa ginang mga kadlawan sa subong adlaw, no? Ginatamyaw gidnamon kamo sa may mayad-ayad nga pagselebrar sa inyo kadlawan.
1: Una gidni nga Domingo partner nasa bulan sang September.
0: Gani imbukada nga Domingo partner.
1: Oo.
0: Way lang kapila no? Beer months na.
1: Basta beer months yung ginabadbad yung partner ang inadlaw.
0: Gani. Okay, oras na ito na launa 24 sa hapon. Sa subong nga tinion mga partner sa aton nga pagpangalagad. Standby nga aton mga kuturan na aton mga listeners subong. Kasi sisining nga tiyon maga liton kita karon mga kabiyanan sa mga headlines, sa mga nakalinyada nga balita na aton partner. Siyempre naka-standby na nga aton mga police patrollers no? Sa naglain-lain nga mga municipal police station diri sa bugusan nga probinsya sang Capiz. Para sa balantayan nga balita diri sa pagpangalagad sang Capiz Pulisya balita para sa masa. Para sa aton nga headlines, isa ka street level individual o kon SLI arestado matapos nakuhaan sang suspected shabu kag indi lisensyado nga armas lutang sang kapulisan sa Banwa sang President Rojas.
1: Kagbalantayan nga balita, isa ka baybas operation ginkasa sa Banwasang Panitaan.
0: Sa dugang nga headlines, construction worker arrestado sa paghupot sang indilisensyado nga armas lutang sa barangay Punta Tabok, Rojas City.
1: Kag sumuman na isang makawanted nga lalaki sa kaso nga pagpangawat arrestado sa Banwasang Pontevedra.
0: Isa ka persona arestado matapos ginserbihan sang mandamiento de aresto matapos nga wala nagkadto sa adlaw sa hearing sa Banwa sang President Rojas.
1: Kagdugang abalantayan nga balita, lalaki nga wanted sa kasong Republic Act 9062 o kana Wausike nga kaso arestado sang Pontevedra PNP.
0: Kag sa katapusan naton nga headlines, hindi lisensyado nga armas lutang, voluntaryo nga gin surrender sa isa ka barangay, isa ka barangay kagawad sa barangay chairman sa kapulisan sang Rojas City Police Station. Kag inyo nabatian mga kabiyanan ang mga headlines sa aton mga dalagkuan nga balita diri sa pagpangalagad sang Kapis Pulisya Balita para sa masa.
2: Kapis Pulisya Balita para sa masa. Para sa masa.
0: Okay partner, liton kita karon sa kundan sa aton mga headlines o kon sa kundan sa mga gitpang headlines naton nga balita, no? Para sa una nga balita ho, yari ho, isa ka street level individual o kon SLI arestado matapos nakuhaan sang suspected shabu kag indilisensyado nga armas luthang sang kapulisan sa Banwa sang President Rojas. Para sa kundan sang balita, yari sa Police Corporal Romeo Abao Jr.
3: Isa ka street level individual dakop sa mga katapos sang President Rojas Municipal Police Station. Paagi sang police assistant response sa mga kapulisan sang President Rojas Municipal Police Station, akto nga nadakpan ang isa ka persona sa pagbaylar sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nakuha ang isa ka gramo nga shabu na nagabili sang size male 8 kagatos ka pesos kag sa dugang na recover ang isa ka unit sang homemade 12 gauge kag live ammunition nga yara sa kustodiya sang sambit nga persona. Ginpangyuan sang dokumento ini apang wala ini it may ginpakita. Sa takna sang alas 8:45 sang gabi Agosto 31, 2026 sa pagpamuno sang hepe nga si Police Captain Jobert T. De Los Reyes, officer in charge sang President Rojas Municipal Police Station, nangin madinalagoon ang pagdakop sa isa ka street level individual. Suno sa intel operatives sang President Rojas Municipal Police Station, madugay na ini nga ginamonitor nga nagaduso sang illegal nga droga sa Banwa sang President Rojas Capiz. Kagdugang na-recover ang isa ka empty chester filled color red. Kag ini gininporma yung sigida ang suspensado sang another violation sa pagbaylar sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Regulation Law. Kag ini ginamarkingan in sigida pagkatapos ma-informa sang arresting officer kaupod ang media kag barangay official representative sa kung diin nga lugar na lutos ang nasambit nga persona. Kagindala in sigida sa President Rojas Municipal Police Station ang suspensado para sa pagblatter kag dokumentasyon. Kagaining suspensado yara nakahunong sa President Rojas Municipal Police Station.
4: Kagamuyad to ang mga balita nagikan diri sa President Rojas Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller Romeo B. Abao Jr. para sa Kapis Pulisya. Balita para sa masa.
0: Madamo nga salamat Police Corporal Romeo Abao Jr. Abao, magluwas nga may ginahopta ni siya partner nga illegal drugs, may armas lutang pa.
1: Gani, no? Siguro ginapa-ano yan niyo, ginapa-buto-buto yan partner ang ginahopta niya niyo. Ginapa-ano yan niyo, ginapa-itlog baguro ni partner.
0: Ginapa-damo.
1: Mayo man to. Nasikop ko siya.
0: Congratulations sa bugos nga bon sa President Rojas PNP partner. No? May natiklo gininig persona, hindi manami nga nagaduso pa siyang shabu, nagkapan pa, nagahupot pa siyang illegal nga armas lutang, partner.
1: Gani. No? Sa dugan na ito nga balita, partner, no? Ari, isa ka bypass operation nga ginkasa sa panitan na PNP. Sino ini? Ini nga balita gidulong ni Police Staff Sergeant Gisa Galiano.
5: Bypass operation ginkasa sa Banwa sang Panitaan Capiz. alas 2:28 sa hapon sang nalikda ni Agosto 30 tuig 2026 sa poblasyon Ilaya, Panitan, Capiz. Ang Panitan PNP sa idalom sa kapamuno ni Police Captain Ronald F. Tonugan, kaupod ang Capiz PPDEU, Kagmaayon Municipal Police Station, and with the coordination with the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Regional Office 6, kung sadin nagpatigayon sa isa ka drug buy bust operation ang aton mga kapulisan na nagresulta sa pagkadakop sang isa ka lalaki, 25 anyos, pamuluyo sang poblasyon Ilaya, Panitan, Capiz, listed as street level individual. Gindakop ini sa pagbaligya sa atong police pusher buyer sang isa ka heat-sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance of suspected shabu with the 1,400 pesos buy bust money. Gilayo naman naging patigayon ang search incidental to his lawful arrest na ginwitnessan sang isa ka media kaga isa ka barangay official sang Panitan, Capiz. Kung sa din nakuhaan ini sang 2 pieces heat-sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance believed to be shabu, 1 piece coin purse color brown, kag empty gesture-filled cigarette pack color red. Ang nakumpiskar nga drug item ang may estimated weight of 12 grams with a standard drug price of 81,600 pesos. Ang nasambit nga suspitsyado ang gilayon nga gimbasahan sang iyang mga kinamatarong kagindala sa Panitan Municipal Police Station para sa pagpangatubang sang nakakaigo nga kaso. Kag-amuyadto ang balita diri sa Panitan Municipal Police Station. Ako ang inyo Police Patroller, Police Staff Sergeant Jesha Gamayaw Galiano para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Okay partner, nabatian ang balita nagikan sa Panitan Municipal Police Station, nagikan kay Police Staff Sergeant Jesha Galiano. Bao mayo man partner, dako sining na recover nga illegal drugs, no? Sa sining suspect, no? Dugang nga kondan sa aton nga balita diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Oras na aton lalauna 32 sa hapon. Construction worker arestado sa paghupot sang indi lisensyado nga armas lutang sa barangay Punta Tabok, Roja City. Sa kondan sa aton nga balita, yari si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
6: Construction worker arestado bangod sa paghupot sang ilegal nga armas lutang. Arestado ang isa ka construction worker sa entrapment operation sang Roja City Police Station sa bayan sang Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Roja City sang nagligad nga adlaw. Ang arestado amo si alias Nando, yara sa legal nga pangidaron kag residente sang Sitio Masadyahon, Barangay Ches, Roja City. Na-recover sa iya posisyon ang isa ka unit sang 38 caliber revolver kag duha ka bala lakip man sa na-recover ang 3,000 pesos nga buy bust money kag isa ka backpack. Sa subong yara na sa kustodiya sa Roja City Police Station ang arestado kag ginapreparar ang pagpasaka sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
7: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
1: Grabe partner, construction worker lang siya, pero may dala siya nga, ano?
0: Gami?
1: Armas siya.
0: Amo gani, no?
1: Oo, oh, imbes nga is...
0: imbes nga martilyo, oh, kag si Rotsong, yan yung na bit partner, oh, no?
1: Mga tigib ka, kwandera, oh, na oh, screwdriver.
0: Armas lutang
1: niya. Oo, oh, lahat yung sokbet, siya ginapakiwal-kiwala niya.
0: Basi sa law, construction worker partner.
1: Oo, huwag kong basi muna yung ginasukat niya. Amo niya yung ginasukat-sukat niya.
0: May eskwala?
1: Amo na balik sila, lain niya eskwala, yaw. Doon lang yun dyan, no? Ang hurma. No.
0: Ay, kundi, nagahimas na subong sa malabig na rihas ang trisuhan sa Roja City Police Station. Kasi
1: nag-inom-inom na part na nagkag-discoverhan na sa Blau. Sa iyong kapdan ba? Nandito, galing binutang niya siguro iya, kwan partner. Sa kilid niya.
0: Siyempre, no. Kapatikal-tikal ng raon partner kag maisog na mo kung may mga sukbit blau.
1: Umagin, okay?
0: Lesson learned sa itong mga kuturan nila. No? May mga armas pa kamuda ngayon di lisensyado. Isurrender niya na sa pinakamalapit nga mga police station no, sa oras sa barangay officials na doon, partner, pwede man nila i-surrender, no, para for safekeeping lang yung partner. Pwede man nila na i-ma-applyan sang license, di ba la? Prosesa nila. Ang importante, no, hindi ka mo maghupot sang illegal nga armas luthang. Basta wala sang papers, illegal na ina. No?
1: Pag indikit ka mo yung magtinero da sang kwan ha, sa mga bituon, kay, may maigo gusto na ba o? No? Okay lang kung ikaw lang igoon, bumalik ang bala sa imo. No? Pero ang iba niya igoon, sina ang pamilya o mga kabataan, di, kanugon sa kabuhi. Okay?
0: Ang masakit pagid na kung imo pamilya man mismo ang mga kwan. No? Madamo kita sa mga incidente partner, no? Nga mga accidental firing.
1: Pinto ako mga 30 unos ang gabi, wala partner. Kagang mga ligaw na bala.
0: Kag isa pagid partner, ining mga kabataan nilang wala sang buot bala. Tapos, pabayaan man sang ang armas lutang wala gina secure sa sining gun owner partner magluwas nga illegal pang armas lutang tapos pwede pa ma-access sila kabataan.
1: Yes, pamutang oda sa mga idalang
0: damo luna. Damo na kita incidente sa na partner.
1: Sa mga drawer-drawer lang dra partner sa inyo balay.
0: Yes.
1: Sa mga urukan-urukan dra partner ng mga blutangan. Mga discovery sa mga kabataan nyo. Di tapos kitang mo na. Yes. No? Sa luhi, basi ka matisting-tisting niya sa inyo.
0: And even partner. No? No? Sa aton ng mga licensed gun owners man partner, no? Isa sa gina-remind natin. Yes. No? Kaya recently, may mga incidente partner, hindi bala? Sa mga shooting nga natabo sa mga eskwelahan wherein, no, ang armas lutang, no, nakuha sang kabataan, no? So, gina-advise natin, gina-remind natin ng aton mga gun owners, no, license or hindi man lisensyado, sa hindi lisensyado, yay, pa-surrender ta na. Pero sa mga lisensyado, gina-advise natin partner nga i-secure gid ang ilang armas lutang kung hindi nila dira mabit-bit partner, mabakal sila sinang bolt bala partner raw. No? Nga hindi makita or hindi makuha sa ilang mga kabataan partner.
1: So, ang mga ginaya, basta kuhan, wala sang lisensya, illegal gini na. No? Pag ining mga balin sila unspecified ng mga armas, no? Hindi bala ano ni siya, hindi sa mga balaam lang ano sa nga model bala partner, no? So muna ang kampanya na Monsubong isa diri, no, sa kabaranggayan na pwede ka mo kasurinder sa itong barangay official. Pwede mo ka mo sa kasurinder sining aton nga programa partners ang kapis, no? Ining partner balik loob, no, program. So mayara kita Subong, kanto ka mo sa police station kay i-cater ka mo sa amon nga diri nga kopdana sa amon nga FISAG section, no.
0: Yes, partner.
1: Kag i-proseso, no, ang pag-surrender sang armas luthang.
0: Tama, partner?
1: Okay, sa dugang natong nga balita, partner, isa ka wanted nga lalaki sa kasong pagpangawad o arestado sa Pontevedra. PNP nga balita gitulong na Police Top Sergeant Richie Valcarcel.
8: Isa ka wanted nga persona ginsabihan sa mandamento de aristo sa makatapos ang kaprisan sa Pontevedra MPS, 32 anyos nga lalaki wala sang asawa ginsabihan sa mandamento de aristo sa makatapos ang kaprisan sa Pontevedra MPS naging pangunahan ni Police Captain Maria Fete Umitin, officer in charge sa kaso nga theft sa idalom sang Article 308 of Revised Penal Code naging issue ni Rabol Brian Kevin Ong Tung, Presiding Judge MCTC 6th Judicial Region Balasan, Carles Iloilo, sang Hulyo 6, 2026. Sa karon ang nasambit nga arestado, ginton over na sa iyang court origin para sa nakakaigo nga disposisyon. Motuyad to ang mga balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Top Sergeant Richie F. Valcarcel para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Okay, madamo nga salamat, Police Staff Sergeant Reche Valcarcel, nagigan sa Pontevedra Municipal Police Station. Okay, para sa dugang natin yung balita, partner, ha? Isa ka persona arestado matapos ginserbihan sa mandamiento de arresto matapos nga wala magkadto sa adlaw sa hearing sa banwa sang President Rojas Capiz. Para sa kaundan sa aton balita, nagapanumbalik si Police Corporal Romeo Abao Jr.
9: Isa ka persona dakop sa ginaserbihan sang mandamento de aristo sa mga katapo sang President Rojas Municipal Police Station. Ang ini nga nasambit nga persona wala nakipagbahin sa korte sang adlaw nga iya hearing. takna sang alas 6:27 sang gabi, September 3, 2026, ginserbihan sang mandamento de Aristo ang nasambit ng persona sa pagpamuno sang hepe nga si Police Captain Gilbert Delis Reyes sang President Roas Municipal Police Station, ginpasiltar ang pagdakop kag pag-informa sang suspitsado nga ini wala nagsipot sa adlaw sang iya hearing nga may criminal case number 3355 nga gin-issue kag ginapirmahan ni Honorable Hannibal Rivera Patricio, presiding judge sang 6th Judicial Region, President Rojas kag Pilar Capiz, sang September 1, 2026, kag ini magapiansa sang 8,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan, kag gininforma ini sang iya kinamatarong para sa maayo nga disposisyon.
4: Kag amuyad to ang mga balita nagikan diri sa President Rojas Municipal Police Station. Ini ang inyo Police Patroller Romeo B. Abo Jr. para sa Kapis Pulisya. Balita para sa masa.
1: Saway pa niya siya partner, no?
0: Amo gani?
1: O, kundi yung kwanan sa dagdagan sa waran partner. So sa dugan natong palita, isa naman kalalaki wanted sa kasong sang Republic Act 9260 Convao sig arrestado na sang Pontevedra PNP sa pagbabalik. Yari si Police Top Sergeant Richie Valcarcel.
8: Isa ka wanted nga persona ginsibihan sa mandamento de aristo sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS. 46 anyos nga lalaki may asawa ginsibihan sa mandamento de aristo sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS. Nga ginpaunahan ni Police Captain Maria Fete Umitin, Office in Charge sa kaso nga RA 9262 kon anti-violence against women and their children sang Section 5 kag Section 6 nga may piyansa nagabalor sang 72,000 pesos. Ging issue kag pirmahan ni Honorable Juan Marie Vargas Bibita, Presiding Judge, RTC 6 Judicial Region, Branch 14, San Julio 30, 2026. Sa karon ang nasambit nga arestado nakapiyansa na sa nagabalor sang 72,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan.
10: Matuyad to ang mga balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Top Sergeant Richie F. Valcarcel para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Okay, nabatihan mga kabiyanan ang balita na gikan sa Pontevedra Municipal Police Station para sa katapusan naton nga balita, partner ho. Hindi lisensyado nga armas lutahang voluntaryo nga gin-surrender sa isa ka barangay chairman sa kapulisan sang Rojas City PNP. Yari sa okandan sa aton balita si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
6: Hindi lisensyado nga armas lutang voluntaryong ginsurrender sa Rojas City PNP. Voluntaryong ginsurrender ni Barangay Captain Ronel Fernando sa Barangay Baliwagan, Rojas City ang isa ka 12-gauge shotgun nga wala sang lisensya. Ang nasambitan sining proyekto ang kabayan sa Kapis Police Provincial Office nga Project Kapis Tauhayan na ibaluan nga ang nasambitan sining armas lutang ang isa ka 12-gauge shotgun wala sang serial number kag wala man sang bala. Ini naman ang ginbaton ni Police Corporal Alexander E. Andas Pisa Queen CEO sa Rojas City Police Station. Ini kabayan man sa programa sa Police Community Relation Activities and Community Engagement Effort. Sa sumong ang nasambitan sining armas lutang ang yara na sa paginakop sa Rojas City PNP para sa nagkakaigo nga disposisyon.
7: Amuyad to ang mga dalagong ablita nagikan sa Rojas City Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
0: Okay, kaginyo na batian mga kabiyanan ang kabugusan sa aton nga balita diri sa pagmalagad sang Kapis Pulisya, balita para sa masa.
2: Kapis Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
1: So by the way, partner, no, we would like to congratulate partners no, sa aton Police Regional Office 6 as number 1 no, sa national partner.
0: Yes.
1: Sa papatigayon sa kampanya kontra. No? wanted persons, no?
0: Yes, ang, partner.
1: Agom, no? Ang aton nga Police Regional Office 6 sa rating 29.56%, no?
0: Nationwide, so, partner,
1: yes, no?
0: No?
1: Number one kita sa pagkampanya, no? Sa pagpangdakop sa mga wanted persons, partner, nga may ara sa kanda, partner, no? Ining aton nga most wanted.
0: Yes.
1: No? Nga, again, may ara man other wanted, no? Nga ginapangdakop ang aton nga mga kapulisan. So sa sini, partner, ang aton, no? Nga Police Regional Office 6 nga nakaagom sa rank, no? Number 1,
0: yes,
1: sa bilog nga Pilipinas. So
0: kagining accomplishment, partner, no? Inisay dalom sa pagpamuno sa nga aton nga very snappy, hardworking,
1: yes,
0: nga Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio, partner.
1: Yes, no? No? Kag sa kabugusan, partner, no? 328, no? Ka wanted persons, no? Mm-hmm. Ang nadakop naton adres sa Region 6. At sini a partner, out of 328 partners, 73 gid, no, ang most wanted persons.
0: Mm-hmm.
1: 255, no, kabilog ang other wanted persons nga nadakpan.
0: Yes. No? Kagamay ng resulta, partner, no, sa pagpangabudlay sa inyong kapulisan, no? Ang effort nga ginapatigayon sa inyong mga kapulisan, no, sa kampanya batok sa mga wanted person, most wanted and other wanted person, partner. And of course, isa ini ka dako man nga pagpasalamat naton, gi-recommend naton, partner, ang, yes, publiko, no? Kay hindi ini malabot, hindi ini mangkon nga kadalagaan sa inyong Philippine National Police, ilabi na gid ang kapulisan sa Police Regional Office 6 kasi ang Capiz Police Provincial Office without the help sa nga aton nga makauturan, partner. Without the support nga ginahatag nila sa ilang mga kapulisan, partner.
1: Oo. Bisan diri sa aton sa probinsya sa Capiz, maya sa aton gindolo nga balita, partner, may duwa kita ka kwanong serbihan sang warrant of arrest, partner, mm-hmm, no? Wanted person. Okay?
0: Yes,
1: so, congratulations.
0: Congratulations, kid. Gagina, partner, tungod sa mga informations, no, nga ginahatag sa aton nga makauturan sa ilang mga kapulisan, partner,
1: oh,
0: no, para malocate ining mga wanted persons nga nagapalanago, partner. Okay, oras nato na launa 47 sa hapon. Tagaan ta oras, partner, ining aton nga makauturan nga nagacomment diri sa aton nga live sa subong nga hapon. Sa aton nga Facebook Live, no?
1: Ang manami di sa kakuan ho, comment, partner, ho.
0: Aha.
1: Kay Toto Mark, ay, serving with all, dukanta niya, partner.
0: Ano.
1: Serving with all our heart, uh-huh, protecting with unwavering courage,
0: uh-huh,
1: leading with, ano nini? Ano siya?
0: Leading with unshakable.
1: Unshakable integrity.
0: Integrity.
1: So,
0: mabuhay
1: word,
0: ang,
1: no?
0: BNP.
1: Ito, no? To Mark mo, unshakable, partner, nga word. No?
0: Serving with all our heart, protecting with unwavering courage, leading with unshakable integrity, mabuhay, Capiz, mabuhay ang BNP. Gent, mayong hapon. Nakatutok, kid. Thank you so much sa pagtutok sa itong pagpangalagad sa subong hapon. Ari pagit, partner, ho, si Sir Doy Arthur. Good afternoon, Sir Van and Sir Roldan. Watching and listening from West Valley of Flores, Maayon, Capiz. Sa mga suki na ito ni, partner.
1: Oo, oh, congratulations sa mga kaya na, ho. Ari, abaw nagkuhan sa partner, no. Nagtuhaw na si Coach Jory, ho. Sa Molino gym, partner.
0: Coach Jory, may adayad nga hapon, no. Salamat sa pagtutok sa atong nga live sa buong hapon.
1: Congratulations, galing, no. Kumusada ang dos, ang dagyang dos.
0: Ang duos itong CrossFit Challenge, yan, partner.
1: Mga bakod lawas ito, mga karabaw ng lawas.
0: Mugit, partner, ang nagahurma nga maskulo, no?
1: Ano yung kapangabo ito sang bilog
0: ang
1: na
0: ang malapandisal nga abs ni Coach Jory, partner. Congratulations, Coach Jory, no? Kaga siyempre ang iya nga partner, kag siyempre sa kwanta grupo pagid sa kay Coach Jojo Yang, no? Kag kay Ma'am Stella Yang sa bilog
1: partner,
0: na Team Sparta,
1: no?
0: Rojas, no,
1: Team
0: partner
1: Sparta.
0: Congratulations sa inyo. Ari pagit, partner, ho, nagpa-shoutout Binjo Banas. Mayong hapon, watching from President Rojas Municipal Police Station. Ang bugos man nga persa sa Mayon Municipal Police Station, partner, nakatutok sa aton kapag pangalagad sa subong hapon.
1: Kay Sergeant Ernel Dorado, no, Ernel Dave. Gent, sa aton mga FTPs na nakatutok man, no, mayong hapon sa inyo, tanan-tanan.
0: Gina-shoutout man ato ng bugos ka persa sa Kwartero Municipal Police Station. Ang personnel dira, no, may adayad nga hapon sa inyo, tanan-tanan, nakatutok man sa aton nga pagpangalagad. Of course, sa kay Ma'am Dolores Abilardi, mayong hapon mga sir, gapamati na kami diri sa kilometer 2, Barangay Lawaan, Roa City, nagasigabong ang K5 News FM, ang Kapis Pulis sa Balita para sa Masa, to partner.
1: Thank you.
0: Sumungman sa kay Sir Errol Delphine, mayong hapon watching from President Rojas Municipal Police Station.
1: Kay Sir Jason Aspera Calanga, mayong hapon sir.
0: Sumungman nyo na shoutout natin si Sir Michael Dinosta Inoslay, watching from Dao Capiz. No? Kay Sir Todds in Centro Rodama.
1: Pangbaliskan yung mga pangalan. Gabaliskan mo na mong kalimutan.
0: Salamat sa pagpamati, no? Kag sa pag-view sa ating live sa Subong. Si Ma'am Julie Andy Yoyo, watching all the way from Maayon Municipal Police Station. Mayong adlaw man si mo na, ma'am. Si Sir Jason Aspera Calanga, Survival Ranger Vlogs. Aba, ina-shoutout din naton. Palangga, kakaon ka na. Tilawya Biruto ni Ems. Aba, thank you all.
1: Amo pa lang na sir. Amo pa lang na sir bitong pagkaon nila partner ho.
0: Gani amo pa lang ang panyaga.
1: Tilawa na sila pagkaon.
0: Oo. Ang inasatat natin dira si Sir Jason Aspera Calanga.
1: Kay sa Sergeant Najelin Pribaldo. God bless PNP.
0: Si Ma'am Gisel ho, nakatutok gid sa aton subong pagpangalagad sa subong hapon. Ang aton police patroller partner ho. Si Sergeant Richie Fabrigal Valcarcel, good afternoon ma'am and sir, from Pontevedra Municipal Police Station personnel under the supervision of Police Captain Maria Fe T. Omite.
1: Okay, Sir Adol, Paul George, kumusta da? No, taga China Bank, tama yung hapon.
0: Kay Mama, okay, kay Sir Ping Bulid, good afternoon everyone watching from Maayon MPS. Kay Sir Rentoro Wellington Ugan partner ho, nakatutok man sa aton nga live sa subong nga hapon. Kay Sir Jojo Cordovero Bisonia or Bisona, God bless PNP. Kina shout out ko man nga kon buddy da nga gwapohon ho. All the way from Uton Iloilo. Diba? No, Police Master Sergeant Guevara buddy, nagapa shout out gid sa aton partner nga pagpangalagad sa subong nga hapon. Balik-balik lang di ba, buddy, sa Kawak Provinsa, sang Kapis,
1: ah. Sa Oton?
0: Si Ma'am Maggang, Ma'am Valiete, nakatutok, no? Ga-shoutout siya, God bless PNP ka, no? Subong man, yun na shoutout na ito, no? Ang aton nga bossing dira, ho? Sa Team Carl's Running Club! Sir Steven Yap Bilianes, good afternoon Sir Van. Boss, mayong hapon man. Congratulations kay na naglagan man sa partner sang 10 kilometers.
1: Wow. Congrats.
0: Kaginat sa taot natin na tanan nga member sang Team Calls Running Club. Kay buddy Janelle Barredo, galing kay na. Congratulations.
1: Mama, naman sa partner.
0: Good lie, lagso na partner. Masakit na.
1: Mahapo na sila lagso partner.
0: Kakao na tayo, boxe, ya. Buddy. Say kay Ma'am Justina Berlin or Billy Rain Belly Budik, watching from Ayon Municipal Police Station. Kabudlay maribasahon sa mapangalan nila man. Kay Ma'am Anins G, of course, kay Ma'am Jeline Privaldo. Nabasa mo na ni partner.
1: Yes, partner. Pa? Nabasa na partner.
0: Sa kay Sir Paul George, shout out mga idol from Run Capiz. Tanan-tanan nga members ng Run Capiz, dira, ginatamyaw ginaton. No? Medayad nga hapon sa inyo dira. Of course, kay Sir Rio de la Cruz partner ho, Bargo, shout out lang daa. Daga pa shout out mga si Sir ko no.
1: Ayos.
0: Oras na to mga kabiyanan sa aton pagbangalagad sa subong nga hapon, alauna 54 sa hapon. May nabilin pa kita nga mga ginutlo sa aton pagpangalagad sa subong nga hapon. Pwede pa sila partner makapalagas.
1: Kay Ma'am Maria Gracia, na dira sa Pilar Capiz, na mayong hapon. Kay Sir Jason De Pino Duhilio. O pare, pare mo ni partner.
0: Yan partner?
1: Si Jason.
0: Ah, parito-to da sa kay Pri Jason Dopenio Duhilio, no? Nagakuti naman sa isang motor guro da ay. No? mga mabriya ka partner, dara ka lang dulog siya, kay mayad ni magkuti nga daan nga klase sa tinoga. Pre, mayong nga po lang da! Ari, pagi ng snappy sa nga team leader sa nga PIDMO, ho? Police Chief Master Sergeant Cherry Armada, mayong hapon sa tanan from PIDMO Families and Capiz PPO.
1: Traidora yung alam, partner.
0: Traidora, partner. So, ina-shoutout natin, syempre, nga ton nga Deputy Provincial Director for Administration, partner. Police Lieutenant Colonel Jose Badilla Jr.
1: Sir, mayong hapon, sir.
0: Sir, mayong hapon. Kag syempre, ang aton nga Deputy Provincial Director for Operation, man, partner. Police Lieutenant Colonel Ethan Estaya. Sir, mayong hapon.
1: Oh, mahiling ni sir magkuhan. Biking, okay. Kita ko na siya. No? Bike na siya, partner.
0: Bisan sa basket, no? Kaya sa pag-pickleball man ni partner. Mayad man ni si sir.
1: Abang rin ka-pickleball ang iba. Nilang kuhan subong. Mga kalingawan. Ha? So, atong mga kuhan daw. Mga girls.
2: Kapis Pulisya. Balita.
0: Okay, sa mga kuturan natin, partner, dira. Siyempre, sa mga estudyante natin, dira, partner, nga nagahimos pabalik diri sa siyudad sang Rojas.
1: Oo, oh, iba nag-advance sa Gurukina.
0: Gani? Halong ka mo sa dalan, ha? Halong ka mo sa dalan nun. Siyempre, nga ton, mga motorista, pagin, partner. No? Halong ka mo sa pag-drive, especially ning mga nag-drive sa ilang mga motorsiklo.
1: Ang ibang, dira, base wala pa lisensya. Aga-drive-drive ka mo ng mga estudyante, dira.
0: Gani? No, mabutlay, ikat pala ako madisgransya nga wala sang ako kon madakpan kang wala sang lisensya. Kag syempre, gina remind ta gid partner.
1: Pagsuksok mo da sa checkpoint. Tapos gapili la ka mo. Bala mo na partner, kung mag-checkpoint pala partner. Kumuta mo ya pila sa alsada sa unhan. No, kon gupi na man ko tanay, sulog sa gapakuno-kuno, no bala mo pundo ko bala pang pamati-bati ko. No, mo nila dugi-dugi sa mga pulis magaling. No? Oh, ano oras naman naman sa checkpoint ban? Amo na ginamasa may violation ka mo. Pila ka mo daas ano asa na oras matapos ang checkpoint.
0: Ari pa yung partner ho, mga nagamulotor bala partner ho. No, pagsuksok isang helmet, no, parang safe kita. Kag syempre mahinay-hinay lang tayo partner mag-drive sa aton nga mga motor.
1: Kung mga aksidente, daw ilay kawa nyo na magbulok ka ay ulo nyo. Okay lang helmet mabuka from ulo nyo. Yan, wait ka mo ako na, balaklan. Wala spare parts lawas ta.
0: Ano pa kon kuan na why ka na kuan partner kung ulihin ang tanan, no?
1: Oo.
0: Amo na ginahambal nila nga prevention is better than cure, no? Ano ginang pilagi ng bili a partner sang helmet nga baklon mo kaysa sa kabuhi mo bala partner.
1: Amo na punom dumanyo.
0: Dapat mga kuturan da ha, hindi mag tinig-as ang inyo nga bagol. No, pagbakal sang helmet kung magbiyahe ka mo sa inyong motorsiklo, isuksok ang helmet sa inyo nga ulo, hindi sa siko.
1: Kung wala ka mo helmet, ibaligya ang motor pala ka bakal helmet.
0: Ayo nga ton nga kon nga parente partner sa kay parente ro na Lino Nato Dordas. Hello Karwa Van, happy Sunday man Karwa, kag sa imo pamilya dira.
1: Oh, mga karawa pala partner, ano na siyang degree?
0: Mga kaparintihan ko na partner sa
1: pati ako ng mga katigulangan, mga
0: sa
1: karawa
0: sa Barangay Putian, Quartero Capiz partner.
1: Mga karawa.
0: Shoutout ko na mga De La Cruz, Falsis karawa, no? Ano pagiging apelido na nga
1: sukpunan ang karawa, gan. Karawa, gan.
0: Karawa, gan. Lain na nang imo yung partner. Of course, si Ma'am John Johannes Caballero. Hello, listener and also commentator, good day. Ano man. Okay. Salamat sa pagtutok, ma'am. Okay, why ka na partners ni Palagas? Daway na nagpalagas comment sa aton. Kaya syempre, why man naman kita dabilin yung oras diri sa aton pagpangalagad sa subong hapon?
1: Oo, nadugang, nadugang pa. Okay na.
0: Salamat gid mga kabiyanan sa inyo pagtutok, sa inyo pagpakigupod sa amon. Diri sa Kapis Pulisya Balita para sa masa. Kitay naman kita sa dasun nga Domingo. Alaw na to alas 2 ang hapon. Siyempre, diri lamang sa K5 News FM Rojas.
1: Dumayuran naman sa Domingo na partner.
0: O, sa Domingo kitay partner. Kitay naman to.
1: Just na to ah.
0: Pa, syempre, padala pa, puro babalhas kag papalo picture to partner. Ano pa man? Okay! Okay, nakita ang oras diri sa itong pagpangalagad, mga kabiyanan. Salamat sa inyo, mga pagpakiupod sa amon sa subong nga hapon. Siyempre, sa subong edisyon sa atong pagpangalagad, Petsa Setyembre! Petsa Sai, sa bulan sang Setyembre, ito yung 2026. Si Sir, may nagdugang pa? Nagpalagas, away na partner. Kag siyempre, ang pagpangalagad sang Kapis Pulisya, balita para sa masa, inis sa pangalan sang bugos ng persa sang Philippine National Police, sang Police Regional Office 6, kag sang Kapis Police Provincial Office, kag inapun mamunuan sa amon nga Provincial Director, Police Colonel David L. Cachumbo Jr. Siyempre, kami ang inyong mga police anchor sa subong hapon.
1: Police Master Sergeant Roland Villina Jama.
0: Ako naman si Police Master Sergeant Van de la Cruz Profonga. Mayadayad nga hapon sa inyo tanan and may God bless us all.
2: Kapis Pulisya, balita para sa masa.

0: Drill. Isa sa mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sina, therapeutic na, no? Mga busay, ang mga busay, therapy. No? Kakampiyon.
1: Music pero, therapy.
0: Mm-hmm. Music therapy. Pero tiyanon mo ni kung bungol ka, bi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo, no, kabulubudlay?
2: DTX 500.
0: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian nga vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Tilang imo blood sugar sang una?
3: Sobra 300.
0: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So, apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
0: Mga ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
0: Anong resulta? Tila na?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
1: Mostly ang gakabungol tigulang.
0: Husto.
1: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
0: Oh, araman,
1: the reason
0: oh.
1: one is taas ang antioxidant.
0: Oh. Mm.
1: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
0: Aha. Isa
1: ka lang pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
0: Husto.
1: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
0: aging.
1: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
0: Pag edad mo abido
1: kay, kay mayara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
0: Hubin pa.
1: Like in general Albao.
0: 70 na pero daw 60 lang.
1: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
0: Amugid. Sir boy.
1: So kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
0: Oo.
4: Kag hindi ka dasig mabungol ah, no? Especially kung exposed ka blood permis sa loud music.
0: Amo man na, isa man na doko sa
1: excessive noise exposure.
0: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na to isa. Makabungol.
1: Makabungol? Para di magubay mo ang longgan, layas ka.
4: Palayo ka na.
1: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
0: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, purting makinag, haot siyang barko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
4: Correct.
0: Amligan ng inyong pamatinan.
1: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan.
0: Husto.
1: Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
0: araman,
1: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
0: Pamatinan.
4: Ma-infect ang dalunggan mo't inablang gatulo na.
0: So ini ha, simple
1: meningitis.
0: Lang. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect
1: sa imong... inflammation sa imong brain.
0: Example, wala kagid yung balatian, but old age will eventually destroy your
1: kagrabi gilang diabetes sa Sir GP.
0: Grabe gid.
1: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkaguba ang imong palamatinan.
0: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
2: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya mo naging 2 times ko. So buong 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500! TTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3

0: Visio.
1: Visio?
0: Yung may D3. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mamakal, sumangutin. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Basing UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sisa, hadlong kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
12: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik.
3: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
12: Di pre, musta po lang kagabi pre?
13: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
14: Tigasin.
3: DGX 500.
15: O si Katrina Sapian Capis. Sang unad ako gilang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabdas ang akon acne.
3: DGX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
16: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
17: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
16: Kay may barato balaya nga butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
16: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
16: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Ano sa una ang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Gah, ma-joy ride man tabi gah.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News.

0: Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Pasami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtiulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. GTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagna na akong pamatiya. Tibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: TTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
8: Problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa TTX Beauty Soap.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga TTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anapawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinica Deo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
15: Muling buhayin mo.
14: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try

0: na. Sa mga nagkalay lain nga sahi sa sakit sa mata, iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: unab lang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Nga man haw!
0: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng lugar!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay kasaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
6: nga may D3.
7: D3 Bio.
9: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: DTX 500,
10: ang pag-inog kag pagmanigarilyo
11: sa lawas at hindi maayo,
10: dapat
11: adlaw-adlaw
10: protektado.
11: Mag
6: DTX 500
10: aga
6: udto
10: kagabi.
6: DTX 500,
10: ang pangbawi
6: kag super detox mo.
10: DTX 500.
6: DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
6: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
14: mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kagsip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
7: Mamaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
19: Nestor! Ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
21: sa gabi,
22: ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory.
0: Memory at Pansayan, Memory Advanced Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
27: News FM.
28: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
29: D3 Bio.

0: five Galingawan Time!
1: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Hi! Galingawan Time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM.
4: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan!
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
8: Para healthy ang tiyan!
7: Pag-klinika!
8: Max 4 Biotics!
7: Spore Biotics! Makabulig sa pagtatakas!

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Pinaproblema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal
12: na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix?
13: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
18: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
18: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juan.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juan.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: Hi, Tennis Juan.
10: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, my galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
11: Masamihin ka pa natian?
6: I-DTX 500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
6: Agbut maging mas hubin sa itad ang itsura.
11: DTX 500.
6: DTX 500.
12: Katalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
6: DTX 500. Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
18: DTX Coffee Mix.
8: DTX
18: Coffee Mix. DTX
8: Coffee
18: Mix.
1: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka
18: sa food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
9: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
18: DTX 500.
8: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika. DTX 500.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
12: D3 Bio.

0: at opinion.
1: Ano?
0: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
2: Hey, hi, kalingawang time.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
5: Pwede radicals.
4: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Mabalong ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pero sa 25 anyos? Palainom DTX 500.
5: DTX 500 yung nga ah.
4: Palainom DTX.
5: DTX.
4: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
5: Sobra.
2: DTX
5: 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
4: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
5: Wala pili.
4: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas,
2: gadula ang tuktok.
4: Oh. Same sa isa ka salsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sina?
2: DTX 500.
4: Stressful daw kuno ka?
5: Stressful.
2: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Nami nag-ita akon nga pananawan.
2: DTX 500.
4: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
5: Lasing magkulubot.
4: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya gakaubos ang imo nga cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
2: DTX 500.
4: You need antioxidant.
5: Okay.
4: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
8: hindi, malikaw.
4: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
5: Dapat sobra.
4: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
5: Correct.
4: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX, importante may S21 ko.
5: Ay.
4: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na to ni kumpanya, permi na to.
2: DTX 500.
4: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unon, anong bawal. Amo na ang permi ni. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
5: Agoy!
4: Grabe, magpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
5: Grabe
4: mo lang. Wala labot ang stress, ha? Ang muna ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs ang oxidative stress. Sa mga kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
5: Oh.
4: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperdi sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Juseben Lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa kuna?
6: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pag kumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
1: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. 4Biotics na.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar kong DTX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap,
2: mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
2: mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan, wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
8: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gidya
9: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men, may maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men,
10: muling binuhay mo.
11: Extend, isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
12: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
1: Glaucoma,
13: Eye Care Gold Capsule.
1: Bacterial Conjunctivitis
13: o Pink Eye,
1: Eye Care Gold Capsule.
13: Eye Allergy,
1: Eye Care Gold Capsule.
13: Cataracts,
1: Eye Care Gold Capsule.
13: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A,
1: vitamin E,
13: vitamin C,
1: zinc,
13: kag dilberry extract.
1: Eye Care Gold Capsule
13: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
1: Mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
1: Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
1: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
16: News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
18: D3 Bio.
19: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, saka atub lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey, hi! Galinga one time!
1: Kampiyon!
3: K-K-5 News FM.
4: Ifri Pio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DGX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan naginom ka?
10: DTX 500?
9: Hindi na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
7: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminorrhea.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis
7: Juanes. Madalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
20: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo nang ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
7: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Hoy! Now I! Now I!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga law ay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
0: Hey! 5 Galinha One Time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong
11: score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500!
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
18: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
5: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas mag

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: siya, bagay! Gamit siya sa silog balay! Gamit sa kusina! Kusina! Matalong! Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kagliha!
1: Dali!
0: Pas!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: Taas ang mga kagaw! Klinika Sporbiotics!
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporbiotics!
4: Punggod kag-rashes?
5: Mag-DTX 500!
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos ang punggod kag-rashes.
5: DTX 500!
4: Bakal na sa mga butika!
6: DTX 500!
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
9: Sa DTX 500?
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina pa
6: siya. DTX 500!
10: Mighty C, ang alkaline

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit, nga sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amo na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ipapaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
13: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
15: Tinig ng Reformasyon.
14: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
15: Tinig ng Reformasyon.
14: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, sa sining at tempo. Aton nga dayaw ng Diyos. Aton man siya pasalamatan sa tanan ng mga pagpagamayo. Kag kamutanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan. Sa aton nga palatuntunan nga tinig ng reformasyon. Kamusta gin kamo? Manang kita perbidri nagaliwat, nagabalik-balik sa aton nga mga pagpangabay, mga pangamuyo, nga tani kita araman sa aton ikayong lawas. Kag-ara man kita labaw sa tanan ikayong pag-alagad, ikayong lawas sa aton nga pagtuo. Ano nga kasigal ito nga pagtuo? Pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Kay kon kita nagalagad sa Dios paagi sa gugma, kasi una nga nagugma sa aton, amo na nga pirmi kita nagadayaw, nagapasalamat, kag hindi ginaton malipatan ang iya mga pulong, hindi naton malipatan ang iya mga pagsabdong, kag kita nagatigong nga pirmi nga ang Dios mahamuot sa aton. Manangang dalayaw ng Dios sa siningatiyon. Padayon siya nga nagatipan sa aton, padayon siya nga nagatag sa aton sa may nga tiyempo. Agod nga mag-updanay kita sa aton nga palatuntunan sulod sa 30 minutos. Manang kamutanan, kabay pa, ngayara sa kayong lawas, yara man sa inyong nga kaangtanan sa Dios. Agod nga sa tanan nga mga pagtilaw, sa tanan nga ups and down sa aton nga magkabuhi, makapadayon kita sa gihapon nga malipayon, manasigon sa aton pag-alagad. Kag sa sina nga kahimtangan, dako gid nga kalipay sang Dios ang mga anghel, amo ang mga bantay, mga halong, mga atipan, mga amlig sa tanan nga nakita sang Dios nga tutong nga nag-alagad sa iya. Amo na nga perminaton rin kinaliwat nga dayawon ta siya, pasalamatan ta siya, kay amo gid na ang kalipay sang Ginoo. Sige, so amo lang na ang aton nga mga pagpangabay, mga pagpasalamat, mga laygay, paandam, kay amo gid ni pirmi. Amo na ang katuyuan sa aton nga palatuntunan diri sa istasyon nga inyong palangga, K5 News FM Philippines. Samtang ini pagid kita, magakanto sa pagtuon sa mga pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Dalay mapagpala at mabangin naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpatuloy sa inyong pag-aaral. Sa inyong banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita upang ito ay maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Ito nawa ay manatili sa aming puso't isipan sa magitan ng tulong ng Banal na Espiritu. At pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Ruth Miloy at pamilya. Diyon din ang makawani sa himpilan pong ito, maging tapat nawa sa inyo upang maging rapat-dapat man sa inyong mga pagpapala. Patawarin naman kami sa aming maraming mga pagkukulang at pagkasala sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Mga kauturan, aton nga padayunon ang aton nga pagtuon sa mga kahimtangan sang iglesia nga Sardis. Damo ang aton ginatun andre nga naglawig katadiri bangod kay sa iyang characteristics. Isa lang ang gamay nga, gamay pero delikado nga kakulangon sang Sardis. Kabalong na kita nga, ano daw, na natabo sa iya, nadagtaan ang iya nga karakter. Nga man bangod sa influensya sang mga pagano. Amo gina. Dayon, nagamit man diri ang parehas nga kaimtangan sang sulat man si Saka Propita nga si Zacarias. Nga nakita man si Josue nga gin-atake sang kaaway. Ginasumbong si Josue nga grabe na nga panapton siya sang mahigko. Ano galito? Ang kahigko. Ang pagka or ang kahigkoan sang aton nga kabuhi, amo nang aton paglapas ang subo sang Dios. Kay amo na ang nagapahigko sa sining kalibutan, amo na gani nga akig na ang Dios. Damo na nagkaltabo sa kalibutan nga mga trahedya nga daw limpyuhan sa Ginoo kung kisa, limpyuhan sa baha, sa linog, di ba? Sunog. Amo na ang gingamit sa Ginoo nga ahinsya, agod nga malimpyuhan, amat-amat ang kalibutan. Pero daw kasakit man pa, kasakit gid nga man. Kay kung pariente mo o sakop sa pamilya ang naigo, natamaan, sang amo na nga paglimpyo, delikado gid.
nga man kay masakitan man kita. Muna nga, ang iyawa, nakabalo na kita nga sa ginsiling sa Biblia, siya ang manugsumbong. Manugsumbong sa aton. Amo nang ginhambal sa aton manumunuman diri sa Apokalipsis o Revelation 12:10. Nabatian ni Juan nga alagad ni Kristo o apostol nga nangin propita nga nagsulat diri sining bugna paagi sa palananaon, nakita ni ini tanan. Nabatian daw niya nga isa ka baskog nga tingog nga nagsiling sa langit. Karon nag-abot na ang kaluwasan. Uy, maayo no? Kag ang gahom, kag ang ginharian sang Dios, kag ang gahom sang iya Kristo. Nga naman, na kay ang manugsumbong sang aton mga utod gintagbong na, nga nagsumbong sa ila sa atubang sang aton Dios sa adlaw kag gabi. Grabe tanas no? Walay pahuway. Hindi ginagapahuway. Padayon siya nga nagasumbong dito sa langit sa mga hinimuan na sang mga tao nga nagalapas ang kasuguan sa Diyos. Padayon kita pagbasa diri, kagindaog nila siya pagi sa dugo. Amo na ni, ang mga nagadaog nga man, pagi sa dugo sang kuliro, nagatuo kita nga Kristo na patay para sa aton. Imbes nga kita tani ito ang mapatay sa krus, pero si Kristo ang napatay sa krus agon nga kita mahatagan sang tsansa nga mga pamalandong binagbinago naton maayo o sisahon naton gagulingon, kag aton man patihan nga siya, amo ang butong lamang nga makaluwas sa aton. Way na ginsing lain pa, way na sing iban pa nga pwede nga magamit para sa kaluwasan. Kundi kung may mga tao man, pare man siya o pastor man siya, ministro man siya, bisan ano ang iyang katungdanan sa iglesia o sa simbahan, siya instrumento lang nga nagawali, nagapanudlo, nagaminsahe sa pulong sang Dios. Hindi nga siya kaupod sa kaluwasan, instrumento lang siya. Nga karon, gani nagsilindik magakalipay kamo nga mga langit kag kamo nga nagapuyo sa sini. Way naman sa tanas dito. Kaluluoy ang mga pungluyo sang duta kag sang dagat. Amo ni ang ginahambal diri ni nabatian nga baskog nga tingog sa langit siling ni Apostol Juan. Kay ang yawa nagdulhog sa inyo nga may dako nga kaakig. Bao, grabe no? Now, dako nga kaakig. Kag, naibaluan niya nga malipot na lang ang iyation. O si, mayo pastanas. Kay nakabalo siya nga lipot na lang iyation. Kista kung kisa, way naman katapusan ng kalibutan. Kinasadya dito, kinasaya diri. Kalipay dito, kalipay diri, patuyang sa mga kung ano ang aton mga hinimuan nga hindi na uyunan sa kauton sa Dios. Amo na delikado. Amo na nga ang kabuhi nga gingamit nga sample o halimbawa sa kabuhi ni Josue nga labaw nga pare. Dumulong ta mag-uturan. Basi mga hambal kita nga sa labaw nga pare man lang na, di ba? Kumbaga, kangay sa Santo Papa sa Katoliko, Santo Papa sa Roma, or sa mga presidente sa kabilugan, sa bilog nga kalibutan, kaangay sa Sabadista, kaangay sa iban pang ang ilang grupo o simbahan universal. Siyempre may leader man na, may presidente. Sa 1720s, may bago silang presidente ng Bulos kay Ted Wilson, nga dating presidente sa una. Sa Esdaman, 1720s Repo Movement, may araman presidente. Ang iban pa siguro nga mga simbahan, may mga leader gin, no? Kay may iban man nga ari lang sa Pilipinas, may leader na sila, may presidente man gyapon. Karon si Josue, siya to ang ginkabig nga high priest, mataas nga isa ka sa serdote or pare. Una nga samtang mapinubuson nga nagapakituoy si Josue para sa katumanan sa mga saad sang Dios, maisugo naman siyang nagtindog. Si Satanas agod nga pamatukan siya. Si Josue man nag-atubang, pero maisugon man si Josue nga nag-atubang man kay Satanas, kay ara man si Kristo. Pero diri ginatudlo, nakita naton nga ginatudlo ni Satanas ang mga paglapas ng Israel bilang isa ka rason kung nga ina nga katawahan hindi dapat mapasag uli sa kamuot sang Dios.
ginaangkon niya sila nga iya biktima kag ginapangabay nga itugyan sila sa iya mga kamot agud laglagon. Amo na ka delikado. Amo nang way lang yung kita kabalo nga tinguhan is tanas kali agud nga laglagon na lang kita. Way na mabilin. Hindi mga pangapinan sang mataas nga seruti ang iya kagulingon ukon ang iya makatawhan sa mga panumbungon is tanas. Wala siya si Josue kung baga wala siya nagapangangkon na ang Israel hiluway sa sala. Okay, siyempre siya mismo, si Josue, na manaptunan magani isang bahigko. Amo na nga ang katawhan, amo man gihapon. Amo na nga sa aton diri subong, bisan sino pa na aton leader, parehas lang na nga tao. Parehas lang na nga may sala, parehas lang na nga may paglapas. Parehas lang ang mga kaluyahon. Amo na nga nagasimbolo na siya sa aton tanan nga kaiguan. Si Josue naman sa iya mahigko nga mga panapton nga nagasimbolo sang mga sala sang katawhan nga iya gindala bilang tiglawas nagatindog siya sa tubang sang anghel nga nagatuad sang ila sala apang nagatuddo sang ila panghinulsur kag kahuyanan nagasalig sa kaluoy sang isa ka manunubos nga mo si Kristo nga nagapatawad sang sala kag sa pagtuo nagaangkon sang mga sala sang saad sang Dios. Niyan, ang anghel na amo si Kristo, siya mismo, kaya siya man to ang archangel, ang manuluwas ang mga magsasala, nagapahipos ang mga manugsumbong sang iya katawhan, nga nagapahayag. Ang Ginoo, nagasabdong sa imo o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagapili sang Jerusalem, nagasabdong sa imo, hindi bala ini isa katatak nga ginutod gikan sa kalayo? So, amo ni ang nakasulat dito sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 5, 6. Amo na nga, si Kristo nagsabdong kay Satanas, ang Israel madugay na nga nagpabilin sa hurnuhan sang kapipitan. Bangod sang ilang mga sala, halos nasunog sila sa dabdab nga ginsindihan ni Satanas, kagsang iya mga ahinti para sa ila kalaglagan, apang ang Diyos karon nagbutang sang iya kamot sa pagdala sa ila. Tuod magina siya nga ang Israel sang una na ulipon sa Babylonia, halin sa pagkaulipon sa Egypto sa sulod sang 430 ka mga tinuig, suno sa Exodus 12 versikulo 40 kag Galatians 3:17 nakagwa sila, pero kadamaan sa ila na apostasya amo nang paglabot sa Kanaan, dito na sila naga-star, nagalakat sila sulod sa 40 ka mga tinuig man dito sa kamingawan sa kalasangan. Nakalabot sila dito dayon pag-abot dito na apostasya man lang gihapon. Muna nga ang natabo bangod sa hindi sila naga atipan, di sila naga ambling sila kagulingon, nakasala sila na ulipon man liwat sila sa Babylonia. Ginpasugtan si Hari nga Nabucodonosor sa atong ginatun-an sa propesya sa Daniel nga amo ang instrumento nga maulipon sila sa Egypto kag naleksyon sila arader sa Babylonia. Dayon sa sulod sa Babylonia dito naman sila nagtiner sulod sang hindi magnubo sa 149 ka mga tuig antes makagawa parte kapait, pero na-influensyahan na sila muna nga hindi na sila luyag nga magawa kay na-influensya naman sa Babylonia. Kaangay bala sa aton nga daw hindi kita magbiya, nagdala lang kita sa ngalan nga Kristiyano. Pero kung lantaon naton kung ano ang mga hinimuan sa mga tao nga hindi nagalagad sa Ginoo, parihas lang halos. Nahanungod sa ano? Kaangay sa ginhambal ni Kristo sa Matthew, Kapitulo 23, Kapitulo 24, Versikulo 27, Hasas 29. Nga gingamit ni Ginoo Jesus ang mga kaimtangan sang panahon ni Noah, nga sa wala pa ang anaw. Sila kuno nagakaon, nagainom, nagapangasawa, nagapamana, di ba? So, anong butamalon? Sino ay bala kagaya pamilya, wala nagakaon, wala nagainom? Siyempre, nagakaon man, nagainom. Kaya nga isa, sino ay may araman asawa, may araman asawa yung mga bata. Pero nga, ginagamit to. Kay ang natabo galito, bisan may asawa na, ngita gyapon sa lain ng asawa. Nabalang kabit, natong tawag na ito, nang kabit, nangin babae, nangin lalaki.
Amo man ang hasta subong. Hindi naton na hindi na uso hindi na malikawan subong daw mahambal kita. Hindi na manigar naton. Nga daw hindi malikawan nga aman kay may nagapanintar man. Amo na nga gingamit huwag lang ta kabalo, huwag ta katalupangon nga inagali. Isa kasala. Amo na natabo sa Israel sa una. Pero sa ila pang hinulsol kag pagpakahuya, ang maluluyon nga maluluwas hindi magtugyan sa iya katawhan sa mapintas nga gahom sang mga pagano. Ang nadugmok nga tabunak hindi niya pagbalion. Kag ang nagaso nga lino hindi niya pagpalungon. Anong mabalong din eh? Nga bisan naga ano na naga sobra na ka ano kainit iya nga padalaan lang sang kinahanglan nun nga pagtuo pagsalig pagtuman samtang ang pagpatungan ni Josue ginbaton ang sugo ginhatag kuhaa ang mahigko nga mga panapton gikan sa iya. So muna nga dako gid ni siyang moral lesson para sa aton kag kay Josue ang anghel nagpahayag yari karon gidula ko ang imo kalaotan gikan sa imo kag panaptan ko ikaw sang ilisan nga panapton. Grabe no? Panaptan sang isa ka ilisan, isa ka bag-o. Ang kinaiya ni Kristo, mangin kinaiya na sa iyang katawhan. Amo lang niyang ginahulat ni Kristo sa iyang katawhan. Nga tani, ma-purma na sang bugos ang kinaiya ni Kristo sa iyang katawhan. Agun nga siya magabalik na. Amo na gani, ginbutang nila siya sing matahum nga mitra. Gamit rin si Josue sa iya ulo kag ginabayuan siya sa mga panapton. Ang iya kagulingon nga mga sala kag ang iya sala sang iya katawhan ginpatawad. Ang Israel ginpanaptan sang ilis nga panaptan panapton. Ang pagkamatarong ni Kristo nga ginhatag sa ila. Ang mitra nga ginbutang sa ulo ni Josue amo ang ginasuksok sang mga pari kag may nasulat nga pagkabalaan sa Ginoo nga nagapakita nga walay sapayan sang iya mga paglapas kag sang una na kwalipikado na siya karon sa pag-alagad sa tubangan sang Dios sa iya sangtuaryo. Amo na nga mangin kwalipikado ang kada isa basta maghinulsol, basta maghinulsol lang halin sa pinaka leader hasta sa pinaka nubo or pinaka miyembro, kubos nga miyembro. Kung nabalon natin nga kubos. Pagkatapos nga solemne nga ginbutang sa iya ang dignidad sang pagkapare, ang anghel ng pahayag. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa mga kasoldadusan. Kung ikaw maglakat sa akon mga dalanon, kag kung ikaw magatuman sang akon mga turumanon, niyan ikaw man maghukom sang akon panimalay, kag magatipig man sa akon sang akon mga kurti. Gaghatagan ko ikaw sang duog nga maglakat sa tunga sining mga nagatindog. Padunggan siya subong hukom ukon manugahom sa templo kag tanan nga mga serbisyo sini. Dapat siya maglakat sa tunga sang nagatambong nga mga manugtunda bisan sa sini nga kabuhi kag dapat sa katapusan magbuylog sa ginhimaya nga kadamaan sa palibot sang trono sang Dios. Amo na ang matabo pamati karon o Josue nga pinakataas nga pare. Ikaw kag ang imo kaupod nga nagapungko sa imo atubang. Kay sila mga tawo nga nagakatingala. Kay yari karon dalhon ko ang akon alagad nga sanga. Diri ginapahayag nga ang paglaom sang Israel paagi sa pagtuo sa pagpakarini sa nga manluluwas nga si Kristo. Si Kristo nga ginasiling diri nga magakari sa palabuton kagangya katauhan nagabaton sang kapatawaran. Paagi sa pagtuo kay Kristo, sila ginpasaguli sa kamuot sang Dios. Paagi sa iya mga takos. Kun sila naglakat kag dagpadayon sa iya mga dalanon. Nagapadayon sila sa iya mga dalunon nga mangin mga tao nga katingalahan. Gin pasidunggan subong nga ang pinili sang langit sa tunga sang mga pungsod sang duta amo ang ila paglaom. Ang ila pagpangapin. Ang ila pagkamatarong. Kag pagtubos. Subong nga siya si Kristo amo ang paglaom sang
iya iglesia karon. Kaangay sa iglesia sang sardis sang una nga ginasabdong ni Kristo. Kaangay sa panahon ni Joshua nga ginasabdong man ni Satanas. Sumbong nga o sumbong nga ginsumbong ni Satanas si Josue kagang iya katawhan amuman sa tanan nga dagon ginasumbong niya ni Satanas ang mga nagapangita sang kaluoy kag kamot sang Dios sa mga nagatuman sa iyang kasuguan. Kay sang ginsiling dito sa 12 bersikulo 17 ang dragon nga mustanas na nagapakig-away batok sa babayi kag iya nga gingira ang iyang anak o ang iyang asalin nga nagabantay sang sugo sang Dios kag sa pagpamatuod ni Jesus. Amo nang sabugna ginpahayag siya nga manugsumbong sang aton mga kuturan sunod sa aton ginbasa sa bugna 12 bersikulo 10 nga nagsumbong sa ilas atubangan sa aton nga Dios adlaw kagabi. Ang kontrobersiya ginasulit sa tagsa kakalag nga naluwas gikan sa gahom sang kalautan kag ang ilang ngalan na rehistro sa tulunan or libro sang kabuhi sang kordero. Wala gid sing isa nga ginabaton gikan sa panimalay ni Satanas sa pagsulod sa panimalay sang Dios nga wala nagapukaw sang determinado nga pagbato sang isa nga malauton. Ang mga panumbungon ni Satanas batok sa mga nagapangita sa Ginoo wala ginapahulag sang pagkadisgusto sa ila mga sala. Nagakalipay si Satanas sa ila may depekto nga mga kinaiya. Sa mga depekto sang aton kinaiya lipay Satanas sina. Pagi lamang sa paglapas naton sa kasuguan sa Dios nga makaangkon siya si Satanas sang gahom sa aton. Amo na sang maglapas kita sa kasuguan sa Dios sigurado nga ginaangkon kita ni Satanas kag isumbong isugid kita dito kay Kristo nga sige kita nagalapas kay mo na nga adlaw kagabi. Kay siyempre adlaw kagabi man ang tao naglapas kay laban sa mga naghimo sang malain gabi man lahimoon. Ang mga panumbungon ni Satanas naghalin lamang sa mga kaawayon kay Kristo. Pagi sa plano sang kaluwasan, ginaguba ni Jesus ang pag-uyat ni Satanas sa tawhanon nga panimalay kag ginaluwas ang mga kalagikan sa iyagahong. Ang tanan nga dumot kag pagka malinapason sang rebilde nga si Satanas ginapukaw samtang ginatanaw niya ang pamatuod sang pagkasupremo o pagkalabaw ni Kristo kag upod ang malaot nga gahom kag pagkatuso nagapangabudlay si Satanas sa pag-agaw gikan sa kay Kristo sang nagakalabilin sang mga anak sang mga tao nga nagbaton sang kaluwasan nga ginhatag ni Kristo. Amo na ang perme nga objective ni Satanas. Ginatuituyan ni Satanas ang mga tao sa pagpangduha-duha nga nagatuga sa ilang ama madulaan sing pagsalig sa Dios kag magbulag sa iyang gugma. Ginasulay ni Satanas sila sa paglapas sa iyang kasuguan. Kag dayon, ginaangkon ni Satanas subong iya mga bihag kag ginakontra ang kinamatarong ni Kristo sa pagkuha sa ila gikan sa iya. Nabaluan ni Satanas ang mga nagapangita sa Dios sing hanuot para sa kapatawaran kag grasya nga makaangkon sini. Gani ginarepresentar niya ang ila mga sala sa ila atubang sa pagpaluya sa ila. Amo na nga mga siling man si Satanas nga makasasala ka, pirmi ka nagpakasala nga man, sige ka himo sa mga sala nga paglapas ang sugo. Amo na nga hindi ka batunon sang Dios. Amo na nga ang tao magapati na dayon, ay hindi na kumpa sa ilo sini, padayon na lang ko sa akon mga korupsyon nga ginahimo kay hindi na kumpa tawad. Amo na nga pirmi si Satanas nagapangita sing okasyon batok sa mga nagatinguha sa pagtuman sa sugo sang Dios. Bisan ang ila pinakamaayo kag pinaka mabaton nga mga serbisyo, ginatinguhaan ni Satanas nga himuon nga daw kurap. Paagi sa hindi maisip nga mga pahito, ang labing malimbungon kag ang labing mapintas, ginatinguhaan niya nga masiguro ang ila pagpakamalaot. Amo na ang perme nga ginatinguhaan ni Satanas. Ang tao hindi makasarang sa sini nga mga panumbungon siya kugalingon. Sa iya mga panapton o kinaugali nga namansahan sang sala nga nagatuad sang iya sala nagatindog siya sa tubangan sang Dios apang si Jesus nga aton manugpangapin nagapresentar sang isa kaya epektibo nga pangabay para sa tanan nga paagi sa paghinulsol kag pagtuo nga naga
pangikot pa sa gugma, nagtugyan sang pagtipig sang ila mga kalag sa iya. Ginapangapina ni Kristo ang ila kausa kag ginapirde ang ila manugsumbong pagi sa mabaskog nga mga argumento sang Kalbaryo. Amo na nga ang hingpit nga pagtuman sang kasuguan sang Dios bisan tubtob sa kamatayon sa krus, naghatag sa iya sang tanan nga gahom sa langit kag sa duta kag ginaangkon ni Kristo pagi sa Amay ang kaluoy kag pagpasaguli para sa nakasala nga tawo. Ang manugsumbong sa iya katawhan, siya nagapayag ang Ginoo nagasabdong sa imo o Satanas. Amo na nga diri maperdi si Satanas mga aman, basta nga ang tawo pirmi nga nagatuo, pirmi nga nagasalig kag nagatuman man sa kasubuan sa Dios. Amo na nga manginbad ni lagun. Amo ini ang pagbakal sang aton sa akon dugo. Amo nang silig ni Kristo. Mga tatak nga ginkuha gikan sa kalayo, yadtong nagasalig sa iya sa pagtuo nga nagapangikot pagi sa gugma, nagabaton sang makapaumpaw nga pagsalig. Yari karon, gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo kag panaptan ko ikaw sing bag-o nga panapton. Suno sa aton ginabasa sa Zacarias. Amo na nga perti kanami magaturan ang kasaysayan ni Josue nga may kaangtanan sa iglesia nga Sardis kay amo halos pareha ang ilang kahimtangan, pero ang iagali nga kahulugan, ang iagali nga application may kaangtanan sa aton subong samtang nagulat kita sa pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. Pero kay ang aton oras na ubos naman gali, aton anay siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos sa sagitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan aming natalakay ang mga bagay na may kinalaman sa aming pakikipag-ugnay sa inyo. At maraming salamat po sa halimbawa na ipinakita sa magitan ng pangitain doon kay Josue at sa kalagayan ng Iglesia ng Sardis. Nawa, ito ay aming manawaan sa magitan ng tulong ng Banal na Espiritu at manawaan sa mga nakikinig sa himpilan po ito. At nawa, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines upang mailaga, maipalaganap ang inyong pangkasalukuyang katotohanan. Pagpalain mo man ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa himpilan po ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O, si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
4: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporebiotics ka! Clinicas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaliga.
6: Epic.
7: Timo.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Panahon na naman ang ubo.
7: Si punch at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito na ang Mighty.
6: Laban mo, Mighty C!
7: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
6: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
7: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
6: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend
18: Food Supplement for Men. May maka
19: kag flavo waska,
18: mga natural herbs,
19: nga nagahatag sang gana.
18: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
22: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay, diugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
11: DTX 500.

0: Berry Extract, Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
1: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Hey, five! Galing nga one time!
1: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
2: Ano?
1: Siyempre, ambulansya.
2: Bakit?
1: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: Hey, five! Galing nga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang may TC.
6: May TC.
13: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, efektibo, garantisado.
13: TDX Beauty Soap.
15: Ako si Ronan, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman bala ka.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend the food superman for men.
21: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men. DTX 500.
22: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
23: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
13: Bakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Hoy manang! Ano man ang inyo nga kaldoman? Mailangaw ba niyo?
2: Ay ba? Anong gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
0: Hey! 5 Galinga One Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Kuyap, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi nakaya sa neuron mo. Way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
8: Shutdown sa, no?
7: Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imuon, anong unahon niya. Mag-iyon niyang kamot mo, giyon yung ulo mo. That's why ang tao gakirig. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga
8: junk
7: food.
8: Junk food.
7: Kung
8: kada mo na, seasoning.
7: Ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Amo ni ang gamma amino butyric acid. Ang gamma amino butyric acid makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kay ang D3 Bio ginapadami ang absorption sang imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
9: Kapermi benepisyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy.
7: Correct.
9: Malikawan ang mga seizures.
7: Seizures
9: tabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of awareness. Gulpi lang lang ga tulala. Tag pila ka minuto. Daw kaurungan. Oh, dam na.
7: Compare mi ka kaurungan, you are prone for epilepsy, no? Lalo na way kakabalo na urungan ka, no? D3 Bio also increases the ketone levels in your blood. Ano bala ginaoblas ang ketones? Of course, balanta na si D3 Bio, puno ni sa ketones once ma-process ang aton lawas. Ang ketones, una-una, gatag energy sa aton brain. Mas tinlo, mas tahom ang klaseng energy compared sa kalamay.
9: The best kind of fuel para sa imo brain.
7: Correct.
9: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mga higko, ginapa.
7: Anti sa magwasan, maniltig pa to siya.
4: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga butika. Ano pang nami mag sa D3 Bio, kinami imo tulog. Nami ang production sa sila. Tunin, gagapulig yapon sa
9: ang
7: melatonin.
9: Imo nga awareness, Blaser Boy, ara fermente, nung nakainom ka D3 Bio.
7: Correct.
9: Kaya yung kalain, takiyon ka bi nga sa imo nga epilepsy nga, especially sa loss of awareness, ga-operate ka makina, tapos gatanga ka, huwag na kinao, nagali ang imo kamot sa makina.
8: Oh, correct.
7: Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo, gabagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-attacki sa kadlaw. Kung ga D3 Bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na gatawag na ketogenic diet, kay yung saron mo na iya, good fats lang.
9: Hindi ka nakabagka on carbohydrates, more on good fats.
8: Good fats.
7: Good fats.
9: Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days, Goro, Sir Boy. Nga,
7: correct.
9: Hindi nakakita ang imulawas ang carbohydrates.
8: Correct.
9: Dahil mo subong keto diet nga available sa market.
7: Correct. No?
9: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
8: Oh.
9: Ang nakanami lang gid sa kung pala inom ka di trabayo, Sir Boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
7: Sulod.
9: Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
7: Correct.
9: Pero take note, ha? Ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pag inaay, Sir Boy. Aside sa Sir Boy, ang D3 Bio damo pag mabuligan. Especially sa mga inflammation sa brain.
7: Correct. Nga ga-trigger man epilepsy.
9: Encephalitis. Tanan yung mga inflammation yung gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3 Bio because of the keto. Pala inom ka gali, ano, D3 Bio, may manugtinlo kapagid.
7: May manugtinlo.
9: Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitorial services pagiga. Perte, no?
7: May waste management.
9: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, D3 Bio will support serotonin
6: Gapan namin
9: production.
6: Tulog.
9: Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
7: Nami mo tulog.
9: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3 Bio, so good nga man nami imo tulog. It takes months nga pag-inom. Para nga mabalik normal ang imo nami nga tulog.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio with Physio!
14: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
15: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
16: Nagapalandunong pala ang imong panulukan?
17: Magalingin pala ang imong nga ulo?
16: Masami nagkapangihi?
17: Masami ginauha?
16: Masi may diabetes ka na?
17: Mag-DTX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
17: sang imong blood sugar?
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: DTX 500!
17: DTX 500!
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
17: DTX 500! Mighty C!
19: Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C!
21: Mabaka ang butika.
22: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
22: Para sa manaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
17: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
17: DTX Beauty Soap.
21: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
21: Mabasa butika.
17: DTX Coffee Mix.
26: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
17: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing.
28: Luto na.
27: Ang labahan.
28: Nakasampay na.
27: Ang uniform ko.
28: Naplansa na.
29: Ganito ako.
30: Tigasi.
29: Tigalapa.
30: Tigasay.
29: Tigaplansa.
30: Sa araw si Missy. Ang masusunod
29: sa gabi,
30: ako ang bossing.
29: Dahil kasangga ko
30: ang extend
29: supplement for men.
30: Lourdes,
29: tapos ka ng maligo.
31: Yes, darling. Come to mama.
30: Extend food supplement for men.
29: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend food supplement for men.
30: DTX 500.
32: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
30: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
23: Memory Advance Syrup.
22: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
22: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant.
0: kasinatian nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Hindi maghulag!
2: Ay!
1: Hold up eh!
2: Hold up! Ay, hold up! Ay, dali lang! Do, kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sakon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
1: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
2: Papako!
0: Hey! Five galingawan time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Visio.
5: Visio.
6: Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan.
9: Max4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
9: Max4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan.
8: Mag-klinika.
9: Max4 Biotics.
8: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eli sa Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
2: Extend Food Superman.
16: Ako si Renato. Na-alarm ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sa kunta. Sa makainom ako sa DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga new

0: sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan, kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
4: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: isa ka milyonaryo, isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Wait,
2: ano sulat ko, Diman?
0: Oh, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
3: Hey! Hi! Galing nga, Wanta!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Pio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Pio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
11: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
11: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: May family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-DDX 500 ka na!
12: DDX 500!
13: Ang may powerful compound
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Aramis mo!
13: DDX 500!
12: DDX 500!
14: Catalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinabakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang dynamic na gitsa ako nga mat.
12: TTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
16: Ako si Anika. Dayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
18: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi si Mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
8: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
8: DTX Coffee Mix.
20: DTX
8: Coffee Mix.
20: Mabaka butika.
8: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar na mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka
8: butika. Extra supplement for men.
23: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung ito?
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kamusta ang inyo sininga health? Kamusta ta? Mayo balagyapon inyo kahimsog or inyo nga ikaayong lawas? Nakabugtaw ka mo sing timprano, tulog sing timprano. Ako puliya mo na, tulog timprano para bugtaw timprano. Hindi man nami nga adlaw kani mga bugtaw. Kag hindi man nami nga gabi ka nagatulog. Most ideal is 10 to 11, no? Between that, tulog ka na mataka alas 6. Ang pagnami isang tulog, makabulig ang DTX 500. Once ka naga DTX 500 ka, mangin manami ang imusini nga tulog. No? So, take it before you sleep. DTX 500 coupled with D3 Bio and Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso. Nagaburon ba lang mata mo? Naka-experience ka ba lang ado? Hindi ka na mayo kakita? Ano ba lang astigmatism? Let's talk about it later on. Kaupod na silang adiskasyon. Si Doc Ramil Oy, amon CEO, Sir Boy Sulweta, and of course, Sir Kevin Vigay, Doc Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, kabay pa na inom nyo na inyo DTX 500, kag Mighty C,
6: para dugay matigula.
3: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Masami naton mabatian ang tinaga nga astigmatism. Ano bala ang buot silingon sini? Ini bala

0: nulukan.
1: Correct, no? Isa gid lamang ka refractive error ang astigmatism. That's why magamba siya may astigmatism ka. Don't worry about it. Pero galing maburon mata mo. But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. Imbis tani nga bulab lang at ipulon, perfect round. Iya ito nag-itlog siya or bula sang saksang football nga daw oblong bala. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive, may refractive error, no?
0: Namigida ang kan, Sir GP, ang ano na, ng ining gitawag prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
1: Oo, do in do inborn, no?
0: Siguro pagkabata ang nanay sigilang kaon jang po day. Wala gidya kaon-kaon da kalabasa, kag kaon karot, kag iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually ini nagakinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigmatism, amo ang pagburon sa panulukan. Kisa Sir GP, gasakit imo ulo.
1: Abi mo migraine, kisa mata mo na, no?
0: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
1: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
0: Pero si engineer, miskan dulom niya, may kita yan. Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain, ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
1: Posto.
0: So, before pa matabo ina, tinom na ko, na, DTX 500, may TC or pure C.
1: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent vascular tissue. When you say avascular, matamudan isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ika guba sang mata mo kung magtulog ka directly sa silaksang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone pagguba sa mata.
0: Sigurado damo na subong cases.
2: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
0: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress. Hambali kwan, kwan eh?
1: Radiation.
0: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Di wala man sang iban nga kwan. Kung hindi ultraviolet rays sang adlaw,
1: radiation sang kwan, computers, sa computer.
3: Sa Diyos ko, may laptop, may tablet.
4: TTX 500! Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: TTX 500! Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga so,
3: information, health, health
0: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information.
1: Para sa nako kasi.
0: Well, basta sila subong ang living hero kung lang
1: to. Oh, grabe.
2: Well, basta tayo man kami doc sa antioxidant.
1: Amo na da.
0: Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
1: sunglasses,
0: ito yung mas kuhan gidya eh. Mas nami pagid nga, magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid, DTX 500, Mighty C or Pure C. Para nga ano, hindi magguba imo mata.
1: Correct. Correcto, Camille.
0: The more nga kung office workers ka, sige, tubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige lang pa cellphone niyo yung mga bata. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag
1: Pure C. Otherwise kaguba sang mata. So correct na Dr. Ramil, no, sa healthy nga cornea may ara sang defensive mechanism, no, agud nga mahaganhagan ang epekto sang reactive oxygen species or ROS. 20 to 40% sang soluble protein sang cornea amo ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase o kon ALDH3 nga diretso nga nag-absorb sang UV kag nagakuha sang cytotoxic aldehydes nga ginaproduce ang UV-induced lipid pre-oxidation. So dapat kargado ini sang antioxidants.
0: Ina kon healthy ang imo nga kuan. imong cornea.
1: Oo, ma-absorb niya kung healthy.
0: But then again, ang kakulang sang antioxidants, agod bato

0: ang sobra nga oxidative stress tugas ang radiation, amo lang dyan po na maguba. That's why importante nga may naumgiga sa iyong mga DTX 500, may TC or PureC kung gusto ka, hindi dali mabulag. Imagine ang mga kabats ko lang nga edad, Sir GP.
1: Ganti para na, no? Kita ganti... gani kabats, tas dok, ganti para na ko bala. Hindi, I mean ko bala.
0: Ang mga kabats ko, ganti para na, pero ako niya.
1: Hindi, fourth year na ko si Dok, elementary pa.
0: So, kinanglan sa mata ang kompleto nga protection.
1: Gusto.
0: Hindi lang, bakal ka daan tayo radiation para sa... Nami pagin, bakal giga di
1: ang sa mata mo gigi sa sulod.
0: Isa, bakal giga yung
2: isa sa proof doc nga ang matatake ng lanon sang antioxidants. Manotis nyo, Black, is akong grabe na ang strain sa aton nga mata na galuha.
1: Galuha.
2: Ang luha ta is full of antioxidants.
0: Tore.
1: Grabe, no?
0: Kita gaya sa imo nga salsalon sa imo balay. Uy, tuktok ko nao. Bakal ko pintabla.
1: Worried kini ka sa salsalon.
0: Oh, worried kini ka sa salsalon. Imo mata wala. Oh, so ang DTX 500 may TC kag PureC, hindi lang para sa stigmatism, mabuligan na. Pwede sa katarak, pwede sa glaucoma, kag iban pang balatian sa mata.
1: Oh, so dalagit sa no. So
0: pati na daan ko ang Sir GP, diabetic retinopathy
1: nga makabulag.
0: Diabetic katarak.
1: So gusto gid da Doc Ramil, no? Ang stigmatism is the least of our worries, no? Pinakagamay ni nga problemaon. Hindi man niya gani makabulag kag correctable ni siya with lenses. Ang mas delikado ang diabetic retinopathy kay sigurado bulag kagid. Kadamo na ko sa nakilala nga nabulag sa diabetes.
0: So mo na, para tandaan gid nila Sir GP, kalabanan sa makabulag na diprensya bata, ulihin na tanan kung mahibaloan na. Ang progression, grabe mo.
1: Dasig.
0: Pag start na lang daw gaburo na mata mo, sa high time gid nga, you need antioxidant. Wala pa gaburon ang mata mo.
1: Oh, amo nang nami da.
0: Inom ka na DTX 500, inom ka na MyTC, inom ka na PureC. Wala pa mabulag ang imo nga mata. So, alaalang dito pa ka mainom yan, bulag ka na. Sorry.
1: Alang nga, hindi na.
3: So, prevention is still the best, no?
1: Of
3: na,
1: bet
3: is mas, still better than that.
0: Mas nami pa, Sir Boy mo nga, bungol ka, hindi lang ka mabulag.
1: Correct, no? Kon bulag.
0: Papiliyon ko ba, bungol ka, kon bulag.
1: Ako yung bisan.
0: Piliyon ko.
1: Bisan dala pa apa?
0: Isulat mo
1: sulat
0: lang.
1: Sulat mo lang. Yan,
3: Naingin niyang eyesight. Ang eyesight.
0: Tapos kung gusto ka maghambal, sulat mo lang.
1: Oo.
0: Kung lang ano, sulat, bakal ka DTX 500 kag may TC kag PureC.
1: Sige, general, sagad na yan.
0: Kung ka DTX 500 kag may TC kag PureC ka, hindi lamang kayang mata maproteksyonan. Madamo sang health benefits. Hindi ka may blood.
2: Kaling ngayon si Engineer Sir JP, mayogid mata. Layo pa lang kita.
0: Kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, hindi ka dali matigulang ang ginang
1: namin. Oo, sekreto
0: ni Engineer. Gusto ko mo nga, nag-edad ka 60, 40 ka lang. Nag-edad ka 50 do 30 ka lang.
1: Economy?
2: Ga minus 10.
0: Hindi lang minus 10, minus 20 git. Grabe, no? Hindi lang ha, tanan nga mga internal organs, it will stay healthy. Once nga ang organ sa sulod, hindi dali tugulang, ang sagwa hindi manadali.
1: Go, transcend ang sagwa. Galapos na.
0: Galapos na siya. No? Amo na siya. Amo ni, hindi magguba ang atay, hindi magguba ang kidney, layo ka sa stroke, kung naka DTX 500, naka MyTC ka, adlaw-adlaw.
1: But sila nga daw, paama na lang galing hindi ka mabulag.
0: Correct? This is a super antioxidant. No, kung gusto kaya. So, ti ano pa, Bi? Ha? Saan o mong ma-DTX 500? Bulag ka na. Saan o ka mag-DTX 500 kag MyTC kag PureC? Balatianon ka na. Before ka pa na magbalatian, before pa magtigulang ang imo nga mga organs, mga parts sa lawas, kinahanglan i-DTX 500 mo na kag MyTC or PureC.
4: DTX 500!
5: June 7, Lord. 57 akong edad.
6: Anong ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
5: magino? 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500! DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka DTX
7: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
8: Pure
4: C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kayo pulaw ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakairan ng galingin ang ulo ko mong.
4: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sino yung mga pasyente?
10: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Ipag-inom niya sang Pure C. Nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
4: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Anyway, ambal to ni Boy, insakto gito, agree ko to. Prevention is better than cure. That's why, i-prevent po kita ang baos ang ilok mo, Boy.
11: Correct, no? Mm-hmm. Kung ang DTX 500 para hindi ka magbulag, kung hindi ka gusto magbulagay ka mo, mag-clinica, di you fresh, no? Ang body odor top na on gid nato, no? Correct hygiene gid answer Kevin, maligo, no? Ligo anay.
2: Maligo gid dapat. Santon Plus ang Santon Plus herbal
11: soap, no? With VCO.
2: Oh, with VCO and mangosteen extract.
11: Ang kampyon.
2: Pag hindi ta pagalimtan, may dahon sang mayabas kag magdiri kakaw.
11: Ang muna to din pagsud mo sang Clinica Dio Fresh, no? Hindi tao, hindi tanan nga tao nga galakat sa dalan nga kaisahon, isog. Iba niya isog ang gidabaho, no? So kanan mag Clinica Dio Fresh with VCO ang bacteria ang gatap na sa pagbaho sing imo underarm, ang muna tawag nga underarm body odor tap na on na sang VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh. Correct. No, 48 hours of fresh.
1: Kahapon sir Boy, nag-ride kami ni Doc, nagpamasahi ko, masahi ko ni Mrs. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Di nag-extend na lang ko dayon para circulation.
11: Anyway, no, ang muna advantage ang extend, no. Nami imo blood circulation. So nami imo blood circulation, nami ang blood delivery. And extend is really good hindi lang sa lalaki. This is really good sa mga babae nga nagmenopause na, no. Ang experience we're all adults here, nag-experience mga vaginal dryness after menopause, kinubo ng estrogen, nami gid ang clavo Clavowasca. Clavowasca is a Peruvian herb that basically improves lubrication of women. No? So, nami, gini siya, hindi lang pang lalaki, pang babae ng extent.
0: Naka the best nga pang energize sa imong brain, ang DTX Coffee Mix or DTX Premium, nga butangan mo sang duha, tub-tub, tatlo ka kapsula sang D3
11: ay kam yun, bulletproof coffee. Yes.
1: Bulletproof coffee, oh.
0: Mangin bulletproof coffee siya kung may D3
1: kag namin makinya galido kay kundi napusa mo sa ang guado oil pooling lang man pag inom mo sang kape mumugmug mo anay
0: kag inom din kape
1: kay inom dayon.
11: So ako niya prefer kay DTX Premium, no.
0: Kaya ang kag butangan sang D3 sir Boy.
11: D3 gapo, no, tatlo ka D3 pa isahay na lang abang you're enjoying your coffee, gambal ka sa lawas mo ay putiktado na ko sa mga adlaw. Kinaka DTX coffee ko, naka DTX Premium, nakatawag si gani D3 Bio, kag may upod pagid nga DTX 500, kag may TC. Kampyon na.
2: Ako niya Sir JP pang energize ang akong na heart. Nga kape. Ang kape nga may puso. Ayo coffee.
11: Ah, ano kampyon.
0: Kanami. Butangan niya po ni D3 Bio eh.
11: Pwede.
0: Para both duha ka, duha ang epekto. Tutod nga may energize gid ang imong nga kurason.
1: May gusto pang utok mo.
0: Ah,
1: may energy pang utok mo.
0: Hindi, aside sa utok, inabang makabulig ka.
1: Ayo.
0: Makabulig ka.
1: The positive energy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang suyanta sa mong is vaccination.
0: How di Tribayo makabulig sa mga gaplano nga magpabaksin?
11: And how di Tribayo could supplement you after booster tapos mo na pa vaccine.
0: Hindi ang matabo, Sir Boy, kung halimbabi after vaccination inuman mo ditribayo dayon. Ang matabo kung inuman mo ditribayo dayon, di jutay lang antibodies maporma o basin unahan pa siya sa ditribayo. Wala sang antibodies sa matabo. Ang sekreto, Sir Boy, san o ang proper timing sang ditribayo inumon? Akon, Sir Boy, at least be after 24 hours.
1: Let after, them react, anay, no?
0: Pareha ka, anay, mo immune pareha system. Anay. Papurmahan, anay, sa mga ano antibodies. Correct. And after nga mapurma na antibodies, amo na pag-inom mo sa ditribayo.
1: Kaya ba lang, action nga dan, sang virgin coconut oil, sang lauric acid sa virus, ginapataya mo?
0: Correct. Amo na gani,
1: pag-contact sa vaccine.
0: Pag-sulod niya, dahil patay na niya tanan ang mga, ano, mga kagaw.
1: Ano?
0: Ano pang antibodies nga
1: matabo? Gusto, ano?
0: Pero may antibodies gapon, Guru Sir Boy, diba?
1: Antibodies nga, ha?
0: Miskan patay, ang tanan nga mga patay nga mga kwan, gakilala ga po na
1: ila. Oo, may mga kwan sa may mga siling naton telltale signs. Lusot sa Japan, no?
0: Biskan mapatay ang kagaw, the immune system will create antibodies.
1: Because ang viral component ka ma-detect.
0: Correct. May rason gali, Sir Boy, gaya biskan din na 24 hours siya mainom before and after mainom yung ganditribayo.
11: Kaya may mga bilin pa ng mga proteins, mga genetic materials. Those genetic materials, amo na ginausaran, amo man ang, kumbaga, amo man ang concept sang vaccination. There are three kinds of vaccination. Ginatawag nila mRNA or amo ni ang attenuated, ginyang virus, ginpaluya ang virus, ginsulod sa lawas, kag makilala sang aton immune system, may antibodies. Or may arap may ginatawag yung protein subunit vaccine. Ano ni tawag nga protein subunit vaccine? Ini siya may ginkuha lang nga party sa virus kag ginsulod sa lawas, ma-identify
0: ang ibang
11: sa
0: spike lang ganina, no? Sir Boy, spike protein
11: spike lang. Ma-identify sang aton lawas, pag identify sang aton lawas, makahimo antibody. And lastly, amo ni tawag nga vector vaccine. Ano ni tawag nga vector type vaccine?
1: Oras,
11: ang vector type vaccine niya, amo niya kumbaga ang virus nga ginusat pasulod sa lawas mula in nga virus. Example, COVID-19 ang vaccine, pero ang virus ginsulod sa lawas mo, lain klase nga virus, ginbutangan lang sang party sang COVID-19. Nga amoning rason para weak ang kinaiya nga virus ina naka-form na immune system mo sa antibodies da. So ang lawas mo hapos lang mag-form sa other sa protein nga ginpusulod. So all in all, let's avoid the complexity of vaccine.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Ang vaccine, ang ginihimo niya, ginabuligan niya, form antibodies ang imo lawas para next ka malatnan. Yes, that's correct. Hindi sa guarantee nga na hindi ka na malatnan.
0: Pwede.
11: Pwede ka man gap.
0: Malatnan. Pero at least siya, may napurma na nga antibodies sa imo.
11: No? May napurma na nga antibodies.
0: May mga antibodies, may mga soldado na nga nakakilala sa imo. So meaning pa, Sir Boy, ang suggest mo, kung halimbawa, gaplano gid man ka nga magpabakuna, maditribayo anay sila before.
11: You need to lower your viral load para hindi stress ang imo immune system.
0: Preparado imo immune system.
11: Correct. Paano na lang na ang immune system mo stress tapos nagpa-vaccine ka bagid, uy, another stress for the immune system.
0: Correct.
11: So, mabudlayan ang lawas.
0: So, at least be 3 days or 1 week before gatid ditribayo ka every 8 hours. Then, after sina, paturok ka. After halin sa pagturok mo, butang ta, Sir Boy, after 8 hours, halin sa pag-inject mo, another ditribayo, Sir Boy. Dako niya makabulik.
11: Correct.
0: Kung ikaw gaplano, kung may pagpati kaya sa vaccination, di personally, Sir Boy, ako niya, huwag kuya ga pa-vaccine niya. Maditribayo lang,
11: maditribayo
0: kuya.
11: Maditribayo ka.
1: Ako man?
11: Ako man?
1: Maditribayo lang, kuya?
11: Here's the point. Pagsulod sa vaccine sa lawas
0: kaya masugot
11: mo,
0: kag sa hindi, either makabaksin ka or hindi, masulod ya po ng kagaw sa imo. Ang importante yan, nakainom ka ditribayo. Kaya kung may ditribayo kaya, biskan wala pa ka-antibodies nga napurma, patsyon niya po na niya,
1: Sir Boy. Manigurado na malang na importante.
0: Kung makasulod gid man, kung may mga pila gid man ka-replication nga matabo, may antibodies gapon ka.
12: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing mo, Lopo, naibaluan ko ang taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga buti ka. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Sino yung mga pasyente?
2: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May blatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure Stay, nag-ayon na sa sangya blatian na TB.
0: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Vermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumbala. Ako sa rin paggamit ko na sa Pure C na dula ang akong nga migraine.
0: Pure C Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitaha lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Atensyon sa mga kaya migraine. Okay. Paano ang D3 Bio makabulig sa kuhan, sa migraine?
5: Of course, no? Ang migraine is basically a chemical imbalance sa aton lawas, no? Sa aton brain, may ginatawag nga glutamic acid or glutamate. And glutamate is basically contrary to the effect of GABA. GABA is gamma amino butyric acid. So basically, kung gusto mo nga naway ka migraine, dapat balance ni. Kaya kung magtaan, magdubo ang GABA, tulog ka. Hindi ka na mapusgan. No? Pero kung ang imo glutamate, tamaan naman kataas, tamaan naman ang imo, hyper-excited ang imo brain. That cause basically your migraine. Another thing, ang aton brain is basically doesn't have any pain sensors. Ang pain mo na nabatsagan na is ara sa imo cranium. No? May mga sa imo pia matter, sa imo dura matter, da mo yung mabatsag, da may pain sensors.
4: Hindi pa sir boy, ang brain, di ka batyag pain?
5: No, why?
6: Ginaopera, ginakihad, gina na doon.
4: Ang singa nung katig-agid ulong.
5: And another thing, ang D3 Bio has ketones, no? Ketones are usually amunin siya gatinlo sa ginatawag nga plaques caused by protein deposit.
4: May nabasan ko nga researcher boy, tatlo ka mga vitamins or essential nutrients nga gakulang sa mga may migraine. Ang mga research na mo, pag may migraine ka, kulang sa imo vitamin D. Pag migraine ka, kulang sa imo ang magnesium. Pag may ara ka migraine, kulang sa imo ang B-complex, especially ang B2 kag B6. Imagine ba kung paano ang D3 Bio makabulig? Si D3 Bio may vitamin D na. Hapos ang absorb, grabe, maximum ang absorption kay siyempre, upo na niyang vitamin D, BCO, kaya niya. Number one, masolusyonan ni mga number one niya cause. Magnesium, kaya ma-absorb ang magnesium because of the BCO.
5: Correct.
4: Diba sa ngunan? Ganami ang absorption, absorption sa magnesium kung may BCO.
6: So, doon na, point two na.
4: Point, sulbad ng imong magnesium absorption.
5: Two points.
4: Number three, paano ang D3 Bio makaproduce ang damo ng B-complex?
7: Through probiotics.
8: Probiotics.
4: Padamuon niya yung probiotics got sang D3 Bio. Din ma-produce ang probiotics sang B-complex, especially ang B2 kag B6 sir boy. Sulbad ang migraine.
6: So perfect food supplement for migraine ang D3 Bio.
4: Correct.
8: Why ginagsakit ang ulo ko disa pisina?
4: The serotonin level,
7: happy ka
4: pa. Kinapadamo niya. Kung happy hormones, once nga nubo ang imukan, happy hormones, gakuan na. Ga-atake ang ano ang migraine.
6: And while ga-enjoy ka na nga why ka na migraine, why ka ga-subo nami imo nga pamatsyag, ang kagaw mo to ginapataya pa. So bungkit urot gid saya.
7: Kapaway pa Sir JP ang imo nga brain kay kung nami ang serotonin production mo. Kami man ang imo nga melatonin. It's because serotonin is a precursor for
6: again, hindi ta malipat nagligad ang hambal ni gin-discuss ni Doc ang ni Sir Boy, ang effects ng D3 Bio from head to toe. So hindi lamang kay migraine ang ginabira, kundi debilitating abi kayong migraine sir boy. Once ka atake yung kas migraine mo, gubagi yung trabaho mo.
4: Correct.
6: Gubagi yung
5: Tanta-tanda no, imumood, guba, aguba ang work mo, hindi ka concentrate. So importante git san ditli bayo. All of those health benefits kay ginmensyonan ni Doc Ramil, ni Sir JP, would you believe paaman na san ditli bayo?
4: Wow, grabe.
6: Kay number one niya, ano Sir Boy?
5: Ang number one niya, it kills your virus.
6: Virus handler siya.
5: Virus handler. It kills bacteria, it kills fungi. Po hindi matawaran ang health benefits ng D3Bio, kadamo-damo gid.
4: Kung nakainom ka D3Bio, Sir Boy, no, wala na sang hulaton pa ka nga ketosis, kuan? Mm-hmm. Ketosis nga stage.
5: Oo, oh, di mo na pang hulaton ang ketosis stage, kay buligan ka sa D3Bio.
4: Saan no, mangin ketones ang napundo mo nga tambo? Kung tatlo hasta sa kasimana, wala ka na kaon carbohydrates.
5: Correct.
4: But in D3Bio, no need na nga mabot ka. Himuon na din niya ketones.
5: According to studies,
4: kung dili na himuon ketones, Mr. Boy, himuon niya ng fats, himuon niya pundo.
5: Ano naglain pa?
4: Hindi na ako mainom D3Bio. Madako na lang yung madako. Akong buyon, mag-amo na. Oh. Sir Boy, nagliwat akong kuhan sa sabat ni Sir Kevin. Dapat mainom ko gali isang ano, sa akon nga D3Bio before ko matulog.
5: Correct.
4: Para pagkaaga, mahimo na to siyang ketones.
5: Ketones.
6: Oh. Okay. Oh, while ka katulog ka.
4: Pag-inom mo, hindi pa na ketones mo. Munolaurin pa na.
5: Munolaurin pa.
4: Munolaurin pa na. To, malagaw-lagaw pa na anay sa imo. Mamatay ka kagaw. Mangita kagaw. Din ka kagaw. Kay Patyon ta ka. Ako na si D3Bio mo. Pagkatapos, gingkapoy na siya libot. Ma-change to kuan siya ketones. So pagkaaga, Sir Boy,
5: energetic. Well, about energized ka, nagniwang ka pa.
4: Ka, so, ang mga bintaha kung kuan ka, palainom ka, ano na, D3Bio.
5: Kita matanan na. So, may trangkaso, may sipon, may hilanat, relax, sabyan, D3Bio mo na. Ha? Hindi na magpakulba.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. D3Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
10: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang nag-ining akon buhok. Kag
0: magkinis
10: ang akong
0: putis. D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
12: Ano kinabatsyag mo sa barangay?
13: Ano kinabatsyag mo sa
12: akong? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumar ko DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: Three times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX
16: GDX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mamakang sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
27: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
25: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
25: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
28: Memory Advanced Syrup.
25: Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
21: Bumakal sa mga butika.
25: I Care Gold.
29: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule. Kag Iker Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na! Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program, mga ka-K5, the Tonight Show with Jerry and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung naman na klase problema nga nagatublagid sa inyong balatsyagon, nagapabuga sa inyong pang balatsyagon, nagapagumun sa inyong mga paminsaron, itawag na o i-text na subong gabi sa ating hotline, sa ating smart number 0928-611-2263, kaya sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton balibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 kay sa aton globe number 0927-448-940. September 6, 2026, it's a Sunday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Good evening. Thank you, gisalamat gisay mo, Jirali. Mga ka-K5, thank you, gigang mayong gabi sa inyo tanan. Bermat na September 6. Dugay-dugay mabatian na nato sa kanginan ang mga Christmas songs. Kag ginakulbaan na ang kalabanan ng mga maninoy kag mga maninay. Kay nagapahatag inis ang iban sa ila sang nervyos kag kulbabla. Kay ba si magsigot anay sila siyang ihado ya kag ihatan naman. Ano naman ay han ibalibad sa mga maninoy kag sa mga maniday? Kay daw siya nagligad daw puro lang balibad nga tingbon talang na siyong tuig yado. Tingbon talang na siyong tuig yada. Di ari na. Dugay-dugay. Damo na ni mag-ikis ang dalan. Birmad na. Mga ka-K5, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Damo naging subong nagainom dahil sa may bahay siyang hinigara. Subong man sa Lakalota. Kagdiri sa Morsha, Jirali. Damo naging inom siyang DTX 500. Mga ka-K5, ang masakit kag balatian sarang malikawan kung akton gilang amligan ang akton lawas. Number one, pilion tagid ang mga masustansya nga pagkaon. Don't forget makaongig ta siyang utan, mga prutas. Kag siyempre, ang natural nga detoxification sa lawas naton ang pagpabalhas. Sa kada ilig siyang balhas naton, kinabuligan ang atong sistema nga maglimpyo. Ang higo, ang toxins, amogin ang sa mayor nga rason ginatudlo nga nagagumbas ang atong sistema kay nagresulta sa masakit kag balatian. So ganit tagagid panahon ang pag-exercise. Walking-walking da. Kunaga, baladak pa ang silhig kag magpanilhig sa palibot. Paglimpyo sa sulod balay da. Yung galaw-galaw. Para mag-circular ang dugo na itong kagbalason kita. Kung wala ya, sagbot sa palibot na, kung may sarisa ka mo na, uyog gabla. Pag uyog mo si sarisa, damo na da yun, yama, damo na mataktak din nga dahong, hindi may siligon ka na. Kung limpyo nyo balay, ito yung laptak eh. Para may himuson ka, kaga para balason ka. Mga ka-K5, aton maanda. Tagaan sa panahon ang tawag naton exercise kag ang initawag naton nga mga makahatag sa aton stress, no? likawan ato ang mga butang kung mga bagay nga makatag sa aton stress. Kaya ang stress isa nag-trigger sa high blood pressure. Madamo na siya ang mga balita kang ato nabatian tungod sa sobrang stress na ospital. Tungod sa sobrang stress na over-fatigue. Tungod sa sobrang stress, mga kakifab, na heart attack. Tungod sa sobrang stress na stroke. Tungod sa sobrang stress. Ay, why nagana magtulog? Kamurarat ng mata. May nagatubo ng masakit kabalati ang kagalamanan kadelikado. So as much as possible, atong gilikawan ang mga bagay o kung mga butang na makatag sa atong stress. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw, ha? Sang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalaya extra kag super antioxidant kag panakot mga kaka-K5. Nga mong inig na nagabuligay nga para limpyuhan ang atong sistema. I-eliminar ang mga toxins nga mugid ang ginatudlo nga mayor nga rason. Isa sa mga mayor nga rason kung nga nagamasakit ka nagabalatian kita. Subong man tungod sa DTX 500, nubo ang chance ta makaangkong kita sa diabetes. Kaya ginakontrola niya ang atong blood sugar. Ginapanubo kung taas kiman sa level. Kaya nabantayan niya nga di maglapo sa level kaya may epekto siya nga parehas gid sa insulin. DTX 500 mga kaka-K5, inom kita adlaw-adlaw, ha? Nainom ng Mighty Shea. Ati good, ha? Very good. Mayo-mayo. Mayo kagid, ha? Importanteng ugat naton. Kondisyon. Kay tungod adlaw-adlaw ginagamit sa isang lawas tay. Alagyan sa isang dugo, blado dalas sa isang dugo. Ang aton nga ugat kinanglan da flexible siya. Kinanglan siya daw elastic siya bla. Kay kung maging magtig-as siya, mabrittle siya, dali siya mabugto eh. Kag kung magkalabugto, maglatas-tas ang ugat naton, dako nag-problema kag si Bes Bumbay. So kilala naton mag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nag-pa-elastic sa aton nga mga kaugatan, mga kakifab, ha? Kanda gataas ang imong resistensya kag depensa sa lawas. Kanabi gig kay mapili mo siya mainom, bisan wala ka kinanaan blasaga. Pagbugta mo, pwede kang inom dahil sa Mighty C. For the whole day, protektado ka. Layo ka sa kaso, wala isisip on, ubo, hilanat, kag iban pa. Sumumat sa asthma kag allergy. Mighty C ang alkaline nga vitamin C and Mighty C syrup for kids. Sa itong mga chikiting, ha? Nainom naman ang nitribayo. Ati good, very good. Mayo. Importante, may protection kita sa virus. Kaya ang virus siya may pili, mga kakifay mo. Wala siya pili yan. Siyang pulis sa una pag-pandemya. Pulis naging batian natin, may mga ranggo pa. May pusil. Pero ang virus, wala pili. Bisan may pusil siya, wala siya mahadlok. Igo gani ang pari, ang madri. Igo gani ang doktor na gid kag mga nurses. Wala iya padaog sa virus. How much more kita? Wala siyang bulong kaya po sa virus, kundi ang ato lang gid pag-andam kag protection mga kaka-K5, prevention. Ang pag-inom sang D3Bio na kogin nga bulig para proteksyonan kita in caso kung may mag-atake sa ato nga virus. Tungod sa extra virgin coconut oil, sang D3Bio kag vitamin D3 nga yapanakon, nagabuligay para dipinsahan ang aton sistema kaya hindi kita makangkon infection, batok o kunhalin sa mga viruses sa aton palibot. Ha? D3Bio everyday mga kaka-K5 kag DTX Permanent kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saragin mawakal. sa halos tanan nga mga butika sa inyong nga lugar, ha? Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, katulang kamurikta, ha? Sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, kang magpa-check up na yon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayad, ha? O tawag na kamo sa aton hotline, o tawag na kamo sa aton hotline. Sa inyo nga mga problema, komentaryo, no? Ini nga weekend, mga kakayfime, daw kinulbahan kita. Tungod na balahuba ang bilong ng Pilipinas, kay tungod i-arestohon si Vice President Sara Duterte. De, anong natabo, mga kakayfime, no? Do hindi yaka itindi kita kung anong natabo, abi. Kay tungod Biyernes nga Biyernes, no? Do mga late afternoon na siyang Biyernes, magkabuas Sabado. Why opisina ang mga gobyerno? Why siyang korte, abi? Pagkarason Domingo. Pagkarason is Lunes, no? So, ang ilatuyo Friday, late Friday afternoon na, ang tuyo ginila i-carcel gin si Presidente Sara Duterte. Team Unity, managyaman, may immunity siya sa kaso, dirili. No, ano po sasa nila ang Vice President? In late afternoon nila, thinking nga hindi ka piyansa, dirili, kag makita sa nga aras sa sulod sa karsel. Mami, may aras ang picture nga nag-uyat sa iyang ngalan. After ining grave threats, ang iyang kaso. Aha. Di anhol magali kay pwede, gali siya makavail kung miskan na kay amoy na ang mga instances. Hindi na naka-define kung anugin ang isaktong award. Miskan late, gali kag wala opisina pagkabuas. Depende sa kaso, gali na. Nakabiyansa ang atong Vice President. Wala matigayon mapicturan siya sa iyang mag-shot kay siya mismo nag-volunteer, nag-surrender sa korte. Pero according sa atong nabantayan mo ina, kung puro kung i-arestohon siya, well, maobligar siya mag-shot. Pero kung nag-surrender kagali, mapas ka lang siyang imong mga ID picture, i-attach sa imong nga warrant of arrest, abi. No, something like that, kag i-file. Hindi na kailangan kay mag-shot ka, okay? Bro, kung nadakpan ka lang, abi, gin-aristo ka, kag wala kag isang mga picture na, abi, iti i-mag-shot ka, hindi. Di mo tani ilang ituyo, guru, no? Pagka-Lunes, pistahan sa mga news, sa social media, nga nakakarsel, nakamag-shot ang aton nga Vice President. Nga daw sila, guru, ang iba nagambal, nga daw disparate na sila sa ilang nga ginatuyo nga i-eliminar ang aton nga Vice President bilang isa ka government official. Kaya daw makusog sa gihapon despite nga may mga ara na ginapatigayon nga impeachment hearing. Daw wala na ganubo ang trust rating sa aton nga Vice President. Nga daw ma-presidente sa inkaso magdalagan sa by 2028 election, daw may nakuging nga posibilidad mga kakipag nga mag-presidente siya. So, according sa ito nga source, sa ito nga mga balita nga na research, mga kakipag, tanan na lang aras sa administrasyon ginahimo nga para maguba ang imahin, madismaya ang mga public mga publiko sa pagguba nila kay Sara Duterte nga aton nga Vice President. But despite that, daw nagasalig pagid, nagataas pagid, kag naga indakal pagid ang akig sang tawo kay tungod ang baha nagabakita man. nga nag-remind sa mga tao sang flood control anomaly nga trillions of pesos nga nadulang nga ginakawat sa kaban sang banuwan. Gagin sa lusaluhan sang mga congressman kang iban pa. Kagmadamo siyang promesa ang atong presidente nga wala iya matuman. That's why nagnubo ang trust rating siyang atong presidente Marcos. Kag despite sa ilang ginahimo nga mga wala tuong nga mga paguba kay Vice President Sara Duterte. Padayon ang nagasaka, ang nagabhakol, ang nagasolid, ang trust rating naman sa atong nga Vice President. Tibas, it's another day, mga ka-K5. Ano naman ang atong matayan? Bamati lang kamo sa K5 News FM, especially Bosaga. Kay may mga resulta ini kung ano ang development sa ang ining hitatabo, mga ka-K5. Sa pag-aresto kay Vice President Sara Duterte nga wala man matigayo kay nakapiyansa sa ha naka wala man sa malupo sa karsel. Number one is questionable, may immunity ang presidente kang vice president mo. Ang presidente kang vice president may immunity sa mga kaso. Pwede mo sila mapailan kung wala na sila sa posisyon eh. So amo pa na ang debate sa buong kagina a diskusyonan sa mga laya, mga lawmakers naton nga how come nga ginpanaugan sa nga kaso ang vice president despite nga may immunity sila sa kaso. Ang presidente kag ang vice president hindi pwede makasuhan sa nga kung ano man nga krimen o kung reklamo kung ara pa sila sa gyapon sa ilang nga posisyon. Pwede ka makareklamo, ka ma-file kaso after o kung matapos ng ilang pagservisyo. Pero as long Vice President pa siya, kag ara pa siya sa opisina, sa Vice President, kag sumong man na hindi siya ma-file sa kaso kung may immunity siya. Doon may bakuna sa bla. Nga hindi siya madutlan na na kaso samtang Vice President sa hulat tanyo mag-vice, hindi na siya Vice President. Galing ang problema kung hindi siya mag-Vice President, san o? So after sa 2028 election, hindi na siya Vice President. Paano nagkaroon kay san posible ang maging presidente? Ha? Paano na magkaroon mapailan kaso kay posible siya nang masunod kang presidente? Si Sara Duterte. Kaya di ko na po ng kondisyon is nga pa hindi mo siya mapailan after nga makapanaog sa as vice president. Di siya no siya mapanaog vice president? After sa termino niya? After election eh? 2028? Di kay 2028 madpanlaga sa presidente? Di dumaog sabi sa 2028 kaga dako ang posibilidad madaog siya. Paano mo na sa pailan na may akaso? Kaysa ang presidente? So ano matabo mga kakaibab? Siyang mapal kaso naman sa mga kutom nagdaog-daog sa iya. Kutom ang nagyamuhan ka naghatag sang konsumisyon sa iya. Ang tanahan nga na-involbar sa flood control. Ang tanan nga na ara sa listahan sang intelligence nila nga involbado sa korupsyon mga kakaibab. Siya naman ang malaot sini. Kag amuning ni gusto matabo sa mga involved subong sa korupsyon nga magpresidente siya mga kakaibab. Ah, kana isa ano ni kay na Ace Barbers na bala. Ah, kanay to, mga tulpo, baw mga tulpo. Kaya sino pag inakanay amante? Kanay Castro pag ito? Ah, no, excited yung mga Pilipino nga makabalo si Sara, napapungkongin niya. Napapungkongin niya, presidente niya. Kito exciting blado katanaw ka pelikula ang pagbabalik ni Leon Guerrero do mo na bla. Diko ang ila na gidyang is ilamatan nila yung hindi kapunggo si Sara. Kaya kung magkapunggo si Sara pang lauton ni sila talas gini sila. Talas gini sila. Now, karon ang chance is may impeed si Sara or it's either mapatay ang Vice President Sara Duterte para hindi matigayon ang iyang pagdalaga sa 2028. Amo lang chance na. So, grabe gin, no? Nga si Sara Duterte nga i-arestoho nila ang sama ni Sara. Eh, hindi kaya mag-upot sa inyo. Sino? Kay Ninoy. Tanawa kay Ninoy sa likod, siya man nagtiro. Niya sa Jun Bec Rimulya mabantay sa akon. Wala ko sa halig siya ya. Sa tanahan ng mga alipores ni Marcos, wala ko sa halig sa mga pulis siya. Niya si Ninoy nagmatomato lang nagpulit tanawa siya. Itiro sa sanga iamay ni Marcos. Ipatiro siya. Huwag sa kabalo kung sino tiro siya hasta sabong. Napungko na si Kore kasi Pinoy. May gapon masol kung sino laga. Sino tiro siya. Ito may mabala sa mga Pilipino. Again, exactly. Puro lang kita assuming na amusini si Sino. Nagbatay siya. Pero sa ang actual gig na minapriso na person gig na nag-ako nga siya ang nagtiro kay Ninoy. Wala gapon natin mabatian ng mga Pilipino. Then sa ranya, hindi ko na gusto matabo sa ako niya.

0: bolang ilang ang mga kaso nga ibidinsa batok isara. Do hindi ka dulot sa impeachment niyo, ha? Di ang isa pagiging option is patyo na si Saray. Paano, ha? Paano? Pag isa magsuho sila sa kwarta, no? Sino permiga close in kay Sara Duterte? See? Kilala nuyagi katama. O insider ang nagaluto sila balay? Ang nagaluto sila balay, basibla kamango nila kag, ano ni? Storyhon kag transaksyon nun. Nyari sa kamalita ng kwarta, may 50 milyonis na. Anon ko ni? Niya mata-mata lang matangilo ko iya pagkaon. Pero anticipara na nila ni Sara. May anticipara na magkaon, may nag-testing na siya nga pagkaon. May porsa maglakas sa kundin mga lugar subong, may nagauna na. Even though may nagasunod sa iya, may intelligence masama may nagabantay sa iya. Sige, istorya kita mga KK5, ha? Kung may ara ka mo na dugang opinion, kung komentaryo, pati sa mga balita or issues mo, gusto mo natin mabatian ang inyo pangunahuna. Tawag ka mo sa ating nga telepono, 0928-611-2263, kag 0927-748-940. Alas 10:09 na, kag we have our first caller on the line. Hello, good evening, mayong gabi.
1: Hello.
0: Andiyan na kanay lang gila. Hello.
1: Hello.
0: Ah, may yung gabi. Imagine nun eh.
1: Hmm.
0: Ha? Okay. Lino, ganistas ko di about sa aton nga sitwasyon. Ano madugang mo? Masugpon ka?
1: Kapay, ano nga sinasibit lang tinuin?
0: Hindi ko kay Chindi sa ngimo yung ginabal.
1: Pabayaan lang si Duterte.
0: Pabayaan?
1: Wala mo anak ng ibat sa inyo.
0: Hindi ko, abi klaruhan namin ang bal mo, kino ka kaog sa pito kabilo ng puding.
1: Kung kano, pabayaan lang si Duterte.
0: Tinga pabayaan mo haw?
1: Ano
0: naman ko kanilabot
1: sa ina,
0: diba?
1: Ano, no?
0: Wala naman ko kanilabot sa atin sa ina, diba? Hindi ko kay Chindis mo. Ang tingin mo daw, may difference sa signal. May klaruha pangita na ba yung signal position namin. Tawag liwat, ha? Para klaro. Kagamuda daan sa palibot, kambuhon pag ito. Ang magkuntuon eh. Nga nakalampod ko nung kay Xi Jinping, ang presidente bala sa North Korea. Ang mga army ko nung sa Mindanao, nag-suksok na midyas. Nag-suksok na uniform for any... ano ginman ka sitwasyon nga nagaluntad sa mga aming kaginanglana ka magiho ang support sa Mindanao para kay Vice President Sara Duterte, no? Do ready na sila kung kung ano ginman people power o kung pagtipon o kung magginabo bala magkuntuori na ang presidente sa North Korea. Pagba siyang balita sa social media nga willing mag-support kay Vice President, President Sara Duterte. In kaso, ginman ko mag-inamo. Ginamo, gamo na gini. Amo na niya.

Hindi pwede pabayaan ang Vice President eh. Kaya tungod nga siya ang second highest official sa atong gobyerno. 32 million ang nagbuto siya nga maging Vice President sa. Kang iya function is to maging spare tersa. In kaso ginbaan nga hindi na makasupport

0: porta o kung maka-function ang presidente. In kaso ginman may malaim at tabu sa presidente kag hindi na makapagsyonar sa iyang opisina as president of the Philippines, ang vice president ang mag-pungko mo. Di karon daw okay man ba si Marcos despite nga damo sa mga reklamo siya. Daw wala man sa krisis nga ginapursa sa tao unlike sa ibang nasyon. Pag hindi kaya magustuhan na isang tao, ya, butungon kanila sa posisyon. Papanaugon kanila kag i-eliminar ang imo posisyon. Unlike sa aton diyan daw, despite nga daw kung ano man ang reklamo sa iba, ando okay mo lang sa Gihapon? Ara ba sa Gihapon? May ginakulukuno nga lain mamatsyag niya kag daw critical ang iya kondisyon, dugay-dugay, okay naman siya. That's why ganda almost lapit na matapos ang iya term. 2028 daw, less than 2 years na lang iya nga pagtinal sa iya posisyon bilang presidente, but daw matapos siya man na ha. Daw mapadayo niya man ang iyang pag-servisyo bilang presidente sa Pilipinas despite nga madamo sa kontrobersya sa iyang administrasyon. Daw mapahalap mo dyan man sa 2028. Daw hindi man si Sara makapungko as bulos sa iya. Bulos siya during sa iyang administration. Kitungod na okay pa man siya. Wala man siya gina-demand kisang tao nga magpungko even ang maghalin sa iyang posisyon. Despite nga damo sa hindi conformist sa pagpalakad ni President Marcos, pero sa Gihapon, may mga conformist man. May nagkasuporta ang Gihapon sa iya, kag padayon man siya nga nagpakita sa tao sa iyang presensya. Mula nagaling ang krimen, ang droga, ang presyo sa mga balaklon. Do naglala o kung wala matisipar, o kung wala masyado mapalanuhan, o kung may plano ginman, wala guro may implementa sa insakto. Nga wala malamot ang target naton nga pagbago sa aton nga mga pagpagambuhi, mga kakipay. Ang gasolina, padayon magasaka, especially this Tuesday. Sininga Martes, ha? Ang gasolina, magasaka naman sa 4 pesos to 4 pesos to 450 pesos per liter. Ha? Gasolina, ha? 4 pesos to 450 pesos per liter ang pag-asaka sa bulan sa September. September 8, Martes. Ang sa diesel, dati eh, siyempre ang kalabanan nagapangamuyo, maganubo, pero wala gida, ma-increase gid. Magasaka ang diesel sa 4 pesos kag 50 centimos, tub-tub size pesos per liter. 450 pesos per liter to 6 pesos per liter ang pagasaka dugang sa presyo. Di sakit-sakit naman ni. Sakit-sakit naman ni. 4 pesos and 450 habi sa kada liter. Pinakanubo na nga saka. May iba nga gasolinan nga kumpanya magasaka sang 6 pesos per liter. Aragoy. May ara man niya tunga-tunga. May 5. Mamartis o martis. Tani mamerkulis na lang magmartis. Panaugan kaya 2 pesos masakaan kaya size. Hello, good evening. Good evening. Hello.
1: Hello,
0: oh, tunugon. Oh, tunugon talang tingog sa paliog. Sino ni? Ah, hello, good evening. Daw hindi ko machindihan tingog mo, sir. Sino ni? Ha? Ah?
1: Erling?
0: Erling? Oh, Ernesto, do kalahin siya signa? Anong telepono mo, sir? Keypad na siya? Do, hindi na kay Chindim la do, ni Klaro, tingog mo. Tingi imo ya, wala po lima nga ako niya kay haitik ni silpon ko. Oo, domidyo gamu, dogamual ka bala sir, dogamual. Guro higko ang microphone sa imo nga silpon. Patinloy bala na kay para mabatian ko Klaro, good? Patinloy lang. Hindi ko ka pa si Tinarian?
2: Si Tinarian, bra, si Tinarian, sa mga sinyo si Kusin, na makalambot ka sa utsinta, mag-usunir ka.
0: Oo, bali, pila na edad mo sumungaw?
2: Utsintay, 4 ako.
0: Di ba ka baton?
2: Wala na baton, hindi ba na ito nga pa. Pwede na parang sa barangay na baton, hindi na magyatulo ka doon ka di pasa sa
0: Basi ko na ginapabulay kanila sa matakaan ka kwartaho na nila na. Dapat ay pagtungtong mo kaya ba o chintang birthday mo yan, birthday gift mo na yan eh. Birthday gift mo na yan sa posibili. Pag o chintang mo yan, magtapak siya na pizza mo na yan eh. Mabato mo na yun yung chiki. Di pila na idan mo siya mo, Erne, pila na idan mo siya mo o chintang pila?
2: 84 na.
0: 84 na pa nakatuwik ang imo ng process ni pagpaloap ni? Nakatuwik na. Oh, sa babaw tower. Hindi sa K5 eh, kanto ka ni sir. Kanto ka ni, kag-i-plastar mo abe. Pahinta mo si station manager Rose Palma. Kay para ma-dalon mo ang mga necessary documents mo da. Kung may ara ka na may mga papilis ka na nakaptan abe. Abe, dalabi kay Buligan ta. Oo, timpuhin lang ang maayong kondisyon lawas mo kag during office hours, abi kadto ka dire, kag pagita si station manager Taros Palma, ha? Awe kaso ah, i-charge mo na yung motel para lasig. Ha? Paupoy ka lang. Paupoy ka lang, miser. Paupoy ka lang, miser, no? Kay para nga mabuligan ka ni Sir Rose Palma, kay mabuling na sa simo, ha?
2: Sige.
0: Erning, ano galing ni?
2: Erning Navarro.
0: Erning Navarro din ka ni sa barangay Takuling?
2: Sa City Height.
0: Ah, City Height ka? Okay, sige, sir. Kung machimpo ka lang, wala ulan, ha? Wala ulan. Kapaupon ka lang kami, kakanto ka niya sa opisina, pakita si Rose Palma, ha?
2: Oo,
0: okay, dala ng papilis mong baliho para may aratamasihan, ha? Thank you, man, thank you. Bawa si Tinarian to, chinta, hindi mo lang napilagan, nalipat naman ko. Pilato ay hanang mabaton sa utsinta. Basta may arat na mabaton. Ang utsinta, ang hindi kita kang explicarin masyado, no? Basta na may arat na nga nga do, pabiliyo nga ito ng mga seniors. Makalabot sa amo sinang nga edad. Makalabot sa sin nga edad. May mga batunon nga kwarta. Si paring Erning to, hindi bala muna ginakonswilo malang sa mga seniors na bigiti. Ah, hindi naman sila kaubra. Kung ang pensyon nila, kung isa daw, hindi man kasuportang ginabi, no? Daw kabos man ang ilasang pensyon. Ina makabuylo man kadali malan eh. Mga seniors naton na naging kabahin man sa ekonomiya naton before sang ila pang early pangidaron. Sang hubin-hubin pa sila, nagabulig man sila sang aton ekonomiya. Nagatrabaho sila, nagkunano na lang para makabulig man sa aton komunidad. Ang aton seniors, no? May contribution sila kung ano ang aton gobyerno eh. Tisubong nagakinanglan sila sa mga ining mga programa daw nag-uyon gid bala. Daw nag-uyon gid sa aton nga mga senior citizen eh. Ining mag-uchinta kami batunon, pila na ang batunon mo naman? Uchinta man? Uchinta mil man? Pila? Pila? I don't know, basta may batunon kasi na nga kwarta. Di siya, since pa nga nag-uchinta siya. Subong 84 na siya, according sa iya. Apat na katuwig ang iyang pagbarik-barik, pagprikurar. Mula gyapon niya mabato na hay. Do may imagine aton kung amon lang imo niya kung isang mayor nga concern. Do wala sang gabingan, do wala mo siya mapinsaran lang. Mas stress pag ining tawo ni. Mas stress pag ini si pari earning sinini. Kung kita siya lugar nga abi-abi, no? Nga gina-aspiran naton nga pribilihyo naton ina sa gobyerno pa wala gyapon maabot pila na katuig ano ay han mo mayo man si parining mayo ng iyang resistensya nakaagwanta siya pagkatuig sa pagulat kag padayon nga nagalaom siya nga mag-aabot sa iyang ang iyang kung anong para siya eh anong para siya kay 84 na sa subong. Kagabay pa makakanto ni siya, tingtong sa aton nga good nga mayong nga balatsyagon, kag mayong nga pagkataw sa aton station manager, Rods Palma, mabuligan siya mi sa aton nga station. Mabuligan sa kung ano, ang para may tsindihan mula. Kung kinanglan dalon sa kahanginan, masidalon pa ni Rods Palma sa kahanginan. Kag para masabat sa nagakaigo nga hinsa sa gobyerno. Kaya hindi lang si Parirning isa nagaisahan nun, ganda ka problema sini. And I believe some of you there, iba sa inyo na ganda ka pamati, sumong among maning problema kay Parirning. Ha? Among maning problema pares kay Parirning ang palabuton o kung ano mga pribilihong para alin sa gobyerno nga ginaspirar wala gyapon ma ano ni? Wala gyapon matuman, ha? Tanan na lang balibad, balik-balik, kakapoy. Daw pasalig lang bala daw into anay na lang lang. Di aranay sa layi ang mga pribilihyo ng programa sa gobyerno. Ibang ginatipangitaan ina nga para mabudayan ang beneficyaryo nga hindi na magbalik o kung base mula kung iba sinada, ha? Basi ko nakuha na kagina idihan na lang nga para mag mabudlayan. Sa pag-ibig, bla? Amo mo na, ni bla? Do may aras siya sa pag-ibig, na bla? Nga do, may do, ano panawag siya na kanina? After pila katuig, bla, makuha mong lamsa mo, bla? Bow! Na mo man sa pag-ibig na mo nang problema. Nga kuno abi may nag-claim. May nagkakuha na kuno, ang imo. Na, niya may perma ka di ho. Pag ginimutaran sa nga isa natong kakilala sa pag-ibig, ang perma hindi iya ginsunod-sunod lang. Kaginatudlo ka dito sa regional office ang pag-ibig, nga dito mo reklamo. Mag-abot dito sa regional office, itudlo ka naman di sa Bakulon. Regional office si Lilo, bala. Nagtabog ka natin kilala dito para i-proseso kung ano ng status ang iyang dulamsam sa iya something sa pag-ibig niya. Niya hindi atuto sa record yun, na-claim. Niya, why ko gani, ma'am, ka-claim? Di nang ID nga na-claim. Wala ko ID, wala ko ka-claim. No? Mag-claim ako wala ko na na-claim na. Di kilala tagit ang ining person eh. May guro, may mga amo man na guro sinyo dah, no? Kabay pa yung wala lang. Pero dahil siguro na may aragi dah. Nga pag-claim siyang lamsam, niya hindi mo na pwede ma-claim kay na-claim mo na. Niya din man, niya rin may pirma ka diyo. Ginsunod-sunod lang pirma galiya. Pinakwang lamsam to, kadako pa daw nga kanidad, sobra si Sintamil. Niya, ang putista mo, dito mo naguro dalon sa regional office si Lilo. Tinagastuhan naman ang pobre. Nagastuhan naman ang utang naman ang pobre. Nagulam kwarta para makatabok si Iloilo pagkakato sa regional office kag iplastar ang no ang status ang iya nga lamsam na sa pag-ibig. Nya ti sir, napirmahan mo na gali ni. Nya ng imo nga record ay may pa-print out ka to si Iloilo sa Bacolod. Nagkanto ka na gani sa mayor nga opisina sa pag-ibig. Pabalik ko ka na Manila di sa lokal. Nga i-print out mi sir. Nga to ka naging si Lilo, wala sila ka-considerar bla. Sang gasto, sang oras, sang kwarta nga ginhula mo, sang tsimpo nga gingasto mo, daw wala sila balabalatsagon. No, daw wala sila labot bla. Daw wala respeto sa tao. Ano klase sa servisyo naman? Wala siya pakialam niya kung maurot ang oras mo. Wala sila pakialam niya kung paano mo yung bayaran ang imo yung ginuhulam nga para pamilite para magkatabo ka lang sa Iloilo kag ma-inquire mo ang ilaman nga di pa rin siya. No, pag-uumpian nila yung ikaw yung sala. Dinadaog-daog lang malaya. Dinadaog-daog lang. Wala pang narespeto ang oras mo. Wala pang respeto ang pagkatao mo. Ano klase servisyo naman? Mas magkay pare-earning eh. 80 anyos nang wala ka mo respeto siya. Sa iya nga panahon, nga gina-usik na nga para magpikura sa apat katuig. Na ano ka mo klase tao man? May mga kalag baka mo. Makatulog man ka mo na oh. Si pa rin na-earning yan, hindi katulog mayo. Hindi katulog mayo, kagrabe mga muyo, ya Lord. Gabae, ah gabae. Sila na pa gabae. Ya Lord, pamatsagala sila na, ibi Lord. Ya manawag tabla sa K5 la. Kasi amo na yung pamagis ang ginoob lang nga masulbar ang akong problema. Di taga-ada bulik si, ano, si pa rin earning ha. 84 years old na mga K5. Still nag-apikuras ang iya yung benepisyo from government. Ha? 80 anyos niya, may ara na yung regalo, ng cash gift niya. Ha? Di na, ihatag yun na mga K5 ha. Oras na ito, alas 10:31 na. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang DTS Coffee Mix, ang kampiyon ng kape. Di ka man, ano man ka oras, basta kape, DTX Coffee Mix mo na. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: 101.9 News FM. D3, Payo, galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing pagkimulat? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C!
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magaling, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kay tungod basta niya ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Spore Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica. Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Naintuan nila ko sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 10 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program. Hindi nga bahil na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Kanabi, imagine nga po ang DTX Beauty Soap, pwede ka bukal mo. Now, kita tanan nagahadnom kikita nga maging pleasing tabla. Maging nami ang aton nga physical appearance sa aton isika pareho. Kung nagatubang kita sa tao, nagahimo kita sa impresyon mo. Importante nga mayo ang pagtulok sa aton, mayo ang presentasyon sa aton guya, hipid, wala nagakaramual na. Wala siyang nagamantika nga guyab lang. Kaya man, nakalisturbing kong kay sab lang. Kung ikaw nag-atubang ka sa tao nga nag-alana ang guya, yan huwain siya pangilamus. Kung siya nag-abinutoy pa mga punggod, wala pa nakapiloka, bla. Wala gini siya ga-pikura sa iyalawas. Kung mo may edad ka na yan, hindi ka magpabaya. Kailan na ati panon mo ganyang imo yung kaugalingon niya. Ay, gamit ka ganyang DTX Beauty Shop kaya nagapahubin ini. Nagapahubin sa aton nga guya, sa aton panit sa guya, sa bilog tanga panit ah. Nagapahubin kaya nagapadula sa baho. Ang mga wrinkles mo yan, ni Hilmonon, mga punggo ng mantikaon nga guya, dulao niya man ah. Mga whitehead, mga blackhead, sabi. Ha? Kabukal nga buon, pero hapo siya bulawan niya. Kakinot pagamiton. Yutay mo lang nga bagno siya sa basa nga bahin sa lawas, mabi. Dayo niya kabukal niya. Kaibay nga bukal, siya ilo mo sa ibang nga parte sa lawas mga basa man niya. Ah, sige lang siya bukal niya. Kagkahamot sa lawas mo, ah. Nula tanang gabaho. Sa mga nanay, kay mga tatay, buligin yung kabataan ho, nagasoltiro, nagdinalaga sila. May mga baho ang ilalawas, may mga punggod sila. Abi pagamita sila sang DTX Beauty Soap, ha? Kilala nila sang bulig, kilala nila sang atong pag-atipan. Di lang pagkaon, di lang eskwela, di lang biste, kundi may aral sila nga ginatawag nga physical, emotional needs. Kag psychological needs nila. Kay man na ang ilang presentasyon sa ilang parihas, kung nagadalaga sila kay nagasultiro, konsos na katama. Ha? Basi hindi sila mabaton, basi suyaan sila, sensitive na ilang emosyon. Tungod sa punggo nila, baho nila nga lawas. Tungod sa ilang nga mga gamantika nga guya, masuyaan sila, hindi sila komportable mga tubang sa ilang nga parihas ng mga kabataan. Abi, nanay, tatay, buligan ang mga kabataan, ha? Bakli sabi, pagamita sila sa DTX Beauty Soap, ha? Para magdugang ilang kumpiyansa sa ilang kagalingon. Para magwa ang ilang pure hanggang ilang potentials. E kung isa mga kabataan, mahuya bla. Ang ilang abilidad, ang ilang talento, hindi nila mapagwa. E tungod ko lang, kulang sila kumpiyansa sa kagalingon. Kay kasame, basisuyaan ko tungod ang punggod ko blan, nagabinutoy. Basisuyaan ko na mapatong ako na kay basiliba ko niya, baho ilog na siya, oh. Di bala, di, ang isang bata mo yung mapagwa sa iyang abilidad, sa iyang potentials, sa iyang talento, hindi na lang. Because nahuya siya, basibuli siya, basisuyaan siya. Nanay, tatay, buligan ta mga kabataan ta, ha? Pagamita sila sa DTX Beauty Shop. Sarang ini mabakal sa tanang ka Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Sa inyong mga suki nga mga butika, kang farmasya, pamagkutala. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pa nga mga produkto, ni Dr. Ramil Oy, katulang murikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaya mapacheck up na lang na yun, ha? Check up ta sa mga kautura naton, libreng check up sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Sa medical alternative doctor sa libre wala sing bayad. Inigabahin man dulo masaton sang Dr. Pinoy Squalin Capsula. Ang Dr. Pinoy Squalin Capsula padayon nga masaligan tungod sa kaepektibo yabla. Kadasig sang iyang epekto mabatsagan mo dahil tungod nga well say. Soft gel sa ang iya kapsula, soft gel, dali matunaw, kagdali siya nag-aupon sa aton ng sirkulasyon. Patulad sa amigo ito nga may gakiang-kiang siya kabuday, guardya sa kabuday manghino, ido ang posisyon niya. Ginalsa niya katil. Di ko ano kagad, nag-ala ido ka ho. Nagkapangapun siya, nagkasalika sa pader. Kuno, ginabira mo pader. Kaya hindi lo, kaya ginapayunan ko lang ako nga tiil kay kung idapan ko nga ni kasakit, sakit ka tama. Gumayan o kami, tonok. Yan ni, sobra pas tonok ni. Yan nga akong blang nga riyuma, blang, gawat na tritis ko tiil, blang. Yan nagabanog. Ahay. Hindi siya makaplastar sa iyang pagpangihi. Sinin ko, sige. Ay, are ko sa isa ka banigid bala. Pulo kabilog nga Dr. Pinoy. Hindi ko, hulat ka lang na, kikuha ko na isa ko nga blutangan, ha? Pagbalik ko sa iya, sinin ko, are inom ka, duwa ka kapsula. Subong inumon mo, kagbas ka na tapos makakaon mo, inom ka Dr. Pinoy. Nya mayo nilo, kung distingi lang para mapamatudaan mo. Itistingan niya mismo sa muto nga gabi, mga K5. Pag dasul nga gabi, kita na kami, do mayo ng lakat niya. Do ka normal na. Sus na grabe do, hakso niya kusang pasalamat. Nalolo, thank you gino, nakalakad na ko lo. Anong alas ito, Dr. Pinoy? Hindi na makalman. Kora sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, halos ang mga butika sa Bilong ng Negros, ara na, sa Kabangkalan, Himamaylan, Sagay, Cadiz, ara na kung Bilong ng Negros, kag Bilong Panaya. Kada butika, may ara sinasang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Mga kaka-K5, hasta sumong kaluyan, no? No, mayo na kondisyon niya, no? May chibo ko makakaos sa kontra, gani, do mabalik. Dahil yung kainom duwa ka kapsula, dahil yung sang Dr. Pinoy, ah. Do, hindi matigayon, bla. Hindi matigayon ang iyang pag-penitensya sa iyang, sa ano ni, iyang gout arthritis. Grabe, no? Is ka ano kapatuhod ka, gwapo, may arthritis ka, malaway ka, gid. Kati makuriit ka permi mo. Dr. Pinoy malagali ang ano ni? Dr. Pinoy Squalin Capsule malagali ang makasulbar ni? Ang kanami pagay wala side effect ha? No overdose, wala overdose. Aprobado sang B5 kag sang ato nga hinsa sa gobyerno. Ha? Dr. Pinoy Squalin Capsule nagapaayuman sa ato nga mga kidney problem. Prostate na to. Sa mga babae naman, menopause, makabulik ini sa mga may mayuma, bla. Mga irregular menstruation, dysmenorrhea. Grabe. Dr. Pinoy, makatabang man sa mga baradong ugat kung may problema sa korason. Delikado na kung may baradong ugat kalapit sa korason. Pwede ini makatugas sa heart attack, high blood pressure, o kung stroke, ha? Kaga nagapanami man sang atong nga ugat ha para hindi mabugto dayon ka matastas. Dr. Pinoy Squalin Capsule himo ini sa shark liver oil. Alin sa magis bla? Ang atay sang magis na bla? There are many kinds of types of sharks. Madamo classically sang magis mga ka-K5. Ini nga magis special isa. Blue, deep blue shark ni siya. nag-tender sa dalom sang dalom nga dagat la. Kag ini siya may siso na siya mapasaka siya na sa time nga i-harvest nila. Kag ginakuha ini ang iyong atay. Kag sa porsyon sa atay may oxygen da, may mantika da. Amo inag na proseso nga mapreserve ang iyang potency, vitamins kag mga minerals nga makuha kag nasulod sa kapsula nga soft gel. So preskay na siya. Damo-damo sa vitamins kag mga minerals nga ginabalansi aliwat ang diferensya sa lawas ng tawo. Try nyo ha, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Available sa tanan nga mga butika sa inyong lugar. Mayong gabi kay na Jenny sa Bago City. Na Jenny, may gabi madasin mo ha. Salamat gin sa pamamati ha. And subong man, good evening, G-Lolo ha. No notice ko man ha. Okay. Na-notice ko man, G-Lolo, nga may... ano na-notice ko kay... na-notice ka man kay Sarah Duterte... daw praning na sa pati abogado kag bodyguard niya wala na sang salig pati landong niya siguro hadlok na sa basi may basi patyo na siya ha Andy from Silay good man no daw praning kasi ni kado halos tanan suspitsado man mo suspitsado man sa kung masisino matake siya blang. Pero may mga pamaagi sila siguro para mabalaan kung na sino ginang loyal kag sino hindi, ano? Kung kita man sa lugar niya, B, na hindi ka kabalo kung sinong kontra mo. Basib lang mo yung ginapatihan niya nga kaupod mo kung na ginasaligan mo, basib man tayduran ka blaw. Ultimo nga tubig mo yan, butangan niya... Butangan niya bitsin, bikaroon. Butangan niya matamat na niya blang nga nagaluya ka blang. Tingala ka na lang yung gauy-uy ka na lang, gamasakit ka, gagaliyang yung imo yung close-in bodyguard mo, nagadaho sang tubig mo, pagkaon mo, amung nagahilo si mo, kitong nakabato mo na siya. Nakabato na siya sang kwarta, nga suhol. Lapit kay Sarada, may isa kamalita, 50 milyonis niyo. Why mo man na yan, may 50 milyonis, importante, maras bulsa mo. Ha? Butang ina, pagkaon niya, maduntay lang, hiloan daw daw. Kaya hiloan daw daw, no? Laswa nga daw, praning nga daw, no? Si Sarah, kang iya nga mga close-in bodyguard, daw, no? Tanong nga mga tao sa palibot niya. Kaya tungod, among malanay ang pamaging nga parang niya siya makilagang presidente mo. I-impeach sa atin daw, hindi man malutas ang impeachment ni daw, malabo man. Daw nagasaka pag nangyong translating. Sniper na siya, guro eh. Masipa mo yung sniper. Karoon na yung mag-teleskopyo siya kag ha? Long range nga teleskopyo. Tanaga bintana na, butanga ng kurtina. Nga para hindi ma-sit-ing sa mga sniper. Ang tanay nga salakyan niya, bulletproof ah. Kag siya may arama sa bulletproof sa lawa, siya bisan din sa magkado, basi kung may mga matuyo siya bla. Kadumdog mo si Trump gani, ya, gin-sniper si Trump, ya. Nga, nadaplisan ang iya nga dalunggan. Ha? Amerika na gito gani, no? Amerika na gito gani. Si Dirisaton niya ti... I don't know kung paano nila i-plastar ina, no? Kito amo na na ang angulo subong nga ginatanaw sa kalabanan nga para hindi madayon nga maging kandidato bilang presidente sa 2028 election si Vice President Sara Duterte. Kinanglan ma-excited ma-eliminar sa mamasakit sa o kung mapatay siya o kung ano mga pamaaging nga hindi madayon ang pag-falya ka sa iyang candidacy. See? Kaya hindi man sa ma-filan kaso kay ma-immunity sa bilang Vice President. Doara na sa aton laying. samtang ara pa sa iyang posisyon, wala pa na-expire ang iyang mandate, hindi siya mapailan kaso, not unless nga pagkatapos ang iyang mandate bilang Vice President mapailan sa kaso eh. Pusubong ng mga kaso pa siniligas sa last Friday nga may kaso sa iya nga may warrant of arrest siya daw questionably na nga giho nga may warrant of arrest ang Vice President nga hindi magandang mapailan kaso ang Presidente kagang Vice President no? Hindi na tayo masyado magpalawo din ako hindi man tayo kay Chindi kita isang madalong pero so far amo lang atong pag-i-Chindi kang nabatian ang presidente kang vice president hindi mapailan siyang kaso samtang ara pa sila busina. Hulaton nga matapos ang ilang termino kag pailan sila ng kaso eh. Dan, kay nga ordinary citizen na sila dayon mo. Tapos na ilang yung pagservisyo mo. Di karon, magkakay pa ay problema kay sa 2028 na ma-expire ang iyang pagka-presidente o vice president, no? Manalagan man siya, no? Presidente? Election? Paano ka nakapalbi kaso sa iya man? The only way is tagaan sa balatian. O, oh, tanang ka manoghiwet, ka manogbarang, guru, ginakontrata na sa piyak. Pati gina mga kapre, guru, ka mga laing ginawa, gina... Ha? Ginapalapitan na sa iba na nga hindi pabor siya. Kaya para maglain lang pamatsyag yan. Di si Sara naman niya, tanan nga mga panguntra sa hiwit. Tanan naman nga panguntra sa barang na. Yan! Dali ka mo niya. Kontra-hunta kung sino maghiwit. Hiwit kang bahala mo. Kabudlay kung wala ka balo kung sino kontra mo, sino ang imuapin. Sa subong na panyipo, wala sang kasiguraduhan ang aton panahon, especially sa pamultika na ito, no? Daw wala kita sang pasinatuan kung ano gid lang taktong plastada. Daw pamultika na lang. Ang nagagawa sa social media yan, nagabaha to sa Makabebe. Sa Pampanga, sa Bataan, grabe, daw bye-bye na ilang lugar. Ang tao yan, huwag nagsakay sa salagyan, gabangka na lang. Ha? Sa mga highway, grabe, ha? Sa mga barangay, tani amunay ang dapat sumong natuntutukan, kagbuligan. Galing, ang rason man siyang presidente, nga nag-abot ang bagyo sa wala sa schedule. Na naman yung bagyo, yung nga may kapabalo sa schedule. Mas schedule bla. Kag ang mga tubig sumong kuno, daw lain ang ginagyan, daw wala nag-agisaba. Di, ano mo na kay gina-quarry na? Kay daw halos tanan ng mga lagyasaba, simentado na. Ang mga ano ni mga pamuluyo na no wala na gapikuras ang ilay ng palibot man di siyempre gasalig man sa gobyerno ng may mga proyekto di mga proyekto sa tabaha palpak man di ang bali mong Marcos di amun ay nga nag-agi ang tubig abi sa iba nga lagyan mo kag wala sa schedule bla. Di plus pag ito ang gobyerno sa Pampanga bla niya nga kilanlan kung noon badaluman ang dagat para hindi magbaha ang Pampanga makagwanekta sa baybay talagoy ala kalihid ang may ang dagat me dito ka mo sugod sa Pacific Ocean. Nagahabol ang utok ta. Makumi baybaya imo yang dredgingan para magdalom ang dagat. Hindi kasulod ang tubig baha sa duta mo. Kinaglibel na sa dagat. Tikilanglan. Kinahanglan. Padaluman ang dagat. Panubuon ang dagat. Padaluman ang dagat. para makagawa ang tubig sa ilang komunidad. Ay. Ano kaya nga madrijing ka? No? Iba niya ka drijing tungkol may mga may mong reclamation. Imo naman niya madrijing ka para magnubo iya ang tubig. O kung magdalam ang dagat, para ang tubig dagat magpanaog, makasulot ang makagwa ang tubig baha. Grabe. Pag-inon mong volume sa dagat na yan, kung dito yan nabuo yan, i-level lagi sa tubig yan. Maras kung magtampo kaya mag-reclaim kaya, di pwede eh, kiti reclamation na yan. Mahimo kaya, ma-extend kaya sa imong landmass. Kung magpa-dredging kayo mo yan sa baybay, yan kitungod para mag... Ha? Para magdalo, may agadamgo kaya guru. Good evening, J. Lolo. Kaga ako, sir, permilang ko ga ano ni, ginabalhas, ha? Manilhi kag magbumba tubig, ha? Bial kahoy ka naghugas, ha? Hugas tangkal? Laba pa... damo pa obra si Bilin ni Kalisang banhaw hinubaan. Bumayo ka lang Bilin, permi ka lang gagalaw-galaw na bumba tubig tuod, no? Tungod nagtawag naton, naghapos ang aton mga buhi. Pero daw naga-epekto naman sa aton yung kayong lawas. Nga nagkapatubod lang kita sa gripo, wala ang taga-bumba. Ang bumba sa unay, punoon mo na ang sakadram na. Pabumba ka, guro, sobra 1,000 ka bumba. Di daw exercise na. Ang sakadram na, pasakaan mo na tubig sa bumba na, guro.

kapoy. Yung baklibi motor me, 2 horsepower. Tisingin bakla na sa motor sa tubig. Wala na exercise eh. Mayonnaise eh, bili niya yung kay naga may baboy kang may tangkal galini. Ang tangkal mo gali iyalin niya, ginahugasan mo ganyan, bapariya sa kilala ko. Yalo, maritar na kolo sa, ano ni, babae nga kilala tabla. At telesinder taman halin sa una. Yalo, nag-retar na ko sa obra ko. Di kay bali, ano sa single parent. Ah, single parent sabi. Nangonsulta sa Saturn. Nagpabalo sa Saturn. Yalo, nag-retar na ko sa, ano ni, sa akong trabaho. Plano ko tani masagod baboy. Kunti mahiyon ng baboy. Mahiyon ng baboy. Damo nag-asenso sa baboy. So kilala na siguro dapat ka lang niya magpangita. Anay isang information. Ihibalo kung paano magpagsagod sa baboy. Niya kaya yung tupad balay bala na bon. Miga ko ba na napatapos siya magkabataan niya tungod sa mag-sagod-sagod sa baboy. Nagkabaligya sa mga idik. Hindi gani mga lilitsunon lang patining. Gabaligya man siya. Di ako nga retirement. Plano ko mabakal ko 5 kababoy. Sikuti, sugudan mo na. Nagkaroon magkakakipipe, no? After 2 kabulan, nagtawag siya sa akin. Nyalo, may problema? Nga ko, anong problema? Nga nakabakal ako 5 kababoy. Ang problema ko lo daw, nagkalapiang sila. Siko ba si Polyho ng baboy na bakal mo? Hindi man, kumplito man sa bakuna, kumplito man sa mga vitamins nila. Kung nga nagkalapiang, ha? Na kay ang ilabla sa log sa ilatangkal, ginpa tiles ko. ginpa tiles ko ang ila sa log, kay parang limpyo bala. Kaya ang higko nila galapta na kalain tanahon, di ginpatels kong salog sang tangkal. Di ang ila ko ko galilo, di galik kahawid sa tiles. Kaya may sila nagkakados mo. Kung natural, ikilala niya rough lang na yung imo, roughing lang na yung imo, yung salog niya, yung parang mga koko sa baboy mo, makahawid niya siminto. Iyan ginpatels niya. Yung mo na gani, lo, pabuka ko tong tiles, ha. Kaya daw ma-perdi ko sa 5 kababoy. Daw kalabali sila, ha. Pero may sila nag-ausdang kitungod, danlog, ilatiil. Eh, gusto ko naman lang yung tani, nga limpyong baboy. Ila ba lang, ano ba lang? Limpyo ang ilang nga tangkal. Kang higko nila ba lang, ha. Daw ka namin talangon kung limpyo. Wala higko. Gindaswa, ginpa-tiles kong salog sang tangkal namon. Eh, hindi gila mayo. 5 kababoy ng isang nagadumugay galigit tungod kay hindi ka kagat ang ilang ano ni hindi kahawit ang tiil sang baboy ang ila ko kay danlog ang tiles kusimpi natural. Niya ipabuka ko na lang nilo ha. Niya siya ipabuka na kada anak i-roughing mo lang kay para ang tiles ang mga ano ni ang parang salog sang baboy mo. Mayo, pabor sila ng mga tail. Magkahawi ila koko. Di sigilo ah. Di ginsunod niya man tabi. Ginpabukay ako no to. After 1 week, tumawag sa akin. Nyalo, nagkalamatay ang baboy ko. Singko, nagkalamatay ko. Kitungon na piyas lang. Hindi. Tungod nga sa tiles, guro, naglain matyag nila, nagresulta, guro. Hindi man, lo. Kinpamuka ko to kaning tiles, ganito, mayo na kaling ilagiho to, nangpawan sila. Kaling bala, lo, hindi ko gusto yung higko, bilang tangkal nila, permihaw. Hindi ko gusto yung masakit sila. Kag makaangkos sila sa bakterya, bala, tungod sa higko nila. Hindi permi ko na ginawasingan sa hose. Ginalimpyuhan na sang hose nga kusog bala. Di ang aso na ginaangako na nga final na kung limpyo na, ginabutangan ko ang tubig, chlorine. Kaginabasya ko sa baldusa sang baboy.

para nga hindi magtubo ang bakterya kang hindi sila mong masakit. Igo mo rahon nga lilo na gala matay ang baboy kuya. Iko tigay butangan mo tubig, chlorine mo, simple mo pundom ng tubig sa ilay ang mga gilim na sa tubig na. Mabasa ng ilay ang mga porsyon sa ilay ang salog na. May matinal ng tubig na may chlorine, suyupo na sa baboy mo yan. Niniganig-ganig, pwede ka lilo chlorine? Hindi eh, patay baboy eh. Kundi kamusta niya, ginpahihaw ko lang yung agaw lo. Mga kaki-five, no? Think amo ina, no? In everything we do, sa tanan nato nga mga bagay nga dapat obrahon, dapat may ara kita sa advance nga ihibalo. Kaya amo na mga small knowledge is dangerous. Delikado ang gamay nato na ibalaan. Sa aton imagination niya, humana na iya. Amo na na iya ang nakita nato ang maging resulta. Pero ang proseso, para malabot mo ang handom ni mo kagina imagine mo nga maging resulta, na it requires a lot of knowledge, information, determinasyon kag mga trials and errors in between during sa process time. See? Hindi isinig nga basta-basta lang yung maintra ka sa bagay, gawala ka sang nebalaan o konyutay ang nebalaan mo. Kinalang mga technical ng mga aspeto sa mga plano mo nga himuon, ibaloon mo gid sa mga eksperto. Ang mga doubts, ang mga fear mo, ang mga questions in mind mo, ipamangkot mo gid para nga masolusyonan right away ang imong nga mga pamagutanon kung hindi na maghahatag si musang pangdaduha o kung hindi maayo nga resulta o kung epekto. Kung may mga buluhaton ka kung may ara ka sang duda, ilista mo eh. Ha? May mga question ka tungkol sang duda mo, nagapamangkot ang iyong pinsar. Ilista mo, tanay mo nga mga question eh. Kung ipamangkot mo sa mga nakibalo, or better, i-research mo sa internet. Di wala na siya nag-baboy. Diyan maukay-ukay na lang ko lo ah. Maukay-ukay na lang siya ko lo. Di perdi siya sa iyang baboy, but then wala niya po nag-surrender. Kailan na mangita sa pamagi sa Gihapon kung ano mahimo para makatawid, makasurvive. Nag-okay-ukay siya. May tagpulo, may taglima, supot man. Hindi nyo gin pagpatiles ang salog sa tangkal sa baboy nyo. Hindi nyo gin pag-impunan sa chlorine. O kung mga sunrocks na ang mga kunano, ng mga mga chemicals na nga hindi mayong dulot sa inyong mga baboy. Ang tuyo yung malang mayong tanim mo, no? Tuyo yung malang is maglimpyo ang balay sa baboy, ang tangkal abing. Ang tuyo yung malang is hindi mag-tinir ang mga kaga o bakterya para hindi magsakit ang baboy niya. Pero lain ang iyagin na himo eh. Nagmatumato siya according sa inabalan nga kung may mga baho amida, kung may mga bakterya na kinala natin na chlorine, di baboy gali, hindi gali niya effective na sa baboy. Makahalit o kung makapatay pa na sa baboy gali. Pamangkot kasi nagasagod baboy, ah. O kung sa internet wala ya. Damo na naya sa pamagi para makakuha sa mga information. Kung paano magsagod sa baboy o kung ano man nga klase sang sapat. Di na magsagod alaman o ga. Masitokbon ka blaw.
niya may manog sa kuno. Pali sa gamay, ginasagod niya ginang manog niya. Sa ulihin ka na magtulog, gahuli ginang manog kuno siya. Sa ulihin na piyara niya na, dako ng manog niya, daw matiis na guro ka na kumla. Kagalaba. Kag kung magtulog ang manog niya kuno, man siya mismo sa ikatri. Huli diyang manog nga daw matiis ka lagko na. Halis ang gamay nga lang siya nagpadako mo. Kursang ulihi ko noon daw isa kasimana na nga daw ay gana magkaon ang manog niya. Naman ko sa eksperto mula sa manog mula kapag sagot sa manog. Nga man ko'y kumigay. Nga ako nagpadako sa manog niya. Asta nagdako siya nga daw matiis ka dako mo. Daw paa ka dako. Gahuli ginis ako na sa gamay sa kag doanta ko na ni bala. Do nadiparahan ko galing sumong. Mag-isa kasi mana doon. Daway na sa kakaon. Yung delikado na. Nga nga man. Nga ka plano na siyang ikaw kaunon niya. Ginatako siya na ng imoy ang alawas kung makaigo sa iya alawas. Hindi, ikulong mo na, hindi mo napagulido na. Hindi, nagkapagutom na siya. Kay basib lang katulog ka na iya. Ha, ikaw nang kaunos ang manog mo nga daw, oh, daw paakad ako. J-Lolo, kapamati kami sa Takuling, Matamiyaw ko lang, akon bana. Hello nga si Janjan na dira sa may Mabawa, Kawayan. Kag akon na tatlo kabata niya. Si Yana, Janica, kag Athena. Athena, madamo ang ginyo salamat, J-Lolo. May gabi, J-Lolo, kag Jerry, paliwag ng Tamiyaw, sang akon, kumparing, kapamati sa inyo programa, ginatamyo ko si Ricky Vicente, ang nagpanamyo si Henry Alarcon.

0: Alas 7:21 na. Sining agap imang nga ka K5. Alas 5:45, sangining hapon lang, nagbisita ko sa Ginas, mau tao, perti kadamo. Domingo, galino. No, halos pamilya-pamilya ang nagakanto sa Ginas. Well, ako nag-take out lang ko eh. Kay tungod nga, no, may ara kami bisita sa balay. Nag-take out lang ko yasang sisling unumbog, bawa. Sisling unumbog, tapos calamaris, kag butter garlic shrimp, kag sinog bangat ang higi, wow. Amul na nabi, no? Kag kasag isa ka kilo. Kanami lang kay ano man nga oras, sugod pag-open nila, araya pa dayon ang mga priska ng mga seafoods gino. Only at Gina's Seafoods Restaurant, ha? Open sila Monday to Sunday, alas 10 ng aga. May caller tanay din lang, ha? Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Ah, sino ni?
1: Rapi lang, lay lang number ko kay, ang ilaw ka number ko kay Paludan ko, ha?
0: Okay, totoo Rapi, kamusta ka na sa Manila, na ino mo na?
1: Dahil nga, magulang ko na kagwa, nagyama-blahe pa ako.
0: Okay, okay. Si Rapi mga K5, no? Regular listener natin from Metro Manila. Ang trabaho yan ni isa Grab driver. Bago pa lang ka nakagawa, Totoo Rapi? Biyahe?
1: Ano ka? Kagawa ko lang.
0: Puti na ino mo na.
1: Ang Dutch by Bandit, kaya ang coffee mix no, regular na ano niya.
0: Ate, good, very good. Okay. Tin madamo bang hasta sa no bago ka na nag ano ni nag biyahe until what time ang imo nga biyahe
1: hasta man boss no mga alas 10 ang pule magkisa aga.
0: Ah, okay, so nga mo ni pili mo yang nga magbiyahe kay tungod ba hindi traffic kag mabugda ang chip claim ha.
1: Olo wala lagi ka kiyote sa kanong adlaw.
0: Ah, kamusta na siya? Di ka sa party sa Manila, gani, Rab, sa Quezon?
1: Sa Rizal ako mo, Rizal, kahinta.
0: Ah, okay. So wala na yung baha na yun? Baha na, why na?
1: Nag-ligad do, baha po. Naglagpas tungkot eh. Nag-ligad lang, wala ka.
0: Yes.
1: Pikinulan to, mga tatlo ka sumana.
0: Posobong niya, why na, okay na? Nasabol na?
1: Oo, oh, okay na lang.
0: Oh, okay, oh.
1: Okay na, wala na. Ang baha subong sa Kwan, dito sa Pampanga, Japon.
0: Pampanga, Bulacan,
1: Bulacan.
0: Bataan, dito sa may mga Upper Luzon.
1: Dito sa Norte.
0: Po sa mga Marikina, kag sa mga Paranaque, kag sa mga EDSA, dawayag baha subong?
1: Wala.
0: Oh,
1: ang
0: tiyo.
1: Ang baha lang yung EDSA ko, gabing ulan na ito. Diba? Ari kong galing mo sa...
0: Ara ka na subong, no? Okay, Manila yung daway katulog. Yan, that's why kung ka-grab driver ka, langi mo yung mga, ano yung, mga pasayro mo na yun, it's 24 hours. So, prepare mo yung amuni uras yung magbiyahe ka, kitungod sa rason nga, bugnaw?
1: Wala, kag wala traffic eh. May traffic man, pero hindi kagito pareha sa adlaw ah.
0: Pero when it comes sa mga pasayro, kumpara sa adlaw, yan mas namuguro adlaw kumpara sa gabi, kung parehas lang.
1: Oo, oh, kung damulo ko adlaw, pero kung gabi, may araw pa pala, hindi ka man masiro.
0: Oo.
1: Okay pa naman, okay pa man.
0: Kaya tungkol ang Manila, yan kung gamisan gabi, yan daw adlaw, yan po namudamo tao, no, 24 hours.
1: Oo, may traffic pa gani, kung gabi, mga kesa alas, kung sige traffic pa eh.
0: Hasta mag-agag na iya, no? Ang taon daw, no? Wala ka tulog na sa Manila na, no?
1: Oo, oh, tama, no? Labi-lagi din sa mga kwan, ha? Sa mga business area, di wala sa Makati,
0: yes.
1: BGC,
0: oo.
1: Quezon City.
0: Sa mga sentro, ng mga lago, ng mga syudad, daw, huwag ka tulog. Yan naman, tiyagan mo, daw. Ang alas dos ng kagahon niya, daw, alas otsos ng gabi, ba lang?
1: Oo, oh, mula Japon. Wala kwan, wala pala tatawa.
0: Ate, sige, sige. Tamiwan, ano yung mga kaparintihan mo di sa Negro, sabi?
1: Hirap na biya ko malamang cross ko na nga ako, no? Baka isa si Gudong, pero pagdating mo na sa Lumo, niya kapamati siya sa helper niya, ngayon kitrain niya sa Pasan Carlos, Carme.
0: Oh, okay.
1: Kapamati niya. Ling niya, pagkikang na, tulog lang iya na radyo ko na. Si Budong, Carme, na kapamati niya mo.
0: Si Budong?
1: Kaya upo niya man, oo, si Budong. Sabong na, ganapit siya na yun, sabong na, rasa na gano'n sa Victoria, sa ayon ka, kanto sa kon, pakanto sa kalat na ba?
0: Budong, halong ka na mag-drive, ha? Magliko ka, sintomanti lang, ha? Ano ginadrive yung sinaya ni Budong na yung printi mo?
1: Ganyo ng panel, ha?
0: Panel, o. Oh. Ano na nga panel na ng dubulter o kung six-wheeler na? Kung ano?
1: Six-wheeler na, six-wheeler.
0: Ah, the wingban type? Okay. Diyan ay kamala, istoryahin ko may may arang ka panilag na may balita ka na nga kunigin ba ilang kaso si Sara sang Bernes?
1: No, wala man di ka kwanjit naman. Lagi nagpailang sila. Pero doon nagkataman di ko na si Sara.
0: Wala man. Sa Quezon, sa Quezon to yun mo, no? Sa Quezon, sa Ginpailan. Daw wala man siyang ginuala sa Manila na gluntada.
1: Ano wala man, no? Ang ginuwal sila, kwan sa internet, eh.
0: Ah, okay, sa social media. Pero diraya sa lugar yung, sa Manila, sa lugar sa Quezon City, wala iya sa may mga group of people, abi nga nagprotesta o kung nagmarcha o kung natipon-tipon man, parte sa inang kaso nga ginpailan sa warrant of arrest?
1: Bilagay ko lang siguro. Kasi daw wala ko ito nagpasang adlaw.
0: Okay, mabalan naman nag-iapon sa ano? Mabalan naman nag-iapon sa social media, no? Kung may aragin man, no?
1: Oo, gano'n lang.
0: Sige, padayo lang biyahe mo na, halong, ha? Okay, good. Good luck, ha? Okay. Sige na. Wala iya untat ang tao sa Manila. Pwede mo pagkalangalangon dito sa Manila kung may katong kwarta, budlay. Kau kadagiho mo tayo, kilala niya, kwarta niya. Pagkaon, pamilite, istaran mo kung may katong istaran eh. Now, ang ginhimo takagina sa Ginas, ginbaluto talang yung aton ng mga order, ginhulat tabi do take out ah. Sisling mga manumbok. May buyon mula yung party. Sinugbang na tangigi. Batag garlic shrimp kag Pasayan, abi. Batag garlic shrimp kag Pasayan, naning locos. Kalamaris. Kagkasaga. Wow. Pag-abot sa balay, tita, minggig na bagong luto ang tinigang. Waswasanay na yun nga. Takam-takam eh. Huwag ka damugin sa mga bisita sa iningagabi sa Gina Seafood Restaurant. No, always man ay damugin. Timang ginakantuan, gig ka ginabalik-balikan. Tungon mayong serbisyo, mayong kalidad sa ilang mga seafoods, so always fresh, always sa preska ginya. Kagkabarato, kag mayong ilang pag-amuma sa mga customer, pag-pungko sa mga pulungkuan ilang bakod, blaya. Kag nami ang ilang mga serbisyo, kag dasig lutuwa yan. 10 minutos lang, 15 minutos lang, luto ang imong order, ha? Though, hindi ka masupay, Blaya. Ang iba, may experience na ito, tag 30 minutos, 45 minutos, before mag-abot ang imuyang order, kung paluto mo, di magutom ka na yan. That's why ang iba sa ibang restaurant, nakakadudla, kakadto sa dinas siya. Kaya 10 minutos lang, 10 minutes lang ya, luto yung imuyang order. Ngano, anong technique? Damo sa kusiniro, lain niya nag-timpla sa sabaw, lain man nag-pikuras sa sinugba, sa kinilaw, lain man, sa sisling, sa kalamares, lain man galuto. Daw halos tanang kami noya, may arasya kusiniro nga nag-pikuras. That's why dasig luto ay. Ang iban, dugay, because sa damog nag-pila, kaginapasunod mula, duta ila kusiniro, sa ginasya, sa ilay nga kusina, plastado, kaga sistemado bla. May galing niya na yung mga kalan niya ho, kinsik milong. Kaga kada kalan may kusiniro na yung master na. Kalimpyo na may nagapang hiwa niya siyang pidada na mi. Na may nagapang piparas ang mga panakot. Nagahiwa sa Mumbai. Nagahiwa sa kamatis. May taghiwa man niya. May nagalimpyo man niya sa mga isda kang may nagaluto. Sistemado ah. Limpyong lugar. Ha? Limpyong lugar, Gina Seafood Restaurant. Aton katuan, ano mga okasyon, para sa dugang informasyon kag detalye, bisitahin lang ilang Facebook page ha. I-type lang Gina Seafood Restaurant. Alas 11:33 na mga K5. Mag-break taliwat ha. Don't go away. We'll be right back.
2: 105 News. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: O galisyarye, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics.
9: Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Ay, push. Sultiro ka to? Okay, may isa ka problema nga magkabasahon natin mga kakaipaibahan. Pagtagaan sa isang advice. Good evening, J-Lolo. Ay, mayong gabi man. Paano mag-move on? Paano mag-move on? Masimla na tubo ng tabol. Pag-move on ka, di ka makadus manyo eh. Dali lang. Love life gali ni. Paano mag-move on na... paano mabalaan kung palangga ka sang isa katawo? Paano kuno mag-move on di makadus manyo? Kay gali e gugbang ya gali ang yang tuyo paano mag-move on inam lang tapos break up la ano nga himuon lang para mapadayon mo yang imo yang kuluhiton ang imo yang buluhaton kaga paano kung mabalaan nga palangga ka sa isa katawo. May importante na. Ang kung palangga kasi sa katawo, pinatagaan niya kasang oras. Oras sa pagpamati, oras sa pag-istoryahanay, oras sa tanang bagay sa inyong relasyon. Para magtinad ka, mag-develop ang inyong pagsaligay ng duha. Pero paano siya maluyag si imo abi kung wala masang rason nga dapat kaluyagan? Anong rason nga dapat maluyag sabi si imo abi? Tungod nga nami imo ya bayo, nami imo ya nga butkon, maskulado ka. Ano ang basihan nga dapat maluyag si imo abi? Tungod number one gid sa batasan eh, no? Batasan. Kung ang batasan mo sincere, may plano sa palabuton, sa future, dapat na ang maminsang mabayi. Kung sincere ka, kaga may plano ka sa palabuton mo, anong batasan mo, respectful ka sa mga elders, may kadlo ka sa Diyos, kasimba ka, tananin na ang mga aspeto nga ginabasihan para nga maluyag sa simo eh. Hindi lang sila nga luya ko si imo tungod nga hamot ka. Naluya ko si imo kay do matyagan ko do kaulumul ka. Dako guro imo nga bo, mutkon. Naluya ko si imo tungod nga kanami siya sang imo nga piloka. Ang matutuod ginang rason nga ginaoptan mo sa relasyon is attitude. Ang batasan. Sang lalaki o kung sang babae man. Ang batasan niya tamaran, ang batasan niya padayaw, nga pa puro lang sugid, puro lang tikal, wala man. Mas mayo pa to yung wala naghahambal, pero may miurabla. Ginapatupa kung anong iya promisa. Ina sa mga pamatasan ang imbasihan gid kung paano ka palanggaon sa isa katawo. Gid the next time makita nay ka mo excited na siya because may ma-learn na naman sa simo. May matun-an naman sa simo. Kinatagaan niya gid ka sang oras, panahon. Hindi lang nga kanakit anay nyo ya, holding hands lang, holding hands, hasta magbalhas kang nyo kamot. Hindi lang nga kanakit anay nyo, kaaga mo popcorn, pagkaplano ka kung paano ka makahalo, paano mo sa dumukon, paano mo sa romansahon na yun. kada kita na ninyo, kilalan may improvements kung ano ang mga long-term, kagang long-term nga mga plano ninyo. Kag mga short-term nga mga plano. Mga plano sa palabuton, 5 years from now, nya sa ako yung plano niya pala ka daw yung magkaubra ko sa muni, muna, muni nga ako nga negosyo nga sudlo, no? Di ang mabayi, maganyat man ang anya mong manahandom ko nga negosyo, amo manahandom ko nga palabuton nga maging abi gusto ko sa kabuhi ka matabo. Di na sa time nga maupo sa same mo because you have the same parehas ka mo handom. Inigsilingan na luya sa same mo lang tungod lang sa sex. Tungdi sa future life, yeah. May ara ka mo sang similarity. May ara ka mo sang common denominator. Parehas ang inyong mga handom. Di ang inyong mga paminsaron kag balatsyagon daw nag-uyon si isang isa. Hindi kay kadakit anay ninyo kumusay ka mo dayon na daw damang pagkatapos nag-busong hindi galipiparado way inog bakal gatas wala sa inog pa-check up samtang nga-busong una wala sa trabaho di ganipigado. Naluyo sa si imo pas na malasang kung ikaw malaya nagabaligya iya sa paho. Paho bala. Nya, paho, paho, paho, baka kamu paho. Karon may nagpalapit si imo yan to, paho mo, tamis. Hindi lang, aslom ni, lang pait. Hindi siya magbakal si imo kay pait ang paho mo. Hindi siya magkabakal si imo tungod aslom paho mo. Mga kotse si imo kung na niya tamis na paho mo. Hindi, pait ni. Hindi siya magbakal eh. Daw ikaw, kung ikaw isa kalalaki, daw ginabaligya mo bla, daw salesman ka sa imo yung kagalingon. Ginabaligya mo kung ano ang mga plano mo sa kabuhi. Ginainganyo mo siya sa sincero nga pamaagi. Kung may araman iba niya, daw ginabula lang bala, daw ginainto lang, daw ginapasalig lang bala. Pag na ato niya yung nasturihan, ang sincero nga aspeto, kaya ginaplastar mo, kabuhi mo, anong plano mo sa future. Isa man ina ka makahatag rason, ka makadesisyon ang isa ka tawo kung ang imong ginapangulikan o kung ang imong kagugma, nga magpadayon salig sa sina nga mga plano. Kag sa diin, nagka-develop ang luyag kang pagsalig. Importante gin, unagin may plano ka. Kag ginatrabaho mong plano nyo, kag kalakit anay nyo, ano na kamubla ka, ano na kamukalayo sa mga plano nyo. That's why may mga ginatawag kita ng long-term nga mga plano, kag mga short-term nga mga plano. Inang plano mo for the whole year. Ang plano mo kada bulan, amon ang short term, ang bulan, ang bulanan mo nga mga plano, ang tuigan mo nga mga plano, amon ang long term nga mga plano. Basis sa imong long term, gina-divide mo na siya nga para makuha mo siya adlaw-adlaw, may daily kang mga achievements, no, towards sa imong long term goal. Tiina niya si isa kalalaki nga may plano kag disidido ganyan sa pag-asenso sa pangabuhi. Kung may lalaki man niya yung formada, hamot ng yalawas, yeah, bastante sa perfume kag ma-formada yun sa mga uyab. Pulo pang ilay lang sa uyab. Ay. Ang babae, ang uyab, mapalo man da yun. Niya kay gagwapo siya. Kay kahamot siya. Pumatutuon si Nadaya, diskubrihon mo ganyang attitude. That's why sa pagpangaluyag. Sa pagpangaluyag, da mo sa matistingan. Galing kalamanan sa mabagi, kalamanan hindi tanan na. Hindi pa, hindi niya kabalo kung ano ang proseso sa pagpangaluyag. Sa pagpangaluyag, da mo na makilala ang iyang mentalidad. Sa isa kalalaki kung paano sa maminsan. Kung paano siya maghambal, kung paano siya maminsar sa mga bagay-bagay, paano siya maghatag sa iyong opinion sa sitwasyon. Pwede mo siya i-discourage. Sabi niya, hindi ko si, hindi pa ko ready mag-nubya. Hindi pa ko ready mag-nubyo sa babae, be. Friends lang ta, anay. Di ka nun ang lalaki, mambalang. Dako na gasto ko, friends lang gali. Dako na siyang baka ko, chocolate, kag mga bulag, kag pamahaw si mo, friends mo lang gali. Yeah, gusto mo? Di na ka lang niya ma-foul ka dra. Kaya ginatisting ka lang niya sa mabayi kung ano ang imo yung anong imo nga pagtanaw siya ng sitwasyon, giniscourage siya ikaw. Istay mahambal ka, di friends, okay gid ko. Masugod sa friendship. Kay tanan nagasugod sa pag-mayuhay, di ba? Kung imo yan mahambal ka yun, dako na gasto ko. Ka mahal pang daan si mo magkaal pa mahaw. Tapos presyo mo lang gali. Kung ano siya kalalaki yan, at sige ah, sugot ko ah. Friends ka lang kita na yan. Kaya parang nga magkilalahan kita sa matulid. Di ba? So sa pagpangaluyag, importante advantage sina sa babae, kag-usual sa lalaki man eh. Kag kung paano mo mabalaan, kitungon interesado yung tao, mamati sa mga istorya mo, kaya sa mga plano mo sa kabuhi, nga may sinseridad. Di ba? In behalf of Jerry Lee, thank you so much for joining us tonight. Kita na kita bukas 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri magyapon sa K5 News FM. Ah. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Ah. Bye bye.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calripo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga nga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Isaling nga mabala ni mga flowers na damong probiotic.
5: Mas na mas
1: hapon. Ano yung insider ba?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupon tayo sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-aditix 500 gig may tisika ka dadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gag may TC. Mga palakaon wala kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa kalamay kada simana.
2: Na, kadamo, galiba.
6: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
6: Sobra isa ka sa ako ang kalamay, Sir GP, kada tuig.
2: Mm.
6: Pila ya ka DTX 500 gag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw.
2: Mm.
6: Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
6: Mm.
2: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka biing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay.
2: Mm-hmm.
6: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce.
2: Mm.
6: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing
6: no, ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gina, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
6: Mm.
2: Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
6: namit
2: inom mo soft drinks. Mm.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon.
2: Mm.
6: Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imong lawas.
2: Mm.
6: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon kaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kun ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Dr. Mel ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay pla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag virus sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sea or pure sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant. Ah, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-alam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kala ko si Jerry gusto last eye kay.
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ang palaya extra ngabugana sa charity nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Nadala sa buong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin sang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what, ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ganagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radicals, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organs ang lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kagmaitis, no? Even ang imong kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
6: Ay, mga
9: no?
6: Dysmenorrhea.
9: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mitis.
10: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mitis.
6: Mahypo kag mahyper, sir.
10: Mahypo, mahyper, DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper, tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di kang ininga organ because per may ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pwede pagin ang pag-usaw sa DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.

0: Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pila edad, sir boy?
1: Dising ako nung, dising. 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plan to mo. Uy, ka 19 na.
2: Nakakampiyon ni
0: Magpisyo. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw, no?
1: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, akin may VCO. Ang VCO kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Kapulaw. Ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakuha ng galingin ang ulo ko mong.
4: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
1: Garantisado.
4: Pure C Vitamin C.
8: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Ilong-Ilo City,

0: Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig mga pi.
2: Mahilig sila mga pi.
4: Tapos may sa Dalan, Kilis, Kindal. May mga coffee shop sila. No?
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindalato ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imod cellula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imod cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duha ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duha ka DTX.
2: Ati bas nami ya, sir boy. Tested, tested and proven ya, kung gakapi ka nga pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
5: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo cellula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
2: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan, ang sikrito ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads,

0: Tapos yung massager boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
1: extend.
0: Extend.
2: Okay. Lagi pa na sutiro.
0: Ang extender boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang ipikto mo.
3: Nang extend, kaya pa namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo silula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga ba at kagbasura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural, alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga mahalit nga pathogens kasunod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW ga usab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyog na ubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na ka mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurine and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema kag virus ang dahilan. May lipid bilayer kayang-kaya sa monolaurine nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nagdevelop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kanyang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
0: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir, boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito, ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BC is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir, buhay mo. Kag-pugaasay mo ba para hindi sakit magtulod. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, buhay, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: So, kag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
0: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio, kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
0: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance ka.
0: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics. Both, sila duha, mapatay, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic, nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ginya din pinsayay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa yung probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombina, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sa imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
4: D3Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipo, kag ubo, tugas ang virus, kag mikrobyo, at D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman kebektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema, kugidang ako ni regular na regla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagats, mga butika! PureC! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Sino yung mga pasyente?
6: Tomas Rosada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang PureC, nag-ayo na sa samya balatian na TB.
4: PureC Vitamin C! Kag Cellphone Plus!
7: Garantisado!
4: PureC Vitamin C!
8: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up! Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa

0: Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag ditribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaonon mo ang ditribayo, kaonon ha, kagton. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagton, sir boy, ti nabalaan na tra, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo ng main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal mo pupo.
2: Na, may ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
4: Magatim.
3: Kita mo lang.
1: That's how effective is ditribayo.
4: Yes, kagang kanami pag sir boy sang ditribayo, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinahanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang ditribayo, no, nagabulig niya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga ang imo nga digestion, absorption, tigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag satiety hormone, sang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
3: Sakto
4: so,
3: na, Doc.
4: Mag-reduce kasi na. No? Kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Doc Ramil, sana naubos yun ang 50 capsules niya. Niya do busog sa bilog adlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain
1: like right na magkaon sir boy.
3: Ang kasi kanang magkaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
5: Correct.
3: Sir PD.
6: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o gina-discuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imong selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam. Agod indi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, gapanigarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po latun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga ditribayo ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is ditribayo.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang workout, kagula ka kinanaan, nilang sa 4 ka ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga ditribayo adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na ditribayo.
7: Ditribayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag-ditribayo ka. Ang ditribayo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. Ditribayo! Ditribayo! With physio!
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos at mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungon sa ditribayo.
7: Ang ditribayo! Ang ditribayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may ditribayo!
9: Impormasyon sa ika ayong lawas
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karsugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM.
9: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
12: Mga butika. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
9: DTX 500.
13: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
9: Mag-DTX 500 na.
13: Masamihin ng kapalatian?
9: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant,
9: nagatigulang ka?
13: Mag-DTX 500.
9: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
13: DTX 500.
9: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kinatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
17: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Bait puso!

0: Radio
1: Campione Radio.
2: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM Philippines, 39 minutos na kaligas atak ng alas 4 sang kaagahon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K-5 sa umaga!
6: Balita K-5 sa umaga!
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga!
6: Balitang K-5 sa umaga!
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K-5 sa umaga!
6: Balitang K-5 sa umaga!
5: Balitang K-5 sa umaga.
6: Balitang K-5

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kakaivive. Kamusta ka mo mga pinalangga natong atag palamati mga kauturan mga kasimano nga nagaupod sa atong sining pagpangalan yanda nga kagahon mga kakaivive. Ika musta ang atong sining mga pagtulog. Ayos lang ba? Yan, ngayon ay Lunes na po mga ka-K5. Dasig-dasig sa ginadlaw mga ka-K5. September 7, 2026, unang Lunes sa bulan sa September mga ka-K5. Ang amon sa nga pag-welcome kapag pag-abi-abi sa inyo, diin man ka mo nga buho sa karon. Palilapasod na ako sa imo buho. Mga kasiman wakag mga tagpalamati naton. Nagapanuktok naman kami sa inyo tagsatag sa mga panimalay sa karon nga kaagahon mga K5 sa pagdala naton sa mga balita kag impormasyon. Sa inyo tagsatag sa mga panimalay sa aton sa ninyo pagpangalagad sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Ang mga suki naton nga mga kasimanwa sa diin man nga porsyon sang pungsod Pilipinas sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, kalakip man diri sa Wasa Visayas, sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Ang mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa premier distrito sang probinsya sang Capiz, mga ka K5. Salamat gid, amat-amat na bangon bugtaw na mga kauturan kag mga kasimanwa. Mga Pilarenios nga nakatutok na sa aton sining pagpangalagad sa northern part sa probinsya sang Iloilo sa Bataad, Balasan, Carles kag istansya. Guro, good morning lang daa. Maramig-ramig nga kaagahan kaninyo, hiwod-hiwod gamay. Importante iririmaw tatando karon nga kaagahon sang Lunes mga ka-K5. Naka-propahawai kita, naka-relax-relax gamay, back to normal operation mga K5. Natapos man ang aton sani nga selebrasyon sang aton sani nga ikaduha ka tuig nga anibersaryo sang K5 Radio Tagbuanay diri sa Banwa sang Pilar. Bango din na sa inyo pagbulig, bango din na sa inyo suporta, bango din na sa inyo sini nga pagpamati kag pag-share sang aton sini nga mga programs adlaw-adlaw nga tanan mga ka K5. Kamo nang amon nga inspirasyon sa amon sini nga pagpangalagad mga kasimanwa. Oh, yun na. Lunes na ginya, Lunes na ginya nga adlaw mga ka K5. May trabaho, may klase mga ka K5, pero may ara iban nga daw bakasyon subong, no? May wellness break ng aton sa mga estudyante. I think sa elementary or high school, mga ka-K5. So, naka-relax-relax ang mga nanay, nakapatigayon sang pagplupatawhay sang ila sinitag sa tagsa ka mga panimalay, mga ka-K5. Buhin, you know, buhin ang kwan, buhin ang lawans. Why alas tuan? Oy, pa-share sa aton sining live mga ka-K5. Nagapamati kamo sa aton sining pagpangalagad sa sining palatuntunan balitang K5 sa una umaga. Sa sining edisyon sa aton sining pagpangalagad, amat-amat na digamo, amat-amat na himo sa aton sining mga ginhigdaan kag aton sining mga kusina mga ka-K5. Husluana ang hulusluon mga ka-K5. Ugay na pangayo, ama, nadlaw na ni. Libla, toto Steve Ligario. Steven, toto. Mawakon palang gao. Aga pa nag-greet. Good morning, Tito. Good morning. Arda sa may siyudad sang Rojas. I think ara sa may ano eh, Arnaldo Boulevard. Yan, thank you so much, ha. Sa kay papa mo, kay daddy mo, kay mami mo. Regards and God bless. Yan. 46 minutes after 4 o'clock in the morning, mga ka-K5. Ang mga suki nato ng mga tagpalamati, naka-ready na. Kami nang bahala sang balita. Kamu naman bahala magtimpla sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. Produkto sang klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5. Para gin sa aton sa ding mga utod.
nga gusto mag-slim at the same time gusto nga ma-detoxify ang inyo sini nga lawas mga ka-K5. Aga pa kuyaw, aga pa ko nagtimpla DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ay nakakaungan ang kulitson sa nagligad nga Biyernes. Luto-luto yung lawas. DTX Coffee Mix lang ang katapat mga ka-K5. Yan. O mga viewers natin ka mga listeners, nga nagpamati sa 89.7 FM, Radyo Tagbuwan ay sa Banwas ang Pilar. Mga ka-K5, pakishare sa atong sendingan live mga kauturan. Makita nyo kami sa K5 89.7 FM, Radyo Tagbuwan ay kag K5 89.7 FM, Radyo Tagbuwan ay digital. Amo na atong sendingan mga Facebook page mga ka-K5. Makita nyo man kami sa atong sendingan sister station ang 100.9 K5 News FM sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Kaya makita nyo man kami sa atong sendingan sister station ang K5 Spearhead Kalinong Radio sa Camp Makaro Peralta Hamindan sa Capiz mga ka-K5. Ganoon kalawak ha, ang atong sendingan broadcast mga ka-K5 sa adlaw-adlaw nga tanan. At the same time mga ka-K5, makitaan nyo man kami kag mabatian sa atong sini kadamuon nga mga application no sang K5 News FM. Open nyo lang ang K5 application mga K5 sa inyong mga cellphones. Pakitaan nyo ang K5 News FM Philippines. I-search nyo lang ang K5 89.7 FM Radio Tagbuanay mga ka-K5. Yun. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas mga K5 ha, sa mga tagpalamati natin da.

0: Sumak mo na, sa bulan na kita subong sang beer. September, Bernano na lang, mga kakay-five. Kaya pang Pasko, mga kakay-five, ining na tuigan nga selebrasyon naton, magkahatag sang maayong palaabuton, matalunsay nga pagpangabuhi para sa aton tanan-tanan nga mga pumuluyo diri sa pungso Pilipinas. Lakip na sa aton mga OFW nagabakas karga pangabudlay para sa ila sininga pamilya, mga kakay-five. Merry Christmas once again, mga kakay-five, mga viewers and listeners na to. Ano, pakishare sa aton sininga live. Agap pa sila, damo-damo na sila nag-upload sa aton sininga pagpangalagad. Yanda nga kaagahon, mga kakay-five. Anyway, before that, isa-isa ko na ato sa inyo mga viewers, mga kakay-five, kag-listeners, subong kaagahon, mga kasimano, ha? Nga nagapamati sa radio, nagapod sa ato sa inyo Facebook Live, mga kakay-five. Yari na mga nagapanguna nga mga headlines sa ato sa inyo pagpangalagad, subong adlaw, pizza shit sa bulan sa September 2026. Headlines! Headlines, mga kakay-five, tatlo ka mga mister, ginaligar, matransaksyon ng untanis, ang baruto sa Panay, arestado sa ginpatayon nga bypass operation. Headlines! Construction worker, arestado mangudman sa pagupot, sang illegal nga armas lutang. Headlines! Lalaki, ginlutang, patay, sang mangunguma. Headlines! Daan nga hilugutanon, amo ang rason sa paglutang. Tang patay sa magpakaisa suspect na dakpa na. Headlines. Glass installer nga ginbuno sang gunting sang isa ka mangingisda, establish na sa karon ang kondisyon. Headlines. Samtang motorista nag overtake sa ginasundan nga tricycle pilason. Headlines. In sa mga balita, headlines sa mga balita national, mga kakay-five, NBI may good leads na sa ginapahamtangan karon si ni Senador Bato de la Rosa. Headlines. 64% nga buhin sang budget sang Office of the President, hindi mapiktuhan ang operasyon. Headlines. Napatay sa habagat mga sang kag mga bagyo nagsaka na sa 43 suno sa NDRRMC. Headlines. Sa balita international, 3 oil tanker sang Iran ginatake sang Estados Unidos. Headlines. Amo na mga nagapanguna nga mga headlines, mga kakay-five, sa aton sining pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Mga suki ka mga tagpalamati naton nga nagaupod sa aton sining pagpangalagad, padayon lang sa pag-share sa aton sining program. Yanda nga aga, mga K5, kay dalas dason naton mga balita kag impormasyon para sa aton sining mga kauturan nga nagapamati subo nga kaagahon, mga K5. Ginahulat sang tanan before kita magkadto sa aton sining mga transaksyon sa aton sining mga talatapan subong adlaw, mga K5, yari na ang lakat sa aton sining panahon, mga K5.
1: K5 bantay panahon. K5 bantay
0: panahon. 51 minutos nakaligat sa takna ng alas 4 sang kagahon, mga K5. 24 oras nga public weather forecast sang inisyo sang pag-asa alas 4 subong kagahon September 7, 2026 nagaapikto, mga K5, sa Luzon kag sa Visayas, mga kauturan. Tropical cyclone sa guwas ang pungsod Pilipinas, mga K5, as of 3 o'clock in the morning ang tropical storm Crova. Tuhat ini ang ginatawag man natin sa naligad nga Pilandok, mga K5, ara sa estimated area nga 1,155 kilometers northeast of extreme northern Luzon. May maximum nga sustained wind o kon ang hangin sini, mga K5, nga ara sa 65 kilometers kada oras at malapit sa sentro, kag may gustiness nga nagalabot sa 80 kilometers kada oras, mga K5, nga nagahulag padulong sa estuard nga kada sigon, mga K5, nga 10 kilometers per hour, mga K5. Samtang ang aton sining forecast sa aton sining panahon, mga K5, ang area sa Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro, yara karon sa inatawag naton, mga K5, occasional rains. Kag ini ang nag-experience bangod man sa inatawag naton southwest monsoon, mga K5, nga posible makadulot ni sang flash floods kun landslides sa mga lugar kung sariin may aras sa pagtupa sa ulan, mga K5. Ang bahi naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, kay pinakaporsyon sang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa area, mga K5, maka-experience sa magumgum nga panahon, tubtub sa pagtapta-lapta-lapta sang pagtupa sang ulan, mga K5, may pagpanaguob kag pagpangilat sa nasamit ng mga areas. Ini naman ang nagapikto sa nasambit ng mga lugar. Amo lang ginatawag naton nga Southwest Monsoon. Ya posible kiron makadulot sang flash floods kag landslides. Moderate tumabas kung pagtupas ang ulan sa nasambit ng mga lugar, mga kakita. Sa area naman sang Luzon kag Visayas, may aras silang ng lapta-lapta nga pagtupa sang ulan, mga ka-K5. Kag kalakip diri ang pag-experience naton sang Southwest Monsoon, mga kauturan. Posible may mga flash floods bangudman sang severe nga pagpanag-uob kag pagtupa sang ulan sa nasambit ka mga lugar, mga ka-K5. Sa Mindanao area, may mga lugar or partly cloudy lang ang nasambit ng mga kaprobinsyahanan sa Mindanao, mga K5. Isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob, mga ka-K5. Ini nag-apekto sa karon sa nasambit ng area among ginatawag naton localized thunderstorms nga posible makadulot sang flash floods o landslides kag severe ukon ang pagbaha-baha kag pagpangilat, mga ka-K5. Batayan ini ngaton mga forecast sa pag-asa, mga K5, subong adlaw sa nasambit ng mga lugar diri sa aton sining pungsod. Wala nato ginapaabot magatupang ulan, mga K5, kag gulpi lang magtaas ang tubig, mga kauton. Temperatura subong adlaw, mga K5, alas 7 subong nga aga, ala kita sa 25.3 degrees Celsius. Kagang aton sa ning, temperatura karon sa hapon, alas 3, mga K5, ala kita 30.0 degrees Celsius. Ang aton sa ning adlaw, mga kautuna, mga butlak, alas 5.44 subong nga kaagahon, kag magatunod, alas 6.4 karon sa kasisidmon, mga ka-K5. Amo na managa panguna nga mga update sa lakat sang panahon sa aton sa ning pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, mga kauton. Sa aton sa ning mga viewers and listeners, mga pinalangga nato nga tagpalamati ang anangan, magasulod na mga balita sa aton sa ning patrol sa paglibot sa aton sa ning mayor nga dalanon sa aton sa ning pagpangalagad, mga ka-K5. Egsubon man nga adlaw sa aton sa ning mga pinalangga nga mga kasimanwa, bantayan diri sa aton sa ning waragwagan, diri sa aton sa ning palatuntunan sa pila ka mga public affairs program sa K5 News FM. Opisa alas 7 sang aga, tumto balas 4 sa gabi, mga ka-K5. Magapatigayon na ang aton sa ning Inter-School Live Reporting Competition 2026. Ang K5 News FM Philippines sa Rojas, sa syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, magapatigayon sa K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition 2026 secondary level, mga ka-K5. Mag-eliminate, mga ka-K5, elimination round sa 30 ka mga secondary schools, mga ka-K5, na nagpartisipar sa aton sa ning inter-school live reporting competition, mga ka-K5. Ibat sa ning mga dalag kong mga premyo, mga ka-K5, sa aton mga estudyante ka mga eskwilahan na nagpartisipar sa secondary level, mga kautunan. Diri sa aton sa Banwa sang Pilar, sumungadlaw, duwa ka mga eskwilahan na makapartisipar. Ang aton sa ning Kasanayan National High School, kagang aton man nga Dulangan National High School. Upod na ang USAI sa mahinya sang kabug-kabug, President Rojas, mga ka-K5. Bantayan sa mga pariente, sa mga supporters, mga estudyante, mga ka-K5, ang aton sa ning mga pamatanon sa aton sa ning kapag patigayon, itiktokibon sang aton sa ning kampiyon ng istasyon. Ang mga abilidad sang aton sa mga kabataan nga magapasakop sang K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition 2026, mga ka-K5, elimination round sa secondary level, mga ka-K5. Good morning. Nakatutok na sa sininga matinion samtang nag-duty sa GMCDH or ginatawag naton, mga ka-K5, dira sa Malbug District Hospital ang night shift sa karon nga on duty. Sir Jobs, paki greet man sa mga staff sang Malbug District Hospital sa balibahin niya sang Balasan, Iloilo. Nagatutok na sa sininga matinion regards na sa mga nurses on duty, guard kag sa mga doktor nga nagabakas, mga ka-K5, para sa pagsugpon sa kabuhi sang aton sa ninga nagabasakit nga mga kauturan, mga ka-K5. And regards lang job sa akon sa ninga asawa sa Barangay Balantian sa kaysi ni Camirong. Salamat gid, more power sa K5 News FM rin sa kay GC Camirong, mga ka-K5. Giuseppe Buton Gakad, good morning Buyet Rote, mayong aga, happy Monday and God bless Boss Tuto Bisonia. Good morning, atutok na samtang nagapangap kampi mga ka K5 sa may sitio pinamalatikan pinamulutan Cayos Pilar. Steven Ligario, good morning kay Direk Moises sa Tibo Balegumba, nagapangapinditik si Kofemix halin sa kay Buyet Rote Mambil Mavillanueva, good morning. Happy listening sa Santa Flo, Barangay Montiflor. Ruti Family, shout out sa iyo tanan-tanan. Good morning. Alin sa kay Tuto Buyet. Likewise, Jolie Soriano. Good morning and God bless. Rinante Flores Doy. Good morning sa pamilya Yudilan Flores Family sa may bahay niya sang Panitan. Mga ka-K5, good morning. Inday Mary Jane Masisar mayong aga and God bless mga ka-K5. Samtang, baka namun sa atong sayang viewers, babe, samtang nag-greet ka mo, share siyang live na ito. Share siyang live para sa dyang atong sayang aga, mga ka-K5. Lindon Hano, good morning. And Dainé Matiliano, mayong aga, mga ka-K5. And likewise, sa kay Floriana Beho Andrada, pakita miyaw man sa akon manghod, ka-K5. Oh, dahil lang gid, kaya tamiyaw untay, wala problema. Nga nagapamati subong nga kaagahon sa binuntukan Pontevedra sa kay Johnny Padal Beho. Happy birthday sa mga adlaw. Sir Rodney Frias, good morning. Sa may panay, kapis Tuto Nestor Kasugbo Kalsado sa may Lipunan, good morning. Thank you so much mga K5. LC Acuna, ma'am LC, good morning. God bless, kag-regard sa imo bilog na familia sa mga aga. Pari Richie Pinalba sa Banwa sa Ivisan, good morning. Kapi-kapi na DTX Coffee Mix. Upod, draman sa kay Nanay Melanie sa may Sapian nga nagapamati man sa aton sininga kaagahon nga pagpangangalagad subong nga programa mga ka-K5. Likewise, sa kay Ma'am Rosario Lucas sang Bituon, Ilaya, Quartero, Capiz, kay Direk Moises Mayo Baligumba Jr. dala sa may Bunod sa Quartero, ang aton sininga direktor sang Electric Capiz Electric Cooperative mga K5. Kay Ma'am Marilyn Arbuli, good morning. Sir Deo Ordeli Diseo Bula sa Pacific Ocean, nag-utaw-utaw sumong pero nagasunod sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Mga suki nato nga mga tagpalamati, ari na mga balita sa aton sining pagpangalagad. Pero aton balikan mga K5 pagkatapos gila mga sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby!
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
2: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio
2: yung may Physio.
1: Ang Physio
2: yung may
1: D3.
2: Mabakas, ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica! For Biotics
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong
7: score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo, pag-sip on, dahil nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo, pag-sip on.
9: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C,
12: mabakang abutihan.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina, permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
10: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang ga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
10: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
19: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
22: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
23: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman din sa ito sa inyong pagpangalaga ng oras naton. 7 minutes noon ang ligad sa tak ng alas 5 mga ka K5. Daasig lang sang oras mga kautura no. Alas 5:07 na sa aton sa ning mga lilisuan sa aton sa ning mga relo. Mga ka K5. Ma'am Ana Gubion Van Lien, dira sa may binasang US, mga K5. Good morning, Ma'am Ana. Kabay pa nga, ayos ka lang, dira. Kagawad, Ma'am Elvera May Daclas, good morning. Thank you sa pagpamati. Kagawad, Binka Duga Garcia, good morning, mga ka K5. Ma'am Marilyn Arbuli, mayong aga. Janelle Yamo, thank you so much sa pagpamati, dira sa may barangay pinamalamatikan sa Banuasang Sigma, mga ka K5. sa mga suki naton nga mga tagpalamati, mga kauturan sa ang sitwasyon sa aton sa ninga palibot sang syudad na anong aton sa ninga mga nagakahinabo do karon adlaw mga ka K5 sitwasyon kag ang report update sa mga balaklon mga kauturan. I-check na ton with ka K5 Rodney da bandala nun sa patrol mga kamera.
2: K5 Balantay Mercado Update.
0: K5 Rodney, good morning.
3: Good morning, ka K5 Jubert. Good morning sa aton nga mga tagpalamatik ang tumalan. Kamusta akong sulod ka K5 Jubert?
0: You're coming by by 5. Very clear. Go ahead, please.
3: Yeah, sitwasyon diri sa siyudad sang Rojas, ka K5 Jubert. At ito nga na, yung amon diri nga tiyempo, wala kami diri nga ulan, pero daw malamig na tuod ang simoy ng hangin, no? Kay September na, ka K5 Jubert. Kaya man na ganun, no? Although nga ma-nayanaya man panahon, hindi mas masyado gid ka pa ang naano sa paborobot daw, ka K5 Jubert. Ang kaagahon sang siyudad subong kaga amo na no sako ang aton sa mga kauturan subong ka K5 Jubert timprano pa yaho dahil naganas ng mga salakyan diri sa mga mayor na kalsada kadamo pa mga nagadalaga diri Lunes nga adlaw no may klase kag syempre back to normal naman ang dalagan sang aton sa mga kauturan no ang ilang mga empleyado at amatamat na nilaga prepare man sang ilang kinahanglanon para sa pagsulod sa mga trabaho, kagama na, no? Kakipag Jubert, kadungan man sila sa masako ang pagdadalagan sa mga salakyan dali sa mayroon ng kalsada at ang nating mga kuturan nga no? Ang iban, ari din nag-jogging-jogging, nakatlakat, barulita din sa palibot man, na particular dali sa may tubang mismo sa katedral ho, kanami din sa mga kuturan, takay ari sila din nag-paliwaliwa, yanda nga aga ho, no? No? Taga kwandre nagalibot-libot man na ka K5 Jobert kag subong man na no pag-abot sa peace and order ang police visibility mabatsagan gid ka K5 Jobert na ari ang presensya sa ngaton nga mga kapulisan although nga wala diri karon ilang patrol sa tubang sa katedral pero nagaruving no naglibot-libot ka K5 Jobert kag ang pila man ka grupo nagapatigayon sang checkpoint particular dira sa may barangay Baliwagan kag si Bagwan no no sa ara dira ang checkpoint subong sang mga kapulisan na ka K5 Jubert agad yung masigurado gid nga malinong kag matawhay ang syudad. Kaga no limpyo naman ka K5 Jubert bangod nga temprano pa nga nagapanindo ang mga street sweepers subong man ang mga garbage collector temprano pa nga nagpakolekta man sa mga basura ka K5 Jubert no so manami na matawhay na sa pananawan ang syudad man sang Rojas kaga amo na sa pagpangusisa tama dito ka ina sa Mayroas Component City Police Station ka K5 Jubert at alin kagabi top sa mga tinak na no pero zero record sila, negative sila ka K5 Jubert sa incidents as well as sa mga accomplishments negative man ka K5 Jubert no kaga
0: sige
3: nandirip sa kwan ka K5 Jubert na sa tudara sa stage center as usual ang sitwasyon ka K5 Jubert na sa wala pa lang gabang dahil ang mga salakyan di kadamo di ho gutok na naman na gati ATC daily ganap gid ka K5 Jubert na gaginutok ang tudara sa stage center mo gini kadaaga na sa mga gati kung magpadulong ka di sa giyapon ang mga malawig niya pasensya kaya gutok no para ang balta-balain ng agap pa propasyon siya anay, ayaw na na paglupok na ako kay Jubert. Kaya timprano pa. Pero ang iba na rin ba, sa inagapan lang, no? Kodom-kodom lang gamay. Kaya mo giting dalan rin, no? Sa gihapon, kay Kim Jubert, gutok na, lubak-lubak pa. No? So, lawigin kay pasensya ang pinahanglan na. Kaya mo na, no? Although nga sumong
0: sila. Mga amigo mo to sa Kwan City Engineer, pukupukawa, bala? Parang wala problema.

0: Kid nga lively na yung ang syudad, no? Kaga, amo na, kaki-five your birth, ang ato nilig ang pag-achikiron subong, ka, amo ini ang sakwa niya, ang presyo hanay naman sa manok, kaki-five your birth, no? Sa mga poultry products kita, ato nilig nga i-check yan da, kaya ato nilig hibaloon, no? Bermans, pag bermans nga daan, nag-hulagid ang mga presyo hanay sini, pero subong, ato nilig nga check yaron, kaki-five your birth, no? Kung kamusta ang presyo hanay, kay kuan kita eh, pizza 7 na kita subong sa Setyembre, base kibot naman di atin kauturan no, nga base magulpi bala saka or na no, di ang presyo anay man na sa so, mas maayo nga i-check ta kaga mabatian sa atong semana nga mga kauturan na kag by Bajo Berta. Uh-huh. No, sitwasyon diri da sa may poultry section na amo man gyapon kay kay Bert ang ibanding nga mga stall wala pa display pero ang iban niya ariho damo sila sa mga display kan nagmi sa ila diri nga mga display no so hindi ko kahambal nga fresh gidya kay kay Bert kaya ako lang tawon mo diri ang itsura sa nga ilang nga mga meat products no ang iban daw hindi kuan gidya nakailada na no so need gid ni siya iilada man ang ining mga produkto ang ati kung lantawon oh sa aton sing video kay Kipab Jubert na dumaluksi bala ang ila si man nga tsura sang iban ding mga kwan siguro nagka kwan niya
1: basi naglapsi lang na sa suga
0: amo lang daw may ani miya kuno kay Kipab Jubert joke lang no pero amo na medyo luksi kay sa lamig na ina na sa kaka-freeze sang siniman nga mga produkto. Pero although nga, luksi, hindi ba siya sa kambal tambabaho, kaki-five jubert, no? So, hindi pa na. Okay, ang iyang smell, no?
1: Sang damo ko lang ito, Yakwa, no? Damo, diya native sa amo, na nakaskay lito, dorado, sa may bahit dra, sa may panita, no? Ambal ni Romeo, Kwan, dorado, partner, ay, native ko nito yung iya. Kung ano pamati sa si Imo, subong agaw. Go, go ahead.
0: Wow. Sabi daw sa palaparading Imo nga native.
1: Ay, kapayas na iya. Kapayas na iya.
0: Yan. Damo, di kapayas kang tanglad. Kasi sa Jubert.
1: Binigid.
0: O, dami ng native. Dami ng native, no? So, ay, pero hindi rin mga display, ya. May ari, delay layer nga. Inang daw, daw si native man bala, no? Kaki-five Jubert. Tapos may, ang kwan kidiri, ya. Mga 45 days iniya ho ang nakapang display gid diri kalabanan na kaki-five jubert sa poultry section diri sa Maya Chidora Arsena Trade Center. Sa amo dang sitwasyon diri kaki-five jubert diri na mismo sa ako na pamtangan kaga amo ni hawid ko yan na ang presyo kaki-five jubert para sa aton sa inyong mga poultry products na particular diri sa drumstick, sa wings, type part sa nga manok ini ha. Ang nga presyo niya sa ni kaki-five jubert, palariho lang, tig 210 pesos kada kilo. Tapos ang atay naman sang manok, 250 pesos kada kilo. Ang nga pitsyo, 190 to 220 pesos kada kilo. Ang whole chicken, Magnolia brand, 190 pesos kada kilo. Tapos ang ulo naman sang manok, 50 pesos kada kilo. Ang atay, 250 pesos kada kilo. Tapos may isaw, 120 pesos kada kilo. Ang chicken skin, 160 pesos kada kilo. Ang bato-bato spleen, 120 pesos kada kilo. Ang probin, 150 pesos kada kilo. Tapos ang sapay, 60 to 65 pesos per kilo. Ang adidas, 100 pesos per kilo. Ang layer nga whole chicken, 100 No, so, amo na siya ang mga presyo na isumong diri sa mga poultry products kaya kay 5 Jubert nga nakapang display, no? Pero kung aton ining basihan, i-base na sa aton si man nga daily monitoring, no? Mga presyo na diri kung ipaanggid ta, kaya kay 5 Jubert wala ganyan sa pinaglain, no? Maskin sentimos bala. Amo ganyan niya nga presyo, wala sang pagsaka. Although nga subong, September 7, per month, tayo nagasulod sa humbot daw, nagalain gids ni nga daan ang presyo man, pero sa subong, wala pa changes, no? Good news ni para sa atin sa mga kauturan, na bangod nga wala, nagsaka ang presyo sang manok, no? Amo man gapon, kakipag jubert ka na, no? Presyo sang tinagdan nga simana, amo man ang sa subong. Kay sunod din sa mga manok maligya, ang ilas ni ginpangkuaan man, no? Ang ilang mga supplier, wala man nag-price increase pa. Kaya mo na damo supply sang siniman nga mga poultry products kay Kefab Jobert. Rason nga wala nag-iba ang iya siniman nga presyo. Pero siling to sa mga managbaligya man, expect galing base sa mga masunod, no? Kung magsaka ang presyo siniti sa halin sa ilang supplier, nagaduga

0: naman sila sang presyo kaki 5 Jobert. So amoy nang ilang ilaman nga hambal no, pero kung kwan wala man lang ate amo man gyapon ilang presyo anay no. So kung adira ang kwan gid sa TATC kung tuod naman naga nakabase man ni sila sining nga tagsa ka mga supplier kaki 5 Jobert ang pagpasaka sa nga ilaman dira nga presyo nga pagbaligya no. So amo na kung barato man ati ilaman na agi na barato ila sining nga tinda kaki 5 Jobert. Ang update diri para sa aton siman nga abantay presyo sa merkado kaki 5 Jobert samtang diri kita sa pihak na bahin. No, sa pagpanganawag ta diri sa tanan ng mga municipal okon municipal police stations diri sa kapis, may-ari diri sa mga municipal police stations man nga halin kagab itugtog sa mga tindak na ilagin payag nga negative sila sa mga recorded incidents kag accomplishments no. So nagapabilin nga malinong kag matawhay ang ila sinitag saman ka mga area of responsibility. Pero kaki 5 Jobert dira sa bahagwatang pilar nga puntatlaw may-ara sa isa ka arestado nga lalaki no. Kaki 5 Jobert ini may kang tandan man ako ni pala matapos nga ginserbihan na sa nga warrant of arrest kaki 5 Jobert sa mga katapo sa nga Pilar Municipal Police Station. Ang ini nga dadakpan agin kilala ini kay alias Larry, 48 anyos ini siya, kag taga barangay Dulangan no, taga barangay Dulangan dira sa banwa sa Pilar kaki 5 Jobert. Kaya ining kaso nga iya ginapangatubang amo ining may kaangtanan sa frustrated murder nga kunsa diin frustrated murder nga gingamitan bala sa nga indi lisensyado nga armas lutang kaki 5 Jobert no. So ini siya ang warrant of arrest ang ginapapanaog man sa nga pairing judge Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 16 Roa City kag napitsahan sa tong Abril 7 2015 paya kaki 5 Jobert. So madugay na ang ining kaso niya nga ginapangatubang pero subong pa lang siya nga natigayon nga dadakpan. Ang piyansa nga ginrekomenda sa korte nagabalor naman sang 200 pesos mil para sa temporaryo sininiya nga kahilwayan kaki 5 Jobert. Kag sa subong nagapabilin ini siya sa kustodiya man sa nga Pilar Custodial Facility para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana ini siya nga i-turn over sa Court of Origin kaki 5 Jobert. Okay. So amo na ang accomplishment man lang at andiyan nagkarakwa sa tanan ng mga municipal police stations sa Pilar lang na ang may accomplishments kaki 5 Jobert at ano man galing pagabantayan sa mga masunod nga inuras no kung nakamusta base kag subong may gina-operate pa no, wala pa kabalik sa ila sa tag sa mga istasyon na nag subong man base kag angan-angan may ma-record nga mga incidents or nano dira no kaki 5 Jobert nagkabo sa tag sa mana ka mga area of responsibility sa aton sining nga mga kapulisan.
1: Okay, sige.
0: Before ako mag-proceed kaki 5 Jobert Luyag ko lang atamyaw ng aton sa mga katuran dira sa timbangan ng bayan kay Sir Nestor Calzado, kay Sir Roy Abila, kag subong man kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay Kap Maurel Dan, good morning. Kay Nanay Bebeng sa Bebeng Flower Shop, good morning. Sa kay Josue and Rosie, the rim is most poultry, no? At ano yung ginakuhaan sang presyo sa poultry products, no? Good morning. Kay Ma'am Melisita Batiansila, upod si Ma'am Jacqueline Garino, there is sa may vegetable section sa General Sinas Trade Center. Good morning, ma'am. Kag sa tanan natin ng mga tumalan ako kag tagpalamati sa bunga aga, good morning, mga kaki 5. Direkta na rin sa Chodora Arsena Trade Center para sa pagpangalagay sa balitang K5 sa umaga. Ini si kaki 5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
1: Thank you so much sa mga balita kag report, mga K5, ni K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol. Nagitipon para sa aton sining mga tagpalamati mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad sa sining palatuntunan ng balitang K5 sa umaga. By the way, before ang tanan, good morning kay Ma'am Dul Nabadana sa nagapamatigid sa sining matinion sa aton sining palatuntunan. Good morning lang sa imo mama. Regards lang da. May klase naman subong or pahuayway. Mayong aga dira sa akon mga amigo dira sa barangay Yating Pilar kay Boss Carly Boy kag saya sa ding pamilya rin sa kay Tutu Buyet. Likewise, Grover De Los Santos, good morning. Pa shout out sa kay Jemuel ha, rin sa kay Grover De Los Santos. Thank you so much. Mike Villanueva from Olongapo City. Gabi ang T-signal na to. Dapat kita sa Olonga po kay Maiken Villanueva Senior. Thank you so much, sir. Sa pagpamati sa tosing ang palatuntunan, Janelle Yamo sa Pinamalitikan Sigma. Good morning, Joy Lynn Bermejo, Delphine, mayong aga. Dainel Macuenca and likewise sa kay Ma'am Arlene Onyada Basang nga imao sa aton sa ninga pagpangalaga diyan da nga kaagaw. Thank you so much sa inyong suporta sa aton sa ninga pagpangalagad mga ka K5. Kari na sa mga dugang pang mga balita kay impormasyon para sa aton sa ninga mga tagpalamatian da nga kagahon mga ka K5. Tatlo ka mga mister nga ginaligar matransaksyon lang kontane isang baruto sa Banwa sang Panay arestado sa ginpatigayon nga bypass operation. Yaring report niya K5 Darren Salomio Hinson.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Darren, go ahead please.
3: Dakop sa ginkasang nga bypass operation sang Panay PNP ang tatlo ka mister nga ginaaligar matransaksyon lang punta ni isang baruto diri sa barangay Tiko Panay Kapis.
4: Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On.
3: Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias Edmond, residente sa barangay Agbanog, Pontevedra, Capiz. Nga mo ang subject sang operasyon. Alias Rick nga residente man sa barangay Agbanog, Pontevedra. Kag alias Bugoy nga residente naman sa barangay Pundol, President Rojas, Capiz. Sa inisyal nga impormasyon na gikan sa lugar, ginaaligar sang tatlo ka mga nadakpan. Nga ang ila lamang kuntani nga tuyo amo ang pagtransaksyon sang baruto kag ila ginapanginwala ang mga narecover sa mga otoridad. Naibaluan nga na-recover sa mga kapulisan ang isa ka unit sang revolver nga armas lutang, apat ka sa shays ang ginapatihan shabu, isa ka unit sang baruto, kagiban pa nga ng drug items. Samtang ginpayag na day alias Ricky kag alias Bugoy nga nadalahig lamang sila, kag ang mga na-recover ang gikan kay alias Edmond. Sa subong yara na sa kustodiya sang Panay PNP ang tatlo ka nadakpan para sa regakaigo nga legal nga proseso.
5: Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Darren Henson sa mga balita, mga kauturan, kagdugang pa nga mga balita, kaimpormasyon para sa ato sa ninyo pagpangalaga diyanda nga kaagahon mga ka-K5. Iwala ginakasalbar sa kamatayon. Ay, masubo mga balita niyo. Wala makasalbar sa iasining kamatayon ng isa kalalaki matapos sa ginlutang sang isa kamangunguma alas 7:00 sang aga sang nagligad nga Sabado sa sityo Intadtaran Barangay Bilao sa Banwa sang Sapian. Iyong kilalang biktima mga K5 nga si alias Bert yara sa illegal nga pa or legal nga pangidaron kag ginatudlo suspect ang ginkilala sa kay alias Sansan 57 anyos mga K5 lonsay mga residente sang sintyo Lagit Barangay Bilao sa nasambit nga Banwa. Suno sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM sa Sapian Municipal Police Station, ginpahayag nga samtang naglambo sang Carabao ang isa ka pumuluyo sa amo nga lugar, nakabati ini sang duha ka lupok sang armas sa lutang mga K5 kag hinain na nagpalapit agod nga chekyaron dito ka nakitaan mga K5 sini ang biktima kag ang suspect nga nagatindog kag nakita lamang nga natumba ang isa ka biktima. Matapos ang insidente, madasig naman nga nagpalagyo sa lugar ang suspitsado dala ang wala matumod nga armas. Nakaangkon ang biktima sang pilas sa porsyon sang iya sini nga lawas mga ka-K5 lakip na sa likod nga bahin sang iya sini nga lawas. Na way patubtub si Kron, madakpan ang nasambit nga suspitsado nga naglutang sang mangunguma mga ka-K5 nga si alias Bert nga amo ang naigo sang armas sang suspitsado duha kalupok mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita, alas 5:27 sa aton sa ninyong pagpangalagad, construction worker arestado bangod man sa paghupot sang illegal nga armas lutang. Yaring report ni ka-K5 Maria Rochelle Ibron.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chiche, good morning.
6: Arestado ang isa ka construction worker sa entrapment operation sa Rojas Component City Police Station sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City, September 5, 2026. Ang arestado, ginkilala kay alias Nando, yara sa legal nga pang-idaron, kag-residente sa Sitio Masadyahon, Barangay Jess, Rojas City. Na-recover siya posisyon ang isa ka unit sang 38 caliber revolver, kag-duha ka magabala. Lakip man sa na-recover ang 3,000 pesos nga buy-bust money kag isa ka backpack. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Rojas City Police Station ang arestado, kag ginaprepara ng pagpasaka sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10-591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Maria Rochelle Ebron sa mga balita. Mga ka-K5, by the way, good morning sa kay Miss Vanessa Perez Quivido, dira sa may Matibidad. Ani, kamusta ka na? Si Mani, nagapamati subong nga kaagahon sa atong sini nga pagpangalaga dahil sukmaan niya gagapamati sa kono. Miss Vanessa Perez Quivido. Yan. Datang utang ha, natamiyaw tanaka. Good morning, Jeanette Binosa sa sining nga matinak nagawa po sa atong sini palatuntunan. Miss Lilibet Gardosi sa Tapas, Ning Salazar. Nagapamati man sa sining matinon. Good morning, mga K5. Tuto Charlie Villarwell. Good morning. And happy listening, mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita, mga ka-K5. Updates na natabo sa panuasang sa PIAN, mga kauturan. Daan nga mga hilugut-anon ang ginalantaw nga rason kag motibo sa pagpanglutang patay sa isa kalalaki sa iyaman mismo, pakaisa. Ha? Pakaisa lang sila, mga K5. Manatabo ini sang tinalikdan nga adlaw sang Domingo, mga ka-K5, or kahapon nga adlaw sa Sitio Inadran, Barangay Bilao, sa PIAN. Sa so pahayag ni Police Captain or Lieutenant Steven Ayan Bautista, officer in charge sa PIAN Municipal Police Station, yung pahayag sini nga ginahikot na nila ang mga dokumento para pasakaan sa panumbungon nga murder batos sa suspitsado, mga ka-K5. Matandaan gin kilalang biktima nga si alias Bert, kag ini ang gitudlo naman nga suspitsado amo si Sansan, mga K5 Lunsay, residente sang Sitio Lagit, Barangay Bilao, sa Banuasang, ma'am, sa Banuasang Sapian. Suno sa kay Police Lieutenant Bautista, asang natabo nga insidente, nakabati na gid lamang sang duha ka lupok sang long barrel, grabe ha, ang armas nga gingamit luthang, mga K5, sang isa ka residente nga nagalambo sang iya sini nga hinoptanan nga Carabao, mga K5. Sa sining pag kakita sa sining nasambit nga biktima, mga K5, nga natumba na gid lamang matapos ang duha ka lupok. Tapos sini gipatigayon naman ang hot pursuit operation kag nitayon nga kag natigayon nga madakpan ang suspitsado nga sa karon nakahunong na sa karsel sang Sapian Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Nagapanawagan ng mga opisyal sa mga pumuli kung may mga daan nga hilugutanon o kung problema, mas maayo nga magpangayo sang bulig sa mga otoridad o kung mga barangay agud nga matagan sa solusyon kag malikawan ang kaangay sini nga insidente, mga ka-K5. 31 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kaagahon. Evangeline Bauliti Dapiton, good morning and happy listening, mga K5. Isa ka glass installer ginbuno sang gunting sang mangingisda ara nakaron sa estable nga kondisyon. Sunod sa report, nagpabilin nga sa estable nga kondisyon ang isa ka class in, glass installer matapos naging pahayag ginbuno sa isa ka mangisda kaupod man niya sa ilimnan alas 9:45 sang gabi sa may barangay Basyao, Ibisan, Capiz. Ginkilalang biktima, mga K5, nga si alias Milrod, 41 anyos ang edad, samtang ang ginatudlo naman nga suspitsado ang ginkilala sa kay alias Roger, yara sa legal nga edad, kaglunsay, residente, sang nasambit man nga barangay. Namuning resulta sang tagay-tagay, kaghinubog, mga K5, nga ang resulta kon kaisa amo ang nagabutang sa aton sa kalainan kag nagadala sa aton sa katalagman, mga ka-K5. Kung mag-inom, ibutang sa tiyan, istoryahan ang problema, kaghatagan sang solusyon ang mga problema. Hindi nga magpatayog-tayog kita ihi mga K5 nga rason kung kaisa nga nagarinaway ang aton sini nga mga kauturan mga ka K5. Kita-kita, kamukamu man lang mag-irinupas mga ka K5. Iban pa nga mga balita, mga kauturan sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, subong adlaw sang Lunes. Oh, masakos akong adlaw naton sa mga kauturan naton nga may mga trabaho mga ka K5. Nagahimos na sa ilang sitag sa tagsa ka mga panimalay. But before ang maglakat sa inyo sining mga trabaho, antes ka mo magtrabaho mga ka-K5, timuson ang panimalay, tinluan ang aton sining palibot ha, para mag-kwan kita, makapalayo kita sang dinggi mga ka-K5. Grabing dinggi subong, no? Gagutok ang ospital mga ka-K5 bangod sang epekto sang dinggi. Anong rason nga amay dinggi mga K5? Bangod ina mga kauturan sang higko sa aton palibot nga ginaistaran sang lamok mga K5. Mahigko kag may stagnant nga tubig sa aton sini nga palibot sa aton ogsaran. Wala mahimo sang aton mga kagabitan sa sulod sang balay. Nakakinabit-kabit lang ang mga linabhan kag mga bayo nga ginapanaguan sang lamok mga kauturan. Kalakip man ang babasura sa aton sini nga palibot kag ang aton sa mga kauturan nga tinamad. Kung hindi ka mag kung gusto kang hindi ka ma-hospitalize, mapalayo ka sa gasto mga ka-K5, mga kauturan, tinlui ang imo sini nga palibot. Kay hindi lang ang pagpanimlo makalikaw ka sa ginatawag naton dinggi, kundi ang pagpanimlo nimo mangin luwas man ang imo pamilya sa iban pang mga balatian mga ka-K5. Kay matinlo nga palibot, makadalaman sa imo sang maayo nga health condition sang imo pamilya mga ka-K5. May kabataan sa inyo panimalay, may tigulang sa sulod sa inyo panimalay mga ka-K5, kinahanglanan naton himos ang sulod sa panimalay. Tinlo ang aton sining mahulugasan, tinlo ang aton mga tubig nga ginatipon sa aton panimalay. Matinlo ang kanal sa aton ogsaran kag may wala sa mga dahon-dahon nga nagalalapta sa aton sining ogsaran. Kung kaisa mga K5, mas nauna pa naton paninlo ang istorya sa kalye, natipo na naton ang istorya sa kalye, pero ang basura sa kalye, sa imog saran, wala pong pagani masilhig, mga ka-K5, natipon mo na ang chismis sa inyo sininga palibot, mga ka-K5. Right. Wala ta kwano, dali lang, 35 minutos na kaligad sa tak na nga alas 5 sa ato sininga pagpangalagad. Pagbalik naton, dugang pa nga mga balita nasyonal mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. At the same time, ang aton sining paghatag sang tinion sa aton sining mga sister station sa aton sining tandem broadcast diri sa aton sining palatuntunan balitang K5 sa umaga. Oras aton 35 minutes after 5. Magabalik kita pagkatapos di lamang sini. Standby!
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
2: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madaming ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik.
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta mo lang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
16: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwan 89.7.
17: Pablitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
18: Balik pa naman rin sa tosing ang pagpangalas sa tosing ang palatuntunan. Balitang K5 sa umaga. 39 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 mga ka K5 sa tosing ang pagpalayag sa tosing ang palatuntunan mga kasimanwa. Hoy, ining motorista ho nga nag-overtake sa isa ka ginasundan nga tricycle na pilason mga ka K5 matapos nga wala makontrol ang dalagan sang iya sini nga motor mga K5 pa sa sini nga matinionti nakaangkon siya sang mga kapilasan sa nagkatnuhay-tuhay nga bahin sang isining alawas mga ka K5 kahapon nga adlaw dira sa May Arnado Boulevard sa barangay Baybay sudad sang Rojas. Ining gikilala nga driver sang motorisiklo amo si alias Henry 40 anyos sang Pasig City mga ka K5 kag ang driver naman sang tricycle nga ginkilala sa kay alias Alfred 49 anyos sa barangay Sanguan Baybay sudad sang Rojas mga K5. Ti ang ining nasambit nga biktima suno sa Rojas City Component Police Station mga K5 Gwinpayag nga ginasubay ang traysang duwa ka tricycle no ang ining tricycle dala noon pakadto sa San Juan samtang padulong naman sa sulod sang Rojas ang nag-overtake ng motorsiklo nagikan ini sa maribahin sang Kulasi area mga ka K5 nagpadulong sa San Juan mga kasimanwa. Ipayag ti nga nasagi sa likod nga porsyon kag sa kilid sang sidecar kabangdanan nga natumba kag nakaangkon sang pila sa ulo kag bali ang iya wala nga tiil nga naangkon sa nasabit nga biktima. All right, mga K5 para nato mga sister station, welcome and good morning K5 Buwa sa Visayas.
19: Ang Iloilo ko nara nang Iloilo. Iloilo ara ka na Iloilo sir, may ngaga.
20: Mayong aga, sir. Daddy Babes, kay Sir Robert na. Mabro si Baskog ang...
19: Sir Rex Sorita.
20: Kita naman, anay. Mabaskog ang signal do kaangay sa mabaskog na nag-uob kang kilati sa amon. Kay grabe, sumunod nag-uob kang kilati sa amon. May thunderstorm advisory ang pag-asa. Baskog ang signal, ha? Nakaditext copy mix na para sa mabrubog daw ng tiyempo. Baliksin mo ba, Kolod?
19: Salamat gud Sir Rex Sorita sa Iloilo mga kakifab kadtuan tara mga kakifab mga aton sininga.
21: Oh, tamyawon ko lang pamati kay Sir Rex da sa Gimaras kay sa frequency sang Gimaras sila pamati. Estelioro, Idanga, Clarito, Elevensioni, Hamula, Marabilia kag Sigwa family.
19: Kampyon. Sige. Kapis Sir Jobert, Kapis, congratulations sa bago lang naga anniversary. Sir Jobert.
18: Good morning, K5 Western Princess Negros Island Region. Sir Babe, Sir Robert, kasi aton mga kaobdanan. Baskog ang signal sang Bacolod, kapariyos ang kabaskugun sang tuhod ni K5 Babes Cantalao. Back to you, Bacolod.
19: Kampyon, Sir Jobert Lago, mga K5 sa Capiz. Katuwa na ito ng Antique, ang tambalang ni Smar, Sir Nestor, and Sir Milmar.
22: Happy birthday to you!
19: Happy birthday kids. Atan nga Vice President for Operations, Sir Eljan Castanyo. Nagapamati ka, sir. Happy birthday. Why get that? Kampiyon signal dyan, Sir Daddy Babes and Sir Roberts. Kag nakapuro pa nga pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka ninyo, Bacolod.
21: Birthday sa bangunan ni Sir Eljan Castanyo, tanan nga mga angkor sa balitang K5 Umaga, pwede ka mo kakaon sa gusto nyo nga kanandra sa inyong mga lugar, according kay Sir Eljan, pagkatapos bayaran nyo lang.
19: Siling ni Sir Eljan, na you are all invited to eat my house. Vanessa, mga kakip, sige, kantota na mga kakip-5 sa Kalibo. Sir Michael Silorio.
23: Good morning, K5 Eastern Visayas, Iloilo, Antique, Rojas, kag Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert Tanan, good morning. Kampiyon ng signal, long life, good health man kay Sir Eljana. Guwapohon, Sir Eljan mo. Good morning, naka-detect. Coffee mix na kita kag Baskog. Signal man na yan na yan. Siyempo, is banwas ang Kalibo. Balik sa imo, Bacolod.
19: Salamat, good. Sir Jobert, Sir Michael Silorio sa Kalibo, mga kakawib. O, dinin na kita. Kolokompleto na mga kagivibe ang ating samahan. Ang ating barkadang tunay awit sa'yo. Unahon na ito ng Iloilo, si Rex Sorita, si Iloilo.
20: Ma-happy birthday ko, anay. Basi kami makalapos si Iloilo. Happy
19: kanta,
20: birthday
19: kanta,
20: sa Vice President kanta. For Operation.
19: Kantahe.
20: Happy birthday. Happy na birthday pa. Ari kita sa madalag ko kung mabalita. Diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang droga di sa amon daw ay katapusan na. Mauna pag-uba ang kalibutan tungkol sa madulang iligal na droga. May maglibin partner naman sa syudad sang Pasay sa barangay Tubod na kuhaan sa masubra isa naman ka bilyon. Kag sa record niya sang ICPO sa sulod sang 8 ka bulan, may 100 million pesos sa balor sa iligal na droga ang na-confiscate nila. Amo di kaangay sa amon di ang iligal na droga dumay tuburan. Waay nagakahubsan. Sa piyak kabayan, masuboy nga balita dito sa may banwasang Sara, may alom katuig nga bata nga babayi, no, patay ini kay nagasakay sa motorsiklo. Pero abin yung gasakay sa motorsiklo kung bilak-bilog. Anong kabilog ang nagasakay sa motorsiklo? Lungsay ni isa kapamilya, no, ang patay drink, anong katuig nga bata nga dala sang motor ang ila amay, si Rolando De Velos, nakabunggo na sakyan nga motor sa nakapark nga salakyan, kay tungod ang amay, hubog. So, talni ang tanan nga mga kabataan sini, ang isa drink pagidaron sang walo katuig, ang anong katuig, amuning napatay, may tatlong katuig, No nga upod pagid may apat ka kabataan upod nila di malas kamo ning anong katuig ang napatay mga kakifan. Kaya just imagine alima or anom gasakay sa motor, ano pa matyaga nila ka motor train
0: ano na panghabal-habal.
20: Ah, pwede dito sa sarat, laban-laban, wa, ito ma-check sa makaumahan na ito, namun niyang uuso ito. Ah. Kagalakit man, sa lugar pa na ito ng mga balita dire, ang patay sa dengue dire, sa probinsya sang Iloilo, 12. So, along kita kay Timaulanon, yapon tiyempo na ito, dapat hindi kita malipat ang pagpatuman sang 4S sa aton sa ni nga mga lugar. Balik sa inyo, Bacolod!
0: Salamat gid Sir Rex sa Iloilo mga kaka-5 kadtuan aton si Sir Jobert Lago sa Capiz Sir Jobert.
18: Mga nagapangunang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas, isang patay mga kaka-5. Bangod man sang daan nga hilugutanon ginlutang sang isa ka suspitsado ang isa ka mangunguma samtang nagalawig sang iya sininga ot karabaw sa Uyapad. Kung sa talamnan, ining biktima mga K5 nga base sa impormasyon na ginpagwa ni Police Lieutenant Steve Bautista, ang in charge sa Sapian Municipal Police Station, amo ining si alias Bert mga K5, legal ang pangidaron, kag pumuluyo sang barangay Bilao, Banwasang Sapian mga K5. Parinte niya man ang iya sining kontra ang nagtiro sa iya mga ka-K5 kag wala makapreparar samtang naga himos ang iya sining kasapatan sa ila sining lugar mga ka-K5. Ining suspitsado nagalakat-lakat sa kahon sa Uyapad nakita niya ang nasambit nga biktima kag didto no ni alias Sansan ginhan usan sang long barrel nga armas mga K5 ang biktima. Duwa ka pilas ang naangkon sang nasambit nga biktima mga ka-K5 sa likod kasadughan ang samad ang igo sang armas mga ka-K5. Tunod sa investigasyon sa PNP nga madugay na ini nga wala naga-insindihanay ang nasambit nga suspitsado mga ka-K5 kagbiktima. Samtang may tatlo di katawo matransaksyon ng tani sa Banwasang Panay sang bangka kay matabok sa isla. Dito, gin-operate sa aton makatapos ng kapulisan, magluwas nga may ara armas nga na-recover sa ila. May ara pagali mga K5 nga shabu nga ni-recover ang aton sa ni Panay Municipal Police Station sa sining tatlo ka mga suspitsado mga ka-K5, si alias Rick, si alias Bugoy, kag ining si alias Edmond mga ka-K5 nga residente sa barangay Pundol kag barangay Agbanog sa Banwasang Pontevedra. May mga recoveries, may armas nga na-recover mga ka-K5. Ang aton sini matapos ang kapulisan, kalakip man ang itatlo ka sachet sang ginapatihan nga illegal drugs mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Bacolod.
0: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga ka-K5 kaduan ta na ang antike. Ang tambalang Nismar Antique.
20: Mga talalupang, doon naman yung balita dyan sa probinsya K5 Western Visayas sa Banwa kang Dao, Tobias Fournier. Ginrelieve ang hepe kang nasambitan nga Banwa matapos ginreklamo kang pagpanakit kang mga minor de edad. Apat kabilog ang complainant na tatlo ka 17 anyos kag sangka 15 anyos. Ang siste kay bangod nga nagpatigayon gali kang piyesta dyan ukon may selebrasyon sa kasadyahan sa karsada, may banda-banda, tinaglantaw ang dyang mga minor de edad, alauna, ginsaway, sandak ang pulis. Hasta ka naglambot ko na sa punto nga, nanapungol ron ko na si Hepe. Ginrelieve na nakadya sa pwesto, kagtemporaryo anay nga gindisarmahan, samtang nagapadayon ang investigasyon.
1: Sa dugang pagid nga mga balita, isa na patay, ito ang nakasurvive, matapos na nagkapan ang isara ka sakayan nga MV San Agustin sa may barangay or sa Liwagaw Island, barangay Sibulo sa Banuakang Kaluya, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Sunod kay punong barangay Kikay Lim nga naghalin pa katong Sabado mga 2:00 sa hapon sa may Simirara Port, padulong Kontani or Conrad sa Caminawit Port sa San Jose Occidental Mindoro ang Jang Sakayan. Sa talad, dragyan rin sa hilaway ng kondisyon ang pito ka mga survivors.
20: Para so far mga balita dyan sa probinsya, Kantike, back to you, Bacolod.
0: Salamat, Ged. Tambalang ni Smar, Sir Nestor, and Sir Mermar, mga kakibad sa Antiki. Kadto ang tanang Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
23: Sa mga balita sa Banwas ang Kalibo, kabilog ng probinsya, akla nalabot sa Banwas ang Kalibo, ang 100% nga measles rubella vaccination kag vitamin A supplementation campaign, no? Kay ginasugid according kay Mr. Lawrence Lacerna, ang nurse kag in charge sa vaccination program, nga ang target sa target nga 3,571 nga mga bata nga nagapangidaron anom 6 months tubtob 59 months mga ka K5, no? Sa subong nilalabot nila ang 100% target mga ka K5 kag may extension pa kagin patigayon abi after sang August 10 to 28 ani naghiwat sang extension, no? Nagkandak naman sila sa vaccination August 29 to September 4 pa sa 3% pagin nga remaining tubtob na abot ang 100% mga ka K5. Samtang isa man ka panimalay nasunog sa Banwa sang Balete, ginapanagiyahan ini sang 73 years old nga senior citizen kay Lula Diana Cuales. Ginasugid abi mga ka K5 nga nag-umpisa ang klayo pasado alas 9 sang kaagahon kag suno sa fire investigator wala pa man makasumiti sang kun anong gid kadako ang kapirdihan, pero sa ila operational manual mga 10,000 gid lamang kay human ini sa lighta materials mga ka K5 na sunog ang mga importante nga dokumento, mga ID kag kinahanglanon kag mga kwarta sa sanasambitan nga panimalay. Kag ang Banwas ang Kalibo para sa kampiyon nga balita mga ka K5 back-to-back champion sa 37th Philippine Travel Mart kagin patigyan sa SMX Convention Center sa Metro Manila, no? Best Both Award kung sa diin sa nagligan nga tuig ang Banwa man sang Kalibo ang indeklara sa nasambitan man nga Travel Mart mga ka-K5. Sa Philippine Travel Mart, ginapakita sini ang cultural heritage kapares lang sang aton ati amon ati atihan ang pagpinya fiber kag iban pang mga manaming talanawon diri sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya. Muna mga balita di sa Kalibo, balik sa imo Bacolod.
0: Salamat kay Sir Michael porteng dago o ba? Labation pa di. O kung dirigi dyan sa aton na yun. Salamat kay Sir Michael Salorio dira sa may Kalibo mga kakibab diri sa amon sa syudad sa Bacolod in preparation sa sining Mascara Festival mga kakifive kahapon. Ang may gipatagayon nga audition para sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown mga kakipagbin patagayon diri sa Arwayo Multipurpose Hall ari ang mga finalist mga kakipagbin sa League of Champions Season 5 ang Freak Time, ang K1, Crazy Bets, Morsha Force Gravity, Counterclockwise, Mongolok, kag OBS Negros mga kakipagbin. Sila ning mga sambua sa patag sang retro dance sa palaboton nga Mascara Festival sa Bacolod City Public Plaza.
21: Kapang nag-uob ni sa amon, bago ang amon nga regional director sang Police Regional Office Number o kung sang NIR Region kay maga proceed na sa Proof 8 ining si General Romano Cardinio mga ka-K5. Kag ang bago subong regional director sang NIR si Police Brigadier General Rodincio Licop sumugod subong adlaw.
0: Aring lado, wala na kita oras mga kakaiban, hindi ko na pagibalik sa inyo. Iloilo, Ruas Antiki.
18: Thank you so much sa ito mga sister station mga kakaifabs. Ito sing ang pagpangalagad subong ang kaagahon mga kauturan. By the way, sa mga tagpalamati natin din sa probinsya sang Capiz sa Sudan sang Rasong Consolation ha. Sa Capiz Provincial Government, particularly sa ito sining Provincial Tourism Office and Cultural Affairs. Ang Capiz mga K5 kagapon sa awarding na sa Philippine Travel Mart to sa 37th Philippine Travel Mart sa Metro Manila. Nakakuha kita sa first runner-up award mga K5 sa Best Booth Regional and Provincial Category. Ining Balay Kawayan is a proud finish mga K5 nga programa o project kaginhimo nga booth sa aton sa ninga provincial government sa Philippine Travel Mart 2026 mga K5 kag nagapangibabaw ang aton sa ninga probinsya mga kabayan. ang ining travel mart na magapakita sa mga maayong mga produkto pag plastar sa maayong mga turismo nga makit andri sa probinsya sang Capiz nga gindala dito sa Metro Manila from the province of Capiz mga K5 ang ining nasabit iyang conceptualization and construction sang Balay Kawayan mini ang gitawag nato na mga paghatag sang programa no paghimo sang puluy-an gamit ang Kawayan kay ti amo ning history no sang aton saning kultura craftsmanship kag iban pa mga K5 nga nagapakita sa aton saning sitwasyon kag creativity sa mga Kapisenyo mga K5. Di ang provincial government nagapasalamat gid mga K5 sa tanan-tanan nga nagbuylog sa sining nasabit nga travel mart and congratulations sa aton sining mga abyan sa provincial tourism and mga taga provincial government sang Capiz mga K5. Gid nga ginadala ninyo sa siyudad sa Manila kung ano ang may ara sa probinsya sang Capiz mga K5. By kway ara itong pagpangalaga do, 57 minutos na, nakaligad sa takna ng alas 5. Damo pa kita sa mga balita kag impormasyon mga K5 sa mga balita nasyonal kapareho sining may ara nagkaroon nga lead ang aton sining mga tapos ang National Bureau Investigation sa napahamtangan ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagaplupanago as of this broadcast time. Kag nagapadayon naman ang manhunt operation para sa iya sining pagkaaresto suno sa NBI Director Melvin Matibag mga K5. Nakapaniw na kung madakup nyo. Hindi niya nga tulo-tudlo lang mga K5. Good morning, Pearly de la Cruz. Maria Canha, good morning. Tito Jody Chusa de Serba, mayong aga. Happy listening. Inday Eva Hondonero, good morning. Marian Castanares Dorado, good morning. Happy listening sa aton mga K5. Lisa Barrientos, Mary Jane Ocampo sa Mangsakol Sigma, mayong aga. Inday Arlene Nunyada Basa, good morning sa inyo tanan-tanan. Sa Malaklok Norte, good morning. Nunong Milan, mayong aga. Likewise sa kay Gisrel Culacino, nga nagapamati sa aton sa nga palatuntunan. Lunes, edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga. Dira sa kuano Blanca Beach Resort, dira man sa gasoline station sa Fungot Gasoline Station, good morning. Kag mga nagatrabaho, mga angels ang Perieng's Restaurant sa Dulangan. Mayong aga sa inyo tanan-tanan. Sa nagapamati sa Kulasi, sa Libas, kag Sabara, good morning. Lakip na banikati sa Kaglawaan. Mayad-ayad nga kagahon sa inyo tanan-tanan mga kakayo. Walang tapanahon, salamat kin sa itong mga news reporters nga nagdulong sa mga balita kag impormasyon. Upod man sa itong mga technical partners sa 100.98 K5 News FM Rojas. Itong sa nga partners sa buong gagawin, mga patrol reporters natin. Salamat, salamat, salamat. Gid sa inyo tanan-tanan. Chip Nilsson Puntillas, kagka K5 Jubic Huber. Technical partner ko subong aga, duwa kadlaw, sunod-sunod ang duty niya. Grabe nga overtime. Uy! Tiba-tiba naman ang aton sininga kinsinas. Wait ka K5 Alvin Pagunsan, bastante sa Mighty C, sobra sa ka-PDTX Coffee Mix mga ka-K5. Ino ko boss nga biyan nalagad sa kahanginan ka K5 Jubert Lago. Nagpasalamat sa inyo suporta sa aton programa. Upon sa aton pinalangga nga Mayor Arnold Alba Perez kag Doc Ramil Itang Oy, ang amon sini nga CEO. Salamat sa inyo suporta sa ikakaduha ka tuig namon nga pagserbisyo diri sa radio. No, sa mga sponsors naton salamat, mga listeners naton salamat, salamat mga ka-K5. Iniyo ko boss Gabian kagalagad sa kahangyan ka K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Good morning.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
5: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kagabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Digasin!
5: DGX 500!
4: Ako si Katrina Zapian Capis. Sa una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-eye care ko ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior anti
8: ka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
6: Pahibalo ara mismo.
9: Pahibalo ara mismo.
6: Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat

0: Ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Sarang kami ka K5 mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta kita sa aton ginpangliniyada kun kaungdan sa aton ginpangliniyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Samtang ang tropical storm Crovan nga anay pilandok ang nasiplatan sa Mil-1, 55 kilometros na silangan northeast sa extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot 65 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos tubtob 80 kilometros per ora. Nagahulag ini eastward sa kadasigon nga 10 kilometros per ora. Samtang localized thunderstorm ka K5 ang nag-aapekto sa bansang Mindanao. Ang adlaw nagbutlak alas 5:44 subong aga kag magatunod naman alas 6:04 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. TX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sang tiyempo subong adlaw sang Lunes. Direkta kita ka K5 sa Top Story of the Day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Ginapahayag na mayaran na sang good lead sa National Bureau of Investigation sa ginahamtangan ni Senador Ronald Bato de la Rosa samtang nagapadayo ng manhunt operation para sa pagka-aresto sunod kay NBI Director Melvin Matibag. Ginsiling ni Matibag nga padayon ang ila pagpangita sa senador kag hindi sila magunta sa pagmonitor sa iya ginapanaguan. Samtang wala naman nagatag sang duga nga detalye ang NBI Director angot sa mga impormasyon nga ilang natipo na pag ginapasiguro sini nga yara sa insyakto nga direksyon ang ilang operasyon nga ginahulat na lamang ang insyakto nga kahigayunan agod dalayon nga madakpan si De La Rosa. Nahibaluan nga si De La Rosa ang ginapangalanan bilang co-perpetrator sa ginaaligar crimes against humanity sa war and drugs sa tong administrasyon ni ane Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
1: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang atong top story of today. Ini nga balita ka K5 Boylog ang ginadulong sa inyo sang kalwan sang DTX 500. DTX 500 ka K5 sarang makabato sa mga nanari sari ka sakit sang kalawasan kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agud ba pabilin nga mga healthy living mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakali ni ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa mga natipon ng mga balita sang hulot balitaan sang K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 karaga kainabo sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Patay ang 18-anyos nga lalaki nga motorista matapos na aksidente sa ginasakyan nga motorsiklo sa Pueblo de Panay, Barangay Dinginan, Rojas City, alas 8:50 sang gabi, Setyembre 5. Ginkilalang napatay kay alias Ray Marca, isa ka construction worker kag residente sa Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz. Samtang ang driver naman sang salakyan ang ginkilala kay alias Earl Ganti 7-anyos, isa ka negosyante kag residente sa Barangay Gabuan, Sining Sinada. Sa impormasyon, nagikan sa Rojas City PNP, ginapayag nga samtang

0: Ang ginasubay ni Raymark ang dalan nagikan sa Kudian, sakay ang rosing motorsiklo kaupod ang kasini nga si alias Razy. 16 anos kagpadulong kontani sa Pablo de Panay, ginapahayag nga pag-abot sa lugar, nagliko padulong sa wala ang Nissan Navara sa dinyara naman sa tuong outer lane ang motorsiklo sang natabo ang pagkabunggo. Bangod sa impact na tumbang motorsiklo ka nag-angkon sang patal nga pila sa ulo sa Raymark nga madasig gindala sa Capiz Rojas Memorial Provincial Hospital. Agod kontani hatagan sang pauna nga pagbulong apang gindeklarara nga dead on arrival sang doktora. Samtang bagras naman ang naangkon sang among back rider. Sa karon nyara na ang mga involbado nga salakyan sa kustodiya sang Rojas City PNP para man sa nagkaigo nga disposition.
1: Sa piyak kabayan, wala nakasalbar sa kamatayon ang isa kalalaki matapos nga gindutang sa isa kamangunguma alas 7:10 ang aga Setyembre sa isa sa sityo Intadaran, Barangay Bilao sa Pian Capiza. Ginkilalang biktima kay alias Berta, yara sa legal nga edad, samtang ang ginatuto suspect ang ginkilala kay alias Sansan, 57 anyos, noon sa mga residente sa sityo Lagit, Barangay Bilao sa nasambit nga banwa. Sa informasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas sa Sapian Municipal Police Station, ginapahayag samtang naglambo sang karabaw ang isa ka pamuluyo sang among lugar, nakabati ini sang duha kalupok sang armas lutang kag sa pagpalapit agud nga checkeron, nakitaan ang biktima kag suspect nga nagatindog kag nakita na lamang nga natumba ang biktima. Matapos ang insidente, madasig naman nga nagpalagyo sa lugar ang suspect, dala ang wala pa natumod nga armas lutang. Nagangkon ang biktima sang pila sa wala nga porsyon sang iyang likod. Madayon pa ang investigasyon sa kaprisan na angot sa insidente.
0: Sa kaangot nga balita, daan nga mga hiligot-anon ang ginalantaw nga rason kag motibo sang pagpanglutang patay sang isa kalalaki. Sa iya man mismo nga pagkaisa nga natabo alas 7 sang aga, Domingo, Setyembre 6, sa sityo Intadaran, Barangay Bilao sa Pian Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, ang officer in charge sang Sapian Municipal Police Station, iyagin pahayag nga ginahikot na nila karoon ang mga dokumento para sa pagpasaka sang panumbungon nga murder batok sa sospetsado. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Bert, yara sa legal nga edad, samtang nga ginatudlo diri nga suspect ang ginkilala kay alias Sansan, 57 anos, lunsay mga residente sang sityo Lagita, Barangay Bilao sa nasambit nga banwa. Sunod kay Police Lieutenant Bautista, nga sang natabong insidente nakabati sang duha kalupok sang long barrel nga armas lutang ang isa ka residente nga naglambo sang hinuptanan nga karabaw. Sa iya pagpalapit sa lugar, nakita na lamang sunod riyang biktima nga nagakulob na kag may duha ka igo sang bala sa likod nga porsyon sang lawas. Matapos ang ginpatigayon nga hat pursuit operation na atigayon nga madakpan ang sospetsado nga sa karon na kahunong na sa karsel sang Sapian Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Panawagan karon sang opisyal sa pumuluyo nga kon may mga daan nga hiligot anon o kon problema, mas maayo magpangayo sang bulig sa mga otoridad o kon barangay agud mahatagan mahatagan sang solusyon kag malikawan ang kaangay nga insidente.
1: Sa dugang pang balita lokal, pila sa magkatuway nga parte sang lawas ang daangkon sa isa ka motorista matapos ginapahayag nag-overtake sa ginasundan nga tricycle kaagahon sang Domingo, Setyembre sa isa sa Arnaldo Boulevard, Barangay Baybay, Rojas City. Yin kilala ang driver sang motorsiklo kay alias Henry, 40 anyos, kagresidente sang Pasig City, samtang ang driver naman sang tricycle ang ginkilala kay alias Alfredo, 49 anyos, kagresidente sang San Juan, Barangay Baybay, Sining Siyudad. Sa impormasyon, nagikan sa Rojas City Component o kon sa Rojas Component City Police Station, ginpahayag nga samtang ginasubay sang tricycle ang dala nagikan sa San Juan, kagpadulong sa city proper, ginapahayag na nag-overtake ang motorsiklo nga nagikan naman sa Kulasi, kagpadulong kuntani sa San Juan. Ginapahayag nga nasagi sini ang likod nga kilid sang sidecar, kabangdanan sang iya nga pagkatumba. Nagangkon ini sang pila sa ulo kag bali sa iya wala nga tiil nga gilayon ginatagan sang mauna nga pagbulong at test nga gindala sa Rojas City Memorial Hospital. Wala naman sang pilas nga naangkon ang driver sang tricycle nga sa karon yara na sa kustodiya sang Rojas City PNP ang mga impulpado nga motorsiklo para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Sa piyak nga bahin nagapabiling nga establish na ang kondisyon sa isa ka glass installer matapos ginapayagin buno sa isa ka mangingisda nga nakaupod niya sa ilimnan alas 9:45 sang gabi sa Barangay Basyao, Ibisan, Capiz. Ginkilalang biktima kay alias Milrod, 41 anyos. Samtang ang ginatudlong suspect ang ginkilala kay alias Roger. Yara sa legal nga edad kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Matandaan nga sandig sa impormasyon, nagikan sa Ibisan Municipal Police Station, ginapahayag nga samtang nagainom sa makahulubag ilimnon na magtimbang nga bahin sa Puloy-an Mark nga ilaman nga abyan. May nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sang suspect kag biktima. Ginapahayag nga una nagpauli ang biktima apang ginsundan ni isang suspect dala ang gunting kag dirigin burang biktima nga raigo sa tuong nga kamot kag iya nga tiyana. Madasig naman nga nagpalagyo ang suspect shadow matapos makometer ang krimen. Kahulog mo na ginalantaw nga motibo sang krimen sa din padayon ang pagayam sang kapulisan batok sa suspect. Kaginahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sa nagakaigo nga panumbungon.
1: Sa iban pa nga balita lokal, tatlo o kontiklo ang liba ka mga drugista nga ginakabig mga high value target upon HVT. Matapos nga ginsalakay sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA, Capiz, ang isa ka drug den sa Sitio Railway, Barangay Punta Tabo, Croix City, Capiz, pasado la 7 sa gabi, Setyembre 4. Ang mga nadakpan na busandal, Yori Balgos, 43 anyos, residente sa Barangay Sublangon, Pontevera, Capiz, nga amo ang subject person. Brent Benis, 33 anyos, residente sa Barangay Punta Tabo, Sining, Siyudad. Kenneth Dimarte, 38 anyos, Criminology graduate, kag-residente sa Sitio Sumiga, Barangay Milibili, Sining, Siyudad. John Alfred Balgos, 23 anyos, senior high graduate, bata sa subject person, nga residente sa Barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz. Kag-Jesse De La Cruz, 47 anyos, residente sa Sitio Railway, Barangay Punta Tabo, Rojas City. Sa operasyon na recover ang adum tanan ka heat salt transparent o kon transparent plastic sachets sang suspected shabu nga ginabulubanta may kabugaton nga 15 gramos kag may standard drug price nga 102,000 pesos. Nakip man sa na recover sa mga operatiba ang nagkalailain nga pagkabutang nga ginapatian may ka ang tanan sa paggamit kag pagbaligya sang illegal nga droga. Lakip ang mga disposable lighter, glass shooter, improvised scoop kag improvised burner. Sunod sa PDIA, madugay na nila nga ginamonitor ang subject person kagamo nga drug den antes nga natigayon ang operasyon. Susubong yara na sa kasudiya sang PDIA ang mga nagkaladakpan kag magapangatubang sa panumbungon nga Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa dugang pa nga mga police reports, arestado ang isa ka construction worker sa entrapment operation sa Rojas Components City Police Station sa Sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City, pasado alas 12:31 sang uto, Setyembre 5. Arestado amo si alias Nando. Yara sa legal nga pangidaron kag residente sang Sitio Umasa Diahon, Barangay Justining Syudad. Na-recover sa iyang posisyon ang isa ka unit sang 38 caliber revolver. Kag duha ka mga bala, lakip man sa na-recover ang 3,000 pesos nga buybust money kag isa ka backpacka. Sa karon yara na sa kustodiya sang Rojas City PNP nga akusado kag ginaprepara ang pagpasaka sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 upon a comprehensive firearms and ammunition regulation act.
1: Samtang arestado ang tatlo ka mister sa ginpatigayon nga buybust operation sang Panay Municipal Police Station sa Sitio Sugod, Barangay Tiko, Panay, Capiz. Kasadulas dres ang hapon, Setyembre 6. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Edmond, residente sa Barangay Agbanog, Pontevedra, Capiz, nga mo ang subject sa operasyon na alias Rick, residente man sa Barangay Agbanog, Pontevedra, kag alias Bugoy, residente sa Barangay Pundol, President Rojas, Capiz. Sa inisyal nga impormasyon nga nagikan sa lugar, ginaaligar sang tatlo ka o kung ginaaligar sang tatlo ka mga nadakpan ngang ilalamang kontani nga tuyo amo ang pagtransaksyon sa pagbaligya sang baruto kag ilagin panginwala ang mga narecover sa mga otoridad. Na-recover sa mga kapulisan ang isa ka unit sang revolver nga armas lutang, apat ka sachet sang ginapatian shabu, isa ka unit sang baruto kag iban pa nga mga nandrug items. samtang ginpahayag nanday alias Ricky kag alias Bugoy nga nadalahig lamang sila kag ang mga narecover ang gikan kay alias Edmond. Sa subong, yara na sa kustodiya sa Panay PNP ang tatlo ka mga nagkalanakpan para sa nagkakaigo nga legal nga proseso.
0: Samtang gintupok naman sang kalayo ang lima kabalay sa sitio Bliss, Barangay Cagay, Rojas City, pasado alas 8 sang gabi, Biyernes, Setyembre 5. Sa inasyal nga impormasyon, totally burn ang lima kabalay nga ginaparagian sang pamilya Buko. Naibaluan nga isa inika compound nga ginabuyan sang nasambit nga pamilya. Sa karon temporaryo nga nagatiner sa SK office sang Barangay Cagay mga apektado nga miyembro sang pamilya. Padayon naman ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung ano ang gintunaan sang amo nga sunog.
2: Balitang lokal. DTX 500 Morning Newscast.
0: Kakaifabi nyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita kakaifab sa mga balita naman sa Western Visayas.
2: Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Lalaki nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilim noon. Patay sang nadisgrasya sa motorsiklo sa Sibalom. May kaungdan sa detalye si K5. Aileen Rose Montero magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
3: Dead on arrival sa ospital ang isang kalalaki matapos nga nadisgrasya sa ginamanehong motor sa Barangay Udyong Sibalom last 3:25 sa hapon adlaw kang Sabado, Setyembre 5. Ginkilala ang lalaki kay alias Reggie sa legal nga pangidaran sang kamanguma kag residente kang Bugasong Antique. Sa impormasyon nga nabuelt ang K5 News team halin sa Kansadan San Jose kag padulong sa Udyong Sibalom ang lalaki apang pag-abot sa kurbadahon nga portion kang dalan aksidente diyan nga naduraan kontrol sa manibela kang anang motor. Nagresulta naman diyan sa anang pagkatumba kung sa diin nag-overshoot kag natupa sa steel barrier ang motor kag nahulog sa sementado nga dalan. Nakaangkan naman ang among lalaki kang samad sa anang ulo nga nanginrason sa anang gilayon nga kamatayen. Apang sa dugang nga impormasyon sa idalom man kang makahurubog nga irimnan ang amo nga lalaki. Kag balita regional halin ri diyan sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang, driver sang utility van na ipit matapos nga nakabunggo sa nakaparadang truck sa Aklan. May detalye sa balita sa K5 Unard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Maswerte nga naluwas sa pagkaipit ang driver sang close van nga nakabunggo sa nakaparada nga 14-wheeler truck sa may sitio Bangbang, Barangay Kaliso, Balite, Aklan. Ang wala na paghingadling nga driver, isa ka 40 anyos kag residente sa nga Bingawan, Iloilo. Sa inisyal nga imbestigasyon sa motoridad, halin sa Tapas, Capiz, ang Isuzu utility van nga ginamaneho sang biktima kag pagadto sa direksyon sang Kalibo. Pagabot sa under construction kag madulom nga lugar sang Kaliso, Balite, aksidente ini nga bumangga sa likod sang 14-wheeler truck nga yara sa kilid sang kalsada nga sunod sa mga residente. Halos duha na kasimana nga nakapark sa lugar matapos nga magkabirya. Bangod sa kabaskog sang impact, naipit ang lawas ang driver. Madasig nagresponde ang miyembro sang PDRRMO, MDRRMO kagabalite PNP sa lugar kung sa diin naglabot sa duha ka oras bago nila nga naluwas ang nasambit nga biktima. Sa karon, yara na ini confined sa pribadong ospital sa Kalibo matapos nga magangkon sang mga lasto si iyang alawas. Samtang igapatawag man sa motoridad ang driver kag tagiya sang 14-wheeler truck para sa dugang nga mga imbestigasyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang masobra 100 million pesos nga balor sang ilegal nga droga na kompeskar sang Iloilo City Police Office sa sulod lamang sang 8 ka bulan. May kaungdan sa detalye si ka-K5 Karen Badilla sang K5 News FM Iloilo.
5: K5 News FM Live Report.
6: Mga ka-K5, nagdangat sa masobra 100 million pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office upon ICPO humalin sang Enero tugtob Agosto siniya nga tuig 2026.
7: Ini ang umpisa sa idalom sang liderato ni Police Colonel Wilbert Parilla sa pagpungko bilang ICPO Director. Base sa accomplishment report, 487 ka-drug buy-bust operations ang napatigayon sa din 593 ka-drug suspect ang naaresto. Masobra naman sa 15,000 grams ng suspected shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga masobra 102 million pesos at marijuana nga may masobra 98.51 grams nga kabugaton kag may balor nga masobra naman sa 11,000 pesos. Sa 593 ka naaresto, 162 diri ang high-value individuals, 413 ang street-level individuals kag pito naman ang na-classify nga not listed individuals. Samtang ginapasalamatan naman ni Parilla ang tanan nga ICPO personnel bangon sa wala untat ka pagpanikasog sa pagtapna sa ilegal nga droga sa syudad sang Iloilo.
6: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: League of Champions Okon League of Champions Dance Contest para sa Mascara Festival 2026 nangin Madi Nalagon. May detalye sa balita Sir ka K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
4: Nangin Madi Nalagon agin patigayon ng audition para sa League of Champions 2026 nga pagkatigayunon sa October 11 sa Mascara Festival 2026. Dinalangon ang ginpatigayon nga una nga audition sa League of Champions 2026 ginpatigayon sa RYU Multipurpose Gym kagapon sang hapon September 6. Ang audition sa League of Champions ang ginpangunahan ng K5 GCFM Bacolod Station Manager Rod Spalma kag Assistant Station Manager Barbs Aranwes kag nagsugod alas 9 sang aga.
8: Para po sa pakita natin ang

0: audition sa dance contest, nagpartisipar ang Freak Time, KA1, Crazy Beats, Mercia First Gravity, Counterclockwise, Mongolak, kag Obsequious Negros. Grupo kinanglanon sa adlaw sa kompetisyon sa Oktubre 11 sa Bacolod City Government Center kung sinihin 30,000 pesos sa makuha sa maging kampiyon sa Cebu nga tuig sa League of Champions.
1: Siyempre, as defending champion, nang grabe man nga pressure sa amon kung makaya naman ma-defend or hindi. Pero siguro, amula na ibutang naman nga goal nga kung ano ang performance naman last year, labawan tagin namon.
0: X500 Morning Newscast na nisig K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Kay Fabi niyo nabati ang mga balitang lokal kag balitang regional. Ini nga mga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sa healthy nga kape. Detox Coffee Mix ka K5. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Direkta naman kita ka K5 sa mga balitang nagakainabo sa Pilipinas.
3: Balitang National.
2: Nagdangat na sa 43 ang napatay bangod sa epekto sang habagat kag mga bagyong Luisa, Maymay, Neneng kag Pilandok. Sunok sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa pinakaulihing nga datos sang ahensya, kalakip sa na-report nga napatay ang 15 sa Benguet, 6 sa Rizal, 4 sa Batangas, tig-3 sa Pangasinan, Zambales kag Caloocan, tig-2 naman sa Pampanga, Quezon kag Mindoro, tig-1 sa La Union, Oriental Mindoro kag Negros Oriental. Samtang nagapabilin nga Vyante na report nga napilasan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Quezon City, Rizal kag Cavite. Samtang 5 naman ang nabalag sa nga nagdula pa sa Quezon City, Manila, Batangas, Rizal kag Pampanga. Ginapahayag man nga naglabot sa 2.9 million ka pamilya o kon 10.2 million ka mga individual ang naapektuhan sa malain nga tiyempo sa Ilocos Region, Central Zone, Calabar Zone, Memaropa, Bicol Region, National Capital Region kag Western Visayas. Nagapabili naman sa 814 ka mga evacuation centers ang 8,299 ka pamilya o 62,791 ka mga individual.
4: Sa dugang pangabalita nasyonal, ginpasiguro sang Malacanang nga hindi mapiktuhan ang operasyon sang Office of the President. Apisar pa nga ginbuhinan sang 64% ang budget sang siniya sa masunod nga tuig. Ini matapos ang pag-endorso sang House Committee on Appropriations sang 10.15 billion pesos nga budget request para sa 2027. Nabiruan nga ang nasamit nga pundo nga 64% ang mas manubo sang sakaron nga budget sang talatapan sang presidente nga 28 billion pesos. Sunod kay Executive Secretary Ralph Recto, bastante sa gihapon ang ginarekomendar nga pundo para sa pagdumala sa mga operasyon sang gobyerno gikan sa pag-responde sa kalamidad, paghatag sang serbisyo publiko, pagbantay sa mga plano sa ekonomiya, kag pag-amlig sang pungsod noon nga interes. Ang pagbuhin sa budget of o kon sa budget sa Office of the President, bangod sa streamlining sa operasyon sa 49 ka mga delivery units sang talatapan sang Presidente, kag pagkompleto sa mga aktibidad, angot sa hosting sang Pilipinas sa ASEAN Summit subong nga tuig.
2: Sa katapusan nga balitang nasyonal, nalakip ang duha ka person with disability kon PWD sa linibo ka mga nakuha sang bar exams subong nga tuig. Sunod kay Associate Justice Samuel Garland sa ginpatigay nga press conference, ginsaysay sini nga lakip sa mga ginatagan sang manugbulig nga encoder among isa ka persona nga nabulag bangod sa meningitis kag isa ka ampute. Dugang pa sa Korte Suprema, isa man ka person deprived of liberty kung PDL ang nagkuha man sang bar exams. Nagsugod ang unang adlaw sang bar exam kahapon nga adlaw samtang natala na naman nga magapadayon ang ikaduha kag ikatatlo nga adlaw sang examination sa Setyembre 9 kag 13.
3: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
2: Kay Fabinho nabatian ang mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita kay K5 guys sa mga balitang abroad.
3: Balita International. International.
2: Naglupok ang bulkan Anak Krakatoa sa Indonesia Domingo. Gani ginkansilar ang tanan nga biyahe sang Indonesia bangod sa abo nga halin sa bulkan. Naibaluan nga nahamtang ang Volcanic Island sa Sunda Strait sa tunga sang Java kag Sumatra Island. Humalin sa tung Biyernes, Setyembre 4, nagapakita na sang palatandan na sang aktibidad ang among bulkan. Antes ini nga naglupo kaagahon suno sa Geological Agency sang Indonesia. Wala man sang mga na-report nga pilason kag wala man sang mando. Akon ginmando nga evacuation kasunod sa paglupok sang bulkan. Bangod ba sobra 16 kilometros pa ang kalayuan sang pinakamalapit nga komunidad sa bulkan. Apang 209 naman ka mga flights kag masobra 22,000 ka mga pasahero nga apektado sa paglupok sa nasambitan nga bulkan. Ginapayag sang opasyon sang civil aviation sa lugar nga unahon nilang ang safety sa paghimo sang desisyon sa ilang operasyon. Lakip na ang paghimo sang bago nga mga schedule sang mga flights.
4: Sa dugang kagkatapusan ng balita international, matapos ang kalmado nga bulan sa tunga sang United States kag Iran, liwat ka nagbailuhan ay isang pag-atake ang duha ka pungsod sini nga semana. Kalakip ang nabalha ka pag-atake sang US o kon nga pag-atake sang US sa tatlo ka mga oil tankers sang Iran sa Strait of Hormuz. Sa pagkumpirmar sang US military, permanente nga na-disable sang soldado ang duha ka Iranian linked nga oil tanker. Kalaki pang isa kamalapit nga sa Karg Island, samtang dalayon nga ginpatumba sa estado ang ikatatlo nga oil tanker sa Gulf of Oman. Sunod sa Iran, ginausoy sa mga nasambit nga US vessels ang isa ka hindi otorisado nga ruta sang Strait of Hormuz. Sa digpasapayag sang US Central Command, duha ka US warship ang ginapahayag gin-target sang Iran antes nga gin-atake sang US ang tatlo ka mga oil tankers.
3: Balita International. International. DTX 500 Morning Newscast.
2: Mga ka K5 na batiyar mga balitang abroad. Direkta kita ka K5 sa balita naman sa patang sang negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Ginalauman ang mas dako nga oil price high kaamaga sugata sa mga motorista subong nga semana nga ipatuma na buwas nga adlaw sa Martes, Setyembre 8. Suno sa pila ka mga oil industry sources nagadalagan sa 4 top 5 ka piso ang igasaka sa presyo sang gatong. Sa presyo sang diesel, natalana nga magasaka ang presyo sa 4.5 centavos tub-tub-lima ka piso, samtang 4.5 centavos naman ang presyo sa gasolina. Magluwas sa tensyon sa tunga sang US kagiran na kaapekto man sa hulag sang supply sang gatong ang pangkalibutan nga merkado. Ang gyera sa tunga naman sang Ukraine kagpungsod Russia.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
4: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
3: Balitang sports. Sports. Sports.
4: Alexi Yala pierde sakay Iva Jovic sa masandukot nga 3-set match sa US Open. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson.
3: K5 News FM Live Report.
5: Nagtakop na ang kampanya sang Pinay tennis star nga si Alex Yala sa 2026 US Open matapos ini maluto sa tuman kasadya nga 3-set match batok kay WTA number 14 nga si Iva Jovic sa third round. Napierde si Yala sa score nga 5-6, 6-3, 5-7 sa isa ka makahalawat-hawat kag dikit nga inkwentro. Nakabawi ang Pinay tennis star sa second set matapos mapierde sa una apang wala niya napabilin ang momentum samtang nakabalik si Jovic sa third set kag nasilyuhan ang kadalagan. Bangod sini si Jovic ang magasaka sa sunod nga round sang prestihiyoso nga US Open samtang nagtakop naman ang kampanya ni Yala sa torneo. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: Balitang Sports.
2: Kay K5 inyo nabatian ang balita sa patag sa ginampang. Direkta kita ka K5 sa balita sa showbiz.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Asia Rose Simpson nagtakop sa top 12 sa Miss World 2026. May countdown sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
3: K5 News FM Live Report.
6: Nagtakop sa top 12 sa Miss World 2026 ang tiglawas ng Pilipinas nga si Asia Rose Simpson. Ini matapos nga napaslawan nga makasulod sa top 6 sa Coronation Night sing Sabado sa April 2nd Square sa Nha Trang Canh, Vietnam. Samtang wala naman nagpaulihi ang Filipino-American beauty queen sa iya performance matapos nga makuha ang pasidungog sa head-to-head challenge. Nahibuluan sa top 12 question and answer portion, ginpili ni Asia ang Unity bilang paghatag sang bili nga luyag niya ipakigbahin sa kalibutan bilang tiglawas sa Pilipinas. Sa piyakabahin, ginkurunahan naman bilang Miss World 2026 si Johery Mola Dominguez sang Dominican Republic. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
3: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
2: K5, direkta naman kita sa mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo, ora mismo.
7: Pahibalo, ora mismo.
3: Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
7: Pahibalo, ora mismo.
2: Ginapahibalo sa tanan nga mga kakilala kaparyantihan kag mga abyan ni Trinidad Basense nga siya nagtaliwara sa tuong Agosto 29. Ang iabangkay na hayas nila puloy-an sa iyang bata sa Barangay Yatingan, Pontevedra, Capiz. Ang yalubong paghihwaton sa Setyembre 12, Sabadong adlaw, alauna sang hapon. Ang misa ang paghihwaton sa Hipuna Parish Church sa Barangay Hipuna, Pontevedra, kagpagkatapos igadulong naman sa iyang katapusan nga palahuayan sa Intungkan Public Cemetery sa Barangay Pontevedra. Ang nagkapahibalo ang iyang pamilya. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:48 na sa aga.
3: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
2: Ka K5 News nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Lunes sa petsa 7 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. Ka K5 News kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo subong man nabatian kag nagalantaw. Pinagi sa amon yung mga Facebook pages sang K5 News FM Rojas.
4: Ka K5 NFM Rojas Digital.
2: Nabatian man kami ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwa sang Pilar. Good morning sa aton nga mga solid supporters Sir Renante ka Sir Renante Cam. Good morning sa may Barangay Dayawa, Ma'am Liza Barrientos. Good morning Roslyn Hermo. Sir Nestor Kasubo Calzado, Sir, good morning. Dira sa may TATC, kaupod si Sir Roy Abala. Good morning.
4: Good morning kay Tristan Wyatt Gulay. Subong man kay Mike De La Torre. Good morning sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon, Capiz. Good morning. Subong man sa family Sirado sa Barangay Leong. Good morning kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Good morning kag sa family Basi sa Barangay Buntod, Panay. Good morning. Amo man kay Gaga Junas kag sa Sukgang family kag kay Rachel Maricel. Good morning. Good morning man sa Lambarte Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw kay Zaldi Lambarte kag kay Gingging kag kay Eden. Good morning. Subong man sa Binlero Store. Good morning kay John Ruel De La Torre Binlero. Good morning kay Daday De La Torre Binlero. Good morning kag kay Bitet Binlero sa Barangay Tuburan Maayon. Good morning.
2: Mamel C. Acuña, Dewey Arthur, good morning. Sir Richie Pinalba, sir, good morning. K5 sa ngala, naglamang sa bugos nga hubon sa K5 Yuzafama Rojas. Sa technical side, kaupon si K5 Jove Cobera. Samon nga news director ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
4: Samon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
2: Kag samon mabuot kag hambog at chief executive officer, Doc Ramiloy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5, Alan Catalan. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangin tagbalita.
4: Ka K5, Rodney Dabandalano.
2: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa kapis. K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
10: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
11: nga wala sa
10: plain D3.
11: Yes.
10: Caprylic acid.
12: Ang aton pa yung nastoryahan, si lauric acid nga gihimo mo na laurin.
11: Hindi, so meaning sir boy, hindi tanan nga acid makahalin. Isa ka acid nga halin sa tambok.
12: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga ginarekomendal ang caprylic acid. Ano ni siya ka-safe? Ay, ara man siya sa breast milk. No? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
11: So meaning pa sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakadami lang ni lauric acid kay machins to monolaurin anay siya.
12: Oh,
11: then mga 8 hours malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo selula against bacteria, against virus. Amo lang nami sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakadami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
12: Correct.
11: Pero hindi lang nga ma-change energy sa sir boy, antibacterial man.
12: Antibacterial. Kampiyon nga antibacterial, kampiyon nga antiviral and antifungal properties ng caprylic acid. Kampiyon. Once ma-convert niya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C. According to research,
11: no? Wow, anti-virus. No? Kung painom ka D3 Bio, malikawan, or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
3: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
12: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower, to control the viral load of hepatitis.
11: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
12: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kay D3 Bio. Okay? May caprylic acid, nga gihimo monocaprylin.
11: That... Pero dasig lang sila magstay sa imo nga cancer boy. Kay himuon din siya energy.
12: Energy siya dayon. Amo gina ang IEA. Second major role, it provides you instant energy.
11: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
12: Buyon. Gapan na.
11: Dalami, no? Ngita ka pagkaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kaya ang carbohydrates, ga-instant energy man, pero masobrahan, madako buyon mo.
12: So anong bala katabo kung mag-inom ka D3 Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprylin. So anong kinahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Inom ka D3 Bio.
11: Bilang suggest mo, sir boy, every?
12: 2 soft gels every 4 hours.
11: Wow. Uh-huh. May lanat ka na mo.
12: May lanat ka na. So therapeutic dosage na siya.
11: Especially ka nang wala nakagana kaon.
9: May energy Japon.
11: Energy Japon.
12: Ay, Japon energy.
11: Bulong pa energy pa ni mo.
12: Energy mo pa.
11: Ang D3 Bio.
12: All in one ang D3 Bio. You cannot find that.
11: Hindi mo sa plane nga D3. Ang managani nga permi na mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, saya. Gamit ka na lang ano.
9: Isli na ng plane nga D3.
12: Proven and tested ang D3 Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3 Bio. Duha ka capsules every 4 hours.
11: Correct.
12: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
11: Especially ang kabangdanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
12: Kayang-kaya.
11: Kayang-kaya, ginya. Mga bata abla nga daw, pag-start pala, ang ginaubo na, ginasipon na. Patap na ada yun.
12: Pero
11: kabalo ka ang pinaka-the best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon. Paimno naman.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health. News.
16: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
17: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
17: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
19: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
20: Q7 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: high blood gid ko?
21: Ano sa una ang imo?
22: Blood pressure.
20: 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
20: 3 times a day gina ko. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
19: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito ang Mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
23: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
19: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
26: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
27: Wala sa kondisyon ang makina ko.
19: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
26: Tiga, ma-joyride na ta.
27: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
26: Sige!
0: kitiya.
1: Siyempre, naka-extend kuya.
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend supplement for men.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
4: nga may D3.
5: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 yung may Visio.
5: Ang Visio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics, nagitukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas Spore Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Masamig ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
21: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Mimi.
28: Galing kasi napit akong tuhod.
22: Arthritis na gali.
28: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
5: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
31: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
33: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
34: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
35: Muling binuhay mo.
36: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
37: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
38: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas City Jess sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga sa aton sining mga kuturan, aton mga tagpalamati diri sa palibot sa siyudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Welcome na, nagapalayag na ang palatuntunan, Foro de los Pueblos. Sa karon nga adlaw sa ato siling pagpangalagad mga ka-K5, Lunes kita, pitsa 7 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Mga ka-K5, kamusta ka mo? Kamusta ang aton siling mga kauturan nga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas? Tugutin ninyo ako mga panamyaw sa aton sa ninyo mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sa Capiz. Diri sa 1st District sa probinsya sa Capiz, good morning gid sa inyo tanan. Sa 2nd Distrito sa probinsya sa Capiz, maayong aga. Kagsuman sa palibot sa siyudad sa Rojas, sa 47 tanan kamakabranggayan sa siyudad sa Rojas, good morning! Welcome diri sa aton sining pagpangalagad karon nga adlaw mga byan. Kamusta kamo? Nagapalayag na ang Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
2: Diri sa K5 News FM Rojas. Ini na paglisoa ang inyo sining mga radyo dira. Itutok sa K5 News FM Rojas 100.9. Sa lilisuan sang inyo sining nga mga radyo mga ka-K5 nagaabi-abi gigita sa aton nga mga kauturan ilabi na gid sa mga nagapamati dira sa may

0: Sa aton sining mga K5 reporter nga baga hatag diri sa aton sining sampila ka mga impormasyon, mga balita mga ka K5. But by the way, sa aton sining mga ka K5, kung gusto niyo makita kita sa gyapon sang live sa aton sining programa diri sa K5 News FM, i-follow niyo lang ang aton sining mga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Saliwat, K5 News FM Rojas, like and share, mga ka-K5. Like and share, kagsuma sa isa pagin aton ka-official Facebook page, ang K5 NFM Rojas Digital. Saliwat, K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo lang, like and share, mga ka-K5. Sa gyapon na po dali sa inyo, alagad sa inyo ang Kerman sa sining palatuntunan ka K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Sa aton sining mga ka K5 nga nagapamati gid subong aga, hindi na pagtanduga pang inyo sa ring radyo kay magahatag kita karon sang mga kampyon nga mga balita diri lamang sa mga aton sining pagpangalaga diri sa kampyon nga istasyon, ang K5 News FM Rojas.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, ano karon ang mga talulupang doon naton nga mga balita kag naka-line up nga mga issue diri sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga diri sa Puro de los Pueblos program. Yatag ko sa inyo ang mga balantayan nga mga balita ha diri sa aton sini nga programa karon nga aga, mga ka-K5. Kagkaroon sa aton sining mga balantayan nga mga balita, diri sa aton sining pagpangalagad sa mga headlines. Droga kag armas luthang nakuha sa 5 kalalaki nga ginaresto samtang nagatransaksyon sang baroto sa Banwa sang Panay. Isa kalalaki ginluthang patay sa barangay Bilaw sa Pian, Capiz. Isa ka persona dead on arrival sa Rojas Memorial Provincial Hospital matapos na aksidente sa motor sa Pueblo de Panay Road. 5 ka high value target nga ginakabig nga mga drug personalities tiklo sang PDEA sa drug den raid sa barangay Punta Tabuk, Rojas City. Samtang franchise to operate sang Capiz Electric Cooperative, ginaprubahan na sang House Committee. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga empleyado sang Capiz Sugar Central nga nagapuyo sa sulod sang planta, ginapahali na matapos ipabalo ang pagsira sang kumpanya. Samtang United Nations nagpaandam sa posibleng epekto sang Super El Nino sa Pilipinas. Balita National, Vice President Sara Duterte nagapahayag nga hindi safe ang iya kabuhi samtang nagapiansa sa kaso nga grave threats. Kag sumuman mga ka K5, bantayin nyo subong K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026, magasugod subong nga adlaw.
1: Puro de los Pueblos.
0: Amon ni karon ang mga balantayan nga mga balita mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangaragad sa Puro de los Pueblos sa program subong adlaw sang Lunes pizza 7 sa bulan sang Setyembre. Lunes masako subong ang dalanon sang siyudad sang Rojas mga ka K5. Kaga bantayin nyo karon ang pila ka mga update nga igahatag sang aton sini nga mga K5 reporters mga ka K5, no? Pero aring isa sa mga balantayan nya karon mga ka K5. Subong adlaw magasugod ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Subong gid nga adlaw ang elimination round magastart mga ka K5. Sa secondary level. Balantayan nyo, ha? Bisa mga supporters dira sang tagsa ka mga eskwelahan, pwede ka mo makamonitor para nga ti makahatag makamo sang moral support sa inyo sini nga mga entry sa aton sining

0: K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Sa mga ginikanan, kag sa mga coaches, sa mga trainers, sa aton sining mga participants, good luck sa aton sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 subong gid nga adlaw. Bantayin nyo karon kay pagsugod karon alas 8, mabatian nyo ang mga tingog. Magluwas sa tingog te ang pila ka mga abilidad sa mga kabataan da sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan nga magahatag sang ila sini nga live report, ha? Live report direkta mismo sa ila sini nga eskwelahan kung ano ang preparasyon nila sa aton sini nga live reporting competition 2026 mga ka K5 sa mga paryente nila dara kabalo ko nga ate nibaluan nyo man nga ang inyo sini nga mga gumangkon ang inyo sini nga mga apo maga-participate sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition, pwede kon mahimo suportahin nyo man. Pinagi sa pagpamati sa ila sining live report. So paano nyo mabatian ang ila sining live report sa mga estudyante? Pwede ka mo makatutok sa inyo sining mga radyo sa K5 News FM Rojas. I-tune in nyo sa 100.9 sa FM band. Ha? Sa FM band. Ang inyo sining lilisuan sang radyo. Sa mga kautoran naton nga gusto pagidya makita ang mga kabataan, mga estudyante nga luyag nyo suportahan, makita nyo kung paano sila mag-deliver sa ila sining live report. Kung paano nila i-plastar ang ila sining mga balita. Pinagi sa ila sining live report, pwede nyo man makita sa aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Rojas. Ha? Saliwat, pwede nyo gid makita sa aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas mga ka K5. Kag sa K5 NFM Rojas Digital. Pwede nyo man dira makita ang inyo gusto suportahan ng mga estudyante para makita nyo man kung paano sila magplastar. Makita nyo kung paano nila i-deliver, ihatag ang mga hitabo sa ila sining eskwelahan, ang ila sining mga achievement sang tagsa ka mga eskwelahan, ang accomplishment sang tagsa ka mga eskwelahan mga ka K5. Kadamo kita sang entry sa aton nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition sumugod subong nga adlaw sang Lunes, September 7, 2026. Mark your calendar mga ka K5. Kay mag-umpisa na ang elimination round subong gid nga adlaw. So gimpreparahan ini sang K5 News FM Rojas ang ini nga event agud nga makadiskubre sang talento, makakita sang talento sa mga kabataan sa patag sang live broadcasting mga ka K5. Tidirin nyo na yung makita, agad madiskubrihan ta kung paano nila i-handle, i-deliver, ihatag, pormahon ang mga event pinaagi sa isa ka news o kung pinaagi sa isa ka balita. Kag live ina ha, live nga i-deliver nila mga ka K5. Dire mismo sa K5 News FM Rojas. Kag dire mismo mag-aumpisa sa Foro de los Pueblos Program.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang pinakauna nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Kabalo kote, ang ibang sini medyo na mag-o. Ang tinutuyo naton mga ka K5, tinutuyo sa K5 News FM Philippines, no? Agod nga mapasangkad pagid ang mga ihibalo sa mga kabataan sa patag sa reporting kag information sa tagsa nila ka mga eskwelahan. Siyempre, it will start mismo sa ilagid nga eskwelahan. And who knows? Base sa ulihi, ha? Hindi natin mapaktan. Base sa ulihi, ini nga mga kabataan, well, makita na naton sa kagmabatian na naton sa pila ka mga registration, ilabi na gidiri sa K5 News FM Rojas. Makita nyo na nga nag-report live diri mismo, ha? Ang mga future newscaster, future news reporter, kag mangin future news anchor mga ka K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Tiisin o malang sang una ang wala nagahandom nga mabatian ka sa radio, makita ka sa television, makita ka sa social media. Kaysang una sa akon mismo nagahandom, walang ako kag nagabulubasa sang balita. Katandaan nyo sang una ang newspaper. May newspaper sang una, nagapulo practice ko na basa-basa sang newspaper. Kag wala ko ginexpektar sa akon kabuhi mga ka K5. Sa akon nga journey, sa akon sini nga karera, wala ko ginexpektar nga mangin kabahin ako sang broadcast industry diri sa probinsya sa Capiz. Sa nguna, tiga ako, malang nabasa-basa, that newspaper malang mo. Nag-practice deliver sa newscast o kona report. Kag dito, pag-graduate na ako sa akon nga kolehiyo, tinagpasimpalad kita apply sa broadcast industry mga ka K5. Kag tiwala man tag-expectar nga dira magasugod ang aton nga karera. So to my experience as broadcast journalist sa broadcasting mga ka K5, madamo na kita sang gintahak, ginagyan nga eksperyensya sa aton kabuhi bilang isa ka broadcaster. Now, pinaagi sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Diri naton, madiskubrihan, makita ang talento sa mga kabataan kung paano nila i-deliver ang balita mga ka-K5. So who knows, sinong mag-laom sini nga base? Isa sini sa ila sa ulihi, mabatian nyo na nga empleyado na gali sa K5 News FM Philippines. So standby mga ka-K5, karon, no? Diri sa aton sininga pagpangalagad kay ina, igadulong naton sa inyo ang pinakauna nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 mga ka K5. Kita lang diri sa K5 News FM Rojas, ang K5 News FM Philippines ang magapatigayon sini mga ka K5. Sa aton nga pagpanumbalik diri sa Foro de los Pueblos program, kwaon ta ang mga report sang aton sining nga mga K5 reporters live report kag pila ka mga topiko nga aton hatagan kabuhi diri sa aton sining nga pagpangalagad pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 ang ka-unto kagabi. DTX 500 ang pang-pawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
7: mabakang abutika.
8: Yari ang testimonya sa isang na nagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kag-sip on. Das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo ko.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplanta na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalapa.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasang ako
16: ang extend.
15: Supplement for men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa
14: Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
14: D3Bio!
22: Ang D3Bio!
14: Yung may Vizio!
22: Ang Vizio!
14: Yung may D3!
22: Mabakas, mga butika!
4: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica! For Biotics.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso.
0: Pabalik rin sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa aton sini mga tagpalamati sa Gapon. Nagapamati ka mo diri sa Foro de los Pueblos program. Standby sa aton sining K5 reporter kay kuanta dugay ang balita sa aton sining K5 reporter sa sining matinion, pero ini nga balita ang builog nga gradulong sa inyo sang Mighty C. Mga ka K5 ko na kamodera nagabatsyag sang medyo lagnat kag masami ginasipon, nagasakit ang inyo sining ulo. Pabalik-balik nga ubo mga ka K5 kag ang inyo sininga lawas nagaluya na, no? Pag nagluya na ganin inyo sininga lawas, but silingon, ang inyo sininga immune system nagahina na. So kung maghina ang inyo sininga immune system, naturalmente, ang mga sakit, mga balatian, parehas ang sipon, lagnat, ubo, magatuhaw ina o kung magagwa sa imo sininga lawas. Ganin sa atong mga K5, hindi na pagpadugaya pang maglala pa ang sakit na ginabatsyag nyo, magamit kita sa Mighty C. Adlaw-adlaw. Ang Mighty C mga ka-K5, the immunity booster, buhat sa lingon, na kung adlaw-adlaw kita sinimagainom sa Mighty C, magataas, magapag-on pagid ang aton sining immune system. So kung adlaw-adlaw naton iniimnon, ining Mighty C, makabuligid ini nga mapabakod ang immune system sa aton sininga lawas agud maprotektahan sa sipon, ubo, lagnat nga ginabatsyag sa aton sininga mga kauturan. Mighty C, adlaw-adlaw mga ka K5, ang alkaline nga vitamin C, Mighty C, no? Rekomendado naton para sa aton sininga nga mga ka K5. Kag sa aton sini nga mga ka K5, sa aton nga mga kauturan nga nagabatsyag sang komplikasyon sila sini nga lawas, dala sang pagtaas permisa nga blood pressure, sang ila sini nga blood sugar level sigigid nga taas, kulang sa ehersisyo, hindi pala inom tubig, way gakaon utan, way nagakaon sang prutas. Ti mga ka K5, para malikawan naton ini kag maproteksyonan naton ang komplikasyon ginabatsyag naton sa ato sining lawas, magamit kita mag-inom magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant. Kay man ko maghina kag kulang ang antioxidant sa inyo sining lawas mga ka K5, natural ina nga ang komplikasyon magagwa gid, no? So kung damo antioxidant, palainom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw, protektado kita sa mga balatian mga ka-K5. So ano pang ginaulat nyo? Sa aton sining mga kuturan, sa aton sining mga ka-K5, mag-inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant, no? Kag sa mga gusto dra magpatamyaw, pwede nyo nang pisahan man ang inyong pagpadala dre sang inyo sining mga message sa aton sining programa dre sa Foro de los Pueblos program. Agud mabasa ta karon ang inyo sini nga mga mensahe mga ka K5. Well, naka-standby na sa sining na sa sining nga mga tinion mga ka K5 sa line number 3 si ka K5 Myla Vasquez Fuentes mga ka K5. Well, angot ini sa na diskrasya nga lalaki patay dira sa may bahin sa nga Pueblo di Panay Road mga ka K5 kag ining persona nga ginluthang patay dira sa may Barangay Bilaw sa Pian Capiz kag iban pagid nga mga police report sa line number 3 upod sa kay ka K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 Myla, with your report please come in.
2: K5 News FM live report.
3: Wala nakasalbar ka K5 Alan sa kamatayon ng isa ka mamumuma matapos ginluthang patay sang siya mismo. Galing mo man niya patay sa video in Santaran, Barangay Dilaw, Banwasang, Japian. Inkilala diri ang biktima kay alias Bert, alias Bert, yara sa legal na edad, samtang ang ginatuto diri kay suspect kaya iya man mismo nga pakaisa ang inkilala kay alias Sansan, alias Sansan, 57 anos, dunsay mga residente sa nasabit ng lugar. Sa atong interview, may police lieutenant Steve Ayan Bautista, ang officer in charge sa Japian Municipal Police Station, iya ginabayag sa ilang ipatigayon ng investigasyon. Nagkuha na matunok mahito sa witness dira sa area na tapos ng insidente. Sa tingin, samtang ining na nakakita mismo, nagpangalap sa Yadriya sa Tarabaw, nagpapatikin siya sa kuha malukok sa armas sa Lutang. Sa iyang pagpalapit sa lugar, agod na checkeron ang area, nakita si Dig. Una, yara ang suspect at ang biktima nga nagatidong pagpapilang sa meses, no? Na nagmalapit mismo dira sa area, nakita sa si nagatulog na ining biktima nagmayara na sang ibo sa pala sang armas si Lutang, magilapatian isa ka long barrel ng armas si Lutang, na ito diri ang biktima sang tuha pa beses sa iya likod sa porsyon. Diri kila yon nagpangayo inisang bullet pag ang suspect naman niya madasig ni na nakapalagyo. At ang pangapon sa ilan sige pa tayo na manhunt operation na tigayon man na madakpan ining suspect sa do. Suno, diri kay Police Lieutenant Bautista anay akuntaan ng mga hiligot-anon ang ginanantaw sinilila nga rason kag motibo sa kaglutang patay sa suspect mismo sa yasinya na sa biktima. Kasi siya karon, padayon ng mga proseso ang mga nagkakigo ng dokumento para man sa pagpasaka sa malubungan ng murder batok sa suspect sa do. Yari ang kabay sa atong interview sa Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, ang officer in charge sa Sapian Municipal Police Station.
5: Update lang ma'am sa shooting incident. Bali ang kinaprepare na subong ang necessary documents ng aton investigator ika-file ang kaso was sa hapon ma'am.
22: Ang natabo to sir, paano gini sir ang natabo nga pagpanglutang dito sa biktima sir? Kag mag-ano ini sila sir?
5: Bali ka ginaaga no, alas 8 sang kung oras ng tangaga, September 6, 2026, may nagkatading taga-sapian in their mga personnel. Kag nag-inform nga may ara nga alleged shooting incident nga natabo sa sitio ng Tataran, Barangay Bilaw, Sapian Capiz. So, in sigida, ang ating personnel nag-proceed sa area para i-verify ang report. Then, pagkapunta nila sa area, ma'am, may ara ng lalaki na nagapulog. Kag may mga multiple gunshot wounds sa Yalawas. So, gindala ang biktima sa Mabusa District Hospital, Sangkatian Emergency Response Team, para sa nagkaigo ng medical attention, but gin-pronounce nga dito na arrival sa ating physician, ma'am. So, nagagawa sa itong initial investigation, ma'am, nga ang atong witness, may isa ka witness nga residente man sa mga lugar, nagapakaon sa Nia Carabao. Then may nabatian siyang lupok lapit sa may lanas. Then nakita niya na nga ang victim nagakulog na, kag ang suspect nagapalagyo, may dalang unknown caliber firearm. So nag-conduct kami hot pursuit operation, kag na-aresto naman ang suspect, ma'am.
22: Ano ni sir nga kalibre sa armas ang ginagamit sang suspect, sir?
5: Kwan, ma'am. 12 gauge long barrel.
22: Okay. So sa after sa to, sir, kay una nagpalagyo sa inyo investigasyon sa suspect, ano ang motibo niya sini, sir?
5: Bali may mga old grudges na sila, ma'am. Old grudges. Bali magpakasama lang sila.
22: Paka-isa sila nga duwa.
5: Oh, yes, ma'am.
22: Oh, kamusta, sir, ang biktima ka, ang ano, ang pamilya sa biktima, ano yung plano nila, sir?
5: Bali, ma'am, maaari na sinasubong sa station kaya auto siyang abang investigator, gina-prepare na ilang mga necessary papers para sa kampensang kaso sa agent sa suspect, ma'am.
22: Posible, sir, ano nga kasong mapasaka?
5: Bali, ang ipasaka naman, ma'am, murder, ma'am.
22: Okay, sige. Ang panugyan siguro, sir, sa Sapian Municipal Police Station sa mga pumuluyo, dira agad nga malikawan ang kasubong sining mga insidente, sir?
5: Bali, ma'am, ang gina-remind na naman ang mga pumuluyo sa Sapian niya. Together nga may mga daan na hiligot-anon or may mga conflict, magkanto sa proper authorities sa barangay or sa police station para maatagan solusyon kahit maiwasan ang mga incidente mo.
3: Nabatian ka, K5 Alan, si Police Lieutenant Steve Ayan Bautista, ang officer in charge sa Sapian Municipal Police Station. May kaangkanan ni sa natabo kapag panglupang dito yan sa Baybarangay, Pilaw, K5 Alan.
0: Magpalaka isang malanggalin sila, K5 Mayla.
3: Yes, exactly, K5 Alan. Kasi ang rason dito sa nagagawa ng investigasyon sa kapulisan, amo ining mga daan na hiligot anon na kung din natipo na kag dito amo to kahapon kasado ang sheto sa aga natabo ining tangtang lupang sang pakaisa sa yaman mismo ga pakaisa sang tangyara iniya sabay bukit nga bahin sa nasambitan man na barangay o kung sa may barangay Pilaw Katipan.
0: Pero hindi matumod sa nga mga kapulisan naton kung ano ining personal nga hiligot anon, parte ini bala sa duta ginawaya nila o kung utang o kung may dugay na ni sila nga nagainaway nga magpalakay sa rason nga man tiniro yagid kag napatay.
3: Yes, amo na sa K5 Alan ang padayon ni ginaimbestigaran apang sa initial sinila nga investigasyon na gagawa nga halo na ni sa K5 Alan away sa pamilya pag iba't pang mga buta kutay sa mga hinubog man. Ang mga istorya pag amo na nagdumot ang isa sa isa nag-dirina no, ang panigyan din sa Sapian Municipal Police Station sa Pumuluyo, no, hindi lamang sa Manuel sa Sapian, ilabi na sa mayara sa mga daan ng likod-ano no, kung mga problema na kung nahimo, magpadulong sila sila talagapan sa barangay kung hindi masumbar sa barangay, magkitaangon sa pinakamalapit ng mga police station. Ako tatagan, hindi kang solusyon. Subungan, hindi na ma- bukakan pa kag ang kaangay siya nga incident kay K5 Alan. Sa kiyak kini nga bangin ka K5 Alan, patay ang isang 18-anyos nga motorista nga lalaki matapos aksidente nga bumunggo sa isa ka tulakyan asado alas 8:50 sa gabi sa Setyembre 5 sa may Pueblo de Panay, Barangay Dinginan, Mohan City. Inkilala din ang napatay kay Arias Raymark, alias Raymark, iya sa likod sa edad. Isa ka construction worker, residency in sa barangay ko dyan, manuan sa Ibisan. Samtang ang driver naman sa sasakyan, ang ginkilala din kay alias Earl, BNT 7 Anyos, isa ka negosyante, residency ng barangay Gabuan, Rojas City. Sa investigasyon ng Rojas Component City Police Station, pinapayag na samtang ginasubay ni Raymark ang dalan halin sa may banwas ng Ibisan, nagpadulong diriya sa siyudad ng Rojas, kaupod ang kasigit na isa ka din sa East Anyos na babayi, pagpagabot diriya sa sakay, no, ang ilasin ng motorsiklo, pagpadulong ini sa may pueblo di Panay, pinapayag na pag-abot diriya sa may area na mismo sa din nagluntad ang aksidente, naglikpo ini, padulong pawala, ining salakyan na ginamaneho ni alias sining isa sa negosyante na si alias Earl sa diin ara naman niya sa tuong outer lane, ining motorsiklo sa natabo ining pagbungko. Pinapadangat pa sa ospital ning si alias Raymart apang gindeklarar ini nga kay balance ang doktor nga dead on arrival dun say yari na kron sa kustudiya sa Rojas Component City Police Station mga involbado mo sa lakyan pagpadayo ng investigasyon sa kapulisan ang mot na bisa incident ka kay alan.
0: Sige ka kay 5 mile ka may ra ka pagid iban nga mga report pwede na nato na siguro mabubo para nga makatag kita karon sang pila ka mga topic ko pag idiri sa ato sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos.
3: Sa dugang pa nga mga police report nagpapabilin karon nga yara na sa stable nga kondisyon ang isa sa glass installer matapos ini tinapayag og puno gamit ang gunting. Dali at sini kaupol sa ilimnan sa may barangay Basyaw banwa sa Ibisan. Sa atong impormasyon na kuha nagika sa Ibisan dali sa police station kinkilala dali ang biktima kay alias Milrod, 41 anyon, tangkang ang kinatutuloy ng suspect atong si alias Rucher. Doon tayo mga residente sa Abuga lugar. Matandaan na tabo ini insidente tangkang nagbainom ang magsimba ng bahid sa balay sang sila sining abyan si alias Mark. Pagmayara sa nagluntad niya, wala pag-intindihan ay sa din unang nagpauli ining biktima apang ginsundan ini sang suspect kag dito, ilayon niya ginbuno gamit ang gunting na igo ni Saya tuong akamot kag sa iya siya nga tiyan. Balasig naman niragpalagi sa lugar ang mga suspektado matapos pa kometer ang krimen. Nga sa karoon pa tayo na ginaindisigaran sa kapulisan ng mga insidente, subuman ang pag-ayam sa mga suspektado. Live na Gikan 3 sa may Rojas Component City Police Station. Inisi ka kay 5, Myla Vasquez Bandas. Para sa champion na balita, servisyo publiko, pagkalingawan sa tabi. K5 News FM.
0: Madamo salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Mga ka K5 kadamo sa mga insidente nga nagluntad sa nagligad lang si Manalin sang Sabado hasta Domingo, may niluthang, patay, may disgrasya, aksidente, patay. Kag tagaan ta ni karon pagtamod kag development diri sa aton sini pila ka mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas mga ka K5 kagasuman hatagan ko ni karon sang update mga ka K5 ining ginpatagayon nga by bust operation sa aton sini nga mga awtoridad ining pila ka mga ginadakop nga mga makabig naton mga drugista. Kahapon, droga kag armas luthang nakuha sa mga persona dra sa Panay kapis mga ka K5 nga ginpahayag nga initani kuno ang mga transaksyon lang sang baruto. Pero tinga man nadakpan sang droga kag armas luthang mga ka K5. Kag sang nagligad man nga Sabado sang gabi ang aton sining PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency mga ka K5 may ginsalakay 5 ka mga high value target nga mga drugista nga dakpan sang PDEA matapos ginsalakay ang drug den dra sa may sitio railway barangay Punta Tabok Rojas City. Bautiga punti bidra paning ang duwa nga nadakpan nga nakuha sang aton sini nga mga pideya lang but padi pangayaw. Bangod lang sa paggamit kag pagtulak sang droga sa siyudad sa Rojas mga kakifive. Makamuni ang operasyon karon sang aton nga mga kapulisan sang aton sini nga pideya. Kada semana mga kakifive daw halos may mga nagakaladakpan bangod sining illegal nga droga mga kakifive. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Standby sa aton sini nga mga participants, sa mga supporters, sa mga coaches, good luck sa aton nga pagpanumbalik. Ang pinakauna nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 pagbalik sang Foro de los Pueblos. Can you stand by?
20: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Aton talakayon, kilalahon nato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
8: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
6: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
8: Why na?
6: Why na? Amat-amat na lang siya. Amat-amat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi, gidya.
8: Mabuyan.
6: Mabuyan. Cellphone.
8: Cellphone.
6: Ang radiation sa cellphone, perti makapaguba sa ikayong lawas. Kamulo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, champion. Wala problema.
8: Wala problema.
6: Ito si Linggo Bla, perte ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
9: Tag 40 mil ang cellphone.
10: Mas damo pa ang ginabakal ng free radicals sang sa antioxidant.
6: Imagine la.
8: Amo na ka na ng DTX 500.
6: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag 5 kakapsula sa ang DTX 500.
20: DTX 500.
6: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
9: soft drinks. Pa,
6: soft drinks. Oh. Initanan, grabe magpapurma sa free radicals. Magpurma sa oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
8: Tidamo, diabetes.
6: Damo-damo, no?
8: Diabetes.
6: Cancer. Diabetes, high blood problem,
8: tatanan, hypertension, cancer,
6: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
8: Correct.
6: Kung alam ka.
8: Kung alam ka.
6: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
8: Oh.
6: Kaya Pinoya, Sir Boy, kung galain ang matyag, pagkuhan.
8: Oh. Suplemento.
20: DTX 500.
24: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
24: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw, dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-it sa akong nga mata.
20: DTX 500.
8: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
9: Yes. Ang iban si Boy, huwag ko nung tamis, pero grabe pa kaunan kanon.
8: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
10: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
8: Correct. Amo ginadapat, no?
6: The cause of disease, not the disease itself.
8: Correct.
6: Kay kung disease mo pati patay kaya eh.
10: Mabalik-balik lang Japon do. Kung ara Japon ang
6: timusti amugin man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever.
8: Correct.
6: Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka, the reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
11: Correct.
6: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, mm-hmm. masakay giga sa mm-hmm. jeep. Mm-hmm. Ti ang aso.
10: Ang aso.
6: Mm-hmm. Aso, aso grabe makapa tugas ang free radical sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Mm-hmm. Lung problems.
11: Correct.
6: Amo na sir boy. Mm-hmm. Even mata apektado
11: sa apektado.
6: Oo. Mm-hmm. Sumabalaan mo nga puno ka sang antioxidant. Gatigulang ka, da wala lang ka magwada, lantan mo tsura, bata pa.
11: Bata pa, no?
6: O, gatigulang ka, wala ka balatian ng mga degenerative nga balatian.
11: Wala ka pa yung maintenance.
6: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
11: Do
6: ka nami, gino. Amo na ang dapat yung imoon para mag-away again sining mga free radical.
12: DTX 500!
13: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate.
12: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
15: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
25: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
26: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics! Klinika Spore Biotics! Spore Biotics!
28: Ang best friend sa mga kababaihan!
27: Spore Biotics!
28: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
27: Spore Biotics!
28: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
12: DTX 500!
25: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
12: Mag DTX 500 na!
25: Masaminig ka palatian?
12: I-DTX 500 muna!
25: Kung kulang ka sa antioxidant,
12: nagatigulang ka!
25: Mag DTX 500!
12: Agot maging mas humid sa itad ang itsura!
25: DTX 500!
12: DTX 500!
24: Katalina Habagat,
29: anong ginabatsyag mo?
24: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
29: na namin na gitsa ako nga mat.
12: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
31: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
32: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
12: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
25: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
35: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
36: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
37: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo DTX 500.
12: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
12: DTX 500.
38: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa